0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Pinakabarato nga data.
2: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Oras alas 8 Jazz.
12: Foro de los Pueblos.
13: K5 Garing Katansyon ang aton sabat. No? Ready na no yung aton ruleta para sa atong winner,
14: coffee
13: no?
14: Table book.
13: Coffee table book, no?
14: Diba?
13: Coffee table book, no? Kay Peverick, ang atong winner to, dito itong number niya.
14: Bago lang?
13: Hindi, ito pala kayo ng winner, tanga una.
14: Ang ulat ng winner.
13: Kay di napadala ni Boom Extend.
14: Ari.
13: Padala kay Paratis, mapadalaan ta, no? Okay. Sa wife siya napadala.
14: Si Jocelyn Francisco?
13: Padala din number ni Jocelyn, kapadalaan ta siya sa GCAS niya subong aga pa, no?
14: Okay.
13: Sa ato naman yung pagpangalagad. So, yun na, Jocelyn, standby ka kay padala ng mundugdugay mo sa ning prize, no? Congratulations, nagdawag ka ng 100 pesos pang load na. This time around, ready na ta sa coffee table book. Wow! Kung sino ba kakuha sa ni, ha? May chance sa mabasahan mo ginang bilog ng maragtas ng K5 News FM ni Dr. Rabil Oy.
14: Kanami po mo maragtas.
13: Oh, maragtas is history.
14: History, ang description of every program, Magambal Kabi, Foro de los Pueblos, ano na siya?
13: Hmm.
14: 11 Mbps, ano na siya?
13: Correct.
14: El Castigador, ano na siya? So, dira mo makita ang panawag namon sina is the feature of every program nga ang ginbutang na siya.
13: Okay.
14: Katahom-taho mga...
13: Stand by Wilson, this time around, ready na tanoy para mabalanta na kung sino ang mapalaro ng tagdaog. We have a 95 Magic Eye. Labutan nyo na siya kay mabutang na kamisang aton sa ning winners. Ang dag-o nila is limited coffee table book.
14: Limited edition.
13: Siyang K5 News FM. Limited edition.
14: Ba,
13: kay...
14: Ha? Doon si Lakyan ba? I like it.
13: The limited edition. 10th anniversary coffee table book siyang K5 News FM. Ari na, sino ba daog? Paon nyo lang di kay K5L dyan or pagitaon nyo si Ma'am Arioline Gamboa. No?
14: Isa pa na. Pagitaon nyo.
13: Sige. Pagkitaon nyo kay siya ng mga tags ang preview na sa inyo. Okay, here we go! Sino masunod ka winner? Balbal!
14: Raffol!
13: Oop! Kailangan
14: taga makulod na nilapit lang ni
13: Guno. Para kuhaon nila. Abisan din niya kung gusto na kuhaon.
14: Basta
13: rin
14: lang
13: sila.
14: Kung sinong winner, basta rin lang di kuhaon.
13: Kung taga kabangkalan, padala talang tos kabangkalan eh. Para dito na kuhaon.
14: Pa Singapore gigita numis.
13: Wala pa pali, wala pa pa. Singapore ba ni?
14: Abroad ni.
13: List natin anong decision mo ni kay Singapore ka. Pakwa, taga din, taga makulod din siya actually kag ipaberek.
14: Numis ni dito.
13: Taga imo ni ya.
14: Oo, galing kay mga abroad ni.
13: Abroad na?
14: Oo.
13: Si list nat abroad ni. Taga Hong Kong na. Gusto niya na din magbisita kay gusto mag-drop. List not, hatag ka lang kung sino
14: ang... PMI what you want to do, ah. Kasi may mga malihog.
13: Sino ang malihog mo makanto ni Samon, pabalon mo lang kami, ha? Kay tutukan tala. So, congratulations kay Ma'am, List not. Daog ikaw sang limited edition nga coffee table book sang K5 News FM. Salamat gid, ha? Grabe, nagapilit. Magic Aita 74. Gusto niyo matanaw paano naglinaway ang PW dito sa isdaan sa Libertad?
14: Hindi naman yan.
13: Itong report ni Kipa Wilson, naka-standby na siya. Ayos sa the board para magsidihan tagid.
14: Kagusto man nila matanaw kung paano linas-linas. So, nang ginakal
13: ng mga kalamansi. Ang sabat na kundi as tag K5 ni Pala, tanang ganang sabat yung Chakto, amo naging include na ton sa raffle sa aton nga ruleta. Sabi, kung mag-promo, tagaling aton comment is 1,000 plus mo.
14: Gasaka na. Gasaka na siya.
13: Di Boss. Boss, pakita ita na no premyo to Boss Tan. Boss! T-shirt naman! T-shirt! Taga Bacolod naman ang priority ta,
14: may
13: no?
14: May t-shirt naman?
13: T-shirt. Tan, pagkita ganyan, ano premium taka t-shirt, tan?
14: Doga level up kita.
13: Doga level

0: Diin lang ah.
1: Gusto mo padaugti sa t-shirt sa bang?
0: Pwede ko ro eh.
1: Sige pa padaugti sa t-shirt. Tutang ko tanay anti sa mandaog.
0: Ah, bigo. Patatag lang dani.
1: Pero anti sina pa reporton Tanes Wilson. Ang pamangkot diin nagdinumugay ang taga City Legal
0: kag
1: City Legal to?
0: City Legal.
1: Kag ang fish vendor. Diin nga merkado.
0: Diin nga merkado nag ang enforcement team kag ang sidewalk vendor diin nag dinumugay kag nagilinaway nga merkado.
1: Vendor kagkatapos ang City Legal Office, diin sila nagdumugay nga merkado. Central Market, Burgos Market, Libertad Market, SM Market,
0: okay. Supermarket.
1: Supermarket. Or
0: market-market.
1: Market-market.
0: Pili lang
1: kamuda. Pili lang kamuda.
0: Pili kamuda.
1: Check the this time si Pabilson. Galang kang pinuting tarik. Mag-water. Check the sala number one. Si K. Pabilson. Kaming ko po niya ining... Anong kausa nga gin... Ako yung hindi mo ko magpating mamarsa lang ng taga City Legal office. Kung ay man sila ba siya? Tanong kong tabi. Ano na tabugin? Ano na tabugin? Son, good morning.
0: Wala ako sala. Go ahead. Wilson.
1: Wilson. Notod?
0: Muna naman, Tim Song, muna naman naman.
1: Abi na, pwede mo, ano yung mapatira nga ito? Ara na sa? Nakasulod na? Wilson, go ahead. Notod pa, no? For the meantime, hindi, ari na yung mo, no? Istoryan, tali ka maturan, abing Tim Song na ito, number 2, kagipabitan, para sa tanan, nga gapamati, subong, mahal na mahal kita, kipaberik, pero mahal ang tanan. Tira, kipabitan, wait video.
0: Damo na nag-hashtag kahapon.
1: Ari na! Eyes on the board, eyes on the board!
0: Kanami, no?
1: Yoki Lilina.
0: Kanami, no? Doon si Atty. Liena, eh.
1: Atty. Liena, na-miss naman Yoki Lili mo.
2: Kayang-kaya kitang pangitiin.
1: Kayang-kaya tatapangitiin lang?
0: Kanami.
1: Huwag ka nanay na niya, gutom batay. Nanako ang bituin.
2: Bitawan ng katagang
1: pusang harmony kag melody, no?
0: Tulog-tulog ko na kay Pebble dyan. Kay pasabor ko na yan. Pasabor ka, pasabor.
2: Pasabor ka.
0: Pasabor ka.

0: Stop! Stop, natanda lang hasta. Ha? Kayo naka-standby na si Kipab Wilson basi magutong pagito sa karon. No? Kipab Wilson, naka-standby na sa isa kamerkado sa Bacolod na anong natabo diri ka Kipab Wilson nga naglabot sa punto nga may pagkinabugay, kamrasanay sa mga vendors kagaton nga law enforcement team. Kipab Wilson, please go ahead.
1: Kasi ako dyan, kasi Eric, balik kita din rin, no? Sa lugar, actually, halin nakita din before sa Bubon, Dalas, San Libertad, Public Market, kasi ako dyan, kasi Eric. So balik kita din rin sa Giapon, ni Erian, nagtunta.
0: So kanubo sa audio nila, K-5, itat, pwede mo adjust? K-5 rin yan?
1: Ang video, bati yun, kita subong kayo.
0: Sige, go ahead.
1: So diri makita sa Giapon, diri nakuhaan ang video sa pag-inalisay, no, sa aton nga isa ka vendor diri nga PWD kaga City Legal Office. Duha ka bilog insidente ang nagagwa subo sa social media. Una ang inino PWD kaga ang City Legal Office kaga ang isa kay federal diyan ang pinutos ang kalamunding nga ginbakal, no, kaga ginlasakan allegedly sa City Legal Office. Before kita mag-upo, actually upo na nato din, no, si Sir Choco, may ara kita dira kita na dyan, pa-play ta na yung video para may context lang kita, no, sa nilalisay nila.
0: Sige. Okay, go ahead. Tigawlo.
2: Victory, gago ka eh.
0: Ano mga baba? Dalan giligi pa berik?
3: Dalan.
0: Nagkitid ti o, tanong mo?
3: Amo na inawa yan.
0: Hindi ka bang pwede? Dalan na eh. Past 6 o'clock na eh.
4: PWD. Capital pa.

0: siya ginigali ng gasol.
1: Siya may bagsak.
0: Abis na tayo, aking show.
1: Ang isda na ako. Na mo nang lahi ng rason.
2: Sina kita dito sa mga libertad mga kalbis. May ari ni Subong na isa ka kalaman sino. Bale ano na tabo ma'am? Gim bakal mo niya? Tapos
3: doon ko lang po. Ina ni gusto ko niya.
2: Tapos gin ano nila ma'am?
3: Lapak.
2: Gin lapak kaya kasi ito legal. Bale gin lapak kuno sang city legal mga kalbis. Ang isa di ka kinumpra sa kapangumpra di mismo sa libertad, no? Pero teka mga pintas nga klase ng mga tao.
1: Okay.
0: Okay na tadi, okay na tadi. Magpatabi si tatay, abiyara as tatay. No, ano natabo nga, diin siya ka posisyon magbaligya kay Pai Wilson, no?
4: Kasi na dyan po na si Sir Choco, no? Si tatay, itong ang unang video ang ipakita natin sa PWD. Sir, ano gina natabo, sir, kagapon, sir?
5: Hindi kayo siyang gira ko, mabutang siyang isda ko, skrido daw. Nakawin taon ko. So may banding na nag-parking, wala ko sa makita. Lingulpe lang agaw ang akunda, baligyao. Buti, sir, hindi lang pagpuan, ha? Inaman ko, punggan ko, hindi lang pagpuan, ha? Pero kayo, amo man lang bulubaligya, baligya, baligya ko, nga makamakalbogat, oo. Kasi ang isa yan, nagdagadalagan na, oh. Ginbukla siya kay patulog ko tani mo, kay nakita ko sa mga patulog ko to. Ginagawin yung bukla siya, nakalaula ka, oh. Kasi ginpanulod lang siyang mga...
0: Hindi po pamangkot ko nga bukla, son, yung baligya mo. Tatay, taga-isip lang monitor, son, para masugilan nung tamayo.
4: Tarega plek, eh, Padal, son.
0: Oo. Tatay!
4: Ginpagito nila.
0: Tay! Ang
4: pamangkot ko lang sa baldi ko.
0: Tay! Kabati ka na, kabati ka na tayo. Hello tay. Morning. Hello. Tay, batian mo ko hindi?
4: Batian.
0: Okay. Butang naton sa tsakto nga perspective tay ha. Number one, duwa na nga itong ginatanaw. May ginlapas ka bala sa instruction sang city legal? Rason nga ang aging kamra sila brigya mo o wala man?
4: Sir, kaya ba'y ko kakita ko nara sila tani, sir. Doon natago ko man, ha? Kasi basic paon bala nila. Uy, tulupang dan, gatlagan sa mo. Tingkwa ya.
0: Tatay, tay, tay, tay. Sir? I-plastar ta susto ka perspective kay para balanse, no? Ikaw subong na interview namon. Tatay, bali...
4: Ay, ko na lang gawad, sir. Kaya 300 mo lang gawad. Si barato-barato ng tuloy ko.
0: So, tatay, eba, mangkot, gani kami, amoni, anong instruction sa inyo daw? Asta ano oras lang mo mabaliga sa munang area, dapat? Asta ano oras?
1: Yes.
4: Ambot kayo, wala ko kakwantay, kung sa aga na ko mo, alas 4 pa ko.
0: Hindi ba lang nga may ara ka mo dang lad-lad himos nga kasugtanan?
4: Oo.
0: Nga dapat paglapot, ano oras ka na ni, ano oras ka na ni laging kantuan? Ano oras na to?
4: Siguro to, last
0: 9. At last 9 na. Sa din ka niyo ang kaplastar tayaw?
4: Ako kayo dahil kita niyo, Raul, sa may payong na pala nga may
0: ginao. Din lang ka mo dapat hasta mabaligyaw, base sa kasugtanan niyo. Mala...
4: Kaya nakuha niya, Blasier, kaya rin nagid ko sa igad, siya dito'y butang sa tunga, o. Hindi ko hindi niya pwede, kaya malabungguan ka na karun. Kaya ako nabutang sa kile do. O, igad na sa mga, o. Para pa ganita mo pataw daw ginbituan na lang. Sa nagkala ulang isda si kilid mo.
0: Okay. So tataya nga ako nga paintindihan mo ni. Tuod ni nga ang rason nga nga gindakop kanila o gipalapitan kanila kay alas 9 na naglapaw ka paskuret.
4: Bay, ari ko di sir. Kilid mo.
0: Tinga sa kada. Ti pa bangkot sina da tayo. Kung kay nabatian namon sa video, Nga kapila ka na kabisis gin pasaylo nagbalik ka mang gyapon amo dok gidabati ana mo sa video anong butya tong balon tayo
4: kapon ara sila sir sa kwan ka panago
1: gani na
4: wat amo man ni sa isa ka mo ni mo
1: amo lang dang diferensya gid
0: so ang buhay ya galitay amo ni permi ka palagyo siguro basi natakan sila sa kala dakop dakop silaw na timingan kanila
4: oh muna muna sir
1: ah tiyapugit
4: ti kapan pagkwanon sir kay PWD ni ka paningwa man makabakal buka
0: ti ano ang matabo sila din ka maplastar dapat tayo para hindi ka na nila da ma aktorya mo ni punta na mo tagin obra lang sa City Legal ang ilang trabaho while
4: ang kapan ko ka baso sir so sorry gama pasinsyahon niya man nga isa muna ng sitwasyon ko kapangita ko
0: Pero mabi mo, kita bitay isang punto mo ni. Ah, hindi ta pwede abi nga tabunan ng sala,
1: oh, no? Oh, oh.
0: Tatay una. Tatay mo niyo.
4: Kuna mo na diretso ni lawanan tanan ay pati kami ubuso na lang.
0: Ah, mo, nami nga punto. Nami nga punto ni tatay, no? Bali may ginambal ka to tay sing ating nga ako lang yao nga iban daw may ginambal ka nga mo to.
4: Kay nga kuna mo ang pulo ni sir nga dakpo niya ibang mga dakpo ay na pangwa.
0: Balingwa niya, gagwa ka reklamo mo, tadi ko dakpon ka, dakpon man ang iban.
4: Oo, mo na iblamo man lang sa kaano pila, maraming nga akpon, makaremedyuan, makabakal ang bugas.
0: Galing tayo di guru po, di tayo kay nga, isda imo na sa sagwa, kabalo ka mapektuhan tong isdaan sa sulod, na mo na galing sa karisod na. Kay bawal na daya tayo nga dra ka mabaliga isda mo, kay maguba itong baliga sa sulod.
4: Sam, do tayo man ang dala ko, sir, makabakal ang bugas.
0: Oh, pero tikay mo na gani ang ginasaway nila nga hindi pwede sagwa bisan di nga merkado balatay.
1: Oh, may layi kita.
0: May layi ta nga hindi ka pwede ka baligya isda kung may kabaligya to sa sulod. Kaya hindi na sila magsulod.
4: Tatlo na ninyo ako kwa antinanad ka. Hindi na ko daan ka biyagan. Hindi na ko ka. Diyan na lang.
1: Tay. Tay, ari na lang bitay ho. Okay. Oo.
0: Hindi pwede nga mangita ka lang.
1: Mangita ka lang may pistuhan na sabi. Nga may pistuhan ka lang dablang hindi ka sa tunga.
4: Ari ko sir, sir. God sir, why ko pa tunga sir? Ari sila na yung manong interview. Why ko pa tunga ar?
0: Son.
1: Hindi na da pwede.
0: Son, mamangkot ko sa imo, son. Amo ni, luwas kay tatay, gabaligya isda. May iban pa na gabaligya isda sa gwa. Wala, di ba?
5: Amera, may mga gabaligya.
0: Pilas lang bilog da.
5: Takipon. Mga kasag, makita. So, this ay God, kaya pa dyan.
1: Oo.
0: Kaya pabangkot na ton is, diin lang sila allowed dapat mabarigya ang balsan si Tilly.
1: Hasta
0: ng oras lang.
5: Hindi lang ko si Tilly ba? Then, there is a court.
1: Hindi lang mo skilid eh.
0: Hindi lang magpalapaw, skuret.
5: Oo. Ang duwa ka lente sa dyan, kinang land clear ki dyan.
0: Correct, correct na.
5: Maglapaw ka sa duwa ka lente, amo na eh, violation na siya.
0: Tikwaan taman side ng City Legal, kaya nga ton, dabi punto, hindi na magamo ng City Legal kung wala sa nakita violation. Kita mo nga pala City Legal, sige kakapila ka na patawaron sa video bla.
1: Hindi kayo si tatay, ginaako eh man.
0: Oo.
1: Nga ka pro mo lang gani ko.
0: Tatay, istoryahan na mayo tatay. Agwaya ko na rin City Legal, managko sa tatay.
1: Oo, tigay. May undercover agent.
0: Karoon kayo na dakpa naman siya. Ati kundi ginbalik siya.
1: Eh, siya, kuha na nga tayo. Kundiin lang ginatudlo nila ka dito. Pwede ah. Para nga sige-sige
4: okay.
1: Lang imo.
4: Okay, sir.
1: Okay lang? Kundi, para nga why na difference siya.
0: Nami, ibla sa suggestion.
1: Balik lang ah, kahay. Okay, ay, tatay. Okay,
0: hindi kayo ka pangabuhi man siya. Tatay, hindi kami ang mag-away si imo. Yan kayo nga, number one.
1: Okay man ta.
0: Bakit hindi kami ang si imo? Tiangan mo nalang ayo sa imo, kung diin ka gina-assign maposisyon sa City Legal, dito ka para hindi ka na nila dakpon, ha?
1: John, tudlo ilan das tatay, kung diin ang mayo maposisyon.
0: Diin ang mayo maposisyon, dito lang siya, para why na duroga mo?
1: Kagpulo pa pang apihe nyo lang ng aduan ni Vincent's tatay, ha? Para nga dumaulumpawan lang, John.
5: Actually, kay Father Rick and kay Father John, na padulungan sa man karon ang City Legal Office na nakapaschedule na kita dito. Ang good na makakuha kita sa ilan.
0: Ano nang baligya ng isda ni tatay na subong? Oh, ano baligya ni tatay isda?
5: Tuloy.
0: Tuloy? May madugsog ba ito sa nung lahat?
1: Kanami, no? Sugbaho ito na, abi, kag may bahaw, no?
0: Abi, so, tagpila na makuta sabi, pila kilo.
5: Wala, dred na tatanan ang babaw, di ba? Oh, ang babaw ni kita sa
0: John. Ang tuloy. Ang tuloy kag i-5 yari ka mo nang ginasugbatang ako dinit pa init.
1: Oh, ginatapahan mo blan.
5: Wala may hindi ginisa talom. Ano to? Aw, ano to?
1: Ang dalom, may dalom pa na mo siya.
0: Why tagalig pasugbahan sina K5 ano?
1: Tapahan tani na sa kwan sa kalaha blan. Tapahan mo siya.
0: Pwede man din siya maprito, di ba?
1: Wait, sabad galing kong prito, damo ng obra. Tapahan mo yan, one shot deal.
0: May sulugbahan na si Tita Liyaw. Ipasugba mo na son.
1: Ling Tita Liyaw. Niya ang problema sa libertad, dinalaan niyo sa akon. Katawa sa mga buhay ko, di. Baka na mo damo sa isugbahan ko. Sorry, ikaw da.
0: Nami ni son ni nami manyaga ta karon son magkanto ka de mamahaw ta nga duha sugbahon ta na son oh
1: bakun wala ko gadali do maupod ko sinyo ba
6: eh ubo son mo ni ang ano
1: di ang babaw lang son
0: sa gatos mo ni tatay daw oh. Ang kita mo na sa gatos ni tatay oh bak bakla na son galing kay mapa ano ko ba no
1: Dasyon lang adlaw ko. Dasyon lang nga kay kay ko diyan may naktan ko sabad sinyo.
0: Hindi hindi hindi bakla na lang son tapos yatag mo na kay tita kayot na okay tapos na tama pasugba.
1: Dumayo.
0: Oh na nakad na lang oh. Bakla son. Bayran ta kadi karon.
1: Ubusa son.
0: Pero amo ni karon ang balko si mo. So no. Ay, mabaklod na siyan, pero sa tatay, hindi na magpasaway sa City Legal.
1: At least may promise.
0: Hambal yung... Sabi kung
1: mapasaway
0: pa siya. Makuta sabi. Hindi ka na magpasaway sa taga City Legal para hindi na nila paglagson. Baklo na mo ng siyan sa babawa. Ha? Hindi na pasaway kay sunod. Hindi na kami si Mama Pinky. Gan ka na namo na.
1: Sir, pasaway sa tatay. Hindi mo balik si K-5. Babakal naman to.
0: Carl, tagahilan na si Dal. Bakla, dalani kay pasugbata ni kay ano mo.
1: Kay kayot lang.
0: Oo. Tapos, tagahilan na si Carl ah. Ari lang din ripan kay Sir Eric karun ah.
1: Oo, bukal na miton ba.
6: Okay pa na John kay Frederick no wala tani ato sini nga balita
0: gikan
6: sa Bacolod City pag ano ni Libertad Public Market so pag nakabalita of course ginadul-on sa inyo sa klinika DTX Coffee Mix kay Frederick the best ginya kape sa aga man og tuo kon gabi kay Frederick kay para
0: nakakapay may sala si tatay kay sa karsada siya
1: karsada ina ko yaman ah
0: Sige, so, thank you again.
6: So, ako sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon, kabalita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News, sa
0: FM. Actually, ang kapaltaan ni tatay sa kalsada na sa muli. Ginako, yaman. Ligang plagyo-lagyo ko, sir po, amo to na puno ng taga City Legal. So, by then, to ni K5 Carla, refund lang K5 Eljan.
1: Sabalo ka naman ang hambal ni River Alcala.
0: Anong ano?
1: Kay tatay.
0: Anong hambal niya?
1: Yes, tatay, kaya daw nagkalma na siya. Pero nag-bend siya sang law.
0: Oh,
1: so, ang panawag siya, peace vendor. Bend na? Peace vendor. Tanda, kaya kayo liberal ka na. Peace vendor.
0: Pero namiyak ko kay tatay, kay mahinahon siya magsugilanon.
1: Oh, ginako eh man.
0: And ginako. Ay, you know, kinsindi man ang taga-city legal office. Galing kay Garo na puno to. Nga nagligal, ipatawad na ka. Pagkatapos, sari ka naman di Gapon. May punto man ang city legal. Kapoy mo ng brand naman na why ka mo. Hindi bala ka mong pasaway.
1: Tapos ang bas tatay. Yo, timisong yun na, mo gina, wala ko yan sala.
0: Tingin kini chong ko, singa, isog na labi mga iliga. Amon niya, kipa, berika mo niya, hindi kami mag-happen sa inyo. Pero kumos, tatay, to PWD, konsiderasyon, dason niya, tatay, nakpon ka, kay bangod lapaw ko na, hindi na kami si mo yung magkwan. Sala mo man, tatay, nako yaman mo.
1: Nako yaman ah.
0: Sometimes amulan niya mo advice ni Kipay Berik.
1: Good nga gaako ka.
0: A piece of video does not speaks of the entire story. That's why nga kami kakadtugi kami sa lugar to investigate so that mabaplastar tang both sides. Now, may hindi talaga ni pagkuhaon ng sides ng City Legal by the words of tatay alone, mabalanta nga siya mismo na ako. Plagyo-lagyo po sa gani mo.
1: Siya, kaya kunaras lang plagyo-lagyo
0: mo. Tindi, sala, gali. Tatay, hindi na malagyo. Pangahambala na lang taga City Legal. Migo tanga City Legal. Kung kapamati ka mo, sir, amani. Ang advice naman,
1: gaya na sa pwesto.
0: Gaya sa na pwesto, nga hindi nyo sa paglagson.
1: Kaya kung magaling ba siya? Nga di ka maglapaw.
0: Di ka maglapaw.
1: Draka lang.
0: Win-win ta sa tanan nga bagay. Ay, kapangabuhi. Husto man to kay tatay mo.
1: Kapangabuhi sa patas.
0: Pero tatay, even if kapangabuhi ka patas, kung ginalapas mong layi, sabton mo gina. Like kung may, no, liog lang kuda, no? Si Kanugon sa Kalibertad Vendors, ako yung una, 1999 na kami na yung una, bata po kay Libertad, hamot na kang taway. Sa 1999, hamot pa na kayo, hindi pa na amok na amok. Hindi ko maligya. Subong damo na gitna.
1: Chile ni Romar Durano, niya pa saway na maliwa tayo para baklo naman sa kipay.
0: Ikaw mo lang, Romar. Romar!
1: Abi ko biguay ta.
0: Abi ko biguay ta. Dabo tabuka, no. Siling ni Tina Suano. Pasaway ko na buwas baklo nyo, sir. Maligya ko.
1: Tigal hindi siya kapulik, kasi Malaysia niya.
0: Ikaw mo lamang, Tina, na damo ka ganyan naman. Ang amon niya ni K5, yari ka mo ni. Kinsin, hindi kami sitwaso ni tatay. Ang amon gano'n kayo nagpamahaw, iba ka lang ito kay tatay. Sundaan na lang amon to.
1: Tapos,
0: win-win na yung amon mo.
1: Ipatay ni Kwan, ni Lia production na radyo yan. Nga silang to, yun yung pito-pito ko. Kasi bakon niya naman ko. Kanamaw-damo siya na yan. Mayabi kong bakon, kasi isa nakabilog.
0: Mayo to si Wilson, kung masong bayan lang itong ina, nagkanta
1: si Kino. Hindi kayo naman dati, hindi kayo. Nga naglapot naman na din siya ako. Ano naman yung arte nyo na?
0: Hindi, aray na lang sa parawag gamo, panagtagbo na ka na.
1: Pag-abot sa newsroom, tagay na lang duwa-duwa. Nga umala, kamuna ko rin mo nyo. Pertuhon nyo man.
0: Yung unlock si Padre, sobra tanga. Ya, tagbo na lang sa panagsug. Basol, kaya kung mabutan ka, kanon na pa eh.
1: Pag-abot sa newsroom, Wilson, panagtagbo-tag duwa-duwa sa newsroom, duwain mo. Duwain mo. Bahala ka mo kung nang imuun.
0: Siling ni Umat o Loreo Lisel. Kaya boss, mabaligya ako, tahong sir, para makulong sa kipay. Charot.
1: Tahong gidya?
0: Hindi nga mo niya. Atang lang to kami, adyutay nga konsidrasyon kay tatay. Kaya ginako yung mansala niya. Kaya kung di naman ginako nga ron, hindi, mabalbalan pa
1: sa... Damo na laskaran sa isda ni tatay. Bating mga Changgiris paribot na laskaran. Kasi lang maluto.
0: Sige, mali ko naman. Di ba patay kanlaw? Pero seryoso niya mo niya ni Kangipay.
1: Damo ka kalas karan ba?
0: Di, okay. Ang pamangkot, tasubukan mo ni. Diin merkado, nagkinagamo ang City Legal kag ang vendor.
1: You give us the good, the correct answer para sa t-shirt ni Raffle Aton.
0: T-shirt, ha? Precise niya.
1: Precise.
0: Kung ano nga bilabola mo lang na.
1: Tika'y free man siya.
0: Hindi, precise. Si Tina, so ano? Siling ni Carla Del Penbawi, na lang kay Juta, yan ka lang yung makigang.
1: Ay, kasad siya.
0: Kahit kung magsige ito si tatay, kigad siya na mong kipay, pero kisalaya mo.
1: Sala, ginako yun man.
0: Ginako yun.
1: Ang namin isto, kigasugod pa lang, ginako yun, sala ko man. Di, okay naman, naman pala.
0: Kaya muna yun, tayo.
1: Nag-ako.
0: Di kami yan, supportan lang kami ni Kipay Merik. Bakula na muna babaw ng isda. Hindi lang pati sa dalok.
1: Hindi lang dalok. So, kinyintos to. Just yun lang ta. Yun
0: lang ta. Kasadya. Kasadya lang ang mamahaw. Taas din ni Merlita Malbas. Go pods na sa program. Gusto mo nga ka. Eyo, tinga mo ni Kipay Merik. Kaya pasunahin mo lang. Sige nga mo. Kay mabudlay na.
1: Pero namin, tatay, no? Pag intra, nga may sala ko ah. May kilala ko yan. Hinga gabi ka natin ginagalin.
0: Yan ba liya?
1: Nga may plus report na may balita sa baha.
0: May baha.
1: Ipabangkot pa lang yun. Kadamo na siya.
0: Siya nasunod. I-check ta na si Red. Kay ang balita ni Red, daw duha na ginakulik premiero to, ang kay Julia to, TV.
1: Uh-huh.
0: Daw ang live-in partner niya lang.
1: Ay, naming update niya.
0: Kay nagreklamo si Julia, naging kuya kulintas. Tapos gigubahilan si CCTV, hasta siya sumung dala sa kaso.
1: Baba mo gidaw. Pero diba si Taon, tako na yung finding siya polis?
0: Ay,
1: yan
0: yung
1: sa polis mo.
0: Ang polis yung respetuhan, ilan na mo.
1: Ilan na
0: ang ilang findings sigla nila yan.
1: Di ko may ara kaya contravening evidences, did you submit it in court?
0: Oo, oh, yan no, muna kinanglan.
1: Galing kayo, the meantime, preso kids na.
0: Amo na masubo
1: 9165 na. 9165
0: na yun. Amo ng budlight. Yung kaso, yun, section 12 lato. I-check tali si Red Salgado, kaya naka-standby sa linya. By the way, good morning si kay Susan Guillen. Ni, ano ay, ni... Ma'am Gina Boras, pinamalahan niyo, sir.
1: Nami ko na pamalanan.
0: Hindi ako nandiyan kung hindi kaabot ka ron, ipanghatag, ihatag na lang sa pasugbahan ta.
1: When is pinakalagsang isda, ilutuhan mo na.
0: Tonto ni si Wilson, ay aga patay na. Aray subong si Kipay Red, ha? Red, good morning, Red.
7: Yes, good morning, Kipay Mel John, Kipay Eric, kaya ka nga po nga lang, dinig-quest na, dinig si Julia, dinig vlogger, dinig yes at sa Bacolod, hanggang iya sinig lead-in partner nga si alias Christian, Kipay Mel John, Kipay Eric. Well, ka nga po, daw na ko, hindi nga pala makutanan, kung narob lagi pasaka, sinig sa duha. Posible ba lang at tatlo gini or isa ka Kipay Mel John, Kipay Eric. So, there is ginpatigayon nga drug bypass operation sa PDEA NIR na istorya na ito ang PIO sa PDEA NIR si Investigation Agent Keith Kapili. Namunin siya nga ito, sinigang Public Information Officer. Sino si iya sa pihak santi, hindi mo lang mga aligasyon nga planted nga or ginbutangan na dira niya siya ginaligar illegal nga droga. Pero legit, kaya kay Femel Jan, kaya kay Erika, ang ilang sinigang operasyon.
1: Okay.
7: Ginpatpat sa ato ni Kapili kagapon nga adlaw nga until sila lipatigayon, ihasag drug by bus operation, nag-surveillance sila kay Kitim Eljan, Kitim Eric, kahit hindi siya reported, nga may ara, grasang baligyaanay, isang illegal nga droga, Kitim Eljan, Kitim Eric. So, anti sila ya, nagpatigayon sa itong nagligad gadlaw sa drug by mass operation, makapila pagalikan beses kay liwat-liwat, kag hindi man talang tulong kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, nga mga ara sa, dapat ara sa lista sa badak, bala?
0: May ara. Kinuway man sila sa lista to, di ba, si Julian? Huwag madamdala?
7: Yes, actually, ang muna statement sa aton, sa statement sa Pilaman Kamidya, ni Kapastrong Bravo sa Barangay 10, pero may ara man niya sa separado, mali ang surveillance, ang PDEA, kay KPM Eljan, kay KPM Eric. So, mo dito sa nakonfirmar, nga may ara naman sa maligyaan, ay sa illegal na droga, dito nagpatigayon sa drug by mass operation kay KPM Eljan. So, dari, ang si alias Christian, ining living partner ni vlogger bla si Julia kay Kevin Eljan kay Kevin Eric ang ginpasaka siya kay Alex Christian ini sa paglapas sa Republic Act 9165 Article 2 tatlo gini Section 5 Section 11 and Section 12 ang Section 5 selling Section 11 possession and Section 12 paraphernalia kay Kevin Eljan. Sabay naman yan ni vlogger Julia, Section 11 ang iya siya ginlapas, possession na ginya ka Kevin Eljan, kay Kevin Eric. So wala diri si luwas diri si Julia sa Section 5 na pagbalik niya, ang Section 12 nga paraphernalia. Kaya kagapon nga adlaw doon nangin hindi pagiklaro para sa tanan kung ano bala kiti. May mga aligasyon nga si Julia nagbalik niya, pero inis na nakuhaan man sa ebidensya ka Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Sa mga huling-huling naman kagapon na may nagwa na kuno nga resulta sa drug test sila sa duha, ginaklaro sa PDEA NIR nga wala pa sa resulta kay ginahulat pa nila ka Kevin Eljan, kay Kevin Eric. Kung bala ining duha positibo sa drug test or negative ginahulat pa karon tugtog sumog kay Kevin Eljan sa PDEA NIR. So regarding naman niya, ining reklamo naman sa himata ni Julia ining pagpangguba sa CCTV kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, kinamatarong na iya kuno sa pamilya kung magpasaka sa kaso, dapat ala kuno sa korte pagasampon sa PDEA kung sino bala kag kung may ara mo sa kahilabtanan ang PDEA NIR kay Kevin Eljan. So ari pa matiyata ba sa payag ni investigation agent Kapili sa PDEA NIR yare.
8: Ang kaso ni nila nga duwa ha, Section 5, 11, and 12, Article 2 of RA 9165, considering nga bypass siya, so may bypass item and may possession. Okay. And sa 12 is paraphernalia, no?
9: Okay, pero kuan gini mo, no, duha gid sila, or ang target niyo, anay, ang iya nga live-in partner, then suddenly...
8: Duwa.
9: Duwa gid sila, ya?
8: Oh, okay, actually ang main target ta is ang live-in partner, but may nakuha man bisa kay Julia binga anong evidence. So Section 11.
9: Oh, nang dugay nyo na sila gina-monitor, ma'am, no? May naka
8: reported siya, sir, pero kung sa timeline do hindi kami bighambal nga do ka ma-certain kami nga dugay git, pero upon report nag-conduct man kita sang series of casing and surveillance intel validation, and then after ato nag-conduct by bus due process git bla process git sang legitimate.
9: Pro confirm ba 50 grams git ang na-recover sa kay Julia? 50 grams
8: Nasa ila duwa, sir, total na more or less 50 grams.
9: Okay.
8: Mas super.
9: Bali, ang value sini mga pila ayhan, ma'am, estimated ka lang.
8: So, the standard drug value, 340,000 kung more or less 50 grams. Hindi, taman bigin na exempt, sir, whether siya sa listahan or wala. As long as may report na nakakandang tas ang validation, kag positive ang result, gina-actionan tagida yun. So, regardless na siya kung sa listahan or kung anong status niya sa kabuhi, basta may ara siya. Oo, mag-positive ang validation pag makandakan ta sang legitimate operation. So, amugin na ang maanyo ta.
9: So, after mamingaging dakop to sila nga duha, ginpaidalom to sila sa drug test kagapon?
8: So, yes, sir. So, upod siya sa crime lab na ang pag ano to bala pagpakandak sang sang ano gani laboratory sa evidence upod man sa lasap kandak sang drug test.
9: Take one ma'am nang positive ano ma'am wala pa. Wag ginahula
8: siya. Hinulat pa naton ang result sir.
9: Okay.
1: Okay, kay Fred.
10: Yes, yep.
1: Ano nga kaso ang ipasaka sa kay vlogger?
10: Well, actually, sa kay vlogger, kay K5 Eric, amunay siya paglapas sa Republic Act 9165, Article 2, Provision Section 11, kay K5 LJ.
1: Section 11?
10: Possession, yes.
1: Okay. Illegal, illegal possession of prohibited drugs, no? Ang Section 11. Now,
10: yes.
1: Pila ka, ano ka bugat sang siyabo ang narecover sa iya nga gin-charge siya for illegal possession?
10: Amo pa nakaroon kay K5 Eric, inigina-check sa katong sinigapideya, kasi kunduha sila 50 grams eh. Amo na ang estimated.
1: Kaya rin kay K5 Redo, sa Republic Act 9165, ang violation, kung less than 5 grams, pwede siya sa Section 11, ha? Sa Section 11, less than 5 grams, pwede siya makabail. Kung less than 5 grams.
0: Kaya ang more bail, than that, non-bailable.
1: More than that, non-bailable. So, ang bail sina sa Section 11 is 120,000 to 200,000. Okay? Sa less than 5 grams. Kung hindi siya gusto mag-bail sang 120,000, may bago subong nga Supreme Court decision, basta less than 5 grams, may plea bargaining sa korte. But yun, akuon mo. Pag ako mo, i-reduce ka into Section 12. Which is illegal possession of paraphernalias ka na lang. So pwede ka na daw makapiansa sang gamay or pwede man lang na nga applyan mo dayon probation, medyo mapasintensya kag ma-probation, puli ka na dayon. Pwede man ina under the revised decision sang Supreme Court naton. So may na kay Pebred Babalan, ano kadako ang quantity para mabalaan niya kung anong imuon niya. Siguro may mga abogado mo na sila. But under the law, the general rule is, below 5 grams, it's bailable. Pero pwede kapagid makahambal nga i-probation mo, kung ma-plea bargaining ka, mapasintensya ka na yun, then pag-sintensya, plea bargaining, after the plea bargaining, gaan ka probation, you go home. Pwede na. Pwede na siya.
10: Yes, so, muna ko rin,
1: so, talang sila dahil siyang legal advice ta kay Pybreda.
0: May taripa ba?
1: May taripa na yun. May taripa. Si statay si sta. Legal advice ba? Kay Pybreda.
10: Kay Pybreda. Practice klaro sa atin sinin mga tagpalamatin i-follow up na ito ni Karon. Ilikon na pila mo lang kagamo. Kasi kagapon ni kay Pybreda. Ni kay Pybreda. Bipasaka na rin kaso eh. Pero galing kita ginulat-ulat pa na ito kasi nagkapatigayon po ito sila sa pag-inquest kagapon yung daw dumasakosako ginatong sinigapideya nakakuha kita sa tiyon agod nakakuha kita sa information but regarding si ilan sining operation kay madabo ka naghambal kay di legit lehitimo ginya ang ipatigayon nga drug by bus operation sining kakipayel dyan sa pideya bangod balawig-lawig ang ilan sining surveillance eh. Although may ara sila sa mga reports kay nabaton nga may ara giban sa baligyanay sa illegal ga droga pero why sila nagapati dayon eh pila pa rin ka mga surveillance confirmation agud tuti makapatigayon sa operasyon ang katapo sang pideya kay KML Jan kay K5 Eric okay?
0: Sige so subong adlaw abi ko ni istoryante presuan ang Integrated Bar of the Philippines mayara sila National Synchronized Jail Decongestion Activity ang inubra nila to ato to subong mga abogado sang IBP sa pa jail no dili bisita nila man ang ginubra nila, may lecture sila about judge, si, may lecture si Judge Gorgonio about total extension of criminal liability, partial extension criminal liability, preventive detention, conditional pardon, yung party sa mga prison eh. So, gina-check ko lang kung din, din sila sumung nagkakandak, nagipadalan sa akong sang IBP sumungo.
1: Inamin ako mabalaan, kaga ma-identify man ang iya nga kung ano kabugat ang nakuha sa iya.
10: Yes.
1: Kaga kay Pybreda while ginapangita ni Cyril Jan, remember tong ginhimo ni Tatay dalayawon to kay Pybreda tong manong isda bla. Kapag pamangkot ni kay Pybreda Jan nag-ako siya bla dayon.
0: Nga nagu-nagu
1: pa sa. Nga nagu-nagu lang siya.
0: Iba din naman style pa to,
1: no? Ating alaw, nakanas niya kay may baha. K5 Red, remember? Ito namin, ito kay tatay, ito K5 Red, ah.
10: Gani, madya K5.
0: Sige, Red.
10: Parang
0: ko palago. Ha? Pero kila, ang ilala to, okay, mas ayag pa kanina, nag-live pa eh.
10: Delikado.
1: Sige na, may guhay man ta, Red, ha? Okay lang, ah.
10: Okay, so
0: sige.
10: Atong balita ka madulog sa programa ka Prodolos kinadulog sa atong sa Power Trio. Ang atong sinig DTX 500 by TC kag D3 Bio. Ang atong man sinig DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patron K5 Vincent Coralde. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kalingapan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay, si Atty. Warvin Ilalim, no? Nagpabalo sa atong about the activities ang Integrated Bar of the Philippines. No? Attorney ba yung aga lang? Si Attorney Warvin Ilalim. No? Jose Warvin Ilalim. No? Red na ito na. No? So, mabunot na ito sa winner, Tanoy. Hingagawon ta na kay Wainita Chimpo. Mabunot na ito sa atong winner, ang Sabata, hashtag K5 Libertad. Okay? Mabunot kami ni K5 Eric sa winner naton. Madaog sang ano gani? T-shirt?
1: T-shirt nga,
0: napadala ito na kay Ma'am Francisco.
1: Ara na kay Jocelyn
0: Francisco. Na-send ta ng iyang premyo.
1: Oh.
0: Larga na, K5 Rens. Here we go, sang atong nga raffle sa masunod nga winner. Go ahead, K5 Rens. Uy, ba may sound effects?
1: Ba.
0: Up.
1: Okay, t-shirt, Kenneth Chungko, naglapaw, Rogen Paul, Buena Flor Cher, Gene Diso, naglapaw, Linman, naglapaw, Mama, Singapore, Nenet Marquez!
0: Ma'am Nenet Marquez, congratulations!
1: Congratulations,
0: Ma'am Nenet Marquez! Walang bigay mong premyo, ha?
1: No? Lapit-lapit lang.
0: Ha? Wala, Kuya Sala.
1: Si Kuya Sala.
0: No, nag-ambal lang. Okay. So, congratulations!
1: Congratulations!
0: Nagdaog ikaw sang t-shirt, Ma'am Nenet Marquez. Ara, kita nyo gina, ang ebidensya, ha?
1: Ara da.
0: Oh. Why na yadaya, amun ni K-Pemery, kikita nyo pagpatiyob. Why ni Blakanahan? So, congratulations sa winners na ito. Nang una, kina K-Pemery, nagdaog 100. Si Ma'am Jocelyn Francisco.
1: Jocelyn Francisco.
0: Ang nagdaog subong sang
1: coffee table book
0: list
1: na
0: ito. List not. Kagbong si Ma'am Nenet Marquez.
1: Nenet Marquez.
0: Congratulations, no? Di ba balik tatan, balik biya ito nga mascara theme by September? Abi, pasiritan.
1: Tan one time, isa kahabiyog bitan, isa kahabiyog.
0: Okay, ang K5.
1: Everybody, ready?
0: The K5 News FM Mascara Theme.
1: Tira!

0: Gagawad na din tibos. Gabirada na yun, no? Nanga ba ang yan?
1: Bukabis mapatapis.
0: Sabis mo? Diyan ni Rick Rosal sa kakis. Gabirada mo, no?
1: K5 News FM! K5 is here for you.
0: Hanon! Tina si Rohano sa Malaysia, ga-dance gito. Julie Nubia lumugda, namian sila. Woo! Mga singgit pa.
1: K5 News FM, Maskara!
0: Si Ma'am Esperanza yung Julio, dumambirada man.
1: Pulik na di mo na, ma'am. Si Mayor Greg, kapag nagdasin mo na eh.
0: Masinog bata. Mamaskarata. Jimmy Aragono.
1: Okay, thank you for being with us today. Ilang iyang amon. Sundon tang kasuguan, agud hindi kita madakpan. Ay kung magpulo palagyo ta, hindi sa tanan nga tiyon di buenas. Maubos ka di buenas mo, dakpan ka bang giyapon. Sunod na lang sa layi para peaceful ang imo nga paggawi. Thank you! Another day,
0: another FDLP.
1: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, ton nga Chief Tech upon Mount Kate and James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Ramil Uy, upon ang aton Station Manager Rods Falma, upon si Jean Shatita and Colleen Manzanares Cubia. Ako, si K5, Eljan Castanio.
0: Ako naman si K5, Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
2: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Ang D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 More Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadito ka pa.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang carot. Hindi lang carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta, basta.
13: Ano na yung engineer man?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki natol nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
18: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Hmm. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
18: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag mighty sir pure si prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question sir GP kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test sir, GP agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially sir GP gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
14: Hala. Ano dok ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
18: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test ang duha sa pinaka-common sir GP.
14: Ano ang kinalain dok sa isa kay isa?
18: Kun CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
14: Wow, ah.
18: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag mighty C, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation sa GP sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
14: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
18: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
14: Nagakudita.
18: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani Sir GP ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, mighty C or pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, mighty C, kag pure C, adlaw-adlaw.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
17: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
17: Asalikan.
19: Epic.
17: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Yan na mag-asok.
21: Ang imong sugar sa una, pila man?
20: 300.
21: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
20: Magduha pa kasi mana.
21: Ano sa mga pag-inom?
20: Muntag o happy eh.
21: Kailan naman yung sugar ni Moron?
20: 126 na lang.
17: DTX 500.
22: Informasyon sa ikaayong lawa.
14: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng cancer sa Amerika. Ang rason, simple lang.
18: Mm.
14: Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
18: Nakatry ko to?
14: Oo, mapatay ta to.
18: Puro gigwa niya.
14: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
18: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
14: Siyempre.
18: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlo ka tuwad, pero gapa-cancer, yung mga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlo ka magka-cancer, pero daw, gabreeding ka imuya sa cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE sa DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sa tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
0: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
14: pulaw
0: ka para sa mga ano no
14: call centers,
0: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes, kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level, kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500, may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas, kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D-sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
18: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihinig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
3: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura!
1: DTX 500!
3: DTX 500!
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit.
2: sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Impormasyon sa ikaayong gawas.
14: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
18: siyempre
14: DTX
7: pinak, Beauty Soap. Beauty
18: pinaka soap? Hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
7: Wow, oh, kampiyon.
18: Mas so, pinanami nga habon.
7: Gina-upgrade niya
18: habon. Oh, gina-upgrade mo habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: Damo ga. So ang
18: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila Doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
18: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
7: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
0: Mm. May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
18: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus na. Nakagamit ka mo Clinica Deo Fresh.
0: Yeah, Clinica Deo Fresh. So nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man naton yung home. Kung kita kong ibang gayam,
18: damo ba og ilog yapon? Ti kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap kag siyempre Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh, no. So ang Clinica Deo Fresh namon is very effective kag nami gid sa imo ilok, no. Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang

0: ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang kampiyon gid ang DTX Coffee Mix.
1: Oh, para hindi namo magkaon-kaon kanon, DTX Coffee Mix na lang inyo nga
0: inyo. Kay may chia seeds,
1: sigurado,
0: no?
1: Sigurado maniwang
0: kag gid ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no,
1: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no? Stevia. Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
2: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
0: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulubad jet, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX Coffee Mix
2: Pero
0: Premium.
2: Pero kung general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
1: extend.
2: Ginabubod niya sa extend ng iyong kape.
1: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX Liniment.
2: Wow, DTX Liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
2: Ang palangapo nyo, mga kakas
0: na. DTX Liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Kahamot pa bala.
1: Oh, so, try nyo ha, DTX Liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside siya na, nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika Ditribayo, Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones, ang imo nga good bacteria, ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom

0: Litri bayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Mm-hmm. Kung palainom ka litri bayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag litri bayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tighaboy sa mga higko naton
1: o
0: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Indi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga indi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i ditribayo mo na.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3Bio. Mapagats mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom ditribayo kag damuon, ti siyempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan sila.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi, DTX coffee mix or DTX premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices.
7: Luksam?
8: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Mm-hmm. Ang symptoms ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
1: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iya gin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no. So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
1: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
1: Ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Basiling ka envelope virus, tiga ko ani sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no. Alam ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Gapanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
2: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buhok, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buhok. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. Bio, ang D3, may physio, may D3.
1: Virus, fungi, o parasite.
0: Or parasite.
1: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
10: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nga daw nagsuplada na na siya yaman?
2: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di balunaw.
1: Ito, hindi man guro tito Panday, ah?
2: Di ano man kalibinos?
1: Basi sa utang nga ni Tita Marites.
2: Dako ginaw?
1: Dako eh. Kaya rin pa na siyang nagligad nga tuig.
2: Oh.
1: Ayun ba't gani sa mag-best friend ni Ina, ah? Maaway na sila subong pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila tito Panday.
2: Daw baga buwang gani.
1: Tantawa bala. Kay makonsensya naman na karun si Mami, hindi bala?
2: Sanahin mo niya kay Marites.
1: Balaan mo gid ba?
2: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwang yan si Kayot.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss Roquette?
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalok naman siguro sang tuyo, kwa.
1: Ano matyagan mo sa ako niya managpakot?
0: Hindi man, boss, ah. Ang buot ko silingo niya, nandan ta na balang nga ginahimo.
1: Gaano, tagane?
0: Gasaot, boss.
1: Ay, man. Bawang animal, kasutabon mo pagig kuya. Istorya na lang, nabala kung may istorya ka.
0: Ah, buot mo gali, boss ba? Kabalo ka man, boss, nga may istorya ko.
1: Oo, oh, nagani, istorya na lang kay mamati na ko sa imo.
0: Amo niyang litis, boss.
1: Hmm, gebe.
0: Ang mag-iloy nga ligarde, wala na di.
1: Ay. Sino na sila gani ang mga ligarde?
0: Amo nang iloy bala, boss, nga karayaan na nga taga-antike. Ang palakaon bala aloy?
1: Aloy nga priska o kung lubok?
0: Natural priska eh, kaya kung lubok, mahilo kasi na iya.
1: O ting sinuto yung bata ya nga siling mo?
0: Ang bata ya bala nga ang may negosyo nga gakwa power sa bulan?
1: Ano?
0: Ang iya negosyo, boss,
1: oh.
0: Lunar project.
1: Ay, gali ka, lunar project o kung lunar power?
0: Lunar power, dali, boss, amo na, gusto.
1: Ay, di lapad man ang iya nga lunar project kina, ang lunar power ya?
0: Oo, boss, lapad, gidi.
1: Tiyanong balita, parte sa ila.
0: Amo ni, boss, oh. Kundi, isa man sila sa nagkontra sa administrasyon.
1: Oo, oh, tiyanong na yun.
0: Wala na di sila sa Pilipinas, nag-batsi na sila. Oo, boss. Nangindulaan sila dahil pagkabalo nila nga may manugua nga kaso batok sa ila.
1: Diba si alert lang sila?
0: Ano nga alert man?
1: Alert sila eh kay nakapanimaho na sila. Nga basi maparehos man sila kay Jinggoy kag Marculita.
0: Ay, sadya-sadya eh, no?

0: Diyan na ba?
1: Ano man tutod ako? Ikaw naman masugit?
0: Uwa! Sabot-sabot lang
1: ah.
0: May pamangkot ko si mo ah.
1: At sabdon da kon makaya eh. Pero kung hindi, hindi eh. Tinong pamangkot mo?
0: Anong tawag sa lalaki nga taga Bacolod?
1: Hmm? Simple lang ah. Natural, Bacolod boy.
0: Wow! Very good, very good. Kung lalaki nga taga Manila.
1: Hmm, simple-simple bagid eh. Si Manila boy eh.
0: Kung lalaki nga taga Cebu.
1: Mas simple bagid na. Natural Cebu boy. Pero kabalo ka kung anong tawag sang agi nga taga Cebu?
0: Te, ano abe?
1: Cebu gay eh. Yoks, pigaw, manggali sa pakot-pakot.
0: Oo, ah. Kay ikaw ya, sagad kaya mo. Sagad ka nga daan eh.
1: Aray na lang ko ah. Sino yung idol mo nga vlogger?
0: Ako niya si, kwa na, si Ivana Alawi.
1: Sino pagit si, Rapidol po eh.
0: Sinador man na.
1: Sinador nga vlogger.
0: Imo yaw.
1: May idol ko ya. Sikat-sikat sa subong ya. Siya na yung sikat. Siya ginayang nga idol ko nga vlogger. Taga Cebu ni siya.
0: Sino naaw?
1: Cebu Boy Vlogs. Among ginayang nga idol ko sa tinan nga vlogger ya.
0: Nakaroon, takakaroon. Sadya-sadyay, no?
1: Wow!

0: Sus,
1: abi ko gani kung gano ka di?
2: Amo na, kay palak-palak ka dayon, na? Na, yun mo kapalak na wala ka pa yung minakita?
1: Kaya ba?
2: Hoy, gahampang ko di eskater, oh.
1: Ti, paldo ka nagali?
2: Paldo na tani eh, kaso nag-abot ka pa.
1: Ay, wow. Ikaw?
2: Pag-abot mo, ate, na dead spin na dayon.
1: Kaya ba?
2: Ikaw, gigurong nagapamalas-malas akon mong.
1: Imo na yan, pang tapos ako masulod mo.
2: Oo eh. Kisang wala ka pa di sa sulod opisina ko, kapila ko nahulugan sang scatter. Subong niya, ho, zero-zero, get, wala na. Nakatapa ka, guro, higo kay do, ay no.
1: Wala, Madam Magdalena, sa panghampang mo gidaya.
2: Ano sa paghampang-hampang man? Ay, Diyos ko na nanggit nga nami itani ang hampang kuyasang ako lang di isa.
1: Di, nagsulod ko ba? Kaya abi ko, may ginapalapaw ka na? Abi ko gani kung nag-aisip ka na sang kwarta dari sa sulod sang opisina mo. Ano pa nagkadto ko di? Kay basib na makambit na ko sang kinawatay blao.
2: Animal mo ino? To wala ka ganyan salig, gali sa akon eh. Abi mo, iwan to trita ka?
1: Basi pala niya eh, kiti, dayaan ka man nga daan mo.
2: Amo na, kay permi ka lang nga gaduda mong. Hindi mo nagit ko yung masaligan, haw?
1: Medyo lang ah. Medyo may salig, medyo wala man eh.
2: Sadya, sadya eh, no?
1: Why?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: me, para yo un taco me y comentar se de yo se tab.
1: Maka se tab, aboy niyang sulat ni Mayang nga taga-Ruha City Capiz.
0: Ba, kung ang istorya mo?
1: Mayapat siya kuno ka mga bata ho. Gapangita siya soltero bisan laway lang. Basta may ubra. Ah, mga listener, basi mayara na.
0: Sino man ang mapatol nga soltero siya man? Basi buang guru eh.
1: Ano nang malaygay ninyo sa aton letter sender? Kay bisan gani ako nagalibog man sang itambag ko ni siya. Kalibog man ang ulo ko sa kung anong i-advise ko siya.
0: Libog gani ulo mo ho. Amon pa yan.
1: Hay! Makalilibog ang istorya. Makalilibog ang istorya, Imo Mayang.
0: Kung ako sa Imo Mayang, apply ka lang sa purpose. Ano nga sa aplef? Ano niyang imo napakita man?
1: Na ano man niyabing mga nagkapadala sa sulat din sa aton man? Daw palingin ang mga istorya.
0: Kahit palingin man ang gabasa sa sulat mo.
1: Hay, kay mag-amun eh, maunta tanang ko ni Jay ah. Kau kamuning mga sulat nga akong ginabasa diri.
0: Dumasurinder ka pa ha? Sige lang basa sa mga sulat nga ula pulosa.
1: Hay, daw malib ko anay buwas ha. Kidaw gulpi naglingin ng ulo ko.
0: Man, satab ka mam. Sadya-sadya now. Why?

0: Oh, budat pala piti blada na eh. Dugi na, bumba ko ginatulok eh. May pamangkot kagid no.
1: Oh, matunta bugok.
0: Ano ina?
1: Ano man, ibaligya to na lang ang balay ni Nuli. Pero matyagan ko, bawal ni Guru ibaligya ang balay sa housing.
0: Bawal kong mabalan eh. Pero kung sikreto, te, hindi na yan. Ngay baligya mo gidya balay ni Nuli ang hatag inaya ka gobyerno.
1: Iban gani dagin baligyaw man ko no nila.
0: At hindi talang sila yung pagsundon.
1: Ibaligya ta gani para may ipabulong ta kay Nuli.
0: Ambot na sa imo ah. Tutal kamo man ang parintiana eh. Basik bilakadlaw. Basulon ka sa mga pamilya ninyo.
1: Palo ta sila. Ang importante nga mag-ayos si Nuli. Kay kalaw ay gid nga daan nga nagagwa siya nga daw ang siya. Ay, ito naglai, nagid ba lang lakat sang ulo yung nga daan?
0: Dubanta kuya gani, ha? Wala naglakat ang utok ya, kundi nagadalagan, no? Babayan talang na siya danay, ang?
1: Oo, babayan talang siya kagulaton, hasta nga magublas na lang siya sa dalan, kaya nagatablog-tablog ang iya nga logit.
0: Ay, ala, no? Ay,

0: mali din eh.
1: Uli na ta, dyan la ba?
2: Mapod ko sa'yo mo eh.
1: Mano ka sa ako now?
2: Mapod-upod lang ko eh.
1: Ano kay Muya, ito nga masunod-sunod?
2: Hoy, sobra pa sa ito. Kaya idol ta kaya nga daan.
1: Aba ka naman bala, dyan la ba mong?
2: Oo ah. Kasi sa dalayod ko nga pod-upod sa'yo mo. Doon nahulog na ang buot ko.
1: Ulo mo eh. Kung gusto mo mag-upod sa akon, mariktata sa balay ni Nanday Tantan.
2: Mano to sa ila?
1: So tabunta to siya. Basi may pagkaon to siya. Bala, kundi makakaon naman ta.
2: Ati pwede man ah.
1: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kahit kung mga istorya lang ta, daw wala kagid padahog sa akon.
2: Oo eh. Wala gid eh. Kaya wala kaya daan nga kawadan sa istorya?
1: Mga pulo pa niya ka sa ako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
2: Siya na sa jay, no?
1: Wow!

0: sundan pa kinin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapakamang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill. Because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX

0: 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mang DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkantoxinitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
13: OT,
19: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
28: Magulo

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babakang abutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babakang sa mga abutika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Mga butika. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
7: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdipinsa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
8: Correct.
7: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaas sa imo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Dietri Bayo halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Dietri Bayo kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection mang ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Dietri Bayo kag probiotics nga ginapadamo ni Dietri Bayo, Dr. Ramil.
7: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
0: Dietri Bayo,
7: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
0: Dietri Bayo.
7: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining Dietri Bayo, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
0: Dietri Bayo
7: mabulig patay sang kagaw.
6: Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang Dietri Bayo sa lawas mo. Amo na ni ang ginapamayo ni Dietri Bayo ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni Dietri Bayo. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga Dietri Bayo adlaw-adlaw.
0: Dietri Bayo!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sang Dietri Bayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: Dietri Bayo! Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 11 impunto na sang aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
3: 11 Mbps.
1: Iniang
3: 11 Mbps.

0: Mayong aga Western Visayas, mayong aga Negros Island Region. Kumusta nga aton si nga kautuhon? Sa aton si nga mga suki nga tagpalamati sa bilugaman nga probinsya sa Negros Occidental. Kaga syudad sa Bacolod. Temporaryo kita anay ga magkabulos. Sa aton si nga paborito nga idulokon odto si ka K5 Jean Paul Caniete Generoso. Opti nyo ko magka K5, haling kita alas 11 sining aga, hantod kita alas alauna sining hapon. Maramo kita karong mga balita gabagat tutukan. Ako naman sining kubos nga lagad si ka K5 Rod sa Palma. And of course, kita optan kita sa aton sining mga technical sparring partners sa technical side. Opo si ka K5 The Master Pugi. Ang aton sining chief technician. Si K5 ay Shetero Ranzo Alcantara. And of course, si K5 Ethan James Sarmiento. Kanabi, sumong nga udto mag K5 samtang nagahigop kita sa nga mainit nga kape ining DTX sa coffee mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ibang dira sa aton nga mga nagabaligya sa tatlong ka mga dalagko nga mga merkado publiko sa Bacolod. Ang Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market nga nagaupod na sa aton ng mga vendors, sa aton ng mga ambulant vendors. Purya lang inaway. Mainit karong kita diskusyonan mga K5 ang nagapatayon sa gihapon ang search and rescue operation sa baya pungso naman sang Nepal. Grabe ang flash floods. Ang landslide, puwerte galinupad ang mga kahoy bato. Dumadumduman ko ang natabo man sa may kanlaon. Nakita ko ang dalagko ng mga bato sa may kanlaon mga K5. Puwerte ka dalagko, dubalay ka dalagko. Siya mo maning natabo dito yan sa may pungsod sa Nepal. Oh, dugahon niya, ano to? Kaya muna nga mga K5 ang isa kadako karon nga problema sa may pungsod sang Nepal. And perhaps may mga pipilaman ka mga turista ang nagkalamising sa gihapon. Nakita kong aftermath mga K5 sang flash flood. Puwerte kalapad. P-plus start na karon dugidugay. And of course, sa mga pipilan na ton kong mga balitang lokal. Sa kwanas may area naman sa nga hinigara nagpamati dira subong sa may barangay Tugis kag may barangay Aranda kag sa barangay Anahaw. O may hapon o may hapon. May udto lang sila kung masala gig ko sa oras mo. May udto sa inyo da, nakaluto na kamuda. Kung ay pa tiga digamo na kamo, luto na kamo sang sudan na pinakada best subong nga panyaga. Inang laswa. Para at least healthy lifestyle kita subong. Laswa, may tugabang kada, may okra, may talong. Tapos, laswa, lakutan mo lang niya bisay niya kwan. Sangkasagda, or di pwede man balingon. Way-way, nagin uga balingon, ilakot mo sa laswa. Tapos, pinaksew kada bi, or pinamalhan kada bi, isang gagmay lang isda. Lubo-lubo. Iparis mo sa laswa. Sampat gid sa panyaga. Agi-check naman karo mga K5 ang pipila ka mga update sa mga balitang lokal naton sa may banwa naman sa Escalante ho. Masobra naman 26 milyon ka pesos kabalor sa smuggled nga sigarilyo na naman ang kumpiskar sa pro-NIR. Agi-check naman karon ang nagapatayon sa gihapon nga talk of the town. Ang ginpanigayon nga drug bypass operation sa Pedaya con Philippine Drug Enforcement Agency. Sa may barangay Jess nga ginkalaki pa naman sa isa ka vlogger. Ano nga kasong igapasaka sa kay Christian kag kay Julia. Iplastar ta na karon dugidugay. Igin inquest ni ning duha. Plus ato man ni karon nga bagatutukan man kay ang Bacolod City College kansilado ang klase. Bangod naman sang pagpamahog nga nasulat naman sa karton. Bo grabe naman niya. Di-check na nagkaroon ang dugang na detalye. Kaya di niya manami nga gulpiyada lang. May mapagwa iya sa inyo. Pagpamahog. Tila na wablamahan. Pero may ang klase sa inyo mga bulutuan. Ibisan sino na lang karoon mag-aubra sa inyo pagpamahog. Ano ba lang himuon sa aton sing gobyerno, especially sa aton sing mga otoridad, para matap na ini kay basi gamito na lang nibla sa mga estudyante nga nataka na mag-eskwela. Way kapasa sang project. Wala inugplit eh. Mapagwa lang karon sa mga pagpamahog. Ano ba lang mga liabilities naton? Ato nagkaroon nga baga diskusyonan man. Pagdating nami bang nga programa karon. Sang aton sing mga otoridad ining pusil by Lodro ano ni man? Dali lang gid kag give Michelle do gid patalang mo ko sa imo sing kwan. Sa imo sing nga headline. Adali lang gid no. Kay kon na ang pulis naton mayara nga pusil by lubugas. Ang mga kriminal, ang mga drug addict. Ang ila naman subong niya kunoy ang mudos amuni. Pusil baylo droga. Ti pusil baylo droga. Way ni gisla guroy nagbakal sa droga, ti pusil nila ibali iba ibaylo nila droga. Ay puwerte nga mga mudos ni. Taga to medikaro ba tutukan man ising isa man kadako nga pagpang snatchman kitaon sa CCTV footage ining isa ka babae gin snatch niya sining cellphone which is delikado gadis dalan mo nagatawag-tawag katapos ginagamit mo pang imo sining left hand gadaw ara kay imo skilid dalan sa tuo nga bahin sang dalan ga kapot ka sang cellphone mo suwala kitaon ka gid tiapos niya ibutungon sining pipila naton kay nga utod nga mga kriminal, mga nag-take advantage ba mga kaki-five sa kwan? Sa imo da, may ginapakita ka ng bag, cellphone mo da, o kung mga alahas nyo, disgrasya gid. Live kita sa mga kaki-five ba, sa ating official Facebook page sa K5 News FM Negros Island. Kag sa ating YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa ating TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita nga babatian via live audio streaming. I-download nyo bala sa inyo sa mga sa mga kwanaton, sa may mga cellphones da, may Android phones ka buda or iPhones. Please try nyo bala kagto sa App Store o kung Google Play Store. I-search nyo ang K5 News FM Philippines and then i-download kag i-install. Pwede ka buda kapamati mo sa nagkalain-lain nga mga radio station sa K5 News FM Network. Kung gusto mo ya mamati o maminaw ka sa imong mga pamilya dito ya bisabay dakbayan San Carlos, Dumaguete, kag Canlaon, ti mga Cebuano speaking people na mo. Pwede ka mo mamati da sa K5 News FM San Carlos, pwede man ka mo kapamati sa K5 News FM sa Canlaon, kag pwede man ka mo kapamati sa K5 News FM Dumaguete City. O sa itong mga suking tigpaminaw di ha, mayong buntag. Amping mga abyan. O kung dito ka naman sa Region 6, pwede ka pamati si Iloilo, Calibo, Antique, Rojas. Di sabay Palawan, amiara man kami sa K5 News FM Palawan. Sa ito si Kamasuke, mayong agang na nag-upon sa itong kapagpangalagad subong dira sa kay Kumarikoy Salimar Gravino sa Maydana Island Cafe. Niya pa rin nagpamati kami subong sa programang 11 Mbps. Opod naton si Parikoy Ban. Parikoy Rami Gravino sa Mayadanas Highland Cafe. Yan nag-upod man sa itong pagpangalagan subong aga. Sanday Ma'am Numato Hero Lizelle. Kag si James Bornales Goles James. May di kita damo-damo takaroon tiyempo magka K5. I-check na karoon gudugay ang newsroom na. Si ka K5 Shine Lacson kay magatag man siya karoon sang dugang na detalye. Hindi ni Ma'am Esperanza Insuli. Niya bulos-bulos lang, sir. Niya wala si Sir JP ang pinakagwapo. Ang mabulos, medyo gwapo. Si Marlita Malvas, nagpamati man. Jeannie Ohano. Jean Montesino Arroyo, nagpamati man. Kasi Jen Ricania Gani. Check na bi kadaan kagi 5 friends. Si Ma'am Shine na lang guro nahon ta. Kaya update kita mga kagi 5. O may mga ipakita kami karon ng mga gamay lang nga mga videos. Which is daw na struck gid kita. Sining dako nga flash flood nga naglunta daman sa may northern parts ng Nepal. Sige, check naton kay na ang pipila ka mga reports. Sagi ka naman sa nagkalinglain ng mga international media. Mayara naman sobra 500 ka mga missing. Subong kagi na tos na yung nagkalamatay. I-check na karon ang dugang detalya kay K-5 Shine. Kay ang pinaka nagligad, that was 2015, ang Nepal nakaaguman mo sa 9,000 masubra ng mga pumuluyo ang nagkalamatay sining linog. Ti 7.8 ang linog, that was 2015. Ti subong 2026. Natabo naman ang flash flood. Check ta si Kaki 5 Shine. Kaki 5 Shine, good morning.
1: Sir Aga, hindi ginayon sa aton. Kaya namin sa mga pasado start mga alas 2:26 sa isang ko. Siyempre, mo nang oras nga kung kaisa hindi ka makabalik sa tulong, mga telepono mo na kibotin ko. Pero, ayun ako napakita mo sa imong mga natin is 11 MBPA. Ang videos angot sa sining naglumpad na flash floods.
0: For your information, Kaki 5 Shine, subong ginapakita na naton. Ining sa may border sang Nepal-Tibet la, Kaki 5 Shine.
1: Yes.
0: Ginapakita naton subong kung paano gidya ginlamon, kagin pang bulyada sang dako nga flash flood ining area. So, kuan na subong Kaki 5 Shine, kita o na kita sa kuan sa Facebook Live naton. Go ahead, Kaki 5 Shine.
1: My God, Sir Rods. Abi ko ko naglinog. Ang unang report is may naglinog ng payong sa Nepal. May ilang bilang mga bukid
0: sa
1: napuno sa yelo, sa rods, na doon natibhan. Ang iban natunaw, doon nagkuhan siya, I don't know, please correct me if I'm wrong. Doon dito siya nagtupa sa tubig, tapos may nag-alwak na nagdasig, nagragasa ang daloy sang tubig. Kag nagkuan gid niya si Rods, nangita gid saya sang alagyan. Kag dito gid saya nag-agi sa do may isa to ka dam nga nawasak, and then nag-awas ang tubig, nagkadto sa mga suba. Kag gilamon sang tubig ang mga pamalay. Diyos niyo, Sir Rods, may isa to ka lugar na ara sa kilid sang dako na suba na puno-puno sang mga balay.
0: Kay bali, kagi Five Shine, bali ang information naman kay Tit nagpanigayo naman sang investigation ang mga otoridad naton dito. Ti isang liak dako ng glacier, kagi Five Shine, ang natipag. Yes. Nag-collapse ka dyan. Yes, ti magsiling kita glacier. Hindi ko na yan kay Five Shine, diba? Tiyak ko isa na kay isla. Isa kay isla na. Isa ka bunyod or ano man yung tawag nila. Dako-dako na. Kay kung pag-collapse niya, siyempre, ti matulunaw na madagdag daw kumanaog na dayon kay Five Shine. That's why mangita niya siya sa mga suba, which is agyan nga. Kag amugin yung mga lugar nga nagyan niya kay Five Shine, doon gin-flatten, jagid?
1: Bukid sa yelo. Aha. Amo na ginatawag naton na glacier. So kun may ara na kun matunaw na siya si Rods, gakatiphag na sa mo.
0: Oho.
1: Ti dako-dako ang para sa ihibalo sang publiko ang natabo ni nga flash floods, landslides dira gid sa border sang Nepal kag China.
0: Oho.
1: Kay kuan na sila mo tuparay na ang duha ka pungsod, no?
0: Grabe.
1: So dira gid sa border. No, sa border nga kun magtabo ka da, tiyato ka na sa China. Kun magtabo ka sa China, pakadto sa border so sa pihak, ara ka na sa Nepal. So dira gid si Rods natabo. Now may information kita ka kundi ang pinakamataas nga bukid sa bilog nga kalibutan, amo ning Mount Everest. kadamo damo sang mga hikers dito windcheck naton kun diin gininayo ng Mount Everest ara lang dali malapit sa border sang China kag Nepal.
0: Uh-huh.
1: And kadamo damo sa mga dumuloong dito. So windcheck naton kung may mga Filipino nationals because we already have

0: tatlo.
1: Oh.
0: Pero si Ron, may ara...
1: Doon nagsaka?
0: Doon
1: nagsaka? Nagaling iya kay US to? Kay doon nagmasubra na 40 itong missing?
0: So, pero, kuwan ni sabi, ang pinaka-latest na halingin sa embassy.
1: Uh-huh.
0: But ang problema natin si Ron, kay kundigin check natin, masiling ka nga pa, salamat ka, kay wala mga Filipino.
1: Mm-hmm.
0: Pero may 77 dere ka mga persona na daw kabahin sila sa ginatawag na trigger society. Pero mahiguluan kung ano ang nationalities, because as far as I know, may mga Filipino climbers, may mga Filipino hikers na nagasaka man sa Mount Everest mo.
1: Uh-huh.
0: Tugnaw ginadayang nga lugar taas. Kag sa China and Nepal, isa ni sa mga dira gidanayo, no? Tugnaw na da nga area. So kadamo sang mga masaling naton do bukid na yelo.
1: Kag isa pa daan kag Kipan Shine.
0: Oh,
1: peak season nga daan sang pilgrims. Oh, dira mismo yung sa maya Nepal. Tikabalo ko naman mga nagkalain-lain mga pagpati ang ila mo. May mga tradisyon may ang Nepal. Ti kalaban nandira, that's why kadabudamo sa mga utod naton ng mga turista kay gusto na experience man kunang tradisyon da. Oh, ti that's oh kag makita naton dan kag five shine ang pungsod ni Nepal bidon natong anisang China kag sang India. So yes. Ang ilang mga pagpati ti may banda Buddhism, may arat na Hinduism. Ti ang ilang mga pagpati nga dapat makabibisita kasi isa ka lugar para at least dito kayo maligo maghugas ang imusing masala pagpasalamat kay tinami imusing harvest tumaga daw just like pa sa Pilipinas nga may ara kita tagsa-tagsa nga mga pagpati ka K5 Shine.
0: Mm-hmm. Magliwas sa 77 abi mo si Rod kung wala mandara mga Filipinos sa dimension ko nga kabahin sang trigger society, may ara pagid ka 26 man na missing nga kabahin sang Kailash journey, kag may 8 pagid nga kabahin sang Rica tours and travels. So kung may mga kilala kaya nga oy do kwanto sila, do member to sila sang trigger society, kag atuto sila subong sa Mount Everest, may ara sa roads nga missing. And subong, no, sige-sige pa kita sa check, no, sa mga records kung may ara sa mga Filipino nationals. But there were also missing ng mga Nepalis na nubenta address si Rods from the official record. Pero kay galing sige-sige ang tipon, pagtipon sa mga records, sige-sige ang search operations, rescue operations, damo giniya si Rods ang nagkalamatay sa kung ako magtanawa, it's because ang nakita natin itong dako nga taytay, although wala to sang tawo, wala sang salakyan, kita nga nakita, pero sa iban ng mga video, sa iban ng mga letrato si Rods, nakita natin ang pag kalaanod sang mga salakyan, pagkakuha sang mga tawo, mga nagkalamatay ng mga persona nga halos na bulit sang lunang si Rods. Primero, actually, ang pagkakita ko daw hindi ko magpati. Abi ko nga ni AI, si Rods.
1: Uh-huh.
0: Abi ko gid na AI. Pero sang sige-sige ko nga lang tawa, ay naging kuya katunog balik. It's you know, the videos is so real nga makita mo gid nga hindi siya yung AI. So, natabo ini once again, dito sa border sang Nepal kag China. And as of now, padayon kita nga nagatipon diri sa news center sa mga datos kung bala may mga Filipino casualties sa makasilibni na insidente dito sa Nepal. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Masakit tayo mga kikipag na lantaw na itong subong sa itong singa Facebook Live. Ang pag bundak daw, pag huganas, sining flash flood, kung sarili nag-igo naman sa northern part sa Nepal, which is kadamu-damu, iyan nagkalamatay subong. Puwerte ang puwersa sa tubig. Kaya ti siyempre, halin sa babaw bukid, pada usdos na, tanan nga puwersa, bisa ano ko nagko, ba't to, dalon niya na. Kaysa na nagani ka pa ni Maan, sambal ko kaina, sa maiyakan naon, kay kon nalang taon mong bato magka-K5, hindi bukid niya may baluan, paano ni madala sa tubig, no? Ang puwersa sang tubig, paano yung mabitbit ni? Tila tawag lang pagkakwan.

niya ho, ang pagbulyada kag pagpanas ho, may mga bases pa ho, siyempre sa border control ni ti nagyantaman nga mag-agis border, maparking na yung mga bus da, manaog da ang mga matabok or masaylo sa ibang nga lugar, magpresentar sa mga dokumento, tigulpyada lang niya, split second, magkikipay, wasak ta na no. Hindi niya basta-basta lang ginanod nga daw ka-smooth kapag anod. Ari daw ginhampak, kaya ginhabuyan kapag tubig, tututudo nga daw kutako. Ngaw. Tiway ka gindaw padyag lang nga daw ginlampusan kaya sang tubig. Wasak isipab lang nagadinalagan ng mga tao sa pagkagagbay sa pagkataas ng building pilayan kasturi ni. Oh, lantawang tubig, lapaw yung mga kakifay mo. Sa building lantawan mo, di ka gamay-gamay doon subay lang yung tao. Ti would you think mga kakipayb makasurvive na? Ti mirakulo na lang na kung makasurvive ka sa sinang trahedya nga na? Hindi lang yung tawag lang mga bato, chief friends, oh. Aras bato, kitaon sa CCTV, oh. Daku-daku na nga bato, araw. Galinupad yung mga bato mo. Tiyan mo na mabunggo slawas mo. Masiling ka gani kung tidal wave gani. Titi wave lang niya, ibalod lang yung maigo, tubig lang yung maigo si mo. Pero iniya ho, bato, kahoy, kag mga nagkalarumpag ng mga building, amo na mabunggo si mo. Tini mga kakipay, iningkuha, inang pagtapos na gid, pag-rescue na sa ato sing mga otodra mismo sa may pungsod sang Nepal, may iba nagkalatrap sa may balayo. May nakita pagko gani kagina, kakipay, Renz, nga ang pasensya sa kakaon na, daw manananggal na lang niya bilin. Binutong lang sa mga tao pagbutong mo ay kaluoy sakit na lang tawon utod ang lawas kisubong nagapatayo na pagpanglimpyo search and rescue operation kay palayon pa man nga gina-accounty so far ang mga missing subong ang recorded ti amo pa lang tong ginhambal ni Kakipay Shine. How about sa wifi ya ma-record kaluluoy mga kakipay mga utod na ton. Kaya bunin ka dapat halungan ta nga ton singa doon ang mag God, especially nga ton singa nature. Kay once gani nga ang nature nang magakuntra sa ton, bangod naman sa kapalpakan nga ginihimo na ton, pag abuso na ton, di sa ton man na Japon mabalik. Kay kalabanan mga tao magkakifive when it comes gani sa mga amuning nga mga lugar, daw ay man niya tao nga nag-stars bukids babaw. Kalabanan drag na-staran sa mga tao valley. Tikon magbinaha, mag-flash flood, mag-soil erosion sa babaw, manaog sa dalom. Alabing maapektuhan ginang nag-istar dira sa sining lugar. Sa pagkadako ng building, wasak mo. Well, that's why nga di pa nga muyo ta. Hindi ni matabo sa aton mga kakifem. And that's why halungan taman. Araw mga video sa pagkalantawab lao. Ang mga buildings, so daw rooftop na lang ang nagkitaon. Kag sa pagkalapad ya ha, sang iya sininga agi. Ang ibang dira na eksperyensyahan na nasang iya taga-Kanlaon pag binaha dito. Tikol ng taon naton daw ay panigiya katunga-tunga sang bulyada niya sang pungsod sang Nepalo. Ngayon ang dumayara kaya pila ka million subcubic meters nga tubig sa babaw nga gingulpyada lang ginbuhinan. Gariklamo galing ibandaga mga daga stars dalom sa mga dam. Ngayon ang magbuhi lang gulpyada sang tubig sa dam la magbuhin tubig. Gariklamo galing iban nga mga mangunguma mo kay nagalalawas tubig sila. Tida o muna mga kaangay kung sa diin naton mga kakifive malantaw. Kag mabatsyagan naton ang himudos sa mga utod naton sa may pungsod sang Nepal. So pangamuyuan ta sila. Nga kabay unta mga kakifive nga makasurvive lang kag makabangon liwat. That was 2015 ginlinugan sila no 2,000 masubra ang nagkalamatay. 2026 si subong still counting. May mga turista nga palayon pa nga ginapangita. May taga India, may taga US, may taga UK, may taga Malaysia. South Africa. So sa aton sing mga utod nga nagapabati subong, that's why
bulig kita sa pagtipig. Oh, sa aton sininga nature mga kakihib, sa aton sininga dunang manggad. Kakululbaan magamuning magkalatabo. Alas 11:27 sa aton sininga mga suki nga nagaupod sa aton pagpakalagad may agad raglio. Si kay Ma'am Bing Stilfin, kay Ma'am Flora Lumakang, kay Ma'am Junie Mayuri Tita. Gabuit ang commercial kay 5 Renz, mabuit ang commercial. Ah, wala. Alas 12, alas 11 lang tagabuhay. Ah, sige. This time, mag kay 5, sa ilog kita sa mga balitang lokal. E check ko ba si kay 5 Red Salgado?

0: Ang balita ni Kaki 5 Red, ulong maskal 1, sang paborito ko gid niya muning permi ko gid gina tumar. Nami na mag-inom sang suplemento right before ikaw nga magkaon. You know what, ang pinaka the best mag-inom sang food supplement, which is iya ka Clinica di Alternative Medicine and Wellness Center, inang una waay kapasang balatian. Bisa kaladlawan, no? Ngaway pa ko ganyan sa ginabatsyag, may inom ko yasang suplemento, man. Way pa ko sa ginabatsyag, way pa ko sa balatian, may inom ko. Suplemento niya to, eh. May mga diskusyon, nagligad, nagdibati ko, nagintra ko debate. Hindi a debate sa reliyon, na debate sa suplemento. Di ba, kontra kong amigo, kuman nga mga mataas man ang, ano, ang attainment sa ilasin nga pag-eskwala. Ikaw ay sila kapati sang food supplement. Tingin pa din dugan ko, kung way ka kapati, iplastar ko si mo, argumentuhan ta nga doon. Tinanad sa debate, kaya mong trabaho nila mo. Iaway ko kapati sa mga suplemento, kaya di mo na makapayo. Nga kapati, kuya, sa synthetic drugs. Hindi kuya mag-debate about synthetic drugs. Dari kuya matindog sa akong posisyon sa argumento ko, nga kapati kuya food supplement. Niko ka, when we say supplement, anong pag-itsindi? Supplemento, meaning suporta. Kung sa construction, scaffolding. Braces. Anong pag-ita? Tambala. O, di ba? Ang pagtukod mo building, hindi ba na kinanglan nga building, da yun gidya nga human. May mga tukod kada, amo ng suplemento. Support. May ginatawag kita support beam. Yati, pati ko da. Kuhari na lang o, dasig ah. Sa lawas ta, gapati ka. Nga kinanglan mo suplemento. Niya o. Guti gapati ka sa suplemento. Sa food supplement, gapati ka. Niya, why ko gapati ya sa food supplement? Pero gapati ko sa suplemento. Siguro kung why gagapati sa food supplement, pariyo lang na nga why gagapati sa nga tawag na ito nga suplemento kung support. Kung why gagapati sa food supplement, dapat hindi ka magpati sa suplemento, dapat hindi ka magbayo. Pwedenging laugh ang kwan ni Sir JP man. Why na di sa pakadlaw, no? Ari gali, ari, ari. Namaguhan ko sa palit eh. Ikaw ay kagapati, dapat sa bayo. Yan nga man, di kayang bayo, anong tawag mo sa bayo? Aw, suplemento man na. Dason, may kagapati, nga magsuksok ka pruntong. Nga tuod, no? Nga pagbun, lingko pagbunag mo, ha? May pruntong ka na, kag may brief ka na, ha? Di pariyo man as lawas ta. Kinanglan suplemento. Kung pagutman ka, hindi ka magkaon, anong tawag mo sa pagkaon, ha? Ninya pagkaon, hindi ko si suplemento man na Japon. Para mabusog ka, para maislan ang imod ang mga kwano. Pang natunaw mo nga energy, da. Ang natunaw mo da nga fats, maislan sang tambok-tambok pagid. Yung suplemento na. Ang pagkaon is part na sang food supplement man sa lawas ta. O dito sa nagpati, eh, ubahan ko pagin sa tani kung magiging kapati, suplemento. But anyway, kidding aside, ang suplemento, mga kakipag, food supplement, gamon siya gini-endorso, may mga papel ini sa aton lawas. Una, ang Mighty C. Nga, apermi na mong ginalawag ang immune system. Kung magtrangkaso ka, nung hambas ng doktor, hina imo immune system. Ano ba lang butilingon sa immune system? Amunis siya ang soldado o kon armada, bakod, armor o kon shell kon sa tipak, sa kwan pa, sa bao. Amuning nagapugong bla, nagamuning soldado niya, amuning nagaaway sa mga free radicals nga nagasulod sa lawas ta. Tikon hina na, hindi mo na magpakanon, manuna siya. Maluya na, matulog na, maarikutoy na, ang guwaya sina. Why pulos eh. Pag sulod mo sa gate, sudlon ka sang tao, nga patyon ka, masulod ka kay nga man, imo gwardya, balda.
1: Ah, grabe po.
0: Paano mapabaskog, bihaw, ang gwardya ta? Siyempre, sulduhan mo, pakanon mo. Anong ginakaon niya? Sang aton sing immune system? Vitamin C. Hindi na makwa, arao, sa Mighty C, the alkaline base vitamin C.
1: Ah, grabe po.
0: Pag inom mo sang Mighty C, before ka magkaon, na walay pa uno, di mo tiyan, pagkaon mo na, pag inom mo, i-absorb na sang lawas mo. di mabuhi na pag ma-detect ang immune system nga may pagkaon na sila, inagaway man ang iban. Ang iban na immune system, na dalok-dalok man. Kundo tayo ang paghatag si mo sa pagkaon, nanotar mo sa mga tao, tagaan mo pagkaon, pagdutay, hatag mo, kumudan ka pa. Mampal pa, inaano mo na yung pagkaon ni Rods Palma, man kulang. Why isang fried chicken? Maamo man ang immune system, dadyo kulang. O galing, ang amo niya nga suplemento, Kerti Kapulido. Busog kaya kung ikaw immune system, pagkaon mo sang vitamin C, halin sa Mighty C, puno-puno, busog-busog. Di kundi babakod kaliwat, ma-abdik alerto kaliwat. Ma'am, balingin mo sing immune system, I am alive, alert, enthusiastic. Oh, ma'am, muna yung immune system. Kaghanda ka rin magbato sa mga kagaw-kagaw at kasunod sa lawas mo. Aras ka, Kaki Five Red? Check ko na si Kaki Five Red sa line number 1. Kaki Five Red, ibalita mo!
2: Yes, Kaki Five Red, may gagas sa atin sila mga tagpalamati sa programa ng 11 ABTS. Kaki Five Red, may kapatawagan, gingaro na atin sila nga City Director, si Police Colonel Eugene Ribadomia sa mga biktima mula sa kinawatay, Dris Bacolod. Ining theft kang robbery, kaya dapat ang pasaka, hindi sa kaso Kaki Five Red. Kaya ba't ikong kaisa, manakpan man toon sa polis pero galing itina balang pinaagi sa pagpauloy-luoy sila sa mga suspitsado nga tingin himo lang para mabuhi ang iya sinigang bata wala sa ginong bakal gatas mga muna balang balik-balik ka drama balang kikim rods tapos sundan sa paglumaw-lumaw sa mata ngambal pagirin nila doon hindi nga yan balang mag-ibi-hibi doon muna balang kikim rods. Di amun ako kaisa, nga tiba kagwa na naman, ining mga nagranakpan nga mga kawatan, ka Gold Upper, ka Kitim Rods. Kaya hindi sila kunusunong sa Kaiser Ribadomia, ka balik-balik bala sa prisuhan, tiba kagwa tuon, and then pagkaligan sa pila ka mga inadlaw, dito naman sila mga himo, sinila, sinila nga malain nga buluhaton sa piyak naman nga barangay. Di amun na Kitim Rods, nga tikong nini sila yamatanaw, matcheck sa CCTV, bisan pa nga sila magsuksok dira sa hood, bisan pa magsuksok sila sa ila, siniyag bonnet, balang Kaki Five Red, makilala sa nga ito sini kapulisan, bangod nga tigin na share mo sa mga police station naton ang mga CCTV nga posible kilala man sa piyak ka mga station commanders ka Kaki Five Red. So diriti sa datos ka ni Kaki Five Red sa BCPO sinigabulan sa Agosto, nagsaka sa 25% ining kaso sa 8 focus crimes. So ang 8 focus crimes sa Kaki Five Red, ini siya ang dalakipan sa robbery, theft, rape, murder, homicide, physical injury, kidnapping, kang giling motor napping, Kaki Five Red. Di ang pinakataas, gindiri mo ng robbery, kang theft. Di sa madumduman na ito, may gindireport si Kaki Five Red Gakit nga may isa kakawatan na sa may bangga iskala nga tinadakpan balangati kadosi na gani. Ginimo ining saing sa krimen, Kaki Five Red. Pero galing iti, pila na tukad, law na kaligan, nakagwa man sa gihapon sa prisuhan bangod wala sa may nagpasaka sa kaso. So ginigkarin niya Sir Ribadomia dapat indugan yun. Dapat niya nga kung gusto mo nga hindi man na rin matabo sa imatabo sa piyaka barangay, dapat pasakaan yun sa kaso.
0: Kaya muna ang problema kay Kaki Five Red, actually sa tutuod lang may mga datos na mo. Question, sige lang takaroon report sa mga datos na ton, wala mantad yapon sa inimuan. Diba? Kaya may cycle na siya mo. Kung makita mo sulit-sulit lang, wala sang nag-file complaint, wala sang main complainant. Sinong may liabilities dira? Nga failure mag-file sang complaint ang mga biktima. Anong ginalantaw nila? Ginpamangkot? Anong mga kabudlayan? Diba? Pamangkot mo, may kinag-file kaso, tiki magastuhan ng guda. What's next? Paghambal sa ngunit magastuhan kada ano karon ang mabulig sa mga otoridad naton? Anong mabulig sa aton sa LGU? Anong mabulig sa barangay? Dapat tagaan niya Kaki Five Red sang nagakaigo nga suporta. Diba? Kaya kung isa babayan na lang ta, maghambal biang niya ang mga complainant ng binga, maatras na lang ko, ma-perma na lang ko sang affidavit of desistance, of non-interest, kay I have no capability nga mag-file sang kaso because kay ti farmer lang ko, manug-scrap lang ko, why ko sang kapasidad nga magkuha sang abogado, amo nang problema. Nga away sing managa-file. Di ba? Kay kung pabayaan na Kaki Five Red, until such time pila na katuig ang mag-abot sa aton amo man na Japon. Di lang tawa. Sin ubi mag-file kaso way ka man sa kwarta naman bisan pagkaon way ka gani.
2: Amo ba gani? Kay Febron sa kagapon din example gid niya Sir Rebadomia natabo na bala sa barangay Tangub mga ti harap-harapan dira paglagari bala sa gate. Kay Febron nakuhaan pa sa video kag nakita pa dira mga sitsado di duwa duwa tatlo sila estimate naton to ang tagiya sila sa balay wala man nagpasaka sa kaso ti amo na ang bumaga pa do ginalibog sa ulo man ni Sir Rebadomia.
0: Oo, kag ginay chindi taman mga pulis kag Kay Febron ginay chindi ta gid na bangod naman sa bag-o ni sa ila sini nga memoranduman nga sang una pwede lang nga People's of the Philippines versus Raymuel, di ba? Subong yung kinanglan may main complainant na gid Rhodes Palma versus Raymuel na gid dugdug ka siling kubla ka kipebred nga tungod ang iban nga way nagapasaka sang kaso bangod naman sang hasol nga maabot man sa ila ang iban nadlok madang nga balikan.
2: Kung ba nagani kay Febron, sa kibantik ko tanawo natin, sumung do, biskan gani, daylight ni Hulda Panay, ti, amo na ka dapat ni Ara, isa complainan, kay hambal gani ni Sir Rebadom niya kay Febron, hindi man kuno tanan, mabantayan. Kag hindi man
0: exactly.
2: Tanan na, kag isa pa, mas manami, man ko may Ara sa CCTV, may ebidensya, pero galing way naman sa may nagpasaka sa kaso kay Febron,
0: kay ginabalikan, mabi mga pulis natin kay Febron, sindihan ko gini yung mga tropa natin. Hindi sila may execute prepared na may tropa ha lingko sir ti kumusta niya preparado na gipakita mga dokumento halin sa kaso ipasaka hula to na lang gid yang main complainant nga maghatag singa sini nga affidavit para at least mapasa na ti wala ti gagasto ang gobyerno kay ginagastuhan man sang pulis mo ang printer mo da, ang time mo da, sulduhan mo investigador mo, to conduct an investigation, thorough investigation, at the end of the day, manginway kapuslanan na kayway man sa mga mapasaka kaso. Hindi ba naka hindi ba naka ang pulis ka kay Febred kapa nuni tawag ni pabida-bida nga sa itong pasaka? Kay balda man asla? Balikan man sila?
2: Amo mong galing kay Febron, pero galing kay Bantik, kung hindi siya maglupok iya sa social media, tikantuan ini sa mga kapulisan nato na kag pinagadugang man, supposed to be talibak, at tutos lang sa isa man kamistigasyon nila, kumbaga pa doon nagadugang, galing kay sa unihi, hindi man pagtapuson sa mga biktima kay Febron. So, ari pa batian nato na bahay sa payag, di Police Colonel Eugene Rimadomia, ang atong sinigang pamuno sa Bacolod City Police Office. Yari.
3: Tani makakwani sang awareness sa atong pumuduyo din sa Bacolod. We cannot stop sang brasinis ang gapangawat, gapanghold up kung hindi kita mag-file sang kaso. Pag matapos pasensyao naton, balik naman sa kalsada, they will be doing the same thing. Amo nang gina-apod. Salamat mo kuwili sa media, sa inyo na sa media, na tungod sa ka-aktibo nyo sa social media, we able to monitor some of the incident na hindi reported. So, tungod sila ngayon, unreported incident, yung napakatuan natin sa investigador natin. Kag nakapile pa kaso ganito sa City High. Kaya nakita ang sa ano what is sa Granada. Amo hindi ka pamangkot sa mga the initial incident. Kita nyo ako mismo personally ka message the initial incident kaya napakantuan naton dayon sa ato niya police station. So gapasalamat ako sa inyo. Basta nga panumdog ka mo nga ginakuha namon but the PNP, the BCPO, not only the BCPO but other units of PNP, gagakuha kita sa cyber patrolling. Para ma-monitor natin ang ano sang kwan, sang ato niya lugar. Kaya hindi tanan-tanan reported. O dito ko, hindi tanan-tanan reported sa amon.
0: Tichak, to na si Colonel Rebadomia kay Kipaybred. That's why kita dari, may mga bagay na nga hindi man niya pwede kay Kipaybred nga mag-report. Tadi man, huwag pati sa police i-report na muni ha. Hindi, may trabaho ng police, may trabaho man kita bilang media mo. So, kung may ga-report, may ga-reklamo sa aton, may ga-una sa aton, nga may amon ang klase balita, gina-report na aton. And kung ako police, pasalamat. That's why pasalamat si Colonel Rebadomia. Diba? Pasalamat kami sa mga media kay kung gisa, mabatian amon nga may mga amonigli nga mga kaso. So, pakagtuan na yun, that's the best nga himuon sa police. Pagka-monitor sa social media nga may balita ang K5, may isa naman ka-ginkawat, proceed na yun. No? Proceed ayon sa area, conduct an investigation, and then pagtawag sa media to verify that information, may isabat. Kaya may iban bi ka king vibrant. May iban bi, no? Pag kundi may ara nga information, no? Maglupok nga information. Tawgan mo nang hepe, syempre wipe nak balo. Wipe nak balo. Nga, ti mamangkot man sa investigador, sa duty investigator, kung anong natabo da, ti mambal man duty investigator, kag desk officer nga, sir, why pa man di sang kwan, sang blatter? Kung is, gastap na lang da. Gastap na lang da. Why na da yun giyo? Diba? Pero kung bakod ka nga klase hepe, ang himuon mo, uy, ti wala sa mga blatter, kikagtuan nyo?
2: Pagkagtuan!
0: Pagkagtuto ka kifabred, conduct ka na investigation! Pagambal mo, why madi sir, why madi tao, tapos na layon? Why? Hindi ka na yung magtapos. Di ba? Dili kasi sabad ka pinanawag ko. Pagkalagtaw mo, uy, why madi tao, sir, ma-report ka ng CP, sir, why di, why si may tabo? Hindi ka na mag-interview?
1: Alright!
0: Interview ka da! O, pangita ato, before ka mag-report, amon ni ganit kong gisa ka kifabred, sa ginatawag naton nga, ang batasan sa isa ka normal nga tao, sang sa advance o kon average nga klase tao. Kay like sa aton ginahimo ta kita ya hindi lang ko magdala sa iya kapulisan hindi naman iya kon part diri na lang kuya sa kwan diri na lang kuya sa punto ka kifabred sa aton ginahimo ah kon kita magkagto magverify sa information pagkakita mo nga waay man di sir waay man di way ta nagamod yo sir waay niya palpak ni nga balita waay ni di ba waay ta gamusina. Dahil ang gitsar kay mamangkot ko di, mang-interview ko di, mangusisa ko di, kung may aregin man, wala. That's verification, confirmation, and validation. Nga ginahimo sa nga aton singa station. But anyway, ti, kung is pagtawag da, wala, ti, wala na lang eh. May magwa na malupok na social media, mambal, sige, why man to? Hindi man na amo.
1: Grabe po.
0: Sige.
2: Pero dari kita meron sa tingin na panawagan gid ang monitoring sa ato siriga ka pulisan well, fact actually ginabalman sa ato ni Police Colonel Ribadom yang ati 8416 na ganing ila siriga riso sa kapulisan 16% nagpabilin para magtrabaho sa mga istasyon sa pulisan. And then ang 84% ara nakaroon iya sa area kikitibrod sa para sa duga nga police visibility. So kamay tani nga mga pumuluyo man mag-ugyon man sa panawagan na dapat magpasaka ginsang kaso. Iduga ko talagang kikitibrod sa breaking ini balita. Ini ba lang madumduman natin sa nagligad gadlaw? Ini nga lalaki ba lang ati ginaligar na dakpan sa mga security guard nga kawatan sa isa ka subdivision dira sa may kabahin sa barangay 15 na sudan Yasang Talisay. Ini kitibrod sa ginclaim na sa iya sini nga himata. Hindi pag-inak sa iba pangalanan ni Police Lieutenant John Patrick Lida nga ito siya naging Deputy Chief of Police diri sa Baitalin sa PNP kaya nagkakuha pa sila sa dugang informasyon eh. But sa inisyal informasyon na nakuha natin inisyal residente sa E.B. Magalona.
0: Oy.
2: Norte nga bahin sa nga probinsya ti posible ba siya nagpangayaw ni siya pero may duha ni siya kaupod kay Tebronsek because during that time grasa kita pakita natun sa picture kay Tebron siya makatato ini siya siya siniganawas ang sinuot pagani kay Sir Linda kagapon do may dollar sign ini nga tato sa tuong abahin sa iya nga agdang malapit siya nga matay. Pero ini kay Tebron sa may mga kaso ni siya nga paglapas sa Republic Act 9165 ginakompirmar man na may siya nakaagi priso. Pero during that time kay Tebron sa nagluntad ini pagdakop sa iya may upod ni siya na isa eh. Nakasulod din siya sa isa kapuloyan dira sa masilig na todo high class nga subdivision. Dako ni siya kitibron, sinilaglahog ang security dira sa subdivision. Kay Banti, boundary siyang Bakulod na kagtalisan, nakita mo dira sa right side kitibron siya. Pero nakasulod din sila nga dua sa puloyan, ang tao dira kitibron siya, duha kababae nga senior citizen. Na timingan man nga tinagrubig ini mga gwardiya dira sa nasambit nga subdivision nakitaan sila amo na kun nga nagdalik-dalik ini sila gwa ang isa na dakpan ang isa nakapalagyo pero antes ginagas ang isa nga nakapalagyo gimusasan ini sa Kitebrods. So dito sa magbalik na mga security guard ining lalaki nga may tato dira sa iya sinigalawas Kitebrods ang wala na siyang kabuhi. Hindi pa rin siya matumod kay Febron sa kundinis palagin, cardiac arrest, natural death, rin kamatayon.
0: Dito siya ganigin dala kay Febron sa may provincial hospital, no?
2: sa informasyon ko na kuha na itong ipacheck isa sa rescue team, wala rin isang signs of life eh. Dira mismo sa area, wala rin signs of life. Wala man na ginawa, wala man sa pulso. Kitip Rods, sa muna kong aagin na patawagan kito na isang rescue team, Kitip Rods, tingin na nagkulog ini siya, hindi pa din siya mato. Magkating wala man ko noong isang pila sa iya sinigalawas ka nag-i-an sa lupa kay Sir Linda, Kitip Rods. So dito, gipapanawagan na ni sa pila ka makatapos sa media including ang K5 News FM Bacolod.
0: Actually amo nang ginpanawagan ko nagligad nga sino nakakilala dira kag ang DSWD o kun ang hospital staff nag contact sa K5 kag nagambal mas lang na claim naman na amo ni guro nga kaso kag K5 Red.
2: Yes, possible kay K5 Red sa kag hindi siya ang sa nagagawa ka balita ang ipatalong sa autopsy kay Kitip Rods. Ang pamilya siya eh, wala na lang sugot nga ipadalmi sa autopsy kay Kitip Rods eh. Wala kita kabalo kung anong rason. Pero at least nakilala na ining bangkay sa lalaki nga ti madugay na ginapanawagan Kitip Rods ang kapulisan na ito diri niya sa may Talisay. So, hindi pa rin siya matumot kung nagpangawat. Diman siya, pero ti, ang panumdum doon sa kapulisan, hindi kin magpangawat kay malain ina nga buluhaton. Kinabalik-balik. Kinabalik-balik, manumduman ta naman itong isa mula sa may Dreamers Talisay. Nagsalon siya sa lakyan ito mula. No, natural death. Natural death man ito, Kinabalik. Ti, masiging cardiac arrest man ito. Ano parehas man ibla, Kinabalik. Dinaligar, ti. Mudlay, kay, kung magsalon kasi hindi mo balaga, cardiac arrest, Kinabalik. Hindi nila magsulod sa mga subdivision kabudlay. So, sa mga kembron, sa atong sinigabalita kabudulong sa programa ng 11 Mbps, dinadulong sa atong sa Power Trio, ng atong siniga DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 Bayon BCO, at ng atong siniga DTX BT Soap at DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol na K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Galingawan Zaragros, K5 News FM.
1: Grabe po.
0: Madami salamat kay K5 Red Salgado sa mga balita. Pinaklaim na, but anyway, balik kita diri sa krimen, mga petty crimes la. E dapat na mga K5 ang pinagka the best nga na dapat himuon na ton, may ginatawag na ton nga binuligay. Dagyaw, bayanihan. Hindi niya trabaho lang sa pulis, kay ti ginasyulduhan. Sabing mindset, bisang tao mo ni. Tamaran bla maminsar, masiligas lang at ya. Why mataya syuldo nga magbantay da? Trabaho niya sa security guards nga ginabayran sa mga pribado nga mga tao, and trabaho niya sa mga pulis nga magbantay. Tigo sa mga pumuluyo, mga kuton mo, sityo ambot, purok wala man sila. Di niya mo dapat. Kung gusto mong magtawhay ang komunidad ninyo, dapat binuligay diya bilog ngayon siya. Gobyerno, DILG, barangay, LGU da, kag komunidad. Ikon gamay lang natuod nga sala eh, gamay mala na, kawat-kawat na, pasailuha lang sir. Especially yung mga tao, mga ginikanan, sa mga minors na. Perti kabuot niya sa bata ko. Ay sir, perti niya kabuot kay nunoy, huwag ginay malagahimot sang sala sir. Maluhay kasi, patawara man na. Dayon man ka hibi-hibi, kag, you know, ang ginahimo sang nila, doon ginatulirar nila, ginatuduan ng bata nila nga mangin hanas pagid. Daw gina-train nilang bata nila nga mangin gabunan pagid nga kriminal. Hindi niya sing intervention lang. Tignawa na yung police bantay pagdako pinordidag. Anong himoon? Yung gobyerno yung gahuba aga himo sang intervention. Diba? May kakulangan man. Kay nga man kulang man spundong suporta. Tibuyan na lang. Pagbuhi da ang bata, gasiling ang spinsar niyan diya. Nalutsan ko tong unang initiation. Nalutsan ko to nga na-snatch kong cellphone ni Rimual. Dason, snatch ko naman ang pagkaon ni Ethan. Tiga mo na bala, ga-evolve ang mga kriminal mo. Kay naagyan nilang first step sa nila sining nga paghimos ang krimen. Dason, masaka ng masaka. Until such time, nga mamuno, mamatay na. Ti ang pulis, anong mahimus ang pulis? Dakpon, i-turn over sa ginikanan, turn over sa LGU, uy, hindi apon mahuman. Sulit, sulit, sulit, sulit. Until sa time, ang i-report lang naton, datos. Amuning datos naton, from 2016 to 2026.
1: Grabe po.
0: Anong pulos ang datos, kung ay matadya pong himuon? Kapalpakan sang mga pumuluyo, kapalpakan sang LGU. Di makuha na, matingob. Yawan yung pulis, si pilam ng ratio sa pulis makulod man. Sa pagkadamo sa mga tao di, di kinabantayan malang di, kuan malang ang pulis malang. Baga paglumbo sa pulis, sala, atak! Hindi niya mo dapat, muligan ng pulis na. Dapat i-epektibo man ang enforcement sa aton sa mga otoridad. Plus ang ginatawag aton nga proportional sanctions nga ihatag sa mga violators. And then butangan mo da sa LGU da, DILG, DSWD, ano pa da nga tawag? Ang ginatawag aton nga rehabilitation. Prevention. Para matapna na. Kaya ang the best pagitani ining government accountability nga ginatawag. Dapat may away na timpo. Ay nano. Dapat. Gasin niya si Itan. Time out! Sige, mabuhay ko na yung commercial. Magabalik ka pala. Tuntunan nga 11 Mbps. Pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kila tong score gani?
6: 470.
5: Sang sanon ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
4: akin. DTX 500!
7: Ako si Jean Paul Hinderoso, storyhanta ka ron. Ano ba lang ang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas na ito? Kaupunto sila ka-discussion si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital. Vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
8: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi sang modern science, kag medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapun-an ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag MyTC, hindi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag MyTC.
7: Among the 5 vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan, Doc?
8: Hambal nila Sir GP ang heart ang pinaka-importante, but no, it's the brain. Nga brain, amo niyang gitawag nga processing unit sa ang bilog ng nervous system.
7: CPU.
8: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sa imo nga brain. Kag ang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sa pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na. Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sa brain mo, bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobra nga problema, damo paminsaron, tikulang ka antioxidant, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag MyTC.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga una
4: sa may nagkapangihi.
9: Masamay ginauha
4: si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
9: Garantisado.
4: DTX 500.
8: Kabalo ka Sir GP ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag na nerve cells. Kaya mo na kadamo Sir GP, no? Nga ga-produce ang free radicals. Imagine ba? Kay tanan ga working na tanan mo. Now, mostly kaya kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema kis mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sang ano? Pag-generate sang free radicals.
7: Gusto.
8: The question is, amo ni, gainom ba ka DTX 500 kag MyTC? Biskan pa ano, amo tani itong mag-neutralize sa mga free radicals nga generate sa imong brain. Mm-hmm. Dapat ya pala inom ka tani. Mm-hmm. Biskan pa ano, di ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Mm-hmm. Amo ni ka importante nga mag-inom gi ka DTX 500 kag MyTC. Ari pa Sir JP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
7: Grabe no.
8: 70% sina ang oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot, pila ka DTX 500 kag MyTC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imo nga brain. So ati pano na toton brain kay masugutag sa hindi kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, di ba na hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500 garantisado,
10: epektibo,
11: aramis
10: mo. DTX 500
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5
12: News FM.
14: Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
15: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
14: Yes po.
15: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
14: Yes po.
16: DTX 500, bibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
20: K5 News Philippines.
19: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
19: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kamaray sinusulong ang Strategic Petroleum Reserve at Sariling Kuryente Act laban sa pandaigdigang krisis sa langisa. 15 exhibitors at nagpasiklab ng mga produkto sa pagbubukas ng Aklan Coco Bazar. At Pangulo ng DSWD sa Negros Oriental nagbahagi ng kanyang kagalakan sa pagbisita ni PBBM nitong nakaraang linggo.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
18: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Davao sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating balita, Kamara isinusulong ang Strategic Petroleum Reserve at Sariling Kuryente Act laban sa pandaigdigang krisis sa langisa. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
22: Sa harap ng patuloy na banta ng pandaigdigang pagkagambala sa supply ng langis, bigla ang pagtaas ng presyo at mga hidwaang geopolitikal, mabilis na kumikilos ngayon ang Komite sa Enerhiya ng Kamara de Representante upang palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa sa pamamagitan ng isang serye ng mga makabuluhang panukalang batas. Sa ilalim ng pamumuno ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, tinalakay ng komite ang pagtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve, isang estratehikong imbaka ng langis na magsisilbing pananggalang ng ekonomiya ng Pilipinas tuwing may krisis sa pandaigdigang merkado. Ang hakbang na ito ay itinuturing na pinakamabigat na inisiyatiba dahil sa matinding kahinaan ng bansa sa mga pagbabago sa presyo at supply ng langis na dulot ng mga hidwaan sa ibang bansa at mga kaganapang hindi kontrolado ng lokal na pamahalaan. kasabay nito, tinalakay din ng komite ang pagtulak sa Renewable Energy Act at sa isang panukalang kapalit ng panukalang batas upang amyendahan ang Downstream Oil Industry Deregulation Act. Nagsimula na rin ang paunang deliberasyon sa panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong gawing mas madali at abot-kaya para sa mga pamilya at negosyo ang pagkakabit ng mga rooftop solar panel at battery storage system. Ang pagsasabay ng pagtatatag ng pambansang reserba ng langis at pagpapalakas ng renewable energy ay nagpapakita ng diskarte sa paghahanda para sa mga krisis sa fossil fuel habang sabay na binubuksan ang pinto para sa mas malinis at mas independyenteng tinagkukunan ng kuryente para sa mga ordinaryong mamamayan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: Samantala, 15 exhibitors nagpasiklab ng mga produkto sa pagbubukas ng Aklan Coco Bazaar. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
2: Inilunsad ng DTI Aklan ang kauna-unahang Aklan Coco Hub at Coco Bazaar 2026 upang itampok ang galing ng mga lokal na magsasaka ng niyoge. Ayon kay DTI Aklan OIC Provincial Director Grace M. Benedicto, iba't ibang produkto na galing sa niyog ang maaaring mabili sa City Mall Galibo na mula sa mga Aklanon Coconut Farmers. Ang Coco Bazaar ay tatagal hanggang Agosto 31 ngayong taon habang bukas naman ang Coco Hub hanggang sa katapusan ng taon. May 15 exhibitors mula sa mga individual na MSMEs at kooperatiba ng coconut farmers galing sa 7 munisipalidad sa Aklan. Ayon kay Benedicto, tinutulungan ng ahensya ang mga kalahok sa product development, finances, skills training at promosyon sa mga trade fair upang maging competitive ang mga produkto sa merkado. Target ngayon ng Timidande na maabot ang 1 million pesos na benta bago matapos ang kasalukuyang taon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
18: At Pangulo ng DSWD Negros Oriental nagbahagi ng kanyang kagalakan sa pagbisita ni PBBM nitong nakaraang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
3: Nagpahayag ng kagalakan at pagmalaki ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pamuno ni G. Halton John Edrial kaugnay ng kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang panayam, ipinahayag ng pinuno ng Negros Oriental DSWD ang kanilang kasiyahan sa pagpapakita ng malasakit ng Pangulo sa mga mamamayan ng Negros Oriental, kung saan binigyan diin na personal niyang pinangunahan ang pamahagi ng mga sako ng bigas sa mga barangay ng Talay at Cantiles sa Dumaguete City. Sa nasabing okasyon, namahagi rin ang Pangulo ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 250 mag-aaral na benepisyaryo ng programang Presidential Scholarships ni PBBM. Idinagdag ni Edrial na ipinakita ng nasabing aktibidad ang dedikasyon ng Pangulo sa serbisyo publiko at ang kanyang panindigang makaharap ng personal ang mga residente upang masaksihan ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa kanilang mga pamumuhay. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Samantala, ilang residente sa bayan ng San Jose Antique na ismatuloy ang BSKE 2026. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
21: Nais ng ilang residente ng bayan ng San Jose de Buenavista Antique na matuloy ang halalan para sa barangay at sanggunian kabataan sa Nobyembre 2026. Sa isang panayam na K5 News FM, ipinayag ng ilang driver ng tricycle, mga tindero at mga bata sa nasabing bayan na pabor sila sa pagsasagawa ng halalan ngayong taon upang mapalitan ang mga kasalukuyang opisyal ng mga individual na may kasanayan at kakayahan sa mahusay na pamamahala at mabigyan din ng pagkakataon ang iba na maipakita ang kanilang kaalaman dahil ayon sa kanila may ilang opisyal ng barangay na pabaya at hindi maayos na namamahala sa kanilang nasasakupan. Gayunpaman, mayroon ding mga nagnanais na palawigin ang termino ng kanilang mga opisyal ng barangay dahil mahusay ang kanilang pamamahala at nagsasagawa sila ng mga programang makatutulong sa kanilang komunidad. Nabatid na sinumportahan ng komite ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng halalan at pahabain ang termino ng mga opisyal ng barangay na hanggang 5 taon. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
18: Gayon din, barangay official sa Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo, nag-file ng resignation. Ma-opisyal hanggang September 10 na lamang. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Desidido ang mga barangay officials ng Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo kaugnay sa kanilang desisyon na pag-resign. Nag-file ng resignation ang punong barangay, 7 barangay kagawad, Sangguriang Kabataan o SK Chairman, at di umano'y posibleng humabol sa resignation ang mga SK kagawad. Ito di umano'y dahil sa hindi pag-akto ng local government unit o LGU Tigbawan kaugnay sa inirereklamong poultry farm sa katabing barangay na nagdadala ng baho at mga langaw. Sa investigasyon ng LGU, walang nakitang violation at nagsampa pa ng civil case ang may-ari ng poultry farm sa 3 barangay officials, kabilang na si Kapitan at 18 mga residente. Hanggang Setyembre 10 na lamang ang mga nasabing opisyal sa pwesto. Ayon sa punong barangay ng Lino Bayan na si Rene Tanyo, aminado itong may tampo sa kanilang mayor na si Mayor Velhilio Nene Teruela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Samantala, 3 minor de edad tinambangan ng kapwa nito minor de edad sa Catbalogan City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
1: Kuha sa CCTV ang 3 kabataang sakay ng isang motorsiklo ang pinagbabaril ng isa sa mga back rider ng sumunod na motorsiklo na sinakyan din umano ng 3 iba pang minor de edad. Naganap ang insidente ito sa barangay Mercedes sa Purok sa Isa sa Catbalogan City madaling araw nitong Agosto 25. Makikita sa naturang video, walang kamalay-malay ang 3 biktima sa susunod na mangyayari nang biglang dumating ang 3 pang kabataan sakay din sa isang motorsiklo. Bumaba itong back rider at biglang pinagbabaril ang kanilang target at hindi nagtagal ay mabilis na tumakas ang mga biktima palayo sa nasabing lugar. Kinumpirma ng mga otoridad na ang insidente ng pamamaril ay kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sa ngayon, pinaghahanap ng mga otoridad ang mga kabataan na sangkot sa pamamaril at patuloy namang pinag-aralan at kinumpirma kung may tinamong sugat o pinsala sa katawan ang mga biktima, gayon din ang posibleng motibo sa likod ng pamamaril. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
18: Gayun din, PDA giniit na isang notorious na pusher ang vlogger na nahuli sa bypass operation sa Bacolod City. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Iginiit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na isang notorious na pusher ang isang vlogger sa Bacolod City at ang live-in partner nito na naaresto kasunod ng ikinasang bypass operation noong araw ng Martes, Agosto 25. Nagpalabas ng statement ng PDEA dahil na rin sa mga aligasyon ng pamilya na may mga individual na nasa likod ng pagpapaaresto sa 35-anyos na vlogger. Sinabi rin ng PDEA na target ng operasyon ang 22-anyos na partner ng vlogger, ngunit nakuha rin umanumula sa vlogger ang mga drug parafernalias. Sinabi rin ng PDEA na naaresto ang mga suspect sa isang lehitimong operasyon na ikinasa ng mga otoridad. Kinumpirma ng mga otoridad na haharapin ng mga suspects ang kaso dahil sa paglabag sa Sections 5, 11 at 12 sa Article 11 ng Republic Act Number 9165. Umabot umano sa 13 sachets ng shabu ang nakuha mula sa 22-anyos na suspect habang mga drug parafernalias naman ang nakuha mula sa vlogger. 340,000 pesos ang market value ng illegal na droga na nakuha mula sa mga suspects. Isinailalim na sa drug test ang magpartner at inihintay na lamang ng PDEA ang resulta. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
18: At PRO2 at militar na recover o nakarecover ng arms si Cash at mga pampasabog sa Bagaw, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
4: Narecover ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 2 at 17th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang arms cache na naglalaman ng mga matataas na uri ng baril, bala at pampasabog sa barangay Agaman Proper, Bagaw, Cagayan kahapon, Agosto 26, 2026. Naisagawa ang matagumpay na operasyon sa itinuturing na mobility corridor ng Communist Terrorist Group matapos magbigay ng impormasyon ang isang nagbalik-loob na rebeldeng kinilalang si alias Romy. Sa isinagawang inventaryo, nasamsam ng mga autoridad ang dalawang improvised anti-personnel mine, isang 12-volt battery, 10 piraso ng link 7.62mm ammunition, pati na rin 4 na kalawangin at iba't ibang uri ng baril, kabilang isang caliber .45 pistol, caliber .38 revolver, caliber 9mm pistol at isang 12-gauge shotgun. Agad namang i-turn over ang mga na-recover na pampasabog at armas sa mga kinaukulan para sa ligtas na disposal at dokumentasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
18: Samantala, Australian national arestado matapos mahulihan ang 1.58 million pesos na automotive batteries. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Naaresto ang isang Australian national matapos mahulihan ng automotive batteries na tinatayang nagkakahalaga ng 1.58 million pesos sa barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang suspect na si Frank, 59 anyos, importer ng Eric Francis Battery. Inaresto siya sa ilalim ng Uplan Mega Shopper laban sa smuggling, illegal manufacture, distribution at kalakalan ng peking produkto. Ayon sa investigasyon, sangkot ang banyaga sa illegal sale at distribution ng imported automotive batteries na walang kaukulang permit mula sa DTI. Nagsagawa ng operasyon ang CIDG, CFU, RFU-10, RSOT, katuwang ang DTI at PS7, Kokpo, nabatid na mula umano sa China ang mga baterya. Walang pisikal na tindahan ang suspect at inuupahan lamang ang bahay sa Ipunan bilang imbaka ng mga produkto. Maharap si Frank sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
18: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, pumalo na sa 160 ang kumpirmadong nasawi habang daan-daang iba pa ang nawawala matapos hagupitin ng matinding flash flood ang mga lugar sa Nepal at Tibet border. Ayon sa Nepal, 403 na turista at 28 pulis ang hindi pa rin natatagpuan. Sa Girong County naman, sa Tibet, 3 ang patay at mahigit 200 ang nawawala matapos mawasak ang mga kalsada at linya ng komunikasyon dahil sa mudslide. Samantala, tinatayang mahigit 430 megawatts ng kapasidad ng kuryente sa Nepal ang naapektuhan matapos masira ang ilang hydropower at solar facilities.
23: YTC Network News.
24: YTC Network News.
18: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
23: K5 News FM.

0: Club. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio Adlawa Club. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka,
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problem, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid nga pagpahagan-hagan tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0941.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5, News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Kapa. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: magid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Ah.
14: Sa
0: amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
29: Magulo po.

0: ang shots ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ni Hig. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. X10 11 Mbps. Balita kag public service.
19: Welcome back, Mark KK5, sa palatuntunan ngayon 11 Mbps. Sa liwat, ako naman yung sining temporaryo anay nga magapungko si KK5 Rods Palma. Talos kita kay KK5 Jean Paul Canyete Generoso. Alas 12.37, this time check natin busy KK5 Bomba Marilo. Ang balita ni Kagipay Bomba Dulong Maskalawan sa ang paborito sang tanahan ng Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. May ara ini mga Kagipay sa ang antiviral, antibacterial, kag antifungal properties. nga sarang naman magkapatay sa magkagaw nga gasulod sa lawas naton. Iwans nga mapatay na, i-dispose na sa lawas ta. Sinong makapadispose? Siyempre, ang Klinika GTX 500. Kaysa nang nag-detoxify sa aton sing mga nga lawas. O si Papang Randy Kangki, nagpamati man, niya grabe kasi gabong diri subong sa kwan. Sa may tuboso ang 11 Mbps. Nestor Antonio Dandoy, Nuli Dandoy, Numate Rolizel, Maida Gaibing Selfin. Aras kay K5 Bomba sa line number 1, kay K5 Bomba, please stand by.
0: K5 News FM, live report.
19: K5 Bomba, ibalita mo!
20: Yes, K5 Rods, nga kabig nga isa ka baganihan nga pagbuhat ka K5 Rods. Sining police dere sa Cadiz, sining kilala kay police sa staff master sir, police master sergeant Glenn Villanueva. Kung sa din ka K5 Rods sa pag-respondo yan ni sa may Senda Bayabas, Barangay Liga, Ciudad sa Cadiz, sa isa ka distressed person nga nag-amok ka K5 Rods, din pagkataya ang ano ang trabaho sang isa ka pulis nga ang maximum tolerance sa K5 Rods. Kung sa din yan din pakita. Kung matanawa natin dira sa video ka K5 Rods, makita na nga naglupad ang sanggot K5 Rods, umungot may dingding. Kung tumupa na K5 Rods sa lawas, puri palayo lang, madulot din na K5 Rods.
19: Sus, my goodness.
20: Police Master Sergeant Ben Villanueva, kaupod na sinis si Police Corporal Gismar Alibutdan, nag-responde sila sa isa ka distress person sa may Asyenda Bayabas, Barangay Daga, na K5 Rods. Kag sa pagpangusisa naton, class 2010, ini si police Master Sergeant Glenn Villanueva.
19: So mga 16 years na sa service ka K5 Bomba? 16 years na sa 16 katuig na siya nga nag-servisyo sa bilang isa ka police.
20: Oo, sa pagpangusisa ko ka K5 Rods daw, classmate sila sa isa takamigo sa HPG, bila si Tiger Y.
19: Huh? Oh, Ryan.
20: Si Tiger Y, sila.
19: Ryan, ti pariyos na rang go, si bro Ryan Cerveza.
20: Sila ni Class Kanay, or batch ni K5 Rods, class 2010, strongman. Tidira sa video, K5 Rods, di mapakita dira kung paano ang maximum tolerance sa pag-responde sa kapulis. Kaya dito sa may kamarinis, normal at K5 Rods, sa mga tinalikdan niya mga sinimana, may naukod di digtong kamot. Dito ka K5 Rods, regi na pakita sa video,
19: Aryo,
20: kung paano ang pag-responde sa kapulis.
19: So, gipakita niya, Gid, ang ginatawag naton ka K5 Bomba, nga iya ka Philippine National Police, nga ginatawag naton nga rules of engagement sa pag-responde sa ginatawag naton nga person in distress. Meaning daw, gakatublag, ining gaamok ni siya kati lumupad ang sanggot. Ang sanggot ka K5 Chester sa pag-i-chindis sa ngaton sa mga suki para may chindihan man sa taga-syudad. Binga siyempre, huwag kakilala sa sanggot. Ang sanggot, amun na ginagamit mananggiti, di ba? Magsaka ka sa may lubi, manuba ka. Daw nag-arko ni siya, daw ka-literacy. Oo.
20: Oo, kung sa kampo naman, hindi ginagamit pamatdan.
19: Oo, pamatdan.
20: Kung sa pangaya, sinikin sa doon, daw ko na, daw garaba.
19: Oo, daw
20: parihong.
19: Daw ga-literacy siya, ang iya sininga porma.
20: Pinira kasi sa Broads, ginauyatan ni Police Master Sergeant Jim Villanueva ang kahoy, nga ginatukod sa kwartahan, bulti lang may naglupad niya sa anggot, Kifa Broads, gatapik sa kwan mo, gatapik sa lingding, pisiling ka
19: gabi,
20: kung tumupa, silawas mo, uwot, hindi na Kifa Broads.
19: Sus, my goodness. Aryo, ano nga tabo, asugidi ka, baby, nga naglabot sa puntong, ano siya nagmaoy, nakainom, or may problema sa paminsaron ining lalaki?
20: May sunod sa pagpangusisa sa K5 Rods, may problema do depressed black K5 Rods, so something may
19: depression.
20: Depression K5 Rods, kung sa diin nga kung ginaabot siya or nagabatsyag ina or nagatuka nagatuhaw na K5 Rods nga pamalatian, naga wild ina ang isa ka distressed person kay K5 Rods, nakita man dagani nga grabe ang pag-incendi sa isa ka pulis, grabing pahanunot, grabing pasyensya. Agud gid lamang marespondihan kag mapagaar mapunggan ining pag amok pag wild ning distress person kag K5 Rods no.
19: So kay gin follow niya gid bi ang iya training kag K5 Bomba, First, gid being sa rules of engagement sa police kag kipaiba bombabi mo, no? Ang proteksyonan gidyang kabuhi, no? Either niya, kag ang ginarespondiyan niya. So, ginpakita niya, ginproteksyonan niya ang kabuhi sang nag-amok nga ni, o kung ini may problema sa, unano man, sa personal nga kabuhi, kag ang policeman. Ikaduwati, ang gindi-escalate niya, no? When we say escalation, kag ipay bumbay na lang, hindi kaya magpataas pa sang agresyon or dugangan mo pa ba ang pag-amok niya, inablang tanan nga mga malulo, nga mga bagay, inang panunutan na ang gusto kung request ang lalaki. Tason, may nag-report da sa inyo o sa police, nag-respondi sila, pag-abot amo na itong nagamaoy, may ginsakit ining lalaki nga persona man?
20: So far, kipag...
19: Oh, nautod. Dalagid.
20: Kipag nautod sa mga problema, may mga mental nga mga problema, depression kay Kipa Broad, that is why nga nangayo sa responde, kay ti hindi makaya sa pamilya nga i-controlon, i-neutralize, ining isa ka distress person kay Kipa Broad. Pero dira, yung pakita sa nga mga pulis, sa mga gani kay Kipa Broad.
19: Pilas la kabilog kay Kipa Broad. Pilas la kabilog, nag-responde, kikita ko, isa may kakapot, ano ni...
20: video.
19: Ang isa nga pulis amon si Magbanwa, amoning nakagatok ba dalasang Villanueva, sorry. Si pulis Master Sergeant Villanueva nagadalasang kawayan nga tukon, ginatukuran niya ning pertahan nga abrihan niya. Pagbukas siya lumupad ang sanggot, nakalikaw siya. Ikaduha, siyempre way naibaluan sang pulis nga way na to weapon sulod, nga sarang nga makahalit sila, nagsulod ang pulis.
20: Opo, just sige, Kipa Broad, sige naga video, si Police Corporal Jusmar Alibotdan. Amo ni ganit siling ta, Kipa Broad, may mga police, may mga police kita nga dapat dalayawon, may mga police may nito sa isa, hindi man perfectong pagpangalagad. Yes, alawayon, tiyari ka, Kipa Broad, halimbawa, in isang police nga dalayawon, hindi ka, Kipa Broad.
19: Yes, kag makita, grabe, makita mo gidya kagipay ba Mumbai nga ginarisk gidya sa mga otoridad naton, sa mga pulis naton nila kabuhi just to make sure nga ma-neutralize o mapunggan nga makapanghalit ining lalaki nga ipagsulod nila gin ano yun nila gin dakop
20: istorya pa o pagsulod nila kay Pebrod gin-neutralize nila ang distress person agad nga hindi na makaha wild power makagiyo pa kay Kipa Broad. Siguro una dira makita natin sa video na may mga conversation pa, gina istorya sang maayo, nga basi pa lang bala, lang malugtayan, until such time nga naggamit sa gidsang pamaagi nga man-neutralize sa police ining distress person. Pareho to Kipa Broad sa tabo sa kamarini, sir, no? Nautod dito kamot sang kwan.
19: Oo. Kay do ginsalo gisang kamot niya ang binangon to sa inya isa man to ka distress person man.
20: Si ini Kipa Broad sa nagapakita ang pagkabaganihan kag dalayawon nga buhat sang isa ka pulis diri sa siyudad sa Cadiz nga ginkilala kay Police Master Sergeant Glenn Villanueva kag sa iya upod sini nga si Police Corporal Alibotdan kag Kipa Broad.
19: Right after dito nga pagadakop, ano yung ginhimo sa mga otoridad naton, gin istorya, gin dala ang lalaki kag gin pasa sa nagakaigo bing ano ni manugbulong or doktor da, psychiatrist, psychologist kag Kipa Bomba.
20: Yes kag Kipa Broad, pagkatapos nga na-neutralize ang aton mga kapulisan, gindala ini sa malapit nga bulungan sa emergency clinic dere sa Cadiz agod nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong kon anong mga medical nga mga pagbulong kag Kipa Broad sa mga medical experts na ton dere sa siyudad sang Cadiz.
19: Oh, and afterward for sure ang barangay guro kag ang police kag ini expert da when it comes sa mga distressed person magakandak managuro sang debriefing sa family sinang lalaki. Ang lalaki nga ni kag Kipa Bomba may asawa ni may mga bata nga dira mismo gay star sila balay.
20: Actually, may apo na siya kakin.
19: Ay, may edad na.
20: Pagkakaroon siya, 57 years old. Ooh. 57 years old na ining pigulang kasi sa Broad, ang isa kalolo, nga may ginabatsyag sa iyang...
19: Dugay na ni Kuno, dugay na sa gabatsyag amo ni Hao, nga may ginaabot something kakipay ba bomba?
20: wala ko gid nakuha ang exact kay Kiva Bronz how long niya nani nga nagasuffer sang amo sini pero hindi lang amo ining una Kiva Bronz sa pagpamangkot na dito sa kapulisan hindi lang amo ining una nga natabo nga nagwawal sa pero in terms kon pila na ka tuig Kiva Bronz so wala tagid na pamangkot kung di ba dugay na ni siya nagasuffer sa amo sini nga pamalatian.
19: Oh, and this is the only the first time nga may pulis na nga nagkagto.
20: Yes, Kiva Bronz nga dira na nagdeserve.
1: Very good, no?
20: Sa mga una, kasi sa drug sa tulok sa pagpangusisa natin, sa mga una, makontrol pa mo lang nila, madala pa mo lang sa istorya, Kiva Bronz, ini posibleng nga nagtawag naging sila sa pulis kasi hindi na nila kaya i-neutralize, hindi na nila kaya i-control, Kiva Bronz, ining isa ka lolo, nga distressed person sa may barangay.
19: Okay lang na, kaki-five, bumba, kung way kay may hinganiban, way kasanggot na, sanggot nga daan, kaki-five, bumba, ma-utod man puwak mo kung masakam kasang sanggot, ay.
20: Gani man si Kiva Bronz siya mo nga ni siling tagali nang dapat gili kun mangin pulis nga Kiva Bronz laba laba gid la kag dako lang imo nga liter ang imo
19: pasensya
20: ang oo pasensya
19: kag siyempre follow mo gid ang rules of engagement sang pulis eh kag five bomba una proteksyonan ang kabuhi sang yaman kaugalingon kag sang biktima man kung sino maginaoperahan nila o sino nila ginakagtuan ikaduha ma-istorya gini, i-discalate ang bagay, hindi pagpadakuon, hindi pag-itsads lang, ihingad yun mo pa yung magbato, hindi. Tanan nga paumod, ihatagin sa mga otoridad, ikatatlo, hindi mag-usar sa unnecessary ng mga parsa. Nga wala man lang niya nag-gamo, gulpada mo na kronterohon, hindi naman niya pwede. Ikaapat, hindi kaya maghatag sa ginatawag naton nga lethal force eh, nga daw bumbahon mo kaya. Huwag pagani ka ka-istorya, huwag kabalos ang natabo da, intindihon. Kaya may ginapahayag mo ng mga distressed person mo nga, tungod kay ginpabayaan ko dito, ti dapat isabayan mo ng istorya niya, ti sige, ari kami di sarang magbulig, hindi lang magkuhan, istoryahan ta niya. Kaya kalaway man na yung pag-abot mo, huwag ka ginabuligan, kaya katonto si mo. Hindi ka man niya dapat nabuligan da, kay katonto si mo. Dapat na matabo si mo. Oh. Hindi niya, why niya ginadala sa rules of engagement. And ikalima, ikonsiderahon niya sa mga police, siyempre, may mga circumstansya kaabot sa kabuhit. Sir, ano kay kinbulagan ko sa ngamuni? Tiyan mo na lang ang mga problema. That kabalo na ng mga otoridad naton. Kagay kaanom, kagay paper to, kagay five bomba, respetuhon niya ang gitatawag nga rights ang tao da, human rights, kagadignidad man da eh. O, di ba? Tiginihimo sa police, so very good, clap, clap. Congratulations, Police Master Sergeant Villanueva, kaga Police Corporal, sino to kanin nga?
20: Alibutdan.
19: Okay, akabalo ka, budlayan subong mga ranggo sa police. Kay sa una, PO1, PO2, PO3, pero I suppose ang corporal is PO2. Ang ranggo ni Kwanti ano siya ng SPO1?
20: SPO1 Police Master Sergeant.
19: Oo, SPO1. Correct me if I'm wrong lang ha, kay nalipat naman sa mga ranggo sa pulis.
20: Kung galing ka pa, tika Kiva Bronz kaya ang iba naton nga kumilita ang aton mga pumuluyo sa Cadiz nga takos kag angay gid nga hatagan posible ha. Posible nga hatagan sang awards sang ano gani nokpo Negros Occidental Police Provincial Office Kiva Bronz takos gid kag angay nga dalayaw nga buhat nga marecognizar man kag mahatagan man sa nagakaigo nga pagpasidungog ining duha naton
19: ka kun ako maglantaw sa video takos gid una wa siya nagdraw sang iya sining armas. Why sabi na nagabot pusil niya? Kaya yung kalabanan, iba na bunot pusil mo. Di pagkakita sa mga distressed person, magkita nga may pusil, makwa na, madugang pa ng ilagin na ba? Maoy pa na, manghaboy pa na, maniro pa na, kung may mga pusil ng mga biktima. Tiya, why gido? Ang iagin gamit is necessary nga precaution nga just to defend siya ko galingon kag nga agin buksan niya ni ang pertahan, gintukudan niya para visible. Kaya mo gina na kaki 5 bomba, kabalo ko, master ka sa training na sang amuna, para mabalaan mo kuno kunong giyo sa sulod kinanglan may ara ka na line of sight, di ba? Line of sight na makita mo ang target kung anong ginahimo iya sa sulod. Kaya may kakabalo mo kay timertahan. So in order for you nga makita mo nga makita mo tong sa sulod, medyo hitadon mo gamay or tukudan. Tiya mo na ginahimo iya, gintukudan niya in a distance. Why yasa nagkagto to kag gintukudan sang kamot niya ang pertahan kay basi ko labon sa kasanggot utol man ang kamot niya. So gingamit niya tukon kawayan para makita niya to pagkakita ng away na nahaboy ng sanggot. That's the time nga nagsulod sa para i-grapple to kag i-neutralize ang tigulang kag i-5 bomba. So bravo, very good, very good. Pwede ta ka perma for for referral nga pwede na ni makwani matagaan parangal.
20: Sir, tigil ka kita bro sa mga classmate or batchmate ni Tiger Y. Kita bro, grabe ka mga grabe sa...
19: Tika balo ka naman niya si Bro Ryan niya, kay mga batch na nila. I don't know kung ano nga batch nila nga kwan.
20: Strong? Class 2010, strongman.
19: Oo, ti mga strong gidiyang nga klase nga mga polis ni. So kudos ah, sa kay police Master Sergeant Villanueva, kay police corporal Alibutlanda, sa ila sining nga madasig, wala sang ang kay ko lang taong resulta, wala sang may nahalitan, wala masakit ang distressed person, wala sang damage nga mga property gid nga dako da nga kinanglan nga daw pating tupad balay da magkalaguba o may magkalasakitan da or nanuman. So overall 100% na saludo ang K5 News FM sa duha ka mga pulis da. Very good. Why na utod na?
20: Nga probinsya, kada matagal man sila sa nagakaigo nga kadungganan kag award kay Kita Bods. Report nga gikan diri sa Sudan sa Cadiz, ini sa K5 sa Sir John Bronke para kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalihan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
19: Why na tauras? Taukaong ko patayin si kag K5 Berto regarding sa kaso tubla. Kay the way ay ano dogin pa saka adgin inquest na to ko si ang vlogger mo si Julia kag si Christian do section 5 11 kag 12 to ag kay Julia ang kaso to do section 11 I don't know lang gid pa-reportong patay si Berto karon na lang sa programa nga El Castigador ko may tigli panahon bo na no abi ko yagani kalawig sang 11 mps ma kadutay sang chimpo. Salamat gid sa tanan nga nagapamati subong sa aton sa indi nakasaho ti pasensya balik lang ko kuron sa programa ko no thank you so much no buhas magabalik naman si Kaki 5JP ha? Pasaho saho mo lang na sa tanan nga man nga nagapamati sa aton salamat gid padayon sa pagpamati sa mga patatuntunan sa K5 News FM sa ngalan man sa bugos nga puwersa sa K5 News FM sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy kag sa inyong regular anchor kag K5 Jean Paul Caniete Generoso. Ako naman si Kagi 5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix. Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakabutika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga Marcuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mapakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
24: So na.
15: Pwede, magid ako sa akong body odor.
24: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
24: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
24: naghamis, nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mapakal sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy,
32: let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga, liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, alcoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Hapon mga ka-K5, welcome sa Webes ng edisyon sa ato nga program, It's Your Time to Shine. Updanay na naman kita until 3 p.m. Dari sa ato nga program sa K5 News FM. Siyempre, gina-welcome nato ng mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ginapasalamatan ko man ang mga drivers nga nagamonitor naman right now. Siyempre, ang mga konduktor, kagang ilang ang mga pasahero. Salamat gid. Sabi ko, mga ka-K5, gina-welcome man din naton sa aton nga program, It's Your Time to Shine, ang mga taga-Libertad Public Market. Sa ngiti mo, kaga mga suki namon nga nagapamati diri sa downtown area sa Bacolod. Sweetheart, love na love kita. Mayong hapon, kagsalamat gid sa mga nagamonitor all the way from Talisay Public Market. Nasabi ko, salamat man sa mga suki namon dira sa Escalante City and of course sa mga taga-Sagay City nga wala untat nga nagamonitor, nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo tanan 1:13 p.m. mga ton oras mga ka-K5.

hapon man sa kay Ma'am Meldy Alibanto, Ma'am Teresita Herradora. Ina-welcome na nato diri sa atong program si Ma'am Richelle and si Sir Neil Paglumutan.

1:16 p.m. mga ton oras mga ka-K-5. Sir Bong, si Sir Leo nga nagabaligya dara sa higad sang dalan sa NOHS. May radyo na da siya, Subong? Tuod ka? Mayong hapon sa inyo, 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka-K-5. Kanami sang ginplastar ni Sir Leo nga mga kwan, baligya niya, dara sa malapit sa NOHS. So, ara lang gid kuno sa higad sang dalan. Ang ngalan is Mr. Leo Small Business. Dara ka mo bakal, kito kanamit ni sang iyang lumpia prito, ho. Ito may nakita ako din mo, Sir Bong. Thank you gid sa inyo, no, sa mga nag-monitor dara malapit sa NOHS. Thank you so much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Sige lang kay Lawagon, talang kamo di adlaw-adlaw.

Damo-damo ko na bala siling ni Sir Ding Kwan Suki sa Victoria City. Mayong hapon gid sa inyo, salamat. 1:18 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. I-share ko lang ni sa inyo kay nakuha ko ning information kaina lang gid. Ang siling sa mga eksperto kung nagatumar kita sang anti-diabetic drugs, hindi nakita ko no magkaon sang amargoso. Naglibog ang ulo ko kay siling ko, amargoso is a very healthy vegetable. Amo ni nagabulig sa aton para mas magnubo pagidang aton nga blood sugar levels. Pero nag-gets ko ang explanation sa mga experts. Ang siling sa mga eksperto, if you are taking anti-diabetic drugs, tapos makaon kapag idamo nga amargoso, may tendency nga ma-hypo ikaw. May tendency nga magsarurot ang imo nga blood sugar. So kinahanglan, kung nagatumar ikaw sa mga anti-diabetic drugs, hindi ka na magkaon sang damo-damo nga amargoso. Nobody left in this world to kiss goodnight. Siling ko gani, the best gining DTX 500 capsule sa kwan mo. Sa mga individual nga nag-aumpisa pa lang o sa pagsaka ang ilang blood sugar level. Kinahanglan punggan ta na kay kun magsige-sige na siya saka ang imo nga blood sugar level, pwede na siya mahulog sa diabetes nga balatian. So may ginatawag kita nga pre-diabetic, amo nang kwan ang tumaron ninyo DTX 500 capsule kahimo ina sa amargoso, mga ka-K5. Makakaon sa damo-damo nga amarguso kay puwerte kapait kag mahal ang maiguan sina, no? Tumar na lang kita DTX 500 capsule para hindi kita para hindi mag-develop ang diabetes nga balatian. Amo na yaka kwan, no? Ka very effective ang ginatawag naton nga amarguso sa pagpanubo sang aton nga blood sugar level. Bisan pa ang mga experts nagasiling hindi gid kamo magkaon sang damo-damo nga amarguso kun nagatake kamo sang anti-diabetic drugs. 1:21 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule, mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase the product sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay. Ara na dira mga naga-offer sang mga clinical products. Hindi lang DTX 500 capsule, may D3 Bio, may Mighty C capsule. Kag iban pagin nga mga clinical products, mga ka-K5. Para naman sa aton nga weather update, kainagin check ko gid ang pag-asa, may LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Forecast sang pag-asa, may posibilidad, may medium chance nga mag-develop ini siya into tropical depression. May posibilidad nga mangin isa ini siya kamahina nga bagyo sa masunod nga 24 oras or ang siling sang pag-asa gali within 24 hours. Last stress kay ina sang kaagahon, nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1,030 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Kaina sang aga sa pag-check naton sa pag-asa, wala pa man sang mga lugar sa pungsod Pilipinas nga apektado sining LPA. Pero kung ining LPA nga ini mangin bagyo, ang siling sang pag-asa amuning magapabaskog naman sang habagat. Kag ang kung magbaskog ang habagat, syempre maeksperyensahan ang mga pagbubo sang ulan sa Luzon. Kag sa Western Visayas area, siling sang pag-asa, no? Ang ngalan niya sini mangin si Bagyo Pilandok. Kun mangin isa na siya ka tropical depression. Alauna 23 sang aton oras, mga ka-K5.

0: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Nasa daw may kilala si Sir Bong Sao sa Lumayno. Nga nag-saulog sa iya kaadlawan. Sige nga adlaw, Agosto 27, tuig 2026. Happy birthday. I-check ko lang di Sir Bong, kay nalipat ko sang name niya. But as far as I can remember, daw taga La Carlota City, ini siya, di ba lang Sir Bong?
1: Ang awiting ito ay pakinggan sa puso nagmula at sayo'y...
0: Ay, si Mr. Leo, wala mo Sir Bong gintagaan sang radyo? Gapamati lang siya sang ano sang program or nagapamati siya sa K5 gamit ang iyang headphone kay sa cellphone siya yan nagapamati. Mayong hapon sa mga taga Purok Katilingban. Thank you very much Gid sa ino padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Sa hinablos ni Sir Bong Sao sa Lumayno, dera sa Barangay Yubo sa La Carlota City, happy, happy, happy birthday to you. Ma'am Chona Lynn Valencia Lumugdang is celebrating her birthday today. Happy birthday to you, ma'am. May you have more, more, more birthdays to come. Sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday, happy, happy birthday sa inyo. 1:25 p.m. ang aton oras.

0: Novea Lumugdan. Nagapamati man right now dira sa Hermelinda Homes. Nagayuhum yuhum gina siya. Sigurado gid ko, Ma'am Julie. Thank you very much. Halong always, salamat gid sa mga KSS Mansilingan chapter. Especially sa mga taga-Purok Hermelinda Homes, ha? Good afternoon. Salamat gid. Ginapag-read ka mo sa ako ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. Mayong hapon sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsolit. And I know that it is true. Belated happy birthday sa anak niya. Nag-celebrate sang iyakadlawan last August 24. 26 years old na siya. Kagwapa sang anak ni Ma'am Julie. Ah, ni Ma'am Julie. Ni Ma'am Orlene Vergara Hinsolit. Mayong hapon and belated happy birthday kay Inday Gian na May Hinsoli Alameda. Si May May o kung si May May ni ang iyang nickname. Ma'am Orlene, thank you gid sa inyo nga doon. Of course, ginapasalamatan man nato si Ma'am Robeline Ponce Aparicio. Ganaga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. We are so much in love. Inday Margie Tambong Abuda. Tani ko no maka-live ko kay bisan malayo siya sa Negros Occidental. Gusto niya nga connected sa gihapon sa It's Your Time to Shine program. Galing kay wala kita live sa mga kakilala ni Inday Margie. Mayong hapon sa inyo tanandara. Nag-celebrate man sa ngiyakadlawan si Tatay Jose Camparicio sang Sitso Buhian tuoy Himamay Lanseri. Happy birthday sa imo Tatay Jose. Salamat gid sa mga taga-tuoy Himamay Lanseri. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira, good afternoon sa inyo. By the way, gusto nyo mag-offer sa mga klinika products dira sa inyo nga lugar or dira sa inyo nga barangay, sa inyo nga puro. Kung may sari-sari stores ka dira, sari-sari store ka dira, pwede ka gin maka-offer sa mga klinika products. Butang kadaabi DTX coffee mix. Butang kadaabi DTX capsule ka DTX 500 capsule kag D3 bio. Pwede ka man dira makabutang sang MyTC capsule. Pwede ka makapangumpra sa Maze Wellness kay gahatag na sila discount basta damo ang baklon mo. Makamakal man sang Memory Plus ang mga mami dito sa Maze Wellness sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Amo ni Perme ang gina-recommend ko sa inyo nga dapat ang inyong mga kabataan patumaron yung gidsang Memory Plus kag MyDC Syrup. Idungan nyo lang bala. Kung gusto ninyo magnami ang performance ng mga kakabataan ninyo, magtaas ang ilang grades, mag-abtik ang ilang memorya, give them Memory Plus Syrup and MyDC Syrup. Once again, it's available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. 1:32 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Balik kita pagkatapos sini. 101.5
1: K5 News FM. D3, payo. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong 5.

0: Tapos kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio. Adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sang atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong adai. Digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift
9: OT
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

Alauna, 44 ang aton oras mga ka-K-5. Kainagin, greet ko ang mga taga Tuoy Himamaylan City. Gusto ko mantamyawon ang mga taga Mahalang Himamaylan. Salamat gid sa inyo pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Especially kay Ma'am T.L. Lynn Mathboot. Tsak to niya, ang akon nga pang basa. Ma'am Lynn, good afternoon. Nakwan ko lang, nabukaran ko lang. Kay gin-check ko bala ang mga messages nga wala ko ma-replyan. So isa si Ma'am T.L. Lynn Mathboot nga wala ko ma-replyan. And may ginpamangkot di siya sa akon kung pwede ang D3 Bio, DTX, kag Mighty C sa mga nagabusong. Para ni Satanan nga nagabusong ha, hindi ka mo mag-take sang anuman nga produkto nga wala gin-recommend sang doktor sa inyo. Kinahanglan ang mga ginatanan nga ginapasulod nyo sa baba nyo ha. Kinahanglan may reseta halin sa doktor. Why? It's because pregnant ka mo eh. Nagabusong ka, so hindi pwede nga basta-basta ka na lang mag-inom sa kung ano-ano nga mga products. Ang aton nga mga produkto, ako ya 100% sigurado, 100% sure, safe, no? Sa 100% safe. And sure ako 100% sa mga tao ya nga wala nagabusong. So, like ang aton nga Mighty C, ang aton nga D3 Bio, ang aton nga DTX 500 capsule. Gina-recommend talang niya sa wala nagabusong. Kaya wala kita makahibalo basi kung may mga health conditions ka mo or may mga problema sa ikayong lawas. Hindi ka muya pwede nga mag-take sang mga produkto nga hindi rekomendado sang doktor. Pero 100% sure ako nga safe ang aton nga mga produkto, safe ang mga clinical products sa wala yan nagabuso.

Mayong hapon man sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Purok Mainabyanon sa Barangay Alihi, salamat gid sa inyo. Sa kay Ma'am Ronaline Amestino, good afternoon. Alaunang 48 ang aton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga bisan pa wala unod ang inyo nga tiyan, kung namon ang inyo nga inumon, hindi yan magsulab ang inyo nga sulok-sulok. Wala siya nagapatrigger sang hyperacidity. DTX Coffee Mix. Bisan, alas 12 pa sang tungang gabi, pwede kaya makapangabi basta DTX Coffee Mix. Kaina, nagdulong ko sang estudyante sa UNOR. Tingala ko nga siling ko, do wala ya mayo estudyante nga nagatabok sa BCC. Subong ang BCC, wala klase, no? Well, ara sa gihapon ang mga ginatawag natin nga mga pagpamahog sa eskwelahan. May mga estudyante nga nagapamahog nga halitan nila ang mga bully sa eskwelahan. Ubuso nila ang mga bully sa eskwelahan. Kaina nagapungko lang ko siling ko hasta sa sano ini matapos, because every time nga may mga pagpamahog sa eskwelahan, ginakansela ang klase. Siling ko wais ang mga maestra, kaya mga maestra maklase man sila kag sa indi, nagabaton sila sang sweldo. Ang mga pulis nga nagabantay sa eskwelahan, may mga sweldo ina sila. Pero mga anak, kamuya nga mga estudyante, nga every time nga may mga threat sa eskwelahan, hindi ka mo maklasihan, wala ka mo sang may matunay, kay hindi ka mo mag-report sa klase, kay kansilahon ang inyong klase, ti paano na lang ina. Kung magsigi-sigi ni siya, kag hindi ni siya mauntat, paano na lang ang inyong future? I am thinking of your future. Kay para sa akon, kung ako ginabuli, maiskwela pagid kuya adlaw-adlaw. Kung ako ang ginabuli, matuon pagid kuya adlaw-adlaw, kag taason ko pagid yang akon nga mga grades. Kag mahandom pagid kuya nga mangin abogado, abogada, mangin doktor, mangin pulis, or anong gusto mo ta. Diba? Kay kung wala ikaw, I mean, kung magsige-sige ni, diba? Ang mapyerde dire ang mga estudyante. Anong mabalaan nyo sa ulihi? Kung magsige-sige nga walang klase. Di wala? Amo na ang paminsaro ninyo. Kung biktima ikaw sang, you know, pambubuli sa eskwelahan, kung may nagahaboy sa imo sa mga masakit na mga tinaga, kung ginahikayan ikaw, dapat the more ikaw nga mag-strive, nga magtingwa, nga sa ulihi may malabot ka sa imo nga pagpangabuhi. Amo na siya ang pinakamanami nga balos nga pwede mo ibalos sa mga nagabuli sa imo. Nga sa ulihi magkitaay ka mo, ikaw sa una ginahigayan mo ko, but look at me now. Isa na ako ka doktor. Isa na ako ka abogado. Isa na ako ka manager sa isa ka kumpanya. Di ba lang? Amo na dapat eh. 1:52 PM mga ton oras, mga ka K5. Sa mga estudyante nga nagapamati right now, mayong hapon gid sa inyo.

0: By the way, sa mga suki nato dira sa Sagay City, gusto ko lang ipahibalo sa inyo dira sa Barangay Paraiso. Available ang mga Clinica products kay Ma'am Jennifer Droa. Pangitaan nyo lang siya dira sa Jennifer Store sa Block 5, Lot 8, Phase 2 sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Arada siya subong nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Dira ka mo bakal sa iyas ang DTX 500 Capsule, D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, the best gina nga mga products para sa bilog nga family. Hindi lang para sa aton nga mga active men and women. No, para man sa mga senior citizens, kag para sa mga kabataan. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mangabuti ka.
5: Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik no mo ay kawagayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
5: Correct.
6: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaas sa imo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na sukdi. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ang medium-chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sang bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3 Bio,
6: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw.
2: D3 Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang
2: D3 Bio.
6: Mabulig patay sang kagaw.
5: Mm. Kita mo lang no, amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jomer, kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without
2: you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi nagalin kay Neil John. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.
1: NJ, si Rachel sa din siya. Deljan?
2: Hindi ko siya makontak pa eh. Base kon final interview niya subong.
3: Final interview? Ay, nga aman, maubra siya?
2: Oo ma.
3: Amo bala. Ay magluwa sa online selling. Maubra pagid siya? Aya. Mayo man ko mag-amo sina.
1: Believe gid bala ko sa nubya mo, MJ. Mapisan. Kung siya ang mapangasawa mo, sigurado mag-success gid ka mo. Tungod, bagay gid ka mo. Ikaw gadaan na wala man nagapahuway sang sige lang, ubra-ubra.
3: Ay, siyempre, sa diin pa abi masunod. Ay, huo gali anak. San o ang plano nyo nga magpakasal? Ang manghod mo ya, may bata na.
1: Mm.
3: Ay, naunahan ka pa imo ya.
2: Amo na gani, May. Actually, ginapreparahan ko naman ang mag-propose kay Rachel. Basta ma, dala ginapakadto ma, pa.

0: Love, kamusta ang interview?
1: Siyempre, love. Hired na!
0: Wow! Congratulations, love. Sa katapusan.
1: Siyempre. Ikaw ang inspiration ko, love eh.
0: Wow! Ikaw, ha? Ay, oh, galit, babe. Tungod nga, hired ka na. Ma-celebrate kita. Mm? Matanaw kita, boss, ang sine.
1: We, tuol?
0: Oo. Hindi na lang, ha?
1: Joke. Okay, love, ha? Thank you, love.

0: Ay,
1: lahat ng problema kayo mo ayusin.
0: Ay, ako na lang, Ed. Kaya ninit kaya kay John Lloyd, ah. Wala na gid sala si Bea po.
2: Amo gani. Oh,
3: ako.
2: Love, nagtulog gid ang luha mo, ah.
0: Siyempre, no. Kabalo ka naman nga kahumok sa balatsyagong ni Kuya.
2: Love, palipayon ta ka. Instead, luha sang kasubong nagailig sa mga mata mo. Gusto ko matabo subong. Magagwa sa mata mo ang luha sang kalipay.
0: Love, anong buot mo silingon man? Though, kadalom na ihaw. Though, pwede mo pa ba si John Lloyd?
2: Rachel Santa Cruz de Castro.
0: Love, anong kinabuhat mo? Nagluhod ka? Huy, Love, tintugda. May mga tupad na bala.
2: Love, this is the right time for almost 7 years nga mag-on kita. Napamatulan ko sa kaugalingon ko nga ikaw na ginang babae nga una kaglast ko.
0: Oh my God.
2: Love, will you marry me?
0: Neil John?

0: Pati ano, love? Nakapili ka lang sa wedding gown mo?
1: Ay, nagalibog ba lang ulo ko, babe? Kundi nang pilion ko, kailan tawa bala, oh? Oh. Kamanga tahom, tanan.
0: Aya, amo gani. Din mayo nga, mapabuli kita kay mama mo or hindi gani, kay mama ko man.
1: Actually, pwede, no? Actually, babe, yes, tuod. Wala gisang problema. Ay, kabalo ka nagid galing nga si mama to sa abroad po. What if si mama mo na lang? Pwede?
0: Pwede gid. Wala sang problema. Ay, oh, galing, love. Kanda, sino pang wala natin matagan sang invitation letter sa kasalta?
1: Though okay naman actually tanan, love, sa mga relatives ko. Say mo, yeah?
0: Hala. Si Tita Ramona gali kag ang kasi ni Mama.
1: Amo bala. At isige, makadito to subong love. Dasunan lang ko magpili isang gown ah. Makata?

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magulo.

0: Oh. Love, dire na lang kita park sa kilid, oh. Amo na nading balay nila ni Tita Ramona, eh.
1: Okay, love.
0: Oh. Manawag na kita, love.
1: Okay, love. Ay, thank you.
0: Ay, nakita sa gate. Wait na love ha, kay ma-doorbell ako. Wala tong talang may mag-abre sa gate, love.
1: Sure, love. Ay, ara na love ho.
2: Good day. Oy, Cass and Jay.
0: Cass, ikaw? Sa sanot kang nakabot, Cass?
2: Sang nagligad nga adlaw. Actually, subong ko tani makadto sa inyo eh. Nakailis na gani ako eh. Ugaling, total, ari naman. Ari ka naman. At di na lang tamatok.
0: I mean, gali, Cass. By the way, Cass, fiancé ko, si Rachel.
2: Hi. Nice meeting you. Kagwapa gali isang future wife mo, Cass?
0: Siyempre. Ako pa ya, Cass.
1: Hi. Duncan, nice to meet you. Are you, ano, half American? Blue eyes ka, be eh.
2: Cass?
0: Ay, ugly love. Siya si Duncan, half British ni siya. Gwapo ho, no? Siyempre, sa mga lahi na ginihanamon niya.
2: Cass?

0: Nong, kamusta ang preparasyon niyo ni Rachel sa kasalin niyo? Congrats, Nong.
1: Salamat, Gintol. Abi mo, excited na ginako, Tol.
0: Siyempre, Nong. Nagyan ko man ang feeling amo sina. Pero, Nong, may pamangkot ko.
1: Ano yun, Tol? Sige.
0: Mayaw ka mo yan, Nong, kay... Wala ka mo bala mga trials nung ako? Kami sa una ni GC, ha? Samta nagkapalapit ang kasal namon. Duda mo bala mga pagtilaw, ha?

0: Gambal bala sa mga katigulangan, oh. Ang mga disparates na bala nung, wala man naman ginpate. Like sa mga wedding gown, nga kuno, ang groom, hindi dapat makita ang gown sang bride. Sa kasama iban pang mga bridesmaid.
1: Ay, so sa mga disparates na niya, tol. Wala na yan sang basihan.

0: kadugay man niya mag-abot kay Rachel man. 10 a.m. to ang appointment namon po. Pero, alas 11 na dugay-dugay, ho? Late tingin kami katama. Naano man niya man? Pa, may salakyan niya nagpundo. Daw kilala ko gining salakyan ngayon eh. Daw kay Cass Adangkan man eh. Oy! Cass! Nga nakasakay man si Rachel sa salakyan mo.
1: I passed by and I saw her. Ginpasakay ko na lang parang magka-totory.
2: Ay, yes love. Sorry gid na late ko ha. By the way, Duncan, thank you.
1: No problem.
0: Salamat na magduda, pero kabay kong tani nga hindi lang ni matabo ang aris ako nauna ko. Kabay lang kong tani.

0: Love.
1: Love.
0: All set na. Pila na lang ka weeks. Matabo na ang pinaka-special nga daw para sa aton. Sa katapusan, excited na ginako katama, love.
1: Love?
0: Love. Ano ka?
1: Kwan na beloved eh. Wala akong makaibala kung sa din ako masugod.
0: Oh, love. Ano ang buhat mo silingon?
1: Love? Love, hindi ko man kagustuhan nga. Nga sakito ng balatsyagon mo, pero...
0: Pero ano, love? Anay ka. Nga nagahibi ka.
1: Love, nagkapuso ako.
0: Ano? Nagabusong. Pero paano? Wala taman kag intandog kag hindi pala virgin ka pa. Kag amoy nang irigalo mo sa akon sa adlaw sa kasal naton. Paano nga nagbusong ka?
1: Love, wala ako nagkalahog, love. Nagbusong ako. Kag si Danka na nga amay.
0: Hindi matuli na, love. Ambala ako nga nagalahog. Nagalahog ka lang.
1: Wala ako nagalahog, love. I'm so sorry, love. Nainlove ako kay Danka ni. Nagtatabo kami gato. Natatabo kami gato.
0: Wala kasang huya nga si papay. Wala kasang huya.
1: I'm sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si niya.
1: Sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si ni.
1: Sorry lang.
0: Kag si kasadangkan. Manda sa sakon!
1: Love, please, nag-ayaw ko sa imo. Please, hindi na mag-iskandalo pa, love. Kag-please, hindi siya magtandugal. Sala ko kinita na, love. Sala ko kinita na, sala ko kinita
0: na. Nga, nahimo niyo ni sakon, Rachel.
1: I'm sorry.
0: Nga, nahimo niyo ni sakon.

Sabi ko nagadanggo lang ako. Pero matuod ang tanan niya natabo. Nakig-istorya sa akon si Duncan. Kag nangayo sang sorry. Pero hindi ko gin mabaton tungod gin agaw niya ang palangga ko. Grabe ang pagtraidor nila sa akon. Pero wala na ako sa mahimo pa. Natabo na ang hindi dapat matabo. Dako man nakahuyanan, pero amo ina ang realidad. Sa subong, single ako, kagda wala na sang plano pa nga magpangasawa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Neil John.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 ang aton oras mga ka-K5. Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dara sa Barangay Mandalagan, salamat gid sa inyo. Especially ha, sa mga suki ko nga mga senior citizens. Every afternoon, abrihan ginaya nila ang ilang radyo. Every afternoon, i-on gina nila ang ilang radyo. Kay mamati sila sa It's Your Time to Shine program. Kaya muna ko nung nagapatulog sa ila. Mayang hampon sa kay Ma'am Lucia Llamera, Ma'am Lida Llamera, Ma'am Angelina Llamera, Ma'am Elizabeth Padasay, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Nelia Artelado, and Ma'am Flor Deliza Puyugaw. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid sa inyo. Thank you very much. I know, ara lang ka modera, nag-monitor. Good afternoon, Miss Shine. Arin ako nagapamati sa radyo gahulat drama. Ma'am Bings Delphine, thank you very much. Inday chona sa Panta Barco. Belated happy birthday sa akong daughter. Or, kuan gali, birthday gali ni Inday Anika Ann. San o gani, kahapon, Inday chon? Ay, gid ko bala idea ba si Inday chona? Gahipos-hipos lang gid siya. Happy birthday, Inday Anika Ann. Always gid halong kag mag-pray gid sa adlaw-adlaw nga tanan. Love Mama and Papa. Nag-birthday ni siya kahapon, Miss Shine. Salamat gid. Inday Anika, once again, happy birthday to you. Good girl ni nga bata, maalam, no, masinulon dun sa ginikanan. No, salamat gid sa Panta family, Barco family. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also Sir Leonardo Sevilla, Sir Leonardo Rilons, maayong hapon sa kay Mrs. niya, Ma'am Maribel Bustamante Rilons. Good afternoon sa inyo. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Grabe na. Subo-subo para sa part sang lalaki. No? Ti, naglaon na lang siya. Ahay. May mga amo gininga klase sang babae, no. Nang kahumok kaga kuan bala, dali lang matintar. I don't know kung siyang natintar or siya ang nang tintar. Siling ko kainabaw, preparado na ang tanan, all set na, handa na ang pamilya sang tigbabayi kag tiglalaki. Siling ko almost perfect na ang palaabuton nga ang preparasyon sa kasal, pero isa lang ang hindi preparado, isa lang ang hindi handa, isa lang ang hindi perfect. Ano na siya? Ang balatsyagon sang bride. Amo na gani si Lingko, isa lang gid ang dapat natong tandaan. Ang bisan ano nga bagay diri sa kalibutan, wala gid ya sang kasiguraduhan. Isa lang gid kuno ang permanente sa sininga kalibutan, ang ginatawag naton nga change, ang ginatawag naton nga pagbag-o. Kaya ang tanan-tanan kuno ya sa kalibutan nagabag-o gid. Tandaan ko man sang unang hambal sang nanay ko sa akon, basta wala pagani sa imo nga mga kamot, hindi kagid magpakampante. May isa pa ginasya sang unang nga ginahambal sa akon, kun hindi pagani magmabuka ang itlog, hindi anay mag-isip kung pila ang piso. Kay bisan pa ang mga bagay nga ara na gani sa aton nga mga kamot, nagakahulog pa. Isa lang ang mahambal ko sa lalaki, let her go. That woman don't deserve you. Babay isa. Hindi na siya nagakadapat sa imo. Hindi siya nagakaangay sang pagpalangga mo, hindi niya deserve ang imo nga pagpalangga, hindi siya bagay sa imo.
masakit man pamatian, pero kabudlay gid sa tuod-tuod lang ang mag-upod sa isang katawo nga dishonest, nga unfaithful. Kung ikaw ya honest, ikaw ya faithful, ikaw ya sincere, tapos siya ya hindi. Hindi gid kamo na ya bagay nga duha. Kung kamo mag-updenay, wala gid padulungan ang inyong pagpangabuhi. Mayo lang gani, kay wala kamo nagdayunay. Kay kung nagdayunay kamo, posible nga mas masakit pagid ang imo nga mabatsagan. Mas maayo na lang, abi mo, ang mga buhi nga nagaisahanon, sang sa mga buhi ka, nga wala ikaw sang peace of mind.

Hello, Miss Shine. Good afternoon. Miss Shine, pwede mapatamyaw si Nanay Utay kay Sally Paredes Parangan, kag Heart and Star Resort sang Purok, Makiangayon sa Barangay Punta Taytay. Dugay na siya nag-take sang DTX 500 capsule, D3 Bio, Mighty C, and DTX Coffee. Yan ang gamot niya sa sakit sa lawas. Papanamyaw man sa iya bata nga si Guards Paredes. Ginkantuan niya gid si Nanay Utay para mangayo sang radyo sang K5 kayang iya nanay nga si Sally Paredes. Gusto gid ang radyo sang K5 kay mamati sang impormasyon sa ikayong lawas ni Doc Ramil Uy. This is from Ma'am Annabel Alonzo of Punta Taytay. No, thank you very much. Nanay Utay, kumusta ikaw dara, Nanay Utay? Mayong hapon.

Mayong hapon man sa mga suki nato dira sa Barangay Pahanukoy, especially kay Ma'am Gina Lizades. Good afternoon sa mga taga-Purok Bantod sa Barangay Pahanukoy. Salamat gid for monitoring. Alas 2:43 sa aton oras mga ka-K5. Libre ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Hernay Street sa atubang sanggate sang Paglaom Sports Complex. Magbisita man sa mga klinika branches sa Hinigaran, sa Kabankalan, sa La Carlota para libre ang pagpakonsulta man no sa tanan-tanan ng mga senior citizens, especially nga medyo kapos-kapos na sa budget kag nagasalig na lang sa ilang pension. Basta mga nanay, mga tatay ha, tumargid adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule, MyTC capsule, ang inyo pagid nga Clinica D3 Bio para may protection kita against virus.

unit ara gali sila nagamonitor kay Jong Gigi and Nanay Lourdes sa likod sang Robinsons man sila nga nakamonitor man sila. Thank you so much. UNRO, United Negros Rescue Unit. Sir Gerald, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring.

0: Salamat man sa mga suki naton nga nagamonitor right now dala sa Barangay Handumanan. Thank you very much sa kay Ma'am Marlita Malvas and sa mga nagamonitor da sa aton dala sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Sa ilan ni sa mga nanay dara, no? Thank you gid sa inyo sa kay Ma'am Maribel Ortilio, Ma'am Grace Mar Peredo, Ma'am Judy Ann Carmona, Ma'am Jenny Ronal o Romal. Thank you also kay Ma'am Berlin. Salamat, salamat, salamat gid. Ma'am Rowena Villaran Erbido. Thank you, Ma'am Wen. Si Sir Dudes Labrador nagamonitor man. No? Thank you very much. Sila ni Elijah Yu, Joylene Labrador, Maybeth Labrador. Damo-damo na sa ila. Si Juan Pagid, Fur D. Or si Fur de la Cruz. Thank you so much. Sir Dudes Labrador, may hapon. Sa tanan-tanan nga nagamonitor right now, dala sa Banwasang Pulo Pandan. Good afternoon. Ang classmate ko gani, nagamonitor man guha. Thank you sa kay Junjun Valenzuela. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder. Number one supporter ko niyan sa Pulo Pandan, kay classmate tanay kami mo. And all the while my head is in spin. Sa manghod ko nga si Anelson Peredo. Happy happy birthday ara sa Tabok Suba, Biao, Bios, Kawayan. Manghud ni Ma'am Grace Mar Peredo. He's celebrating his birthday today. Anelson Peredo. Happy happy birthday to you. Alini sir sa magulang mo kay Ma'am Grace Mar Peredo. Sa mga nagapamati sa aton dala sa Banwasang Kawayan. Good afternoon. Salamat gid. Alas 2:49 ang aton oras mga ka K5. Ang virus isa ka mikrobyo nga hindi na siya mabuhi kung hindi siya magsulod sa lawas mo. Ginagamit niya na ang lawas ng tao para nga magmuad, para nga magdamo, and of course, makapanghalit. Isa sa mga pwede atakihon sang mga viruses, amo ang aton nga atay. Ang silingan ni isang mga eksperto, sa kada duha ka tawo, isa dara ang may HEPA B, nga posible wala siya makahibalo nga infected siya.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Ginapaminsar ko lang, no? May isa abi nga nagapamati, subong nga wala siya makahibalo nga may hepatitis B siya gali. Wala siya makahibalo nga may virus siya gali, kaginaatake na sa mga viruses ang iya nga atay. Pero wala siya sang sintoma. Magsiling kita abi, viral infection. Isa lang gid ang pwede naton himuon para malikawan ang viral infection, ang ginatawag nga vaccination. Damo pa sa aton ang wala mapaidalom sa vaccination for hepatitis B. So dapat mahibaluan naton ang mga sintoma. Ang color sang inyo nga ihi, dark, no, very dark. Tapos permi ka nagabatsag sang pagpalangapoy, ang ibanti, siyempre kung infected, may fever, ginahilanat, that is a sign of infection. Nagasakit ang inyong mga kaluta-lutahan, ang inyong mga joints. Wala ka mugana magkaon, ang iban nagalingin ang ulo, dumasuka, ang iban gasakit ang tiyan. Mabalaan pag inaya kung positibo ikaw sa balatian sa atay or hepatitis.

0: hepatitis B, for example, kay ang imo nga mata nagayellowish, ang imo nga skin yellowish man ang color. Di hulaton mo pagidya nga maglala. Proteksyon eh ang inyo kaugalingon batok sa hepatitis B, batok sa viral infection. Magtumaro sa klinika D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Basi available ni sa mga kabarangay mo dahil. Magpangita ang aton ng mga KSS resellers. Tumara ninyo ang D3 Bio adlaw-adlaw para protektado kita. Hindi lang para sa viruses, kundi protektado man kita against bacteria and also fungal infection, mga ka-K5. Nakita nyo naman siguro kaina no, sa 11 Mbps kag sa Foro de los Pueblos nga program ang mga videos and mga pictures sa tubalang natabo nga flash floods sa border sang Nepal kag China. Antes ang flash floods may natiphag nga dako nga parte sang bukid kag bato kag nagtupa ina sa dako man nga suba, dito nag-ibuwal ang tubig kag nagbaskog ang daloy sang tubig pakadto sa mga magagmay nga mga suba nga may mga puloy-an, may mga buildings kag iban pa nga mga struktura. Actually hindi lang kuno ang Nepal ang posible nga nahalitan sining kalamidad, sining trahedya, kundi pati man ang mga pumuluyo sa China. And kaina sang aga before ang aton nga program, may nakuha kita nga information nga may mga bangkay na nga nakuha sa Nepal, 157 of them. So, mga kwanam, wala na sang kabuhi. And kainagin report man natin sa 11 Mbps nga may masobra 300, mga 340 ka mga dumuloong ang ginapangita. Bangod na missing ini sila, why nagin sila makita? Siyempre, gina-check sang mga embahada. US Embassy, ginapangita nilang ilang mga American nationals and may mga iban pag ito, may mga taga Netherlands, Malaysia, no? Ginapangita nila kung may ara sa mga nahalitan. Nahalin sa ilang pungsod nga nagbisita dito sa Nepal, nagbakasyon, no? Naglagaw-lagaw dito. Nadumduman ko bala ang siling sa mga eksperto. Ang epekto sang climate change hindi nagid mapunggan. Inaba nang may mga nagasiling nga bisan ano pa kunong himuon sang tao, bisan dako pa ang nga kwarta ang gastoson do hindi nagid maidiyahan. Kay palala na nga palala. And isa pa gid ang Pilipinas sa mga ginmention sa mga eksperto nga maapektuhan sa ginatawag naton nga climate change. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa Webes nga edisyon sa aton nga program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner?
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
1: ako. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta karon. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupod to si nakadiskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital, vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
5: So, maghambal ka ng vital, Sir GP, buot, silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi isang modern science kag medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapunan ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag MITC, hindi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag MITC.
4: Among the five vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan? Dok.
5: Hambal nila Sir JP, ang heart ang pinaka-importante. But no, it's the brain. Nga brain, amo niyang gitawag nga processing unit sa ang bilog ng nervous system.
6: CPU.
5: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sa imo nga brain. Kag ang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sa pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na. Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sa brain mo, bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobrang problema, damo paminsaron, tikulang ka antioxidant, wala ka gainom DTX 500 kag MITC, pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
5: Kabalo ka Sir GP, ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag nila nerve cells. Kaya mo nakadamo Sir GP, no? Nga ga-produce ang free radicals. Imagine ba? Kaya tanan working na tanan mo. Now, mostly kaya kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema kis mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sa ano, pag-generate sa free radicals.
6: Gusto.
5: The question is, amuni, gainom ba ka DTX 500 kag MITC? Biskan pa, ano, amutan itong mag-neutralize sa mga free radicals nga gin-generate sa imong brain. Dapat ya pala inom ka tani. Biskan pa, ano, di ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Amuni ka importante nga mag-inom giga DTX 500 kag MITC. Ari pa, Sir GP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
6: Grabe no.
5: 70% sina nga oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot, pila ka DTX 500 kag MITC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imo nga brain. So, ati pano na to aton brain? Kay masugutag sa hindi. Kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, di ba, hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment, and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News FM.

Around the Big Mix, ang programang ito dito sa ating ating Super Trio. Always po tayo magteko nito araw-araw. Religiously ho talaga ha, magteko tayo nito para mabigyan ho ng kasapat ng proteksyon ng ating kalusugan. DTX 500, D3 Bio, Ubo, Sipundagnat at Trangkaso, mag-D3 Bio araw-araw sa mayroon ng ating Mighty Sea.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca.
7: Isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Number one. 1.5 K5.

Alas, 3.50 hor nga po, nasa pong minuto lang ang natitirata. Mag-alas 4 na ho tayo at dito ho nagtatapos ang ating The Big Mix. Kita-kita lang ho tayo bukas. Huwag yung kakaligtaan, mag-DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, at ng ating DTX 500 para mapanatiling manusog yung ating pangangatawan. May proteksyon ang buong pamilya. Mabibili sa mga sugyo ng ating butika nationwide. Maraming salamat, kita-kita bukas. Adios.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka. 101.9 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga ko ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang patahuba kasugpon sa ato drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhan sa leksyon. Ngayong ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako'y aag oreg.

0: kag pa, nagkitaay kami bala ni Chay Junisha. Isa ka best sa may, dito sa may merkado. Ginambalan niya ko nga ako magpuli na kung si Manny Halin sa barko. Mapablessing sila sang ila bala, eh, kag invited kita pa.
1: O, di bayo. Eh, daw ko nabi man batsag ko, no? Eh, di daw, parte magkita sa katalaga ni Manny. Alam galing ang klase bata. Hindi lang gwapo, pero nagagata galing utok. Pero matyagunay, may nupya na naguro si Manny. Kag piho ya day, damo ginayang babayang malaga siya. Kay damo na siya korta.
0: Ay, di, basi pa eh. Basi hindi taga diri sa aton. Kag basi dalon niya kung magbakasyon di siya eh. Wala na gidyo ko chance kay Manny. Ya. Wala na gidya. Damo pa itong adahan ko apas sa Manila kag sa iba na countries. Basi bala, kana ang migay ha.
1: Uy, Shabil! Uy, ano ka? Nga nagkakaurugan ka ha? Dugol pila nagsubo ang guya mo ho? Ano? Na ano ka ha?
0: Nasubuan ko pala pa. Nasubuan kay Kuya pa niya. Feeling ko hindi naging ko niya masapakan ni Manny pa. Ay, hindi niya naging ko niya masapakan niya pa. Damo na dahan babae nga nagalagas-lagas siya.
1: Sa Isabel. Ay kung tuod gitman niya. May luya gidman sa ibo si Manny. Hindi na yung magliwat ang pagtabo niya sa imo. Bisan isa pakarusida nga babae ang maglinya sa iya.
0: Hindi na lang ko yung mag-asa pa.
1: Anak.
0: Pero kung mga luyag mag-itsa sa akon, hindi na ko yung magpadugay-dugay pa iya pa.
1: Oo. Agahakon man lang niya, Isabel. Nga wala sa ginikanan nga nagahandom nga magtupa ka sa lalaki nga sa laguron. Kaginablang wala handom sa kabuhi. Ikaw lang iabaladaan ang bata namon. Bisan man ikaw. Kung ikaw sa lugar ko, gusto ko man gamangin matawhay ang pangabuhi mo sa bilakaan daw. Abo lang sina kasimple. Kagadahak, Isabel. Pasado niya sa akon si Manny. Pasado niya sa akon. 100%.

0: amit sining kape nga DTX Coffee Mix. Ay, sang una bisan ano lang kape ang kinainom ko. Pero sa bisan steak gani sang una haluson eh. Haluson ako makabakal. Pero subong ba o? O mga buang ko nga mga bata. Gusto gid ang ambal nila nga daw dunya gid ako sinikon makaobra na sila. Gay higop-higop sang kape samtang nagapuro pamati sa music. Hayabaw! Dusi sinuog ko nga tikalon ba? Mag-inom-inom sang kape nga DTX Coffee Mix.
1: Nay!
0: Oh, bay. Bone?
1: Bumunta kape mo ba? DTX, Nay!
0: May iban pa, how?
1: Nay! Tapusa lang ang pagpangapi mo, ah. Kaya mangumpra na yun sang karne. Karne sang baboy kag baka. Para lutuon ta mag-blessing ang aton. Ay, imo lang gali. Imo nga mansyon, Dunya Junicia.
0: Ay, abaw! Uy, abi mo balaboni?
1: Nay?
0: Daw kasan ulang, no? Daw kasan ulang nga naghambal ka mo ni Manong Mumani sa akon. Gasa pila ka adlaw. May mansyon na kita. Baw, kagintuman git niya.
1: Gani man.
0: Ay, hindi man gid nga daw mansyon gid. Ah, pero, ay, puwerte ka gwapo nga balay.
1: Ay. Kay deserve mo ini tananay. Deserve mo niya. Ah, sa diin tagalim order sang karni, nay?
0: Ay, dito lang sa suki ko ah. Sa Henry Smith shop lang. Kay mayuhay kami sang tag-iya eh. Uy, si Iman man inagali siya sang una. Ugaling naguntat sang napatay ang asawa niya tungod sa kanser. Ay, kagula nagidbaya, nagpangasawa liwat.
1: Ba?
0: Kahubin pa sa iya tulukon. Ito mga, 40 plus to sa balam mo. Eh, basta magulang ako sa iya sang 28 katuig.
1: Bo, grabe ba? Dubalaan mo ginang personal biography ni Henry Hao? Ang tag-iya sang meat shop?
0: Ay, oo eh. Kay kung matabuan nga ara ako sa iya shop, nagkadugayan ako sang istorya sa iya. Manikidug. Do ginahawiran niya gid ko balahaw? Bone.
1: Ano nay?
0: Kuhan inang
1: dugulpi ka lang nagi seryoso yaw.
0: Wala. Wala na lang.
1: Nugay ka na ya. Hindi ka magsiling ha. Nagadiskarte sa imo sa Hendry nga balo. Hanay?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ma'am Janicia, ari nang order mo nga pork chop, spare ribs kag ground pork. Kag i-deliver na mo ng lechon baboy, ah. Kag lechon baka nga order mo para sa blessing sa inyo balay. Kag matagman ako sa another lechon nga baboy nga libre.
1: Ba, ha? Ay, abaw libre? Ay, abaw Henry, hindi na. Uy, Jesus nga bata ka. Makasarang baya ako sina magbayad, nak. Oh. Ay, kay kabaluka naman si Manny. Damo naman ako yung kwartang bata ko nga siman.
0: Kay balo ako. Pero hugot sa kabubuton ko ang paghatag sang libre nga lechon para sa blessing sang balay mo.
1: Ay.
0: Kag Dani. Imbitado man ako ba?
1: Ay abaw, kagaabi hindi. Ay imbitado kagidto. Ay kadto ka lang dito sa Sabado. Paabuton ko ikaw, ha? Henry, ha?

0: Kamusta, Manny? Mayugid kay nakabakasyon ka.
1: Ah, si Rinri, ikaw gali. Ay, sa imo gali nag-order si nanay sang mga karne ka ginluto para sa blessing sang balay, sir?
0: Oh! Kag naghatag ba na ko sa isa ka litsyon nga baboy?
1: Buo! Nagpagamu ka pa, sir, dani wala na lang.
0: Ah, hindi naman ka mo ipansa ako na. Manny.
1: Ah,
0: kapan?
1: Sir?
0: Diretsuhon ko na lang ikaw, ha?
1: Oh.
0: Pwede ka pangaluyag kay nanay nyo?
1: Oh. Ah. Ha? Oh, Diyos ko! Sir, daw nanay mo na lang si nanay namon? Mangaluyag ka? Anay ka bala, sir? Seryoso ka, Sir Henry?
0: Atagi nyo lang ako sang tsansa nga mapakita ko sa inyo kung daw ano kasinsero sa akon katuyuan kay nanay ninyo.
1: Oh,
0: palangga ko siya. Kagbilib ako kung daw ano kapisan kagkabuot sang iloy ninyo.

0: Nay, ano gidaw? Mama, nakapaliwat?
1: Kuhan,
2: inag... Guulang ka naman, Nay. Sa sintahon ka na.
1: Inga, anak, kung guulang na. Wala nagapitik ang dughan, haw.
2: But see mo na ya.
1: Mo, mga anak, ah. Alin sa magagmay, pakamukam mo lang ginang ginbuhusan ko sa tanan ko nga panahon, pro. Sa tanan ko nga kusog. Karon nga plastado naman ka mo. Basi pwede naman nga kaugalingon ko naman ang hatagan ko sa...
0: Nay, wala siyang problema. Pero Nay, may dako nga problema pag hindi.
1: Ano na, haw?
0: Wala pa ka muna anal ni tatay.
1: Tinga si tatay niyo, haw? Sangit ba niya, aniya kita, kinagupon sa kirida? Ya, okay man lang gani?
0: Oh.
1: Ako nagka-formal na ginalisit siya sa Indoy, pero na hindi pa pwede. Sige ah! Kung hindi ka mo, hindi ko ka mo pagpiliton.
0: Oh.
2: No, paano ni Nong?
1: Ay, mapatay na lang yung gali ko, sininga masinulubon.
0: Okay.
2: Nay.
0: Bune.
2: Nong?
0: Ipatawag si Sarinda. Ha? May istorya kita sa iya.
1: Ha? Tuwad ka na?
2: Sige na.
1: Sige. Ako. Ipasugat ko siya sa bulig ta. Kagambalon ko siya. Gusto niyo siya. May istorya. Ayaw ba? Oh, Diyos ko. Salamat. Oh.

0: Kau mau tua mood sang palangga. Kuma?
1: Mood lang guru. Basi ang buot mo silingon. Hamot duta. Dodook. Dodook.

0: Oy, dumahabok man ang atay ko sina sa kalipay panggaman.
1: Junie, palangga ko gilika.
0: Ay, bisan pa ka, nagakasalan ko nga nanay mo o kun inigani. Tiya mo.
1: Ikaw lang ang makasabat sina Junisha. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
2: Chay, Junisha! Chay! Ay, Diyos

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ada pagidayahan na matamu sa kayayunan niya to. Mga abyan, sunod pag inyubwa sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kanginan, kayugid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ya ang urig! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ka da, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo?
3: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Number 1.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang, ginapigos. Mayroon ito ang gagbi ang sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros sa Island Region? Kumusta sa ngaton sige mga suki nga tag palabati sini nga hapon? Kumusta? At sa 27 kita karon sa bulan naman sang Agosto sini nga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sini nga hapon, hantod lang kita alas 5 sini o alas 6 sini nga gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilagi ilabinagid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascobado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero 1 ng estasyon and still the official number 1 radio station sa sudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan kita sa natong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Leyley 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos ng Alagad, si K5.
2: Rhodes Palma. El Castigador.
1: Alas 4:35 naman K5, para hindi ta malipat nga daan, inom na kita sang suplemento sining hapon before kita nga maniapon. Inom na kamo sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, nagkababakot kada kapabdik sa aton sining nga immune system. Para isa ni sang Clinica DTX 500, nga mayara sang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantin, visin, kag polypeptide, nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Para isa bagid sang Clinica D3 Bio, with virgin coconut oil, mga kakipad, digin magalipat ha. Muning pinaka the best nga time nga mag-inom, samtang way ka pa sang ginabatsyag slawas. Hindi na pagulat nga magligid ka. Kay bisan ano mo da kapundo tipon kag tago sa alkansya mo o kon bangko mo binilyon mana o trilyon mana nga kwarta, hindi mo na mapuslan, hindi mo na madala sa kamatayon. Enjoy samtang may kwarta ka, bakal ka na suplemento para maglawig ka buhi mo. Amo na sekreto mo slawas. Dapat halungan. Kay ang mga bagay nga ginahalungan permi lang ginapolish, no? Permi ginahimas, permi ginakaptan, o permi ginabantay-bantayan, pag may mayabok trapuhan, madugay ginaya. Nanotaran yung isa kabagay kung ginapabayan nyo, ginabutang nyo lang sa garahe, butang tabi sa lakyan, why nyo da trapo-trapo, pabayan nyo lang da, isa na katuig, hindi na magandar. Pero kung ang salakyan mo, bisan 20 katuig pa, pero ti sagod sa maintenance, igadlagan, madlagan ba yan mo? Bisan ang kahad, ang mawigit lang na, puro ting makinaga, ragunto, japunda. Sa mo man ang lawas na ton, para at least magdugay, dapat may food supplement nga maintenance kita magkakipay, para at least malawig pa kabuhi ta, damo ka pa ma-enjoy nga mga lagaw-lagaw. Magtiyog-tiyog ka, makakita ka pa sang nami nga view. Kay titinaw pa yung imo panulukan. Huwag ka pagatakod sang antipara. Hindi pa yasi nga daw matik mo dubleri ng imo nga paglantaw, ha? Paglantaw mo sa ibanda nga mga lalantawon, maglagaw-lagaw, kuli ka daw kalain sing itsura mo, ha? Ang lain na daw kung tamaan ka, blur ang mata mo, paglalantaw mo sa kay misis o kay partner mo, masling ka, sino ka? Kundi tigpas ka. Para mapabilin magka K5 nga mangin matinaw ang imusing nga panulukan pagkakita mo baw suwabe. Kundi ayos na yon kay ti mayong panulukan mo. Kag kung nami panulukan mo, mayong lawas mo, naga ulo exercise ka bi, ti naming kondisyon mo. mabato, mabato pa. Mga kakifive, check tabi si kakifive Shine Lacson. Kay aringa kwan ko ho, ga ano ganini, ga check ko kay nasang report, kay ang abogado mismo ni former House Speaker Martin Romualdez, oh, nagpabutyag na siling niya, dapat ibasura ng kaso against akon siling nga kliyente. Kay why naman sa mga witnesses nga nagtindog, oh, batok sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Nya tong si Guteza, why na? Ang 32 ng mga witnesses, wala na. Bisan si former DPWH Secretary Bunuan, nya why man sa sang kwan nga gitudlo nga si Romualdez ang nagbaton sa mulo malita nga mga kwartada. Nya ti ambalya sa ombudsman, nya dapat ibasura nyo na ni. Kwarte no? Nya kaya mga tao, tiyayat yun ni Saldico. Yati kag kabalo ko naman anti Saldi ko yung pangita naman sa nga otoridad. So meaning mga kakifive ginapabasura na kay siling niya wala yasang ebidensya nga makatudlo o kung witnesses nga makatudlo nga si Martin Romualdez ang utok-utok sang flood control project scandal. Check ko ba yan si kakifive Shine, hibalaon ko ba ang update dito mismo, may ginpa-download ko na kakifive Adrian sa natabo sa may pungsod sang Nepal kagin naginplastar na ton sa papalatuntunan nga 11 Mbps, puwerte ang igo. So diri naman kita sa aftermath kag ipakita ko karon sa inyo ang medyo daw animated nga pagbuka sang glacier kag dito sa nag-usoy no sa suba-suba, oh di tawag na kung dako nga sapa sa suba. Oh, kag dito yung nagpangbulya dagid sa masiling naton kabihasnan sang Nepal nga ang itsura niya do kanami. Primero ipakita naman karon ang aftermath niya. Ibalaon ko nay ang ibad pa nga mga detalye gikan naman sa kay K5 Shine Lacson sa aton singa News Center Connection. K5 News FM Live Report. K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, may kumpirmado na kita nga information kung paano nagluntad ining flash floods dito sa Nepal, no? Hindi lang actually ang Nepal, ang mga Nepalese ang naapektuhan sininga kalamidad, pati ang mga Chinese, no? Ang US Geological Survey nagpalayag nga antes ang flash floods may nagluntad nga glacial collapse. Oh.
1: Timing gid ka K5 Shine. K5 Shine, timing gid, yes. Samtang ginadayday mo nang ang ina nga balita, igaanta ka supplemental videos. Ang animation dabla ka K5 Adrian nga ginsend ko kay Ari Nan, Ari. Ari ka K5 Shine, go ahead ka K5 Shine, kay nami gini o sampat gini ang para makita bala ka K5 Shine kung ano gid ang natabuaw. Go ahead ka K5 Shine.
2: Yes, Sir Rods, no, confirmed nagluntad ang isa ka glacial collapse.
1: Ah.
2: So kung magsiling kita nga glacial collapse, may kabahin sang bukid nga napuno sang yelo ang natiphag. And dako na siya nga part sang glacier. Pagkatiphag niya, nagtupa sa idalom, amuto nga doon I don't know kung makita dira si Rod sa video, ang gintupan.
1: Oo, Ario. I-try bala lang tao sa aton si nga live kag K5 Shine para at least madayday mo kay halin sa bukid gid, no? Ining tipak sang yelo kon ice o kon iceberg man tawag da o bundok ng yelo. Ara o, kon makita mo da subong sa imo, do matyag kuya do masiling kita sa Ilonggong at inaga na tipag, na rusdak, ano pa gining tawags ni? Yes. Na nagbuka. Hindi ang ngayan ang word nga hindi ang ngayan ang word nga buka, no? Tiphag na lang. Nakita mo? Ini araw?
2: Klaruhon. Oo. Klaruhon ta lang ha kung magsiling kita nga glacier kuan na saya bukid nga puno sang yelo sa bala.
1: Oo.
2: Magsiling naman kita nga iceberg sa tubig naman na iya nga
1: yelo.
2: Dito naman na iya. Now, ang pagkatiphag sang dako nga bahin sang glacier, ka K5 rods, dira dina sa rods nagtupa sa suba.
1: Amo na. Aryo.
2: Yes. Do nagbara.
1: Mm-hmm.
2: My goodness. Grabe no?
1: Kaglan tawa bla kun aryo, kun man monitor mo da sa live naton subong ka K5, malantaw mo da ang medyo do ginhimo ning animation. Sa piyak dari sa right side China, ang sa left side is Nepal, ang bukid nga dito'y nagtipag ining dalagko nga mga ice, oo na Tibet, kag pagtupaya sa may suba, siyempre may tubig na ang ibanda matunaw, that's why ma-create na sa sang tubig, siyempre kag amuni ang puwersa niya dalagko nga mga bato ginatulod yung papanaog o araw galigid. Galigid.
2: Kuha na sa si Rods mo, bato, lunang, kag ice.
1: Grabe. Titagodagko nga mga bato.
2: Si Rods.
1: Oh.
2: Kaluluoy. Kaluluoy gid sa mga pumuluyo. Kay sa kilid sang mga magagmay nga suba, kag dalagko nga mga suba, may mga structures na da si Rods mo.
1: Oh. Kung sa snow naman, avalanche ni, daw nag-gulpya, dalam lang bukid sang snow, daw nag-usmod, no? Daw avalanche siya. Oo.
2: Yes.
1: Sus, grabe.
2: Tamo na siya sa rods ang natabo.
1: Kag sa kilid, gali ka K5 shine, sa kilid, gali isang daw suba, kundi ang suba, ang kilid kag kilid, may mga alagyan na daan mo na galing ilang mode of transportation nga dira galigalalabay da ang mga kung sa diin sila makagtong ang mga lugar, especially sa mga templo. Kay, kubaga, ang highway nila, ang tunga, ang ato niya, Center Island. Ang ilaya, Center River. Tsakto?
2: Sir Rod, kung diri pa sa Pilipinas, may mga ara dira sa mga kilid sang suba, sa kilid sang bukid, ng mga residential areas. Aside from that, may mga buildings, may mga katahom, actually may isa na gani ka, masiling na to, barangay or village nga. Ang mga struktura dira sa roads, kag ang mga puluyan, lain-lain color mo, katahom tanawod, subong niya sa roads, puro na lang yelunang, kag ang bilog nga village, makita mo, puro na lang brown ang color.
1: Ari, Kaki5 Shine, Kaki5 Adrian, ipakita ang before sa sinang village, kag ginahambal ni Kaki5 Shine. Ari na, amuning before ka nami sang village, Kaki5 Shine, very lively, kag kanami, doon may mga templo, mga dagko, ng mga building. Pero pag-agi sining tubig, o kung ining flash flood, bow, my goodness, Kaki5 Shine, matyago daw, ano malang niya naghimo, kayimo yung sang miniature nga bukit-bukit, ano ni, ng mga balay, kaginbasyan, isa kabaldi man. Oh?
2: Grabe, sir.
1: Ay, puwerte.
2: Actually, sir Rods, ang ginapangita subong is mga masobra 1,300 ka mga persona. Siguro, parang sa ako, nagasigisigi pa ni sila tipon sa mga missing persons. Kay they need to investigate. Kinanglan pa nila magpamangkot kung may mga missing sa kada pamilya. And tipuno nila mga datos. But for now, no, amuning ginpagwa sa mga otoridad sa Nepal, na masobra 1,300 ang missing. Now, nalakip na diri ang 825 ka mga dumuluong sa Nepal. May reports man sila diri na 517 foreigners. Hindi lang actually ang Nepal ang naapektuhan, as I've said kaina, may mga sa Chinese side may ara man sa mga kaswalidan, at least 558 missing, including 260 foreigners. So all in all, ang missing is 1,384. Sir Rods, ang na-recover or nakuha pa lang ang mga bangkay is 177. So, grabe subong ang ginapatigayon ng mga search operations. Makita naton ang mga helicopters na nagakuha sa mga bangkay halin sa lunang na ginapasaka pa ibabaw para lang makuha sa ano, kadamu-damu sa ila sa nalubong sa lunang. May isa pa dito sa Rods na nakita naton na video na pag-agis ang tubig, kundi nag-awas sa mga suba, ang mga salakyan sa kilid, si Rods, nga nakabarada, ang iba nakapark, no?
1: Mga bus pa na, oh?
2: Wala si Rods. Ah, grabe nga. Do, siling mo gani, do, pelikula,
1: oh. Kitsakto, ito kinambal mo. Kay abi mo gani, do, AI mo, kay sumong ang artificial intelligence ng mga video, do, matyag mo, do, tutuod naman. Kay kundiri sa building, yeah, nga ginabasiyan natin, ang tao, kagibab siya, do, subay mo. Oh?
2: Sa pila ko katuig, si Rods, ha, nga, monitoring sa international news. Halin sang nakita ko nga tublang linog sa Japan, mga 10,000 tong nagkalamatay kahit pinag-tsunami. Ikaduhan siguro si Rod sa pinakagrabe na masilinaton, makasilidni na hitabo.
1: Tagdako-dako, ganyan ang kagipab siya. Hindi niya basta niya gamay ang nag-awa sa may suba. Lapaw sa building. Ginalamo niya ang building mo. Meaning, dako-dako. Ganyan lang taon kung lang taon mo. My goodness, oo. Pertik persado.
2: Kombinasyon na sang lunang, bato,
1: ice, tubig. Kag basi may mga kahoy pa eh. May mga kahoy pa kagipab siya.
2: May mga residente sa Rods nga naghingagaw, kundi nagdinalagan sila.
1: Mario?
2: Pero may isa dito ya kabana sa Rods nga mas dasig siguro lang iya nga pagdalagan. Tikabalungan sa nga nagasunod ang iya nga asawa. Nalabot pag iya sa Rods.
1: Ay.
2: Sang naga, sang mabasko nga dalukdo sang lunang. Actually, ang ilang nga pag-describe iya is lunang. Hindi tubig, kundi lunang.
1: Mad.
2: Di pagkalabot sang lunang, mabutong kagidya si Rods, kag hindi ka na yan makaginawa, hindi ka na makapay-kapay, it's because
1: mapili, amo na gani daw lahar, kay mapilit siya, pag butang, o kung pag ano sa imutiil, daw maugo ka blad, hindi kaya liyang pari sa tubig, nga mahakwat mo o makadalagan, kay hindi. Daw may ginahawidan ka? Oo, ginahawidan ka? Ay.
2: Yes, hindi na magiho ang lawas mo. So, malubong kagidya sa lunang, si Rods, and it's very impossible na makasurvive ka pa. Pero may mga survivors sila nga nakita naton. Now, ang patay diri as of August 27, sang hapon, 177. Amo pa lang nang nakuha ng mga bangkay. And sige-sige gihapon na ang
1: kagun kaki five shine gapati ka man sa mga sapat na inang mga galupa ang mga pispis kayong kita ko di una ya lupad mga pispis so dong mga naghatag na guro na lagyo maguro mga pispis man o naghatag sinyalis sa mga tao di o ang mga tao gakwan ba mo ara pa sa isa ya ka mga kulukalan an ga kulukaon kaon pang iba way bayak balong nga may flash flood o ang mga pispis ang panong sang pispis to nag labay na ti. Kumbaga, nabatsyagan na sang pispis, nga may ampalabuton nga muna eh. Ate, ang mga tao, nalagan po ti lapawan sa Japon sang tubig, oh?
2: Actually, Sir Rods, may mga informations kita nga nakuha, nga daw may nabatian nga pagmurog, siguro bala.
1: Oh.
2: So, may mga pumuluyo, nga daw na freeze. Sa ilang nating dugan, nga daw natulala, nga wala sila makadalagan, nga curious sila kung ano tong ilang nabatian. Siyempre, pagka-uyog, nautod ang bukid, sang snow, narusdak, kag nagkadasig-dasig lang gidya si Rods. Pero may mga tao nga makita mo ba sa video, nga do pila ka seconds, do na freeze sila.
1: Natulala kay siyempre na siya. Siya kay nga si...
2: Ulo
1: ba sa din, gulpiada lang yan nga may amuna mo. Di sino man ba makapreparar sila?
2: Pagkabati sang dako nga ngurog siguro or naano nga kahintang na freeze sila sang pila ka segundos kag nakita nila dayon na mo na to
1: kagun lang tawon ta kakipab shine sa sini nga video makita naton perti katawhay sang langit wala sang pag-ulan unlike diri sa Pilipinas nga kinanglan ulanon anay bilog nga gabi kay pagkaaga pag matipon na bulyada ang baha. Dire sila, yung kagipab siya, nung katawhay sang langit, oh. No signs nga sila nga nag-ulan or nanuman, nga naghumok sang duta, nga natipag, which is very sudden lang. Siyempre, gulpiada lang ito yung nag-tipag.
2: Yes, sir. Rods, ang avalanche, actually, gina-expect din na basta nang mag-stop na blang snow, nang mag-amat-amat, balik ang init.
1: Oo, matunaw.
2: Gina-expect din na sa pila ka mga areas ang avalanche. Amunang delikado. No, so dapat siguro ti wala man nag-expect ang mga pumuluyo dito sa Nepal and sa pila ka parte or pila ka lugar sa China na matabo ini nga trahedya si Rons. But aring ang pinaka maayo nga balita naman para sa mga Filipino kay gin-check na actually sang OWA ang Department of Foreign Affairs kung may mga Filipinos dito nga casualties. May 18 gali sa Rods ka mga overseas Filipino workers na ito dito sa Nepal and may 128 pag-ib ka mga Filipino na kalabanan sa ilang mga babayi kagkasado sa mga Nepalese nationals.
1: Mm-hmm.
2: But fortunately, amo ni ganis siling sa Malacanang, pasalamat kita kay wala sa mga Filipino casualties.
1: God.
2: Pino, dapat magpangamuyo para sa tanan-tanan na pumuluyo dito sa Nepal na naapektuhan si Rods sang sininga trahedya. Before ko magwa si Rods, allow me to report this kay this is from Senate President Sherwin Gatsalian. Ginbulgar niya sinigil na mga hapon na isa niya ka personal friend si Senator Loren Legarda. And why na sa naghatag pasang kunano nga detalye or specifics nahanungod sa balatian ni Senator Legarda, but siling niya only siya sa gihapon kay may medical condition siya. Actually, kwan eh, seryoso ang balatian sang senadora suno kay Senate President Sherwin Gatsalian. Report gikan sa News Center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Grabe, no? Ipakita na ni Bla for the last time, K5, bueno, panahon, no? K5, Adrian, ang pictures na Bla, ang before and after, sang isa ka village na agin lamon o kung gintabunan sang flash flood. Kwarte, no? But anyway, ti pangamuyo kita nga makasurvive lang kag makamatama. Tamo niyo ang itsura sang wipe yan na kwansang ano sang baha. Pero subong ara na oi itsura yo. Puwerte. Dugin tapan no. Hayo. Sige. Mabalik ko dugidugay kay mainom ko na isang Clinica GTX sa coffee mix and of course mainom na lang ko Rikta sang Mighty C Alkaline Base Vitamin C D3 Bio kag GTX 500 para hindi ko karon malipat antes ko magpanyapon. Magabalik ka pala tutunan nga El Castigador pagkatapos ning pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta karon. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupunto sila ka-discussion si Dr. Amil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital. Vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
8: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot, silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi sang modern science, kag medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapunan ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag Mighty C, hindi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Among the 5 vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan, Doc?
8: Hambal nila Sir GP ang heart, ang pinaka-importante, but no, it's the brain. Nga brain, amo na ang gitawag nga processing unit sa ang bilog ng nervous system.
9: CPU.
8: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sa imo nga brain. Kagang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sa pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na. Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sa brain mo bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobrang problema damo paminsaron tikulang ka antioxidant wala ka gainom DTX 500 kag may TC pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC.
10: Nagapalandurum pala ang imo panulukan,
11: magalingin pala ang imo nga uno,
10: masami nagkapangihi,
11: masami ginauha,
10: si may diabetes ka na,
11: DTX 500 na,
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar,
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
8: Kabalo ka, Sir JP, ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag nila nerve cells. Kaya mo na kadamo, Sir JP, no? Nga ga-produce ang free radicals. Imagine ba? Kaya tanan working na tanan mo. Now, mostly, kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema kis mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sa ano, pag-generate sa free radicals.
9: Gusto.
8: The question is, amuni, gainom ba ka DTX 500 kag may TC? Biskan pa, ano, amutan itong mag-neutralize sa mga free radicals nga generate sa imong brain. Dapat niya pala inom ka tani. Biskan pa, ano, hindi ginamalikawan niya. Kisa gapulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Amuni ka importante nga mag-inom giga DTX 500 kag may TC. Ari pa, Sir JP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
9: Grabe, no?
8: 70% sina nga oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imo nga brain. So, ati pano na toton brain? Kay masugutag sa hindi. Kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, di way na hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment, and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
10: My family history pala kamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas pala ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado,
10: epektibo,
11: aramis.
10: DTX 500,
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500,
11: nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
11: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500,
10: agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
10: D3, Bio.
11: Problema sa pangkaso?
10: Hinana,
11: sipon, kagubo.
10: Tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid,
10: na ginahimo
11: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio,
10: adlaw-adlaw.
11: D3 Bio,
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
11: ang D3 Bio,
10: yung may PCO.
11: Ang VCO,
10: yung may D3.
11: Mga buti ka.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mga buti ka.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
21: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
19: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
23: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabaluman usik?
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang agabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasin!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift,
32: OT,
33: Breadwinner.
32: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
34: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
35: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Pinakabarato nga dito
8: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
12: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
14: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Skapa.
20: 101.5 K5 News.
26: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5 just na sa hapon, ang ining oras sa maskalawan sa Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil na may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa mga kagaw, sangilan at ubo, trangkaso, kagsipon. Kung gusto ka nga mag-ayo, i-Clinica D3 Bio mo. This time, i-check ta ang update sa kaso naman sang vlogger sa nga nalakpan sa ginpanagay nga drug by bust operation sa tong talikdan nga adlaw sa may barangay Jess. Ti may ara galing nga ginayo o kon ginrequest ang vlogger nga magapanigayon sang preliminary investigation. May angot siya sini nga kaso. T-check na ni mga kaki-5 ang update. Gikita man sa kay kaki-5 Red Salgado. Kaki-5 Red.
34: K5 News FM Live Report.
26: Ibalita mo! Uway kasulod si kaki-5 Red. Check taliwat si kaki-5 Red. Kaya that's why mga kaki-5 nga medyo doon na dilatar ang pagpasaka sa nga kaso sa sining vlogger bango daban sa gin-request sang vlogger nga preliminary investigation. Kaki-5 Red?
36: Yes, may hapon na kita yung rounds kaya sa ito sila mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Medyo sabtang nagalakati ng adlaw sa inipagpasaka mula sa kaso sa kay Julia kag sa iyan siling live-in partner. Meron niya kay baluan kita ng mga preliminary investigation. Usually kay kita yung rounds kung ma-inquest ng isa ka persona, like, let's for example, di ka manimo sa mga krimen, usually nakapasaka na yun eh. Pero hindi kita bronze, may aramal ng kinamatarong iling suspitsado or subject. Madarami kita bronze, ano? Agad mag-request iya sa prosecutor's office na makapatigayon iya sa preliminary investigation. Sunog na kita bronze sa kay investigation agent Keith Kapili ang aton sining public information officer sa PDEA NIR Regional Office kay Five Rods. Mahimo ba ka request sining ang mga subject o kung mga gindako pa kay Five Rods sa preliminary investigation? Pero inlibot sila ngayon, makagawa na sila kay Five Rods, ha? Sila ang aras sa gihapon sa paghinakop sa aton siniya ng gobyerno samtang nagpadayon niya ang investigasyon. Regarding naman sila kay Five Rods, estimated lang ni Ma'am Kapili, di na bulubag tayara, guro sa mga 10 to 15 days ang ginahatag sini sa mga gindakop kay Five Rods. Agud na patag, kag matindugan nilang ila sininya kaugalingon nga hindi o wala pala sang probable cause ining pagpasaka ya sang kaso sa ila, kag dapat bala yang ibasura. Amo nang ila sining request para makapatigayon iya sang paribag-o nga preliminary investigation anti sini nga magsaka iya sa korte kay Five Rods. Well, kung balikan ba nato na tumulang illegal nga droga kay Five Rods, kay manti kagapon nakuha tayong informasyon is 50 grams. Kay manti sa akon siningilay, basta gani iya nga magsobra sa 5 grams kay Five Rods, tiina sa ginakabig nga non-bailable. Inconfirmar sa ato ni Ma'am Kapili nga ang nakuha nga droga is actually 50 grams. Ini kay Five Rods ang masobra 5 kagramo ang tagsa kag isa sa ila. Subot siningon, ining kaso nga ginpasaka batok sa kay vlogger o local vlogger alias Julia, kagining si alias Christian Kitev Rods, ang non-bailable. Ini kag lapas sang Republic Act 9165 Kitev Rods. So ani pa mati ang tangbayan sa payag ni Ma'am Kapili, ining spokesperson sa PDEA NIR, yari Kitev Rods.
9: Actually, sir, nang may ara, pero kay may guidelines na bala, sir, nga masin maigo ta sa data privacy kung i-publish ta. So, ang guidelines sa amon nga nang i-withheld na lang kay para sa privacy sang dinakpan. Ang pwede lang natin ma-divulge as o ano is ang ilaki sa regarding to bala sa pagdakop sa bypass. Nag-file gin man kaso sa Hall of Justice, sir, pero kay nag-PI sila. Nagpa-PI sila balao. So, do na sa ila mismo, wala pa balagin pa sa akin na kaso na nagpa-PI sila, nagpa-preliminary investigation. So, kumbaga, sila masabat na sila balao.
10: Okay,
9: so wala pala diretso nagsaka ang kaso. Nag-PI sila.
10: Okay, so bali wala pa mapasaka ang kaso because mga pila na ka days, ma'am, ang kwan, ang preliminary investigation before mapasaka ang kaso.
9: Oo, nang i-confirm ko, sir, ibalikan ta ka, pero ang sa dyan na dumduman ko do mga 10 to 15 days na sila nga magsabat sa kasa pasaka ang kaso. Kumbaga, kung sa aton bala nga normal nga case, di ba, pasaka ta kaso, dit sa korte ka na lang masabat, do amo na bala mag-hearing na lang. Inaya do sabto na daan nila bala sa papel, do ka amo na bala. Pero i-confirm ko, sir, ha, kung para sure gid ko kung ano nga kung pila ka days ang PI na. Pero ang is depende, tagaan sila 10 to 15 pa. Pero pwede na nga earlier nila, depende kung saan nila sabton earlier or i-consume gina nila nga muna ang adlaw. I-confirm.
10: Nila i-submitter sa, kung ano mo, sa prosecutor's office, no?
9: Yes, sir, oo. Matubang nga ilang managyapon.
10: Okay, so bali ang ila, ito nga sabat is kung tuod gin man, nga muna sa ila to.
9: Oo, depende, oo. Do kumbaga, imbis nga sa korte na bala sa hearing na diba, ang normal tanga kaso isa hearing, tadayon mga sabtanay, dira doon nagsabat na daan sila. Tapos di amo na do ihusga, do i-anan sa prosecutor kung ang iyang result kung mapasaka lang gyapon or maamo na.
26: Mm.
36: Okay, so mga kiri Rods, so dira pa lang na daan nga estado, baybaloan na ni Kim Rods kung mapasaka ba ng kaso or may ara ba lang sa gababakot si Nicky Bidensa na makaigo or makadulukid si Ria sa paglapas ng Republic Act 9165 Kim Rods. Kagregarding naman ito yung sa result.
26: Daw laka, kalang yung kakita ka Kim Rods na may mga PI, PI pa, no? Of course, no? May mga gusto man na siguraduhon man ang gamay nga pagintindi ko, do may gamay nga settlement something or nano manda nga bala sa high or nano manda nga himo nila. We don't know ito gentle korte. So do pariyo bala nga ti pabarangay tanay, no? Kon ano gid bi ang ang dapat naton nga pasaka kaso di do something like nga before anay ipasaka may ara anay kasugtanan. So dako posibilidad kaka Fevred nga ti mapasakaan gid kaso si ang vlogger kag ang iya nga live-in partner or manubo ang kaso or anuman ang resulta sa preliminary investigation nga kaka Fevred.
36: Yes, correct. Kaka Fevred, actually sa mga muna yung mga terminologies the first time na nato na-encounter sa aton sining pagtrabaho bilang reporter sa K5 but then amara pero bangkot mo na aton planaton ka mga
26: especially sa drugs kaka Fevred ha kay bisan ako the first time ko man di being may pwedigli nga may PI pa ni when it comes sa drug by bust operation and isa pa which is the lead agency is not the police kundi ang Philippine Drug Enforcement Agency which is the ilagid niya division ilagid niya kumbaga expertise ka K5 Red
36: sa ato ni magkapili kag ina nga ti do kwando part ni sa kinamatarong kuno sa gaginda ko pagkita bronze agud ba patag ag ti maklaro anay tanan kag kunay ara gin bala sa mabakod ebidensya nga ti inang mga nariko ang mga recoveries bala kun ila gi ba nagika ni kita bronze pero galay ka ti dito gi klaro ni magkapili sa ato na nga ti ina inakuha gin sa duha kag ti minimum of 5 grams sining na recover sa ila kita bronze kag kun balik ka naman ato ni ning resulta sa drug test kay Magti Kagapon doon isa rin sa mga nagko kamarita man ginahulat man sa aton sila yung mga tagpalamati sa K5 News FM marisulta nga nagwa kagapon sa hapon o galing kay Magti hindi ini siya mapublish o mawaragwag na ito rin sa kahinginan kay Fabrons because of the kwan bala ang confidentiality bala or ginatamag na ito niya Data Privacy Act of
26: kabudlay na gitsubong kay K5 Red no kay madumduman sa aton sa una. Pag may drug test na, oy positive sa illegal nga droga ang ang suspect, do kahapos lang bla, pero subong libud lay na no kay may data privacy kwan na ta act.
36: Oo. Among mga nagkali kay Fabrons, kay Magti, gusto hon man sa Gapidea o gali kay ti Adomando, naguro sa central office kay Fabrons, nga ti may ara sa data privacy aka kay Fabrons. Kag siguro ina iya nga away naman kay Fabrons ang pagagamito naman siguro sa korte na lang eh. Dira na lang siguro ya ti Bantayanay magpasintahay sa masiling naton nga ebidensya. Pinamangkot mo naman kay Fabrons sining nga 50 grams nga shabu kon or alleged shabu kay Fabrons ha kung dini ang gikan sa kay alias Christian tanan or masiling naton nga ang 10 grams ato dito sa kay alias Julia kay Fabrons ina kuno niya ang iga-discuss na lang or ga-presentar kung maglabot sa court

0: uha, ini nga suspected sa bu, ini bala kifiron sa bulsa, ini sa bag, ini sa lamesa, hindi ba naman puta, hindi kiti, hindi sa
1: kay, sindihan ta na, kay ma-technical na karon. Eh, kabalaw ka, damo-damo, ubugadong ka pamati mo. No? Kagdamo na kainchindi sa ginasiling naton nga by bust operation o drug by bust operation. Maka mention na sa karun daw lain-lain. Karun di ba sikon amo pa ng halinan sang disgrasyada?
0: Yeah, di man kay Ferrer so dumidyo no kari. Ito itong mga party sa pamangkot. Hulton talaga. Hulton.
1: Hindi lang tamaguna. Bay na sila. Ang importante, may PI. And it will take for 15 days nga matapos inang preliminary investigation nga ipagaymoon. Wala ton talaga.
0: Gani matikip bronze. Kanti atong risoang atong na-recover to ka suspected siya buti positibo.
1: Abi ka gidya mamangkot ya ka gifebred. Balaan ko gidya nga bihasang bihasa ka gidya sa sa drug by bus, you know? Pamangkoton. Te, paano na niya karon nagposisyon ng kaso niya nga pa din, di na karon din apila to gani ka grams ang siyabong nakuha?
0: 50 grams?
1: Te, ang 45 grams din to nakuha sa kay Christian? Ang 5 grams sa kay Julia din nakasulod na sa bulsa, sa wallet, sa iya nga short na naman, sa iya sininga bayo, gina, samtang katulog sa, gina, nakahigot sa iya sininga kulintas. Grabe ka gidya ka gipay bread yung mamangkot ikaw blay yung ginaipit. Sige, basta dako we have big respect sa aton sige kasuguan and ibuo na nila ya tikon ano gin man ng kahinatnan sinang kaso ibalita talang eh.
0: Gari pa gusto dura dumduman ko man tungkol sa pinamangkot ko na do ga menaga ang ila do di na guro pin. Kinedit ko na lang ito ko.
1: Ayo. Kun vlogger lang na ba si Dugay tan patay no? Amo nang kinalain sang vlogger kag sa mga mainstream media mo kay may mga bagay nga kung isa i-off the record mo na lang kay sigurado gate kay kun vlogger gate to home with me concern na pag gusto kaya kun mo matubangon yeah, natubangon mo kaso but anyway sige lang ah salamat kay
0: salamat kay Bronze pro galing kiti abonang ba sa Pidea hindi man sila magpatigayon sa by-bus operation kung wala sila sa mabakod man nga ti informasyon apisar nga hindi siya reported kagti kilaman ka mga malawig nga mga sinimana kung di kita magsala sa ilang sinang surveillance agud makumpirman nga legit gid ang balik niya anay sa illegal nga droga kay kiti Bronze or suspected siya mo kiti Bronze.
1: Yes.
0: Okay. Amorto sa nga balik na kamadulong sa programa nga LK Sigador, gadulog sa ato sa Power Trio, gatong sininga DTX 500, BTC kag D3 Bio, ato man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit may aras ang alap up, muli po kong kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dahil ng resulta, maging kutis artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakati ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Martin Bibaisip, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapyan ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 Dish FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat kay K5 Red Salgado si musining balita. Way paglimpasaka kay abi ko kabi do na inquest na or na pasaka na diyon ang kaso. So nag-request pagali ah. Amo nang mga iban nga mga ginagamit sang depensa para at least kon may pagdudas labla. Kaya hindi ka man mag-request ang preliminary investigation if nabalaan mo mismo nga balda ka. So kung may nakita sila nga daw may kapaltahan, so request ang ginsugtan man sang Pidea. Parati sa Pidea, kuhan man niya 100% pa niya nga sure sa ila sila nga legitimacy nga operation. So kung ano gaya man ang resultas na kaso, i-update na ka muna. This time! Silo kita kay dito sa Escalante, minilyon man to sang nagligad diri sa Bacolod, sa Kalumangan, may mga

0: Piki nga mga sigarilyo. Oh, nga nakumpiskar. Ti dito sa may kuano sa Isgas Kalante may nakuhaan naman to milyon man nga smuggled cigarettes. Ayo, oh, grabe na ganyang Pinoy, no? Sagad. Or maybe may iba niya nga mga lahi nga mong nagagamit lang sa mga Pinoy para direkiti balaan nila mga Pinoy you service ang mga kwan mo, mga sigarilyo. Tibisan din ka lang, may nagasuyop sang sigarilyo, no? So balaan nila nga ang market, perti kataas ang demand, no? Sa Pilipinas. That's why nga mahimo tapiki ng sigarilyo, butangan ta karon sang dahon sang huya-huya. Igalingon ta, tapos palayaon ta para ibutang sa gamay nga sludlan sang sigarilyo kag baligya tag 5 pesos lang. Oh, ti ang iba niya way niyak balo kun tabako gimana or hindi. Awit balong ginasuyop nila galiya huya-huya na. Kagibad Carla, please away siya. Sa ilo tayo kung si Kagibad Carla, dirita wa, damo di reporters na nga naka-standby. Check tabi si Kagibad Wilson Villana, no? Ang iyas ni Tasun nga Piliedo, hindi ni Villana. Kaya hindi na siya Villana. Nano, ha? Lain niyang Villana mo, nano, kung namimuya Kagibad Rimwell. Villana, si Kagibad Wilson kay kabalo. Makibot gid ka mo sa transformation ni Kagibad Wilson soon. Oh, kasi masugatan mo sa mabaga. Sir Wilson, is that you? Aba? Alas 5:28, ang Bacolod City College mga Kagibad nakabaton sang pagpamahog. Just like nagligad nga manginadlaw, nag-suspender naman sang klase ang University of St. LaSalle bango naman sang threat man. So ang BCC nakabaton sang pagpamahog nga nakasulat sa karton, no? Nga nagapamahog yung may something like nga threat da sa BCC. So aring balita kag detalye gikan naman sa kay K5 Wilson Villana.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ha? Waay man siya? One. Carla, one. Eh, isulat ko lang. I-note ko na lang din nga daan sa akong nga note para hindi ko malipat karon. Carla, kag Wilson. Silo kita sa ikatatlo na ton. Sino na? Berto! Aray alerto! Berto alerto! Garantisado 24! Kakipa. Ari naman ako, kawatan! Kawat, kay may gina-interview pa sa daw. Sige, kigiba na. Kawatan naman, nagsakay sa tricycle, agod nga magpuli. Pagtapos siya pangawat. Pagsakay sa tricycle, ang insakyan niya nga tricycle, ang driver sina, gindulong niya, ang kawatan, sa balay, nga ginkawatan sang kawatan. Dahil lang gina, Dali lang, kagibaberto ha. Iatagon ko ni. Ang kawatan, nagpara sang tricycle, nagsakay sa tricycle, ang driver sang tricycle, gindulong yang kawatan, sa balay, naging kawatan, sang kawatan. Naglingin ulo nyo, ariyan patag ni kagibaberto Gakit.
1: K5 News FM Live.
0: Kakipay Berto, balita mo!
2: Kakipay Brod, mapuli na ni Tani ang kawatan nga ini.
0: Dali lang, may ginapakita kami di, dali lang gid, i-ex anay. Kakipay, i-blur bi, anay picture bi? Dali lang gid, Kakipay Berto, gusto ko lang, basta mga suspect pa lang kay Kakipay Berto, please i-blur na bing itsura sang, with due respect sa suspect or ano, unless otherwise, kung may mga permiso na yun sila. Kagibay Berto, may ginsend ka din nga picture. Ano ni siya? Victim or suspect?
2: Amo nang suspect.
0: Itabuni lang anong itsura niya. Big, hindi man tayo magpakita. Hindi tayo magpakita na. Sige, go ahead Kagibay Berto.
2: Kagibay Brods, imbins nga magpauli na kuntani, kag magdirekta na sa ila sini nga balay, direkta sa prisuhan ang isa ka LGBTQ member.
0: Aha.
2: Paton na ni Kagibay Brods na tabo. Diri man lang sa may bangga ko rin ninatabo, no? Ang isa ka lalaki nga na, sa LGBTQ member, nagsakay sa tricycle sa bangga ko rin. ang baliya makatoko sa may barangay Alihis.
0: Uli
2: yes, no? Kasi ay ang yung ano sa may tricycle, ugali nga ba siyang driver, ha? Daw siya man nangawak sa CCTV sa kawatan.
0: So, di mo do, dahil lang hinahinayon tang istorya. Iniya natapos na niya pagpangawat sang ano, sang LGBTQ+. Tapos na-identify siya kag do na kita sang driver niya daw dali lang, daw siya maning nakita kung nangawat daw mo amo na. Kagi Feberto? Dali lang. Kagi Feberto, sulod di bla, sulod di, ari ka di, sulod di bla. Kay para tagig dula-dula ang signal ta kanami ni nga kuano para at least makuan.
2: Ha? Ari ko di sa may plaza, subong, sa ah. Ulan.
0: Ah?
2: Kagi Feberto, Rods, no? Amo ni nga tabo.
0: Sige.
2: Ang ining lalaki nga ni, ining LGBTQ member, siya ni ang nakuha sa mga CCTV. Kagi Feberto, siyang nagligad ng mga sinimana, kag mga binulan, ginamanhant na ni sa ngaton sini nga mga kapulisan 12 13 ka mga nagareklamo sa iya nga nagapangawat sa sulod sang tangke mga 40 mil pesos to no kagi bro kasi may libertad siya ni nangawat sa perfume dito mamatong ang do medyo LGBTQ to bala nga nangawat sa perfume.
0: Hay, dali lang i-delay lang i-delay ingat. Atong nagatalikod nga ginbutang niya sa iya ding daw bayo.
2: Yes, amugin ni siya kagiba, bro.
0: Ooh.
2: Siya gid niya, hindi lang ni isa kay nasa police station. Grabe itong reklamo sa police station 16 na. Hindi lang isa, sobra dusi ito ka mga reklamo, kagiba, bro. Lain-lain ng mga establishment, ng mga tag-iya ang nagreklamo. Pero, bagoy na kagiba, bro, unahon na ito ng insidente kay nadira sa may bangga kori. Alas 2:30 sa hapon nga ni kagiba, bro, may nagsakay. Amo ini ang ginaligar kawatan. No? Kagiba Brods, amo ni siya ang nagsakay sa may mangga kuri. Nangita ni siya sang tricycle nga iasakyan. Ang bali sa driver, dulong mo ko sa may barangay Alihis kung sa diin tira ko no iyang abalay. Now, kagiba Brods, pagsakay sa tricycle, naimutadan siya sang isa ka driver. Ang driver nga ni, empleyado ini sang balay kagitawatan niya 40 mil pesos.
0: Ha? Hala? Grabe. 40 mil pesos ang ginkawat?
2: May mga CCTV kita kagibaros patatunta ni sa video report ang imuon. Kung paano ni. Pero ang tricycle driver nga ni kagibaros nakibot eh. Hamba na siya man yung kawatan nga nangawat sa balay isang ama ko.
0: Oy.
2: Siya hindi ko gidni malipat kagibaros. Ang ginimo sang lalaki imbes nga madiretso to sa may bangga mital, may Alihis na kay Pebrot, nagliso siya pagkatko sa Suntal.
0: Sa Station 6?
2: Dito sa may NGC.
0: Ah.
2: NGC, Suntal na naman.
0: Station 4 sa de pagto?
2: Sa Station 4 sa may mga sa NGC, tampi, Suntal na da. Isakop naman na sa barangay na kuling, ano?
0: Okay.
2: Ang reaction sang ang LGBTQ yung ano eh, mala di na makatko, sir.
0: Dumalumpat, say.
2: Sunod lang bla para mabalaan mo, kid. Ay, lumpatan. Sadya nga. Huwag ka, kid, bro. No? Hasta nga nakaboto, gintunggan sa driver.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw, kid, ang kawatan.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw, kid, no?
0: Te.
2: Karoon, kid, yung tawag to, ang balay. Bao Diyos to, kid, bro. Sambal ko nyo sa babae.
0: Oo.
2: Nga, tag-iya, kid, nga, kinkawatan niya 40 mil, kid, bro.
0: Oo.
2: Hamba na itago lang ni direktata na lang ni sa prisuhan kay basi ko no makita ni siyang bana yapat yun ni siya.
0: Oh.
2: Ama ko no 40 mil pesos pinangabudlayan sa mag-asawangan ni kusyante.
0: Oo.
2: No? Ginawat sa kay broad. Ginmangkot na ton kay ina hambal sang kawatan. Hindi ko na group pareho lang kami na itsura. Upod ko na. Ang upod gyud ko no nga pakaistaya.
0: Diba si hindi ba ni siya tuod ya kag five Berto ba si kun kabalukang mga itsura da nila kung isa may ginatawag as lang mga gina-idolize nga mga LGBTQ plus man mo nga inisundon ko just like pareho kay Berto nga may bungot mo I'm not saying LGBTQ plus ka ha ang ako niya nga may gina-idolize ka lang nga tao nga sundon ang itsura mo diba si nasalaan lang ni siya yaway man
2: sa K5 Broads, aton ginapastar tagin ni Ugaling ka K5 Broads. Hindi lang isa, hindi lang tuwa, kundi sobra dusi. Ito tara nagreklamo. Ang dusi nga ni ka K5 Broads, may ituraya. Ituraya, gidya. O, labo sa bato, ang basang babae. Siya, gidya. Sa ulihe, ang indeng, sige sila storya, nangayo na siya pasinsya ka K5 Broads.
0: Naglabot sa punto, ngaway niya sa lutsan, ginako niya. Kag nangayo pasensya.
2: Nangayo sa pasensya, nangayo sa sorry. Lain-lain gid ang iya sini nga okay lang tani kung ka isa lang ka kinabro.
0: Pero nung nung rason niya nga sige sa kapinangawa taw, ano may balati? Ano nung yung tawag sa nga kawatan ni nga
2: actually kanami, kanami do ako gid bala ka kinabro.
0: Do ikaw ang rason, ano man? Dali lang i-
2: do ka normal na mag-isip, do mo na bla. Kanami man siya. Typical ng klase nga LGBTQ. No, okay, gitsiya, hindi man siya mambal. At nga doon may publiko.
0: Normal. Why siya ubra, how? Kay damo ko yung nakilala ng mga LGBTQ plus ng mga tropa ko, ng mga very successful, may mga salon, may mga massage, oh, may ano na, nail art, something, may mga businesses la, kay mga kwan sa mga LGBTQ plus ka K5 Berto, mga why ni pili sa ubra. Basta negosyo, negosyoan nila. Why sa sanga muna aw?
2: Galing iya ni Modos ka Kiba Bros, mga wap gitya.
0: Ay!
2: Kaya Kiba Bros, sari bala, para pamatod alaton, tabo kay na nga ka-funny moments ni
0: Kiba
2: Bros. Ay, interview ta, ang tag-iya, ang nagreklamo, ang gingkawatan sa 40 mil pesos. Yari pamatian na ton.
3: Sa inang agi na nagsakay sa iya, mapadulong daw sa alihis. Mm-hmm. Di ang driver nga suki ko, kilala siya. Kay ara man si Jason nakatanaw sa CCTV sang time gigawatan kami. Ang driver suki ko na sir, everyday ara na siya sa akon gyam biyahe, ya dulong sugat, bakal materials. Pag instant niya dulong sa alihis, dira iya gyud dulong sa akon sa shop.
0: Uy.
3: Sa may suntal, sir. Sa may pakadobangga kore.
4: Okay, tapos pagpundo?
3: Pagpundo, pagkakita ko siya, sir, habi mo sa tutuod lang, imbis nga, nga malipay ko, nga nakita kong arang nangawat, ginkulbaan ko ya, sir, kasi lang po lang makita ni sa kurasambana ko, sir. Hindi kini sa mapuslan.
0: Ahay.
2: Yes.
0: Siguro sa kainit na, kay simpre, pangabudlayan, which is hapos na yan siya mangawat. Ti ang guwas na yan, ginkawatan niya, ga... basi ginutang pa to, may 15% pa to nga interest. Tawag mo na bla. So, at the end, kay Kipeberto, kinadakpan siya, willing ining mga ginpang niya, kawatan niya, nga magpasaka, gidya kaso?
2: Kagiba Broads, 12 kabilog kina nga mga tao. Ang nagkadto dito, different case, different mga businessman nga iya nga mga ginkawatan. Ama ko muna kagiba bro, gintipunan doon sa willing artista to siya. And tanan nga mga tao itong nga complaint, ginatudlo nga sagit ang nangawat.
0: Oh, kay tiyaran tas punto nga na fully identified na ngining LGBTQ+, question, are they willing to file a case batok sining LGBTQ+ gani?
2: Yes, they are willing to file. Ambar kay na, ni nanay, ni nanay, manang ka na ton, kay na. Ambar nandi, sir. Ako, wala ko yalabot ya sir, kung balik, yan ako hindi ang 40 mil ngayong mga budlayan ko. Ang ako na willing ko nga mag-file para hindi ipag-imuon sa iba.
0: Correct. Kay may iban bi nga, okay na sir, basta ibalik ya sa ako ng 40 mil yan, hindi na kong pasaka. Kaso, no, ginaya mo, kagipay, beberto mo. Kita, ba't yan mo ginahambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia? Nga, gabalik-balik lang, ga-cycle, ga-sulit-sulit lang. Ang mga krimen, ng mga petty crimes, no? Bangod naman sang wala man sang pag-file sang kaso eh. Ngati may mga settlement, patawad do tao man lang ta, patawad man lang ta. O dumamo na bla. Pero nami ni at least may matindog dia as main complainant nga magpasaka sa kaso sa sining suspitsado para at least dito ya hinulsulan sa presuan eh.
2: Kagati okay lang kung isa duwa giring ti damo na may something wrong git sa kita no kagati ara di ba blandat blandra ya kini nga sura hindi ya man naguro ma deny pagid na ta kay ti damo CCTV klaro nga siya git mismo kagiba broads ang nagapangawat no kay na kinti ko antang malapot ang pulis kagang siya mismo nagayo kita nagitubang ta siya if sa talang nga mga akusasyon patok siya open ang media open ang microphone sa K5 Pero nag-smile lang siya sa aton and they said, no comment.
0: Uy, dali lang, gid. Though, hindi ko yak patis ni ka Kipiber to. Nga ikaw yung ma-disagrihan sang gina-interview mo. First time ko nga daw gina-disagrihan ka, how?
2: Gani, ambak ko, sige lang, girl. Sige lang. Actually, lagi naman tarong yun, man. Kita, wala mo kabalo ka, di ba, bro? Ato niya, may taha. Kaya mo, kung hindi nila gusto, ay man ang problema, ay man taga pamilit, ano? Galing ti, kisa mga lalaki, binga mga suspect, abito na namian, kit sila sa akon mong magpa-interview pala ka, Kiba Broad. Si Aria, ti ito pariyo ni Kamikulor. Ito, hindi lang siya, nay.
0: Sige, salamat, Kiba Berto.
2: Sige, Kiba Broad, balita, tadalong sa kalawang sa DTX500, DTX Bio, may PC, DTX Coffee Mix. Ako si Kiba Berto Gakit, mara sa kambing kabalita, servisyo, publiko, galingawa sa Negros, Kiba News, FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Berto, kabalok ka mga kay K5. Grabe nagid kasi kat sang K5, no? May nagtawag diri sa ka National TV station bago lang gid sa ako, no? Ning kog program pa ko. Ga-request sila. So sige lang ipaprobahan ta lang ni kay Doc later on. Pertinigid yang K5, no? Labot kisang nasyonal yang na ginapang balita naton. So sige. Grabe no. Ti amo ni mga bagay mga kaki 5. Sakto na kinanghambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia mo. Kay some other cases daw sulit-sulit lang. Digudigay mapakitluoy lang ang gamay mo. Luha lang ang kapital. Maloy ka. Wala ako sang balangitan an. Mano na lang ko. Oh, ti ikaw man, kay duhumo ka man, balik ko nung abi sa Balatiago. Okay lang na, dineng ah. Ano ta kay ti tao malang ta. Patawaron na lang ka. Oh, ti hasta ang maglabots punto, the next day naman, himo naman krimen. Lain naman ikawatan niya, same man Japon nga, ayun.
5: Maluoy ka. Gajakit ang ginikanan ko. May ginadiresis kami, no? Maluoy ka man, di ba ko pagpapisuhan?
0: Ay, oo. Ari si Kagipa Bulson. Check ko ba si Kagipa Bulson? Ang balita ni Kagipa Bulson. Ay nang BCC, blabalikan tatong iskulahan nga ginsuspender ang klase bangutuban sa pagpamahog. Kagipa Bulson!
1: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
6: Kaya pa bro, sin confirmar sa aton ni Police Colonel Eugene Tepadomia, no, kung sa din alas 2 kagapon sa hapon, may nakitaan niya karton sa pagpamahog sa sulod sa comfort room sa Bacolod City College. Kasi nakasulat ini nakasulat sa karton ni Pagod, umandam lang ka mga bulay ka mo pang ubuson pa ka mo. So, i-consider ini nga threat, no, sa aton sininga mga...
0: Dali lang, isa sa honta, word for word ang aton sininga sa mga tirada, subong. Iya ginsu ano nga karton, when we say karton, may karton sang sigarilyo, may karton sang biscuit, may karton nga box sang klinika DTX 700, inablang box nga karton gidya. O kay may mga karton amo.
6: Ang pag-specify sa aton ni Colonel Ripatomia, so cardboard sa 55-volt, so inang color brown line, iyang black and white na cardboard, ha? Color brown,
0: ito usual. Inang daw gina-box, gidyang kita ka na sa aton nga, no, nga DTX products, DTX 500, may box sa DTX Coffee Mix, may box na sa nga daw brown. Brown gi man ang kulor?
6: Brown.
0: Pasensya ka na matyag ko, hindi brown. Ha?
6: Karton.
0: Basta karton na. So, ginbutang.
6: Yes, basta karton kita.
0: Oh, amo na, bahala na sa interpretar, basta karton. Ang nakasulat una, ano? Nga word.
6: Umandam.
0: Umandam. Ikadua nga word.
6: Lang.
0: Tatlo.
6: Kamo.
0: Okay. Ang tatlo nga words are umandam lang kamo. Dason, anong sugpon?
6: Nga.
0: Manga.
6: Buli. Kamo.
0: Okay. Umandam lang kamo nga mga buli kamo. Okay, dason.
6: Pang.
0: Nag-isa-isa tayo. Oh. Pang ubuson.
6: Takamo.
0: Takamo. Uy, amula na. So, umandam lang kamo nga mga bully kamo, pang-ubuson ta kamo. O, daw muna ang iyan nakasulat. Diin ginbilin ang karton. Diin ginbutang, diin ginplastar.
2: Sa sulod sa nga comfort room, ay hindi specify kung diin din na specific na lugar.
0: Kasi ooh.
2: Pero sa sulod sa nga CR, kasi sa Rods na kitang ining karton. So nakita ini siya sa isang estudyante na sa BCC.
0: Uh-huh.
2: Kaga after niya mabasa ang note, kasi sa Rods, immediately kindala niya ini sa isang kapag-tupi, bukon na istra, kasi sa Rods. Kaga mo to na yun, nag-alarma na nag-award. Na di ko sila. Na problema, sabi kasi sa Rods, okay, although alas dos ang hapon, nakita ito ang note na report sa maestra, ang kapulisan na ito na inform niya alas 4 na sa hapon si Peter Gold. So it took them 2 hours. Para ma-inform nga ito kasi nga kapulisan. So that's why nga tigiben niya amon na si Peter Gold.
0: Nga agin hold sa BCC ang information kay supposedly para madasig ang akto sa mga otoridad naton, yun, kinanglan makall ka na right away mo. So ano kung nung sabat sa BCC nga ginhold nila for 2 hours, what if ang aton ginabutang ta sa worst case scenario always kag K5 Wilson, because it's hindi ta gusto nga ma say sorry lang ta for sa matabo bla. So what if kung within that 2 hours na tuod to yung natabo or may nag ano da?
2: So, amo na ganito sa Rosa Gina, sa Lilig Do, kita sa aga, no lang tigwa, kita sa makasunod, sa artistan, makakuha, kita sa tayo, sa silahan. Pero ang only, ang ganyan na yun nato, no, amo lang kini si Police Colonel, sa Ripadog niya, kasi iskin sa entrance na, huwag kita dito, yung pasugtan, kay kadamo. Actually, sa Gina, kasi sa Rosa, hindi magnubo sa pulo, ka mga polis, ang sa foot patrol, o kung nagalibot-ibot, within the vicinity, no, sa sulod, sa sagwa, sa silahan, aside pa din sa security guard mismo sa entrance. So, perte kahugot ang security dito kay man kagapon, sa kagapon sa Peter Gross, na ibaluan ang may activity sila tanong na patigayunon subong adlaw along with the students and the faculty. Kung sa DM magpatigayon sa training, man ang Bacolod City Police Office at Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, siyang ano kung kita gold safety bala sa sulod sa eskulahan in case na may matabo, including ang shooting kasi sa sulod si kita gross or whatsoever, para at least mapatubuan ini maestra no obrahon o mapipresidente no obrahon o galing lang kasi may stress si kita gross, no? So gi-cancel ang mga estudyante, so matapo lang anay na sa klase sila online kasi sa gross, no? Kaga nagbaydo sila anay sa other mode of education nila, ang learning nila. So ang kanina lang ang training is ang mga maestra lang. So, amuna nga medyo ginutukan din nila, no? Ang nilitawal si Minali ang strength halin sa kwan. Actually, sa pag-interview naman ni K5 Red Salgado sa atong senior station commander sa mga police station 6 naman niya sa kay Sir Ramos sa K5 Road, may ara naman sila ginatanaw na suspektado kay K5 Road ng estudyante na posible nagsulat din isang threat, no? Sa karton. Kasi nga maton sa ina pagkatutukan kasi sa Gross, ano ba lang mga intervention para kung sa ato sila kapulisan once na po kumpirmado na
0: yes, exactly, kagipabuson, because this is not a joke. This is not a joke. It's just like bomb threat o bomb threat sa airport. Kay it will cause ang chaos mo. Diba? Sa eskwilahan. Ayun ko na kung ginikan, nandi ko pa eskwila ang bata. Kung mong ibutang ko sa langalang kabuis bata ko ban? Pwede ko malang yung mapauntad sa katuwig bata ko. Importante, buhi siya. Doon muna wala ang mindset. Di ta gusto maglabot sa punto nga magbinasulay na lang ta. Karoon, what would be the recourse sa Bacolod City College, especially sila sa security personnel, kagunsin o man itong nag-hold sinang information nga it will took 2 hours right before sila ang yung nagpabaluya sa police?
2: At kaya kasi Bros, including man sa training, no, especially sa security guard, yung tahayan, masabi yung intermediate ato niya, na i-train man ini mga security guard sa bulutuan, kagina lang naunahan lang sa disisino, kaya di among ini nakaschedule sa publik. Pagluan ini mga security guard kung paano masecure na asalakyan, kagang motor na nagagawa sa loob, K5 Bros, wala sa dalang na bumba o kung wala sa dalang na mask, kaya following the incident, bigo sa may Zamboanga before, kung sa din, pinato ko mga istante na kalamatay, nakasulot ang armas si K5 Bros paagi sa salakyan. Mo man ang ginaligawan sa karon diretsyo sa Bacolod sa buhaying party.
0: Ti tanan ini ka G5 Wilson, hindi man niya para lang niya sa BCC. Hindi man niya para lang niya sa dalagkuan ng mga universidad diri. It padala na da tanan. Bisan din kada karon makuanig ka muna, makumpormigig ka muna nga dapat may stricto kita nga pagpatuman sina. O, oh, di ba? Kay for the security niya kaki 5 Wilson mo. Oh, why ni naton ginamater sang una kay may ang aton panahon sang una eti tuslok-tuslok lapis pa lang tatuya. Oh, subong yet ni tiniruhay binun anay niya ta sigay na yung mga isog dugo ngadan subong mga pamatanon. And so, dapat i dapat pagid kag Gifa Wilson kay wayta panahon pasensya lang gid. Dapat i-follow up ni Buwa sa BCC what would be the ilang action taken sa sining insidente at at the same time anong dapat nila himuon kay ti may nagapagwa nga mensahe bully. So, dako nga pala mga tanon, may ara bully, gidman? Dira mismo sa eskulahan, di ba? Kung sino yung bully, dapat na istoryahon. Kay wala iyasang papel nga estudyante nga magtiner sa eskulahan kung bully ka. Kay ikaw yung halinan sang tao nga maniro, mamuno, bangod sang imo sa katunto. Oo, ti dapat na i-address na mayad. So, ipa-follow up ko na buwas imo sa BCC na dapat maghatag sa aksyon. Kay unang nga bes, iyan niya kasyudad sa Bacolod mo. Ang kapangalan, Bacolod City College ni. Hindi niya basta-basta lang nga Rhodes City College. Oh, iyan niya ka Bacolod. Ang pangalan sa Bacolod, may kuan bangod sini kung may kapaltahanda kag kung may uyaya na naghahandol sang sitwasyon pa kaangay sini kag Gifab Wilson.
6: Yes, kasi sa broad, so i-follow up sa inaabuas, no? Kaya try sa ganyan malabot ang kahit sa nga PCC ka sa ganyan na try kita po sa motion
0: pa mula. Kag isa pa nga daan, kag Gifab Wilson, gakwan pa ko ang Bacolod City College, pila lang ka metro sa aran ng Police Station 6? Oh? Pila lang? Ah, singgit ka na ganyan, guro da, mambal ka na, hoy! May kwan diyo, bati iyon, nas bangga sa may backup 6 da?
6: Ang muna ni perfect plan kasi sa broad daw na ilapit na naman daw sa pulis at pakita nila ang ita sumi niya immediate response.
0: May mga reporting na sa muna dumduman ko si General Ibay. Just like may amuna bala, may mga simulation, something simex, simulation exercise. Oh, may na-accident din sa siningadalan. Oh, may 5-minute roll na sila mo. Ah, way palabot, 2 minuto, ara na. Di kay scripted. Abot na nga daan sa mga kwan mo. Pero kung sa tutuod lang, duda ko. Sige, salamat kay Gifab Wilson.
6: Sige lang kasi sa broad, sa follow-up na lang inabuas kita, kita pa lang i-follow-up sa text was kung ano pa for type kita. But anyway, kita sa broad, no, balik lagi ka sa Bacolod City Government Center, yung ganoon sa inyo sa kanwan, sa My PCD 3 Bayo sa GDTX 500. Yung naman si K5 Wilson Vidiana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko magkalingawa sa Negros, K5 News.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Gifab Wilson Vidiana. Dapat seryosohon ni sang Bacolod City College. Especially sa ngayon sa security personnel kasi nang nag-handle dira and the administration because nakasalalay diring pangalan sa syudad. And at the same time, ang mga estudyante, mga manunudlo na nag-aubra dira, nag-eskwila sang tarong. Kay ti may mga handom ni mga kabataan da, kay halos kalamanan dira. I'm not saying gidi nga mga pigado, pero ti may mga nag-eskwila da nga mga pulo pigado gidi. Nga amo malang na saligan sila sininga mga pamilya ang ginapay eskwela dira para makatabang sila sa uli sila sininga pamilya kag pagpangabuhi. Ang problema subong nga hapon, way naman ko panahon. Ay, I need to say bye-bye kay alas 5:55 na. Mga ka-K5 ha, hindi magkalipat sa aton sing K5 Negros Island Region Broadcasting Competition this coming September 13 at SM City Activity Center. Kilita ay kita dito kay magakumpita ang mga baskugan ng mga eskwelahan. Ay may wild card kita, may additional wild card kita ang Mansilingan Agro-Industrial School kay dito lapit na to, half point lang to kabansi sa total overall school sang isa ka eskwelahan man to mo. Itatlo lang yung pili naton sa audition o galing kay gusto naton nga magdamo kag kay deserving man ah. Ang Mansilingan, so gin wild card na to, naka-join sila sa finals. So, taga Bacolod, go Bacolod. Lampasuhon tang iban nga mga lugar. Huwag na panahon. Salamat! Sa kala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM. Sa ngala ni Doc Ramil Uy, ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
7: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: tabuyan. Kadang wala pa ko kay inom sang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang kita ko nga tiil. Try ko inom sang gluten na nagpasalamat di ko kay na dula tanan kad ako bisan magulid ta sa kalawasan.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz, D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening Newscast sa mga Webes, Agosto 27, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangkay sang lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay City nakuha na sang pamilya.
2: Sa balitang nasyonal, 12 ka mga contractors ginpang blacklist sang Department of Public Works and Highways.
1: Sa balita international, kapin 160 patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border.
2: Kag sa balitang sports, sa Philippine women's football team handa na para naman sa 20th Asian Games.
1: Sa ato naman balita entertainment, Asia Rose Simpson top 3 sa Miss World Talent Competition. Lasay-say.
3: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
4: May kinabantayan subong nga low pressure area ang pag-asa nga may medium chance nga mag-develop si Sakabagyo sa masunod nga 24 oras. Ang LPA ang ulihin nakita 850 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Ang LPA ang nagkapabaskog subong sang epekto sang southwest monsoon o kunabagat, kagamoy niyang nagadala sa mga pagulan sa may Cordillera, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Magalumo naman ang panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa Metro Manila, nabilin nga bahin sang Luzon, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat pangunuman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal.
5: Balitang lokal.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasays 8 sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita lokal, 26 milyones pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo na kompeskar sa siyudad sang Escalante. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
6: Nakompiskar sa Police Regional Office Negros Island Region ang 447 kakasong smuggled nga sigarilyo sa Purkugon 1, Barangay Alimango sa siyudad sang Escalante sa tung Martes, Agosto 25. Naaresto sa operasyon si alias JC, 29 anyos, nga residente sang siyudad sang Sangay matapos nga makuha sa iyang paghinakop ang mga kontrabando. Ginabulubanta na gabalor sang 26,613,100 pesos ang mga nakumpiskar nga sigarilyo. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon matapos nga makakuha sang impormasyon ng mga otoridad angod sa illicit cigarettes nga nabakal sang intel sa isa ka beach resort sa nasambit nga syudad. Ining operasyon ang nagapakita sa nagapadayon nga kampanya sang kapulisan batok sa illicit trades. Ining balitag na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening News Cast, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Samtang armas baylo droga rason kung nga amay nagkalain-lain nga armas lutag nga nakuha sa drug by bus operation sa may barangay Handumanan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
7: Armas luthang ka baylo droga. Ginaligar na gabaton prenda sang pusil ang subject sang drug by bust operation tinalikdan nga adlaw sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kaupad ang duha pagid ka mga lalaki sa Zone 1 Barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod. Ang subject sang nasambit nga operasyon ang ginkilala sa kay alias Carlo. Dakop man ang upod sini nga sanday alias Melchor.

0: kag alias Baldwin. Ginpahayag ni CDEO Head Police Lieutenant Colonel Roberto Injope Jr. si Burgos ang ginaaligar na gabaton prendas ang pusil sa baylo sang iligal nga droga bangod nahibaluan nga kun wala kwarta ang manugbakal sang iligal nga droga armas luthang ang nagaserbe nga pangbayad diri. Dugang pa ni Injope, sa inisyal nila nga pagpangusisa, ang tatlo ang nadakpan kag surrender sadto sang ginimplementar nga Oplan Tukhang. Sa karon, ang tatlo kasospetsyado ang nagapangatubang naman sang kaso angot sa paglapas ng Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang nga kaso kay Burgos ang 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: La size 11 sa iban pang nga balita lokal. 20 anyos nga lalaki dakop sa drug buy bust operation sa Kamankalan. May Kampyon nga Balita si K5 Aubrey Suspenye.
2: Dakop sang Kamankalan Component City Police Station ang isa ka lalaki sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa Purok 6 Barangay 1 Kamankalan City Agosto 27. Ginkilala ang nadakpan kay alias Kano, 20 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa iya ang 7 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginipatian shabu, nagabugat sang 5 gramos kag may balor sang 34,000 pesos. Isa ka improvised glass tutor kag kwarta. Ang nadakpan ang yara na sa kasariya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang nga bangkay sang lalaki nga ginaligar kawatan sa siyudad sang Talisay, nakuha na sang pamilya. May Kampiyon nga Balita si K5 Red Salgado.
4: Bangkay sa lalaki nga ginaligar kawatan nga nadakpan sa Talisay City nga ginbawian sa kabuhi sa tuong Agosto 25 agin kuha na sang iya nga pamilya. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sang Talisay PNP, nga wala na nagpasugot ang himata sa lalaki nga ipadalom sa autopsy ang bangkay apisar nga wala nila may baluan anang ikabangdanan sa kamatayon. Sinupa sa kay Linda nga sa inisyal nga impormasyon nga ila nakuha sa imata ini ang residente sang EB Magalona kag may kaso anay nga paglapas sa Republic Act 9165. Hindi pa matumuntugtog sumuan ang kamandanan sa kamatayon sa lalaki sa ini ang nadakop sa mga security guards sa subdivision. Ginpusasan ini agud hindi makabuhi samtang ginlagas ang isa kaupod nga nakapalagyo apang sa ini ang ginbalikan wala na sang kabuhi.
5: May nag-claim na na family sir sa ICER. Kaga EB Magalona sir. Sa ang base sa amon nga mga investigador sir, may record niya sir sa EB Magalona police station sir related to RA 9165 sir or sa drugs sir.
4: Para sa D3 Bio Evening Newscast, na nasa K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, Bacolod ginpasidunggan nga top performing peso sa NIR. May Kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
6: Nakabaton sa pasidungog ang siyudad sa Bacolod bilang top performing peso sa ginapatigayon nga peso map Negros Island Region Congress sa tinalikdan nga Miyerkules. Luwas diri nakabaton man sa 5 pa ka mga nagkalailaing award sa Bacolod. Lakip na diri ang award nga pagkilala bilang siyudad nga may most job fairs all year, highest number of applicants hired on the spot, most dolly programs implemented kag para man nilalagon nga Labor Day kag kalayaan job fair para sa alkalde ang mapubuluyo kag bag-o nga graduate nga mga pamatan-on nga nahatag nila sa pangalabuyan ang tuntuod nga takos ang ila sini nga pagserbisyo sa publiko. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villena para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 15 seconds sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginkompermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga magapabili na naisubong ang social media application ng Facebook apisar nga may mga rekomendasyon nga iban ini sa pungsod.
3: Madumduman nga ginkonsiderar na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC nga igaban ang social media application sa Pilipinas. Bangoduman sila kapasawan nga utaton ang pagpalapta sa mga fake news ka mga violent content.
1: Pahayag ni Castro para yun naman nga ginakakas ang social media platform ang mga fake news makapatalang ang impormasyon kag mga violent content.
3: Samtang yara na sa 9.5 tub-tub Jess ang ginabatsyag nga sakit ni Senator Jinggoy Estrada sa iyang nga tuhod sang ginpamangkot siya sa mga miyembro sang media kahapon nga adlaw Agosto 26.
1: Madungduman ni gindala si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan matapos nga naglagtok ang iyang nga tuhod sa New Quezon City Jail.
3: Suno sa orthopedic surgeon nga si Dr. Fernando Siquia mayara sang meniscus tear o con na may gisi ang nawala nga tuhod ni Estrada.
1: Matapos magpaidalom sa x-ray sa among ospital, gilayon man siya nga ginbalik sang Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sa New Quezon City Jail.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpakita naman ni University of the Philippines Professor ka Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o kung NOAA Executive Director Mahar Lagmay kung paano nila usaron ang makuha ng isa kabilyones nga pesos nga budget sa madasun nga tuig.
1: Sa ginpatigayon nga press conference sa mga adlaw Webes Agosto 27, iyagin pahayag ang pondo ang pag-usaron para sa pagtabon sa mga henerasyon sang high resolution mapping para sa mga mayor nga suba sa pungsod.
3: Pag-usaron man ini para madugangan ang suporta para sa uplan kontra baha.
1: Suno kay Lagmay, apisar nga limitado lang ang resources ang pungsod, luyag nila nga ma-maximize ang pag-usar sang science, agod nga mas mangin epektibo ang ila investment.
3: Dugang pa niya na hindi basta-basta sa ila ang paggasto sang lang samtang ginatansa. Ini, dapat sila nga mangin maalam kag evidence-based.
1: Sa iban pa nga ukon sa katapusan nga balita national, ginkompermar ni Department of Public Works and Highways ukon DPWH Secretary Vince Dizon nga 12 ka mga contractors ang ilagin blacklist samtang masobra isa kagato sa mga empleyado sa ahensya ang suspendido. Ginkakasapwesto ukon magapangatubang sang kaso may angot sa mga maanomalia nga flood control project.
3: Pahayag ni Dizon sa ginpaligong nga hearing sa House Committee on Appropriations, ang mga na blacklist ang nahibaluan naman subong sang ombudsman kag madamo sa mga ini ang napasakaan na sang kaso.
1: Sulo kay Dizon, ilan na ginbasura ang ginatawag nga aprametric formula sa pagpreparar sang budget proposal para sa madason nga tuig.
3: Wala naman sang allocables o con leadership fund sa ginpropose nga 22-7 budget sang DPWH.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, kapin 160 patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
8: Patay ang kapin 160 ka mga individual sa paglamon sa flash flood kag mudslide sa border nga bahin sa Nepal kag Tibet China sang Miyerkules. Magluwas sa mga napatay, ginatos naman ka mga turista, trabahante kag iban pa ang gindeklarar nga missing. Suno sa kapulisan sa Nepal, 157 ka mga individual ang napatay sa ila lugar, samtang tatlo naman sa China. Makita sa pila ka video sa social media ang mabaskog nga dalo-do sang tubig kung sa diin nahalitan ang mga building, dalan kag iban pa nga mga estruktura. Pilaman ka mga individual ang nagtinguha ang magpalagyo, apang wala na ang mga ini nakaluwas sa makakulugmat nga trahedya. May nagluntad man nga linog sa lugar antes na tabo ang flash flood, kag amo ini subong ang ginapatihan nga nagtugas ang avalanche kag pagbaha sa lugar. Apang ginpahayag sang isa ka geologist nga hindi pa klaro subong kung ano ang gitunaan sa trahedya. Sa isa naman kalitrato nga kuha sang Planet Labs, makita ang before and after satellite imagery sang rehiyon. Kung sa diin makita nga kaangay na sang lutak ang color sang sadto nga berde nga kagulangan sa lugar bangod sa mga lutak ang debris nga tugas sang flash flood. Una nga ginpahayag sa Malacanang nga wala sang Pilipino nga apektado sa trahedya. Apang sa ginpaguha nga update sang Nepal Tourism Board, isa ka Pinoy ang na-record nga missing matapos ang insidente. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
3: Philippine Women's Football Team handa na para sa 20th ASEAN Games. May kampeon ka balita si Kagipar Marv Aranuez.
9: Handa na ang Philippine Women's National Football Team para sa ikabyenteng Asian Games. Pagkapangunahan ang pagdepensa sa mga goalkeeper na nalakipan ng Dai Gabby Rourke, Nina Miolio, kag Olivia McDaniel. Pagkasuportahan ng mga inisa mga defender nga sanday Aislinn Sia, Azumi Oka, Hali Long, Jordine Corana, Kaya Hawkinson, Reina Bonta, kag Sofia Watt. Para naman sa opensa, yara ang mga forward nga sanday Alex Carpio, Angela Beard, Junessa Tolentina, Mali Ramirez, kag Natalie Collins. Ang mga midfielders naman namo ang nalakipan ng Dai Camryn Penn, Carly Freeless, Isabella Passion, Jacqueline Sawiki, Katrina Gilu, Megan Murray, Sky Leach, kag T. Piding. Naglaom ang national team nga malapawan ang quarter-final finish sa tong 19th edition sang pahampang nga ginpatigayon sa China. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Asia Rose Simpson top 3 sa Miss World Talent Competition. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Naangkon ni Miss World Philippines 2026 representative Asia Rose Simpson ang top 3 nga pwesto sa gitpatigayon nga Miss

0: Nagalaom naman si Simpson nga makuha na sa Pilipinas ang ikaduha sini nga Miss World crown matapos nga una nakuha ini ni Megan Young sa tung 2013. Para sa Balitang Entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: The first time ko ka mati niyang talent niya.
2: Ano?
1: Gymnast.
2: Oo. Kahit di ba laban.
1: Daw mga dance na o singing o something mga, like na mga ethnic na mga dances.
2: Oo, mga cultural dances, mga ga-represent sang kultura sa isang kapungsod.
1: Pero in fairness, kagwapa sa iya.
2: Oo, in fairness. Kaya, gwapa magiging siya.
1: Namitani kon.
2: Sige, ikaw ba yan? Taka nga i-ma-describe.
1: Di kinamitani kon, makadaugid siya. Kaya daw, pila naman bika tuig, siguro mga 2 years naman
2: si
1: na-drought.
2: Last si Megan Young.
1: Oo, saan na ba to?
2: Dugay na daw,
1: drought season sa when it comes sa sinakapadyan.
2: Oo, dugay
1: siguro
2: na.
1: Siguro mga 3 or 4 years ay, yun lang gid. Sobra. Ako'y bihilig sa mo sina. Ina-appreciate ko lang bi ang mga beauty nila.
2: Do college pa lang to.
1: Si Megan, hindi ah.
2: Hindi lang to para si Megan, may bala na. May bata na.
1: Di bata pa man ta. Ako, 18. So, ikaw, 16 ka pa ng gani.
2: O gani man, nga gadinali. Giga mo yan.
1: Gigadasig.
2: Ay, pero by the way ha, kasubo man isa natabo sa, sa Tibet border, sa Nepal-Tibet border.
1: Do, nagabot sa punto, gani ka K5G, nga, kundi may, nag-core kita. May mga bagay nga, gusto mapundo ta, and then, sa Malaysia to Singapore, nadumduman mo to, nga, nagtabok ta may border, di mapundo ang bus,
2: tapos, imagine mo na mga what if. Wala pa man tato kakadto. Baka naman ba si Dasun?
1: Kaligay kalawo ay gidlas ang natabo kay K5G. Sinabi nga trahedya daw, wala ka na time to prepare.
2: Kita kong video pala, kay K5 Rods, gadinalagan pa ang mga tao, pero ano gidbi ang ila, sininga ka na sigon sa pagragasa sang flash floods.
1: Plus ang
2: as
1: impact
2: in,
1: na dumatiyang mo daw, ginsumbag ka sang
2: as in, kita
1: bato, kagbalas, kagice.
2: Mga kabataan na nalubong sa lutak. Grabe ka, subo-subo.
1: Okay lang to yakon sa mga hotel, nga kakatulog ka, nga hindi mo mabatsyagan ang pain, o may ginahakos ka tubi. Okay lang na iya, kahit nalubo okay lang. Pero ang lain itong nakita, mga gulpiyada, gila.
2: May araw to nakita. I don't know kung legit ang picture, pero may mga naotdan sa mga sang ulo, mga body parts, no? Grabe.
1: Isa to ka gin-rescue nila, pero pag-check doon man nananggal na pasensyas nagkakaon.
2: Grabe no, grabe ka subo. May isa ko no ka Pinoy nga missing. So, may isa nga na.
1: Kagina ang latest daw wala pa man, pero subong
2: may, isa na nga missing. Ahay, wala lang no.
1: May mga tourist bika K5G mo, may taga US, United Kingdom, UK, may taga Malaysia, may ara man nga taga South Africa.
2: Sige. Mga ka K5, amuyan tong dalag ko ng mga balita subong Webes, Agosto 27, 2026.
1: Bantayan Boss Ngadlaong, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunod ang Larga Visa program ko upo si ka K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersa sang numero 1 estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
1: Ano naman si ka K5 Ronald sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
3: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Rosie.
1: Ako si Rosita Almayrismeria. Ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagiging ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. Check your time, kagisigong inyong mga orasan. Oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong at telemanansang balita, ibalok komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko.

Rolgo. As always, upod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabitbit. Nga hinganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo. Aton paaboton ang mabunok kag madamol nga pag-ulan sa pinakabahin sang aton sininga probinsya bangod sang forecast sang pag-asa nga it would be a rainy weekend starting today tubtob Domingo, meaning karon nga hapon amo na ning mabatyagan ta suno sa forecast or weather advisory number 20 sang pag-asa para sa southwest monsoon o kon habagat dakta alas 5 karon gid lamang hapon Agosto 27 tuig 2020 sa east kadakip ang Negros Occidental or in fact ang Negros Island region sa mga lugar sa diin mayara sang forecast o kon ginabrubanta kag ginalantaw sang pag-asa nga magaagom sang 200 mm nga rainfall o kon both siningon maklasify na ini as heavy rainfall, mabunok nga pag-ulan. Ginapaandaman man sa pag-asa ang potential impacts o kon ang posible matabo pagbaha sa pinakabahin sang aton nga isla. Karakip na ang pagturutipag sang duta o kon landslides kagti kon syudad sa Bacolod paandaman taman kagpaabuton taman ang posible nga mga pagbaha sa pinaka mga lugar ilaminagid sa aton sininaandan nga mga barangay nga yara sa tupad o kon sa kilid sang mga kasubaan. Lorgo, pabukas nga mga balita kag komentaryo for tonight dala sa inyo sa gyapon sa kaalwan sang aton masaligan nga mga tagsakdag sang libre nga balita ibalo kag kinaalam diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee ang akon masaligan nga kape. Ang kape nga indi digulpe upod sa ginaparis ko sa DTX Premium Coffee ang John Wick sang lawas D3 Bio kag ang makapapagsik sa inyo DTX 500 Lorgo, hindi lang masaligan nga tagdalas ang balita kag hibalo kundi masaligan man nga tagpabakod sang inyong karawasan kontra sa balatian. Lorgo, naunahon ko niya na una nga isyo sa aton banwa huna-huna nagalibot karon sa social media ang isa ka video angot ini sa interpolation o kon ang exchange pagbailuhanay sang pang-inuino sa tunga nanday Senator Robin Hood Padilla kag isa ka legal counsel sang prosecution. Now, of course si Senator Robin Hood Padilla kon sa tapong life pa kastigo wala tuogid labi na sa social media to be specific sa Facebook. But then ang pamangkot nga ano bala ang punto ni Robin Hood Padilla nga ini siya ginakainitan sang madamo nga mga netizens, but I would suppose to be fair about it, madamo man ang nagaapin sa iya. Let's have this video.
1: Circumstances then were different because we were
2: bakit po
1: under...
2: Iba? Bakit po iba? Bakit po na iba?
1: May gera po nun, sir, and we were under
2: wala
1: occupation.
2: Po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti.
1: Good Opo. Afternoon din po, sir.
2: Opo. Batid po ba ninyo ngayon mga petsa na to kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo 19 hanggang 30.
1: Buwan ng wika daw po, sir.
2: Bukod po sa buwan ng wika,
1: National Heroes Day.
2: National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
1: Opo.
2: Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
1: I'm sorry po sa aking history teacher.
2: Ayan, opo.
1: Hindi ka na po maalala.
2: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
1: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited, provided they also provide the real
2: Apo, the pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
1: Some of it po, Your Honor, to be candid, already heard.
2: Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo?
1: Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were
2: Bakit po iba?
1: May gera po nun, sir, and we were under
2: Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maxi, ka-labuyo.
1: Strictly speaking,
2: lahat po yan
1: sir,
2: ginagamit
1: na
2: alias.
1: Internal armed conflict, iba naman din po yung war.
2: Ah, bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng
1: gera, sir, Your Honor.
2: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam nyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nag-traidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan.
1: If I may,
3: one last na lang po.
1: If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
2: Hindi po
1: by
2: pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
1: If I may,
2: na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan, eh mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw.
1: With all due respect,
2: isa pa po,
1: Your Honor.
2: Isa na lang po, kasi... Isa na lang po.
3: Kindly wind up.
2: Senator, ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
1: To be candid, Your Honor. I'm not.
2: Sino po?
0: Si Ninoy Aquino.
2: Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
1: Your Honor, if I just may... Rorga!
0: Alright, take castigo. Wala to sa Facebook. Si Senator Robin Hood Padilla... Tungod sa iya panindugan, ako on ko. Ako mismo, sang una na init ako kay Senator Robin Hood Padilla. Kaya ang impresyon ta sa iya, artista, mango, wala hibalo sa panggobyerno. But this time around, I don't see anything wrong sa iya siningalinya sang paramangkutanon. Of course, I won't delve into the particularities. Kaya ang ginapagwa sang prosecution, remember nga nagligad nga mga inadlaw, wala kuga talakay sang impeachment kay Vice President Sara Duterte because for me, mas damo sang balita nga worthy o kung nagakadapat nga talakayon sa sulod sang duwa ka oras nga pagpangalagad sang larga vista. And so wala kuga talakay because for me, magtimbang may ara sa mga abogado. And at the end of the day, what the people think will not matter too much nga. Because at the end of the day, ang mahusga sa kay Sara Duterte, wala sang liwan, kundi ang senator judges. So bisan ano pa kawangal ko de, kontra o konpabor kay Sara Duterte, I believe it won't matter. Pero tonight, ako niya talakayon ini tungod sini. Number one, ang punto ni Senator Robin Hood Padilla, hindi siya abogado magplastar. Very, very simple. Bisan ang aton mga baganihan naggamit sang aliases ukon sang ngalan nga peke. That's one. Number two, sa idalom sang if you look at the rules sang Commission on Audit ukon COA sa paggamit sang confidential funds, ang matuod sina, these are funds that are supposed to be liquidated. Ang gobyerno kabalo kung paano gingamit ini ang confidential funds. As explained sa rules or circulars sang Commission on Audit o Concoa. Dimudo, ang aligasyon nga hindi accounted for ang confidential funds, hindi ina matuod. Pero dira lang ko asta nga kay konday dayon ko ang ininga argumento, basi masalaan ko yang agadipinsa kay Sara Duterte. Ang iya mga abogado, lihitimo nga abogado, kabalo sina. And I would suppose they will present that. I don't know, no? Now, ang punto ko yao galing amone, which is far more dangerous. Nga, konga insist ang prosecution nga ang mga aliases o kon mga ahinti halimbawa nga gingamit sang gobyerno sa pag-provide sang information parte sa mga komunista, dapat mabalaan tang matuod nga ngalan, that is very dangerous nga ah. Because that would put the lives of those people in danger. Kag ang pamangkot amo sini, kung nagatag sila impormasyon kontra sa komunista nga ara sa gobyerno, hindi bala nga imbis tuya-tuyaon ta sila kag ipakamaraot, hindi bala pasalamatan ta sila. Sure, they were paid for in intelligence funds. Pero ang pamangkot amo sini, sino ang yubiton ta yadtong mga nagapa apabor sa komunista o kon ini nga mga tawo nga nagrisgo sa ila kabuhi kag naghatag impormasyon? But ang pinakaimportante, I think, amone, of course, hindi ako ya propagandista ni Sara Duterte. Pero Remuel, kung ako abigin kwa nila nga propagandista, ang ako ni pamangkot amusine, hindi bala nga mas kululbaan nga for the first time in history, ang Department of Education o kung DepEd, may intelligence fund nga buot silingon, amuni kadalom na ang pag-penetrate sang komunista sa aton educational institutions. Ti hindi kululbaan na Remuel nga ang departamento nga amu kuntani ang magahulma sang utok kagbalatsyagon sang aton kabataan, yati banwa nasuhot na sang komunista sang mga terorista, and that by itself is a major concern. And I would believe it is a matter of national security. And it is a matter of concern for every one of us. Halin sa manugbalot, pakadto sa driver sang taxi, sang jeepney, pakadto sa nagatinda sang karaho, pakadto sa nagabaligya mani, initanan aton ini kabalak-an. Nga ah, saluyag ta sa indi, ang Department of Education is a very powerful institution nga ah. Tungod amo ini ang ginakabig nga institusyon that actually serves as the loco parentis. Ikaduwa, nagaakto bilang ginikanan sang kabataan kun ara sila sa bulutuan. Tidin kay moya kakita nga ang isa ka ensya sang gobyerno gamiton sang komunista agud gubon ang pamilya, ipainsindi sa kabataan, i-brainwash ang kabataan nga magbato sa ginikanan, magbato sa maestra, eventually magbato sa gobyerno. Ti ang sunod nga pamangkot, hindi ina bala makakulugmat. And so if you ask me, that is the bigger issue, I think, beyond the impeachment complaint. Kay kung ipatag lang ini, and if it will be checked with the Commission on Audit, I would suppose nga ini nga mga intelligence funds are liquidated pero gina-archive lang, but silingon ginatago lang. And so I think nga ang impeachment, again, it's not because nga gaapin ko kay Sara Duterte, because Sara Duterte does not know me, and as I have said, naglikaw ako sa talakayan sa impeachment until nagwa si Senator Robin Padilla. The point was very simple, ang gina-drive out ni Senator Robin Hood Padilla. And of course, hindi mabilib eh ang mga tao nga abi nila, alam sila, because si Robin Padilla wala naghambal nga daw abogado, wala ga-Ingles, naga-Tagalog. But the point was very simple, ang paggamit sang alias kun kaisa is a necessity. Is a necessity. Tungod, we are at war. May gira sa luyag ta sa hindi. O dudugay, inigina deny sang gobyerno. But ako unta, we are living in a wartime condition. May gira sa kaumhan. Ginapamatay ang mga sibilyan sang terorista. Tagu-taguon pa sang gobyerno na. Ti kundi disgrasyagid kita. And at this point, kinanglan nga ang intelligence, if need be, baklon gamiton ang kwarta. Anong tamanabi? Gamiton ta para i-proteksyonan, pangapinan ang mga kriminal. That can never be. Lorga Vista. And so ang punto ko is very simple. I think we should look at the bigger issue. Nga for the first time in history, may ara na sang intelligence funds ang DepEd, at least during the time sang pagpungko ni Sara Duterte as DepEd Secretary. Number two, hindi bala makakulugmat nga ang mga komunista ara na sa gobyerno. In fact, kung i-disclose mo ang ngalan sini nga mga agents, pasti mabalanta kung sino si Mary Rose Piatos, mabalanta kung sino si Amuni, si Amuna, we are practically handing them over to the terrorists. Do parios lang nga ginbaklid ta ila mga kamot, ginpaluhod ka, gindaho ta sa mga terorista ang wasay, agod punggulon ang ila mga ulo. Tiini begs the question to each and every one of us, to you nga nagapamati subong, samtang nagatigang kag nagasugba sang tabagak nga uga, aring pamangkot, tidiin kita maapin sa mga tao nga nagabulig sa gobyerno kontra sa terorista, ukon sa mga terorista nga wala sang iban nga opisyo kundi gubun lang ang aton gobyerno kag katilingban. And that is the choice you alone can make, I alone can make. Ina nga pamangkot is for you and you alone. Ina is a call for conscience. Dugay na nga ang aton nasyon gakatunga-tunga, gapahat-pahat. We are living as a collection of tribes, not really as a people bound by a common vision, a common identity. Nga, mayara nagapati nga, Lechenia ang sugar industry, Lechenia ang mga asyendero, Lechenia ang ara sa gobyerno. That might be true in some cases, but at the end of the day, ang aton kuntani nga himuon is to be one, agod aton patinaron ang aton nga nasyon. Ang pamangkot amo sini, halin sang 1986 tubtub karon, inaway lang kita nga inaway, abier karon, pamangkoton taka, nag-adilanto ang imo pamilya, nagdugang ang imo sulod anon karon nga gabi sa imo lamesa, nagdugang kag nagmayad ang imo tiligangon nga bugas.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa tumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Dugang nga mga balita kag gibaro tonight dala sa gyapon sa inyo sa Kaaluan. Sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
4: Larga Vista!
0: Pulis nakaluwas sa nagalupad nga sanggot dito sa Dakpanwa sang Cadiz apang nakaluwas sa kabuhi sang isa ka persona nga may problema sa panghunauna. Ibaroon tani karon ang istorya. Standby with K5 Chester Vironke sa kay Bomba Marilo. Karon dugay-dugay.
4: Larga
0: Vista! Unahon taning balita ni K5 Berto Gakit Jr. Angot naman ini sa isa kakawatan na numan niya nga kadimarasan kay ini karon importante ha ginapanugyanan tang aton mga kauturan damo gareklamo sa akon nga may mga lugar dere nga nagauso ang kinawatay samtang nagadalom ang tigkiriwi kag nagapakadto na kita sa tiempo galing may mga report ko nga nabaton nga perte ang kinawatay sa pila ka mga lugar. Ilakip taning balita ni K5 Berto Gakit. Kag-andam kamo kay mabunok ang ulan. Halin karon tubtub sa Domingo, ti ampay na sang mga kawatan. Pero ariya, kawatan na dimalasan. Na numan imo iyang nakapalagyo na siya kuntani, nagsakay sa tricycle, binalik sang driver sa lugar o sa balay nga iyagin kawatan.
4: Larga Vista!
0: Ti ang balita, nagasiling nga inisya agi.
4: Larga Vista!
0: Pero 40 mil ang iyagin Kim-ing. Yaring balita with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
5: Mapuli na ni Kagin ang LGBT.
0: Kadlaw ka ho?
5: Ha?
0: Nagkadlaw ka ho?
5: Oo, kayo doon ka kaladlawan. Sa
0: sa ano? Ang Kim-ing?
5: Hmm. Kay man, about
0: pero Bert, Bert, ma-imagine mo kung magambal Kim-ing?
5: Kim-ing?
0: Kim-ing, anong sa inyo sa Gimaras ang Kim-ing?
5: Kim-ing man eh.
0: Kim-ing man. Oo. Oh, ang mga dua lang katudlo, abi ang nagapulot, no?
5: Oo.
0: Oh, pilang gin Kim-ing niya kuno allegedly?
5: Actually, ang mga kaso nga kinawatay, dugay man niya kagibay
0: ba? Oo.
5: Hindi na niya muling adlaw, yan ang awat siya.
0: Ha?
5: Okay na niya, mga ligad simana, ligad bulan, asod-asod ng mga kinawatay.
0: Okay.
5: Kunaling, kuha niya gidman niya siguro, matsag siguro, adlaw ya gyapon.
0: Uy.
5: I mean, hindi magigili adlaw, no? Amuling nitabo kay nga.
0: Okay.
5: So, ako rin, I don't know kung din siya naghalin ni.
0: Uh-huh.
5: Nag-pakay ka, typical nga daw, wala ni siya yung ginhalin, may nga nangawak. Kaya wait, nakabalo pa siya nangawak, nanigro sa iba ng mga ano.
0: Okay.
5: Nagsakay siya, no, typical nga daw, nagsakay siya sa may Bangka Kore.
0: Okay.
5: Ambalya, masakay ko nung sa may Alihis, dulong ko na. Kaya hindi na iabalay.
0: Amo ginang tingog ya?
5: Ano?
0: Amo gitong tingog ya?
5: At hindi kitip, ano man nga dumakin niya tingog. Si, gusto mo i-ako ha?
0: Sige be, sige be! Five, five. Ano? Okay. Pip, pip, pip! Tricycle, gabot! Pip, pip, pip! Busina, tricycle, pundo sa tubang yan. Ano nga ba niya?
5: Manong, tagpila pa ka doon sa may Alihis.
0: Ipunem. Okay. Okay.
5: Tag, ano lang.
0: Oh, dako tingog. Dako tingog.
5: Oo, di ka. Ever. Tag ano lang ah, tag 70 pesos lang.
0: Okay. Bawat duplikara ang imong nga papel ha?
5: Oo.
0: Pwerte. Hindi
5: pagsakay ko nung, pagsakay kaki-vibe Julius, ang basang lalaki nga, ugik siya man niyang kawatan sa amo ko niya. Embes nga maglipo, dira pakadto sa may Bangka, pakadto sa, di ba Bangka Kore? So, dira sila sakay ng pigid.
0: Okay.
5: Maliko na siya sa tuo tapak, kiti paalis na namong pabangga mital.
0: Okay.
5: Ang ginkawatan niya, nga 40 mil, nga nabalaan nga amo sang driver, dira sa may suntal, nagliko, pawala.
0: Pawala?
5: Ang driver. Ang ba na, nung di ka makadto, nung doon di manipalihis.
0: Oh.
5: Ang ba na, ikaw ang kawatan, ha? Idulong ta kasamo ko. Ikaw gaya,
0: no? Uy! Wala siya kabalo, galing nga atong tricycle driver, gaubra para sa ginkawatan niya.
5: Na bukad man sa unang CCTV.
0: Okay.
5: Ang mong kabaluman ko nung si Michael.
0: Ining si Michael amo ni ang tricycle driver.
5: Okay. Naman ko el nga amo ni siya mo kay Tiara man siya pagkit lantaw sang CCTV
0: okay. Pagkawat. So dimodo, Bert, clarify ko lang, dimodo ang pagkawat ya allegedly sang 40 mil sa ginaubrahan ni Michael hindi iya kaina.
5: Hindi, dugay na ni mga tatlo kasi mana, duwa kasi mana.
0: Uy. Gali ka? Dugay na.
5: Hmm.
0: Wow, okay.
5: Tubong ng gidyad daw, siguro.
0: Natsambahan siya.
5: Oo, gintulong ni Michael sa tricycle driver dito sa may shop sa Yasin nga amo.
0: Bert! Tanlas kun amo memorya si Michael, no? Napagkit sa iya ko na una, eh.
5: Di ko maluka man niya.
0: Duda ko, Bert! Bert! Bisang, si Michael, duda ko ga DTX 500 mo?
5: Pati, kabalaga. No? Memory gap ya.
0: Kita mo wala sa memory gap. Tatlo kasi mana na dumduman niya pagyapon ang tsura sang alleged nga kawatan, no?
5: Igani man.
0: Mm-hmm.
5: Tanlas ang memory.
0: Tanlas? Oo.
5: Kakitay ba Julius pagabot sa balay?
0: Okay.
5: No? Tatap nga gintulungan siya sa amoya. Una nga nakakita, nakibot ang amo nga babae. Ang gikawatan, yung 40 mil.
0: Oh!
5: Negosyante niyo ang duwa mo. Yung mag-asawa, ang ilan nga negosyante. So mga dumanga sopa, katribla, no?
0: Aha.
5: Amo ni Jotie ang 40 mil, tuwi sa support nila si sa kabulan, man to ko di negosyante, ko support mong ti nanugunan man sila guro, ti una ya nakita ko nung sang babae ang balya, wala ko ya sir na luoy, kun nahadlok ko ya nga, ni mangkota. Kay basi man lang mapatay sa akon isang pana.
0: Uy!
5: Kasi ba, Julius? So, gindimo nila, ginsakay nila tricycle, gindala dito sa may police station 6.
0: Okay.
5: Gindala sa may police station 6, kagibab Julius, hindi lang isa, hindi lang duwa, kundi dosi, gid ka mga reklamo.
0: Uy.
5: Ang iyang natubang to kay na nga ginreklamo siya, kasi hindi lang man niya amo ang iya ginkawatan, damo-damo nga mga kaso ni iyang ginkawatan. Eh.
0: Question, Bert. Bert, question. Nga kabalo ang mga tagreklamo nga iban nga shaman, paano sila kabalo?
5: Because of the CCTV. May mga CCTV.
0: Ginpagwa dayon sa social media, hao?
5: Actually, kaki Vibe Julius, dira pa lang nadaan. Di ba, ang natabo mo na eh.
0: Okay.
5: Nakatoto ang una-una nga tag-iya, kasi na-identify nila ang
0: kawatan. Oo.
5: Sa may Now, nag-picture ning tag-iya, una-una, ang ano ba lang sa tagiya to sa mga katre
0: okay.
5: Na hindi ko wata niya 40 mil ginpo siya sa Facebook.
0: Uy!
5: Tika on may nag-comment siya man ni sa amon ng establishment.
0: Uy!
5: Na-identify ka because of the CCTV kiba Joe.
0: Oh sige be i-bring up taliwat be Toto Remuel ang picture ni si Inday Kim Ing lang tawag ko ni si iya.
5: Oo.
0: Okay lang na nga si Inday Kim Ing.
5: Oh,
0: okay. Ti pag-abot di kay para may voice man blabert. 'Di ba? So bali pag-abot sa police station 6, sang iban pagid nga mga complainants, ay ara siya. Uyala. Do babadji gid yang tsura ya Bert. Ang iya pormada.
5: Dumauluyaon siya gani.
0: Ay. Oo. Nakaspageti pa siya kainaho. Ano gani panawag ng abayo, Bert? Naka-spaghetti strap siya.
5: Check ko bigid. Oo, naka-spaghetti.
0: Naka-spaghetti siya. Pula.
5: Stripe na pula.
0: Stripe. Naka-miniskirt. Oh, anyway, Bert, tamo na eh. Pag-abot to sa Station 6, nagdagsa ang tagreklamo?
5: Sobra pulo itong nagreklamo kayo na siya sa station.
0: And tanan, Bert, may ara positive identification nga siya gid.
5: May mga reklamo
0: bata. Initanan ang tagreklamo Bert Socorro Akwan pa lang ni inang Suntal Village pa lang ni ulain-lain nga lugar.
5: Lain-lain ni nilain ni nga mga lugar. Lain-lain ni KT actually na identify gid siya Kagiba Julius, ipakita ko si Moblang CCTV.
0: Oh, sige be.
5: Identify sini.
0: Oo.
5: Siya ni Akawat sang, ano, sang perfume.
0: Sa diin.
5: I don't know kung nadumduman mo niya nga kung report nga kawatan perfume sa may Libertad. Siya ni Nangawat, kagiba.
0: Oh, kadumdum ko. Ang kawatan perfume ng balita, sundanay na sila sang kawatan panty. Remember?
5: Yes.
0: No. Ang panty din ganito ginkawat?
5: Ang buto nalipat.
0: Kadumdum ka? Pero kadumdum ka, why?
5: Kadumdum.
0: Da sinundanay na sila daw alihis man blato?
5: Arara ka, Gibar Julius.
0: Sige be, sige be. Okay, dalangit kay ang technical partner ta ginahikot karon ni Toto Remuelo ah. Okay. Pero Bert, so, ano kalawig, ano ang span sang inadlaw nga allegedly ginpangkawatan niya ining mga napulo kabilog?
5: Sige ba, Diyos, wala tagi ba lang, pero mga lately lang git niya.
0: Oo. Oho. Buwa.
5: Mga siniman, ako ni ba, Diyos?
0: Ay, okay. Bali daw amo-amo ni sila gali allegedly. Uy, ari siya, oh! Okay. Iniya sa perfume ini nga pangawat?
5: Perfume ginanga nga ngawat.
0: Ato yang sa 40 mil.
5: Ay arama di CCTV, kagibar Julius no, na identify git siya.
0: Okay.
5: Ang problema nga lang kasi hindi ta bramis isa ang mga CCTV, bala kay ti ila naman na mo mag-complain sila. May mga evidence na sila kagibar Julius ipakita sa korte.
0: Aha. Bali kon si bali daw duwa gid ni ka adlaw nga may ara mga LGBT nga involved sa balita, Bert ba? Si Julia Peruelo allegedly gabunan nga drug personality. Iniya si Inday Kim Ing allegedly gabunan nga kawatan.
5: Sila ba nabanggit?
0: Oy, hala. Oy.
5: Si ipabati ta bala kag iba Julio.
0: Sige be.
5: Asa investigador, I think na ara na da sa atong siling technician ang tayag sang isa ka babae kay ina amuning nakawata sang 40 mil sir.
0: Oy.
5: Tayag yang ati isunod sa iya ikibot na malang gali ito kakaradlawan nga klase nga sistema kaya ba dyan mamatian na
0: pero Bert Bert daw ka girl gidya sang dating niya Bert no
5: ano no
0: ka girl gidya daw ka girl lalo gidya sang iya nga dating oh.
5: Oh,
0: gani. Diba?
5: Nagapabalo-balog ito mga tropa.
0: Ikaw, imo na yung effort ha. Uy, ko'y nagambal na. Gapabalo-balog ito nga?
5: Yes, yes. Ang mga tropa natin. Sige, kaya Julius.
0: Ikaw wala pero
5: ang kabahisang bayad ni Manang.
0: Okay, Manang.
6: Tapos, ang inang agi na nagsakay sa iya, mapadulong daw sa alihis.
0: Okay.
6: Yung driver nga suki ko, kilala siya, kay ara man si Jason nakatanaw sa CCTV, sang time magigawatan kami.
7: Yeah,
6: ang driver suki ko na sir, everyday ara na daw siya sakon, gabiyahe, dulong, suka, Pag instant niya dulong sa alihis, dira iya yung dulong sakon sa shop.
7: Oo, din shop mo?
6: Sa may suntal, sir. Sa may pakadobang gakori.
0: Okay.
7: Tapos, pagkundo.
6: Pagkundo, pagkakita ko siya, sir, habi mo sa tutuod lang, imbis niya nga malipay ko, nga nakita ko nga arang nangawat, ginkulbaan ko yan, sir.
0: Uy!
6: Makita niya sa kurasambana ko, sir. Hindi kini sa mapuslan.
5: Ambon eh.
0: Bert? Pero, bali, hindi agin man niya empleyado si alias Michael, ang tricycle driver. Pero do sa laligan nila da sa suntal.
5: Oo, gani.
0: Pero what I find very interesting, Bert, amo ni, pwede nga gindulong lang siya ni Michael mo, pero si Michael, may kabalaka pa sa iya nga ginaubrahan. Kayo nga tao, no? Naton ba si pwede ko ni ma-interview si Michael? Namian ko nga batasan sang tricycle driver, eh.
5: Kang kagiba Julius, kung malantaw na ito, medyo mambal na ito, hindi lang niya siya dadyo. Close gin niya siya, ano?
0: Okay. Dapat awardan ni siya, Bert?
5: Pag-imbestigar kagiba Julius,
0: oo.
5: Pag-imbestigar Julius, kasi kabalo man sa ara siya pag ano mo.
0: Ah.
5: Pag-imbestigar sa CCTV, sang natabo ang kinawatay.
0: Oo.
5: Ano, medyo lapit-lapit man siya sa
0: correct. Pamilya. Correct. Pero Bert, that's why ang punto ko, dapat ini nga mga tao should be recognized nga gabulig sa ila mga kaingod. Kag sa ila isig ka pareho, hindi ba? Pwede man lang siya, ma'am, balang away kuya labot, dulong ko lang niya si Inday Kim Ingwa. Ah, diba? Nakakwa siya 50, nakakwa siya 70, pero dinulong niya tuya sa ginkawatan. Eh, kundi wala siya nakabinta, and yet nakabulig siya. Ay, kanami, yes. Kanamian ko nga mga tao nga amo ni Bert, ah.
5: Kay TV siya na mula na blobra, tabalala, tamang ginapakanubo, pero si kita mo man balang aga pangapunta naman tao.
0: Tawat tao. Amo na ang dapat da Bert, kung nag-aubra ka para sa isa ka tao, hindi ka gid mangawat. Di ba? Hindi ka mangawat panahon, hindi ka mangawat kwarta, hindi ka mangawat sang iya asawa, etc. etc.
5: Ang pagpangutang okay gid na Japon.
0: Ang utang niya Bert, utang na iya, ginabalikan na iya mo.
5: Tanan kita gabang utang man.
0: Ay, sinulang biwala. Tuod na. Oh, nadula ka.
5: Lagi ba, Jones?
0: Oh, ara ka, ara ka.
5: Ang balko, ang pangutang, ara lang na mabalik lang na. Teka ni Bert, Jones pala, mako na bikinin, Jones, Bert.
0: Bert, do pigaw signal mo to. Dula-dula ka.
5: Lagi ba, Jones?
0: Gadula-dula signal mo.
5: Pagdula mo, kasi mo nadula na yan.
0: Ay, animal ka gina. Ay, perte. Anyway, tindiin ni Sinday Kim Ing Subong.
5: Ara sa ano ah, ara sa Subong kagi ba Julius sa may police station check. Nagapa-selfie. Ama ko.
0: Tuod bala.
5: Nagapang-selfie. Ano do bida siya ah.
0: Uy.
5: Doon ang celebrity ko sa Subong sa may police station check.
0: Ati mag-amo ni Bert ang iya istorya, hindi iya siling Kim Ing, hindi iya Himas Rehas, Kim Ing Rehas gini siya.
5: Oo.
0: Oo.
5: And kumalasa mo sa kaya bala?
0: Oo.
5: Doon na happy, pasaya.
0: Oo. Ha? Nga?
5: Aba ko, Ning, ma-interview si Boy ito, Ning. Aba na. Hindi lang kusi.
0: Ay, Diyos ko. Kilala na ikaw mo ni Yao?
5: Wala lang, do.
0: Nga, Ning, tawag mo si Yao?
5: Si trip ko lang tawag mo, Ning.
0: May mga lingwahe ka mo, Yabert, no?
5: Ama ko, Ning. Julatsky ang minor siya.
0: Ala, no?
5: Ama ko, Julatsky ang minor siya sa mga Muratis.
0: Ano nang vote si Ningon sina?
5: Ama ko, mga barato. Subong ang mga lalaki.
0: Katunto sa iyo. Ah, ay, Diyos ko, Berto.
5: Sa mga minor siya, sa mga Muratis. Oo.
0: Minor siya? Tudloy ko ba ano to?
5: Julatis.
0: Julatis?
5: Ay, hindi. Ay, ang ano, ang mukhang baka minor siya.
0: Ah.
5: Ano nagliligo?
0: Anong bot siningon sang asang Julatis? Mga laki na?
5: Yes, mga Julatis.
0: Asang una ang panawag sina Jumbrax?
5: Jumbrax.
0: Oh, sa ngamon nga panahon ang gay linggo. Ang lalaki Jumbrax eh. 1980s gikan ina sa tinaga nga Espanyol nga hombre. So Jumbrax, ang mga babayi kumo kay mujer ang panawag sa gay linggo, mga murat. Subong niya Murcia, ano tong abal mo?
5: Murciali.
0: Anong but silingon sang Murciali?
5: Siya, ano eh,
0: damo
5: ka kwarta.
0: Uh-huh. Ah.
5: Kwarta sa lalaki.
0: Ah, ina? Ay. Di anong sabat niya sa imo?
5: Aba na pusa, aba pusa ba mo.
0: Ay katunto sa imo. But anyway, anong ambalyas ang pulis? May ara ginman sang nag-check out ginman nga damo records o damo kaso sang pagpangawat sa Takuling Alis area?
5: Actually, ang police way ito na yung iditan, kaya tiara naman sa area mo, no?
0: Ay, okay.
5: Sila follow-ups na lang na ito investigation. No?
0: Okay.
5: Right, ABC man Japon na ang investigations nila.
0: Oo.
5: Kasi kung record sa nga kinawatay, kabalo ka man ng mga rampant ang kinawatay, subo.
0: Gani, no? Grabe ganyan, no?
5: helmet na helmet kag Evangelist baligya mo 300 no panakmain.
0: Oo. Kag atong amarguso gani kawat sa merkado.
5: Or bit gani sa sangke, kawat.
0: Oh, sto. Te ang balita, pagid gani, yan nagligad to ni K5 Michelle Pusil Bailo Shabu.
5: Pusil Bailo Shabu.
0: Oo. Ang uso yas ang una, Bailo ba nga? Sex, Bailo Shabu.
5: Oo, te ang pulis niya gani, di ba may araman na sila nga Pusil Bailo Buga?
0: Oo. Te,
5: oo, dumayara na tuod.
0: Sang una, oo, tuod na. Tsakto na birth because amo nang ginahatag nila kung may amnesty. Amnesty sa loose firearms.
5: Surrendered ba?
0: Surrender, correct. Correct. Tuod na. Tuod na. Granada, pusil. Pwede na. Oo. Iniya siya bo, bailo, pusil. Grabe, no?
5: Oo.
0: Ayoo.
5: Tagan man ta Shabu ang Evangelius.
0: Ato niya nung ibaylo, tabert man galing kay Wayman Tega Shabu eh.
5: Amo gani man.
0: Hindi man ta ang ayan, guru sang baylo ba nga? Di ba? Baylo dignidad.
5: Ako ya baylo kao galingon, pili
0: ko. Uy! Masalaan ka karoon nga Shabu ha?
5: Hindi, baylo kao galingon. Kumbala, ang akon nga talento, ihatan ko na, bayloan ko sa akon nga skills.
0: Sweldo, inaya. Amo na iya to? Oo. Gimaras nun kaya nga daan mo. Ang gimaras nun, may aray ya ginabilin nga dignidad, hindi bla?
5: Oo,
0: ah.
5: Maras kung wala ka dignidad.
0: Correct. Hindi bla mo ng istoryana, italin sang una, kita nga reporter, kinanglan taman mga buhi, pero binligid dignidad ang imulawas. Oo. Kay kung kita nga reporter, wala na dignidad, sino pa bing mamati sa aton?
5: Mm-hmm.
0: Di ba?
5: Amo na yun, bisan ka karlawan, but then, depende man na, that character man siguro, nga, may araman niya seryoso, may araman niya nga...
0: Gusto. Pero, Pang, anong last niyo nga, anong last niyang hambal sa imo antes ka maglakat?
5: See you.
0: Do hindi na mong tingo gao?
5: Okay, si naglalaki na to siya.
0: Tuod, Bert? Ang tingog niya naglalaki after mo lakat?
5: Hindi, alright. Actually, kakadlaw lang siya.
0: Awa.
5: Kakadlaw lang si Magdalian.
0: Sige, pangkit anay ta Sunday ah.
5: Sige, ayo, Bernes.
0: Oo, Bernes boss. Ayos.
5: Dulong sa kalawang sa DDX500. This is Value My Digital DTX Compliments. Ako si T5 Berto Gakit, K5 News FM.
4: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanambalik sa Buyanta, ang siyudad sang Cadiz with K5 Chester Verunque, angot sa isa kakaso. Pulis! Ginpaluparan sanggot mo Ginoo ko. Nanong tabo doon ninja ang nagpalupad guru siya. Pero ang maayo amo sini. Ang response sang pulis, courage under pressure. Bisan amo na to nga may ara possibility nga ini siya mapatay, nag-respond appropriately. Hibaron ta karon ang istorya, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka nga butihan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butihan. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-buti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamina budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime.

0: でした。ラルカでした。Magandalah sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isimagasipag-sipag sa mga panitagang mag-aathag at kurado ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby sa report sa indigid lamang madugay ni K5 Chester John Verunke. Dito sa Dakbanwa sang Cadiz, angot ini sa isa kakatapo sang Philippine National Police ginpaluparan sang sanggot apang nahandulya sang maayo ang insidente. Wala na ano ang nagpalupad sa iya sang sanggot. And later on may update kita with K5 John Versales gikan sa Banwa sang Calatrava, angot sa isa na naman kap negosyante nga ginalutang kag napatay angot o an after ini sang natabo sa Banwa sang EB Magalona.
0: Larga Vista.
1: Pero una hunta na si K5 Chester. Chester, good evening, please come in. Alright, balikanta karon dugay-dugay.
0: Larga
1: Chester
0: Vista.
1: John Verunke ang aton sining koneksyon sa Northern Negros Occidental, tanan norte anay aton sunod-sunod nga mga balita ah, before we go sa pila ka mga issues diri sa syudad sa Bacolod. Of course Bacolod ang aton mga issues sa Gyapon, atong tagas sang duga sang basura gikan sa open dump site naton or ang ginasiling sang gobyerno nga sanitary landfill. Ang dako kag ang hindi pa masabat nga pamangkot tubtub karon amo sini. Ano bala ang epekto sini exactly sa public health? Ano ang matabo sa mga pumuluyo nga ara dira sa Barangay Filisa? Ano ayhan ang matuga nga balatian sa ila kung nagsalupsop na sa mga kasubaan, sa mga kasapaan, ang tubig or ang duga sang basura nga nagsamo na sa tubig?
0: Larga!
1: Unahon talang anay si K5 Jong sa Banwa sang Calatrava.
0: Larga,
1: and we'll be having an update karon dugay-dugay sa Banwa sang EB Magalona angot sa kaso ni Mauro Estrella. Ang manogasagod baboy o nagasagod baboy anay OFW nga ginutang durante nga nagasaulog sang ila sinito igan nga fiesta. Manang pula amo inang ngalan sang fiesta ha dira sa EB Magalona, patay ang ini nga anay OFW.
0: Larga,
1: pero pagkaroonan ta na unahon ta na yung mas layo-layo Banwa sang Calatrava with K5 Jong Versales. Jong, good evening, please come in.
2: Yes, K5 Julius.
1: May dalom ginya ginawa ba?
2: Di kayo nag pahuway-huway na kita sa
1: Noy, pasinsya gid ha.
2: No problem.
1: May utang anyway lang ko sa imo. Mag-addo ako diha mga unta sa SIS. Mga unta tubay.
2: sa may boulevard?
1: Hindi. Sa Mr. C, bla?
2: Yes, oo.
1: Hindi iya ang Sir Chief, ha?
2: Hindi.
1: Hindi, ang sa atbang lang sang kwan ba? Katong ginpusil si Martun Kui.
2: Oh.
1: Di ba? At bang lang ana. Do mayad naman ko magbisaya, bay.
2: Pwede na kaayo.
1: Pwede na kaayo. Pero dili pa ko bansay gid. Di ba?
2: Pero okay na lang gid mabsulod.
1: Okay ra. Dili na ko mabun-an ani. Ay mayong gabi kay SM Randy Kangki ha. Kag sa aton mga tagpanamati sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyo tanan.
2: Oh. Anyway, kay Kim Abdulius, at daw, palaisipan sa gihapon sa Calatrava, pinanayan ang rason sa pagluthang patay siling isa ka 50 anyos nga mangunguma nga ganikilala sa kay Jundel Bayarkal,
1: uh-huh,
2: sityo pang giasgiasan sa Barangay Lalong sa Banwa sa Calatrava. Man, sa pinakaulihing impormasyon nga ito nagkuha sini sa kay Police Captain Jesus Alba ang Hepes Calatrava PNP yagin payag nga base sa ila sining investigasyon wala man sang record sa Barangay Lalong or hindi manami nga mga record.

0: ining bagi kap Julius ina luthang sa tong tinilikdan nga Domingo sa nga aga samtang ini siya nagapanglakaton pakadto kuntani sa may barangay Bago ano agud nga manindahan kay kita Julius. By the way, ang ining incident is na siling na naglunta ni sa itong Agosto 23. Kung sa din, base sa initial nga investigation sa itong siling motorida, tatlo ka wala makilala ng mga armadong individual ang naglutang patay sining biktima kay kita Julius.
1: Uy, although, tatlo gid ba?
0: No, although...
1: Pero ka familiar nga style, no?
0: Amo gani?
1: Diba? Kay ang three-man team may tatak na nga grupo eh.
0: Ay, gali ka?
1: Three-man team, oo. Oo. Amo na nga hit. Amo na nga... Amo ang tawag na sa mga assassin, hit eh. Diba? May trademark na may ara familiar. Hindi ko lang pagyambal kung ano, no? Why ko gambal nga mafia? Wala man ko gambal nga CIA? Wala man ko gambal nga Mossad? Wala man ko gambal nga grupo nga tuwad? Why kay why man grupo nga tuwad mo? Mossad may ara. Diba? Ayo. Pero katalo pang dunaw, tatlo ganyan mo.
0: Tatlo ka, oo. According sa kay Police Captain Alba, ara na sila sa person of interest. Tungkol sa hindi pa nila madayday, hindi lang na nadanay mayo pag i-detalye bago nga pa na pangilas ni nga investigasyon kay Kipa Julius.
1: Sa bagay.
0: Amuna, according sa iya, once again, nangin palaisipan sa ila. Ano ginahin ang rason nga ini siya? Ang ginaluthang patay kay Kipa Julius sa itong adlaw. Dugang pa sila, hindi man sila makakonclude nga basi na naman pala sa piyak na naman ka grupo kay as of this time wala pa man sa Gapon kita sang may na baton nga impormasyon kut kita gidman kay Kim Julius ang ini pa lang sa piyak nga grupo pala
1: ang NPA hambat na nagidman wala pa sila admission wala di, pa may pila ka possibilities na galing toto jong eh. Number one, hindi gidman sila ang nagimo sina. Number two, gabatsyag na sila guro huya. Ati pasalamatan tana kung natubuan na sila huya, no? And basi ga epekto bala sa ila na jong nga wala nagigasalig tawo sa ila kung sige sila pamatay lang nga pamatay. Or number three, wala naging man sila guro manugsulat presilis kay nagkalaubos patay sa tuboso.
0: Hindi ni nagligan, may ara pa na mo. Sang recent to bala nga kwan.
1: Ah, oo. At basi wala pa inog bakal Starbucks, Jong. Hindi tuod. Kaya ang ilan na mga press release writer, di rin man lang na sa Starbucks gatambay. Oo. Galing kay ti, kung saan kami nagasulat, yati ara kami sa ilimnan eh. Diba? Hindi na ako magpadalom na Jong, ah.
0: Gani, oh. Sige lang, sige-sige pa man sa subong ang investigasyon sa ato sining mga otor. Medyo layo na ni Abi.
1: Uy.
0: Ang panggiasiyasan. Kaga, ang natabuan
1: sining... Bag-unang kuya gani ka bati sinang klase sityo, panggiasiyasan.
0: Pati ako.
1: Ay, tuod?
0: Oo, ang nahibaluan ko lang yan is Barangay Lalong.
1: Correct.
0: Oo, kumadumduman sa tuntag pala mati sa ang tinagdan nga bulan, dira na ka barangay in ambush to ang ito balang makatapos ang RMFP.
1: Ay, oo! Oo!
0: Ronilo Liaguno.
1: Atong upod sa taga DILG.
0: Oo, DILG.
1: Oo, baudyo tayan lang to sila tani.
0: Gani, may lang kayo wala sila maglaigo.
1: Uy.
0: Nga si Chupang Giasgiasan daw, sunok pa, daw bandito, hindi rin na ni siya kay Pao Julio sa Barangay Bago, sa Banuasang Don Salvador Benedicto. Kag,
1: ito odd?
0: Oo, sa Barangay Lalong.
1: Di mo doon nataasan gini siya nga lugar?
0: Posible.
1: Ah.
0: Malapit-lapit na ni siya sa Barangay Bago. Malang direksyon sa biktima, pakanto dito. Agon kung tani, sunok pa nga manindahan.
1: Ay, ha?
0: Oo.
1: Uy, nano na.
0: Manindahan ko tayo, Domingo mong. Tingway siya kalambot.
1: Uy, hala.
0: Oo,
1: kalain siya kalambot. Man.
0: gani kasun ginantaw naton ang mga laragway ang natabuan sa iya wala pa sang wala sa pamalay puro kakahuyan.
1: Uy, danay ang gwa niya gintambangan gid siya.
0: Daw mo na Kim Julius ang kwan. Daw mo na ang sitwasyon.
1: Pero wala man signs nga ginkuha ang iya kwarta mga pagkabutang.
0: Wala man ni Pab Julius, wala man sang mga indikasyon nga amo sila.
1: Ay do ka talalo pang donaw, ti number 1 ang NPA nga daan niya kun magtira o magpatay sa imo na kalabanan nga kaso dira sa norte, ginakadto ka ni Laya sa imo balay.
0: Mm.
1: Oo. Number 2, ang kwarta mo dalasa ginaya sa NPA.
0: Ati, oo.
1: Oh, iniya wala.
0: Why? Uy. Isend ko pan, isend ko bla mga pictures bala.
1: Look ka weird, ka weird daw.
0: Oh, ara basi pwede ma display dira ni Kwan ni Kaki 5.
1: Rimuel, Adrian. Rimuel subong eh.
0: Okay, Kaki 5 Rimuel.
1: Mm, sige be, sige be.
0: Basta da Kaki 5 Julius kung makita natin dira, daw wala halos ng pamalay.
1: Uy.
0: Oh.
1: Oh, hello. Do si Ot man iman?
0: Gani?
1: Do lati ang panawag na lati-lati eh.
0: Oo, ti, basi dira man bala ang ilang lagyan.
1: Oo. Ano ni siya? Do banas giniya sa lati-lati?
0: Amo nang hindi gina to na kuhan maayo kayo.
1: Ah, kay Y kakadto. Natural. Oh, layo mo.
0: Oo, sa pagkalayo.
1: Mga pila ka kilometro ko ni Jong?
0: Hindi lang ko maka kwan, hindi lang ko maka ay dali lang i-check ko ha kung na-state diri sa ila sining report halin sa PNP kung nano kalayo kay Kipa Julius kay ang nabalaan naton is super gidya sa pagkalayo.
1: Ay gali ka.
0: Ay pa. Ay ilang taon ko di.
1: Ang lalong daan, mga ano kalayo ang lalong gikan sa proper sang Toboso, Calatrava?
0: Layo ang halin sa proper, pagkantos, layo kay Kipem Julius.
1: Lalong pa lang na!
0: Sa, kung halin ka sa proper, Calatrava, pagkanto, palalong, layo na nakatama, siguro nag-ara sa mga 5 to 8 kilometers.
1: Bukalayo daw kun sa Bacolod pa Bacolod to Talisay. At layo eh taklaron pa pero may kwana may dalan.
0: May portion pero hindi sila nang dire-diretso. Magibaban kita ang lang gid ma lakat bala kay Kipa Julius.
1: Oy. So bali ining purok anong ganito panggias-giasan. Posible bukid-bukid na gini siya.
0: Bukid-bukid na ginigatama.
1: Kiti may lati gani nga ginaagyan eh.
0: Oo. Oh.
1: Ahay. Ano kuno, waambot ko nakamit lang ang asawa, na ano taning panindahan nun sang iyaban ha?
0: Posible ang ilas ni kuan, ang ilas ni Kipab Julius nga, ina palang mga needs, mga sudan abi.
1: What I mean, inang ano ting banay ang ila, may tinda o kung may tabo sa tungadlaw?
0: Basta Domingo, tabo.
1: Ah, tabo. Ay. Ti usually, kung ang mga taga-bukid-bukid ya, magbakal, ting banay na kung may kwarta man lang mo.
0: Tingob na.
1: Bulad. Asin. Oo. Tabako.
0: Oo, sabon abi.
1: Oo, kung may salbaro da, salbaro.
0: Mga kape.
1: Na. Bitsin.
0: Parang nga.
1: Ay.
0: Madulhog naman liwat pagkadaso naman nga sildohan ay.
1: Correct. Ay, ti. Ay, Diyos ko. Ay, nako, Jong Ambot ah. Galiti mga 50 anyos naman ni siya, no?
0: 50 anyos. Again, wala pagid sang kwan, wala pagid sang may produce. Exact motive ang atong sinimotor.
1: Sige. Subo na naman balita mo, Domingo naman takit anay si Nea.
0: Gani, oo.
1: Ay, oo, no?
0: By the way, may ginkantuan ko tani kay, naiin update ko tani ito balang kaso sa nagligad ng Espana, Kipab Julius Partis, itong alleged food poisoning.
1: Oh!
0: atong banwa sa trava.
1: Oo.
0: Kada may result ito galing lang wala nato nalambutan ang head sa municipal health office banwa.
1: Okay lang. Ano ganito ya ang pagkaon to?
0: Ang primero nga nasuspitsahan ay isang juice.
1: Okay.
0: Oo, ang yung juice bala.
1: Oh.
0: Mm. Based sa initial information nga aton nga nakuha, although i-verify pa naton, hindi gali sa juice.
1: Ano gali?
0: Allegedly sa food handling.
1: Ah, sa pagkaon niya mismo, hindi sa gininom.
0: Hindi sa gininom.
1: Oy, okay.
0: Dahil sige. Baloan ito na, dahil kung tanay kayo na kung ano nga pagkaon, ayan ang nakaon, damo to kayo mo.
1: Ay. Dominguanta na to, Jong, ah.
0: Sige,
1: ah. Oo, Dominguanta para kulo kompleto, ah.
0: Oo, sige, sige.
1: Partner,
0: sige.
1: Thank you, good.
0: Sige, so once again, from Julio, sa maning madulong na ito nga reports ni kagabi para sa Larga Vista Program, nadulong sa ito sa Dimitri Palitex 500 CAG, Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista!
1: Ay kabugat naman sa balita ni Jong apagpuli, kung yung kinanglan matimplagid kuya DTX Premium Coffee, kiti buwas nga daan, pahuway ang Larga Vista, di mudo mapakulukalma ko anay. Sang akon utok kay puro lang pinatsyanay, kinawatay, tanan na lang kinawatay ang kriminal ara sa dalan, ang iba nara man sa kongreso. Te, ma-DTX Premium Coffee ko anay kay mapahuway-huway aneng inyong angkorman. Ang DTX Premium Coffee, kampiyon at least for me ha, nga imnon kong gabi kay te, bisan ini siya kape, pero ang iya sangkap nga kape husto lang. Hindi magmurarat ang imo mata kay ang DTX Premium Coffee amoy ning kape nga hindi digulpe. Medium roast lang ang iya sini unod nga kape gani hindi ka masalan nga tarshare sang imo asawa. Ang pinakamayo pa ang patamis sang DTX Premium Coffee amo ini ang stevia, plant-based sweetener nga pwedeng-pwede bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. And that's not only it. There's more. May ara pa sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga sigurado makabulig pa sa imulawas agud batuan ang aga ang kagaw. Because ang Ganoderma antimicrobial ini. Hindi gid pagkalimtan ang kape nga indi digulpe ang DTX Premium Coffee.
2: Larga,
1: sa aton nga pagpanambalik, we'll be having K5 Chester John Verong. Kaya na siya? Are na siya. Are, ninja gurong nagaboy ang aa. Sanggot mo. Ah, wala pa siya? Ay, okay, okay. Pero antes na kantuan gali si K5 Chester,
2: Larga,
1: are si Captain Marion Buenaflor, sang manapla PNP. Captain, good evening.
3: Yes, sir. Good evening, sir.
1: Captain, salamat gid sa tiyempo. First of all, sir, what do we know so far na about the murder sa tong nagligad niya fiesta? Gin timing niya gito, sir, sa highlight? Sang manang pula?
3: Yes,
1: grabe ba?
3: Yes, sir, no.
1: Mm-hmm. And was this the first time, sir, nga natabo during a public celebration? Dira sa inyong abanwa?
3: Yes, sir, yes, sir. I think this is the first time, sir.
1: Uy! Ano ang nabalanta so far, sir, parte sa pagpatay?
3: Yes, sir. No, after we have conduct an investigation, after we consolidate information sa footages from CCTV in the area, then available witnesses, we able to conclude that this incident is a primitive incident. No, so, given one is actually, among the jurors ang ato na suspect during sa incident, makita mo ang ilang mga movement, no?
1: Mm-hmm.
3: So, planado siya actually, sir.
1: Okay. Now, as you have said, premeditated, meaning ginplanuhan, hindi lang nga padaso-daso, di modo, sir, ginatreat na ninyo inisubong as a murder case?
3: I'm sorry, sir.
1: Siling ko ginakabig nyo na nisubong as a murder case?
3: Yes, sir. Si murder case, sir. Kung nakita mo ang circumstance, pati ang pag-ano, no, pasunod-sunod sa ating suspect, no, sa ating victim, So makita mo rin na naplanuan sa sir which falls under the elements of murder.
1: Oh. Captain kanamian ko sa imo pagplastar bala. Now, suno sa imo may ara kamo pieces of evidence. Number one, may eyewitness. Number two, may CCTV. Ano ang nakwa ta so far, sir? Sang gintabo-tabo ta? Ano ang nabalaan sang kapulisan?
3: Yes, for now, may witness kita. Then, plus the CCTV footage. Then, we have other witness, sir, na mag-corroborate ng ilang ang mga kwan, mag-corroborate ng ilang ang mga testimony to conclude those personalities involved in this incident, sir.
1: Oy, all right. Now, in without giving the names of the witnesses, pero pila kabilog ang eyewitness gidya sir nga nakuaan na sang testimony sang kapulisan.
3: Sir, for now, I cannot divulge further when it comes sa mga number of individuals ang nakuaan na mo testimony ang mo ng subong. We are on a case build up. Kung may mga additional evidences pa kami and then other corroborative evidence na pwede namon makuhaan to pwede namon ma-integrate to build a stronger case against the suspect. So we have to do it kay Amon Leobras.
1: Yes sir. As you have said, Captain, ang inyong mga pieces of evidence nagatudlo nga premeditated. Nanong mga patimaan, sir, sa inyo nakita sa CCTV kag based sa mga witnesses, nano ang nagpakita nga premeditated o kung ginplanuhan gid ini?
3: Yes, sir, no, kung makita mo, and yes, sir, nila, ang time naging sunod nila ang aton na victim. So, makita mo nga gipanuan. So, although it happened na by chance na natabo sa during highlights ng aming testa, ito yung kabalumang da, especially mga taga-manapla, yung ang ato, pulisya, ay nagpabaya. Ang 7-Eleven is really a standby point sa ato ng patrol. They really take it opportunity. Nag-observe sila sa time na nag-move ang atong patrol kasi siyempre ang atong patrol busy during that time.
1: Oo.
3: May mga VIP kita, conduct sila ano ng stop sa mga roadblocks and everything. So may mga movement ang atong patrol which is timely na interpretate pa na nilang ginimo hakinan.
1: So that's indicator number one nga gintun-an gid nila ang ulag sang pulis. Kabalo sila nga mangin masako kamo sa highlights ang fiesta. So, is that yes, an indication nga gintun-an gid nila, sir?
3: Yes, sir. Yes, sir. Pati movement sa atong pati movement sa atong victim and during the time. Balong sila ang area na din pwede mag inahinay ang atong inahinay ang atong victim na kasi kung engage nila while moving, medyo ma-udaya sila. So, din take time din nila na mag-maneuver ang ato na victim, no? Palito sa yan na driveway.
1: Uh-huh.
3: Na mag-inay sa ato, which is an opportune time sa ato na shooter.
1: Uh-huh.
3: Na mapalapitan niya kag-makiro ang ato na victim.
1: Ah, okay. So, bali, gina-surveillance na nga daan ang biktima, ang ila target?
3: Yes, sir. Kung makita mo sa mga circumstance, kagano'n mo, baka naging planuhan, naging surveillance.
1: Uy. Bali, sir, ang mga, ang ining duwa ka mga nagasakay sa motor, ara na nga daan nagahulat antes nag-abot ang victim?
3: Yes, ako kung nakita na ito, sa, ano, sa circumstance, ginunaan nila niya sa mayampan ang ato na victim sa area.
1: Ah, okay.
3: So,
1: gin-trail nila ni sir, gin-sunod nila halin sa ginhalinan pagkadto lapit sa 7-Eleven o kung dira lang nila ginulat sa gasolinahan?
3: May mga nakita kami na gin-sunod nila sa engagement niya sa ano, sa ato ng ano.
1: Uy,
3: sa ato ng victim.
1: Yes, ari lang sir, gamay lang ang background sir ha. Ang victim, antes siya nagbalik dira sa ilabalay, diin sila nagkadto sa iya asawa.
3: Mga engagements pa sila sa ita, may panggit pa makal pa sila.
1: Uy!
3: So, yun sa kasunod sila sa mga
1: I don't know kung may testimony ang asawa, sir. May possibility nga naghahanda pa sila kung tani para sa fiesta?
3: Sama ako kay Tiesa. Maybe may mga reason sa sila.
1: Uh-huh.
3: Pero why naman kami masyado nagpuan sa ano?
1: Yes, sir.
3: Kaya pwede nga yung normal routine sa ila. Ang mga musika galing na take time na siya sa moto nga magwa. Kaya because ang ginagaw sila ng arin pala.
1: Oh.
3: Sila mas pack. So, ang moto nga nagwa sila dun na time.
1: So bali ang gwa sir ginasunod-sunod gid sila yasang duwato kan naka motorsiklo.
3: Yes sir, yes sir.
1: Uy. Pero of all places dira gid ginpili nga dira gid tirahon damo tawo pag tira gid sir.
3: May mga tawo, mga tawo sir.
1: Ay.
3: In the first place. Gaano mo ga-prepare ang ano, ang parade? Pag may mga tao naka siyempre expected na to fiesta.
1: Ah. All right. Sir? All right, yes, sir. Of course it won't matter kung ano ning background ni Mr. Estrella, no? Pero based sa inyo investigation, sir, former OFW ini siya.
3: OFW sa before pero nakaano naman siya lawig-lawig naman siya leader.
1: Oo. So bali ano ni siya kilala da siya bilang negosyante na ano nga plastada.
3: May dotay sa mga figure nga ginapuan nga Hanisura plus yung tanong nila.
1: Oo. Bali daw daw backyard lang gali nga babuyan ini.
3: Yes.
1: Okay. Now I'll go sir makadali no sa magluwas sa iya preoccupation. Ano na karon gid nga angulo o kon motive ang inyo ginatutukan sir?
3: It's so early nga magamba kami na antos sa time makala na sa ng kaso.
1: Kaya
3: part pa na sa sangamon na ano, investigative process.
1: Okay.
3: For now, hindi na naman madiba.
1: Yes, yes. Pero sir, are last na lang ang pamangkot. Based sa inyo pieces of evidence, is there a possibility nga hard killer o kung professional ang nagtira sa iya?
3: Yes, sir. Yes, sir. Kumbaga, sa amon na silang ano, level, sir.
1: Sa ano, sir?
3: Sa amon na silang level.
1: Ah.
3: Kumbaga, gan po.
1: Uy. Ano ari na lang sir ha? may paapas lang ko ang shooter sir sa iya ginpakita based sa CCTV nga nakita nyo kalmado pagtiro sa biktima
3: ang gesture niya maybe kasi hindi ko kamdang kalmado no kay tikong kita mo itahari siya kay moving ang target
1: ang
3: kwarto na gasya gamay ang slack yan.
1: Ay, okay.
3: So, again, ano, respect with you. And, ito sa dalaga, no, kay tita mo, katawa ngayon, kasi nasakay siya sa dolat na motorsiklo, may driver man.
1: Yes, yes. Anyway, Captain, hindi na ko magpadugay, kay I know nga sige pang inyong pagpadalom sini, but I would like to let you know kang kanami sa imo, sir, magplastar, Captain, ha? Captain,
3: yes, sir.
1: Salamat gid sa tiyempo.
3: Thank you,
1: gid sir.
3: Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Good night. Good luck, Captain. All right. Lorgo. Ang hepe sang Manapla PNP Captain Marion Buenaflor nami niya muning mga pulis nga dapat sundon. Ina balang wala ya may kwaon yang tagpanamati bisan ako nga ga-interview, may kwaon kay isang sa hindi pa kami kambal sina, etc., etc. May ara ginplastar. So officially, nabalanta nga tonight, ginakabig na officially as a murder case. Ining natabo nga pagtiro sa kay Mauro Estrella dito sa Banwa, sang Manapla. You know why? Ang kinalain abisang murder and homicide, ang murder ya planado ini. Meaning ginusikan tiyempo. And possibly ginusikan kwarta. And inyo man nabatian diri sa Larga Vista
2: K5 News FM Flash Report
1: nga isa ka hard killer meaning professional nga tirador ang ginkuha agud patyon si Mauro Estrella
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik will be having K5 Chester John Verunque angot sa isa ka dalayawon nga pulis ginpaluparan sanggot apang naluwas siya. Wala na ano ining ginaaligar nga tawo nga may ara mental problem. Hiberuntang istorya. Pagkaligad lamang sini.
2: K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mga butka. Kabalo bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitian, damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik inumuhay ka wagayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato na baluan nga taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
6: Amang bintaha, sir boy, kung ang imong ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3Bio,
6: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw.
2: D3Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3Bio.
6: mabulig patay sang kagaw.
5: Mm. Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amo na ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
2: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
2: Standby sa report ni K5 Chester John Verunque sa hindi gid lamang madugay. Ari hindi tagid pagkalimtan kay inagin pakilala kong DTX Premium Coffee ari ang ginaupod ko sa ila. D3 Bio. Amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Ginatudluan niya, immune system, ina nga kagaw maayo ina para sa lawas mo. Ina nga kagaw malain ina, meaning amo ni ang gapaalam sa imo immune system. Ang D3 Bio nga tungod kargado ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala init, wala kalayo, dimudo gahiting-hiting hitik na hitik kun sa Tagalog pa sa medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya ka man. Ari ang ginaupod ko tumar padalundon ang DTX Premium Coffee. Ariyo, DTX 500. Amo naman ini ang nagauli sang baterya sa imo selula nga ginakawat sang free radical. Sinang gapatuktok bala sang imo selula? Latak kon kay Doc Ramil pa. Tungod ang DTX 500 kargado ini sang antioxidant. Sandaan tagin ang tinaga. Antioxidant. Sa simple kaglaktod nga istorya, amuni ang gauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula. Kung tuklo ang ang free radicals, ang antioxidants amuna ang magbulos sang ginkawat nga baterya sa imo selula.
1: Larga Vista.
2: Dimodo kung okay ang baterya sang selula, mas malawig ka sa kalibutan. Gani pangitaan na ang DTX 500. Amo ining may dahon amargoso kag disugard sugar cane extract.
1: Larga!
2: Are sa iloan kong balita, masame ang makita tang pelikula dito sa Japan parte sa mga ninja. Now, dito sa norte, may isa ka pulis ginpaluparan sang sanggot. Pinaluparan sang sanggot. Are anay, i-play ta dugay-dugay. Antes ko magkadto kay Chester, ipakita tanay ang video dito bala sa Nepal. Ari ang video nga ginkuha sang isa ka Indian TV. Ang akon amigo nga atuto sa Nepal, hindi siya kapa-interview tonight. So sa Domingo, kasi ko nga siya kay pangitaon ko anang akon pamilya. Ang balita sang BBC Banwa nga mga 800 nang nagkaramatay sa natabo nga pagbaha, flash flood dito sa pungsod Nepal. Aribla, lantawon tang video ho nga ginkuha sang isa ka television station dito sa India. Be, pamatian ta.

ay kataas ang glacier na tipag o kon na buka ang kataason banwa mga sobra 5 mil ka metro. Di pa minsara ba lang 5 mil metro? Pila kastangkas na yung abili. Kiti, highest mountain on earth ining Mount Everest. Aray, padayon nun ta. Uy, kalain. Samo, suba. May lunang, etc.

ang suba nga ginsupnan anay sang glacier o sang yelo amo ning ginatawag Lendi River. Ang Lendi River Remuel wala pa kuda kadto. Wala pa kuda kadto. Tani sang una sang wala pa ko na stroke sang ubin pa ko, plano ko tani bisita sa Nepal eh. Kay ining migo ko nga interviewin ko tani tonight, nakaagi ni siya consultant for communication sang gobyerno. Tis niya bisitahe ko di pare, pero why ko kadayon? Kay tinagubra ko sa Manila, na stroke ko dito. Tipuli na lang ko di sa Bacolod, wala ko nagpanipal. Anyway, Lendi River, ginsupnan niya anay ang suba, dispersed white takabalukod sa pag linagabong sang bato na natunaw ang yelo or whatever, pero nagluntad pagit ang isa ka surge. Ang gwa balang ang suba hinali nga bumuslog tungod nagkusog ang iya sini current o kon ilig sang tubig. Aray padayunon. Hala kalain. Hindi ulan ko no. Idulahar ba? Ah, okay. Now, ang isa kalinog nga natakos. Okay, pause anay. Ang isa kalinog nga mga 4.4 magnitude ang iya kusog, ginalantaw nga amo ini ang ginkabangdan sang pagkatipag sang glacier o kon na paminsara bala ang kilid sang bukid taas-taas amo ini ang Mount Everest. May bahin dira nga amo ning ginatawag nila nga sa layo kanami lang taon tahum dumain na ba na ikamuliwat sang imo asawa mo o katawa mo ning ginatawag snow-capped mountains. Ang iyang tuktok o kung ang iya sining ibabaw, ang iyang ano gani panawag ni ang cone bala meaning ang iya sining ibabaw yellow ang tabon sina, so puti kanami lang tayo lang tawon sa layo, pero kung matipag gani amo ning resulta. So no, sa pila ka mga satellite images kag pila ka mga nakuha sang scientist, nakita nga pati ang mga bukid nga green ang kolor kay may kahoy nalubong sang tubig. Aray padayon unta.

0: ay may outburst. Now, sa wala naka-tune in sa Facebook, kumu kay wala may gambal, kay ti video kag text presentation ini, ari ang ginasiling. Nga padayon ang pag-usisa sang mga scientifico tungod wala panabalan kung may ara outburst kung nabuhang pagid ang glacial lake. Meaning may ara pagid to sang posible sa ibabaw linaw nga ice man. Why nabalaan kun ato ang glacial lake na tipagban? Padayon ang pagpangusisa. Dimudo banwa amo ni. Ginatos ang patay pero tubtub karon hindi pa mapatod ano gid bala ang kabangdanan sang sini nga insidente.
1: Larga Vista.
0: Magabalik ang Larga Vista pagkaligad damang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-choy ride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia?
9: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ariwa kay kumunga wala na kung sang tiyempo. Usik ko na gahin ko na lang ni sa pagbasa sang inyong mga greetings. Mayong gabi gali sa kaya sa drivers sang Ceres Tours 56023 sa kay Jobert Hulgin kag sa konduktor nga si June Delantes bound for Dumaguete, I think naka-monitor sila. Salamat gid kagalong-halong sa inyong biyahe. Salamat gid Toto Ethan.
14: Larga Vista.
15: Sa kay John Eric Rosal. Is it Rosal or Rosal? Okay. John Eric Rosal. Rosal gali. Dira sa Dakbanwa sang Cadiz. John, salamat gid.
14: Larga Vista.
15: Mayong gabi man sa kay Nong Edmund Diaz and family. Sa kay Manang Elena Publico. Kagtanan nga mga official sang Purok. Yan sundos. Mayong gabi sa inyo. Salamat gid. Roda Angeles Knight, Jeneline Incarnacion, Margie Tambong Vlogs, Emmeline Cordova, amat-amaton talang ha, ay puwerte kadamo, gid, okay. Leonardo Sevilla, dala na sa kay Dadboy Mendoza, kagrafi Armonio, sa kay paring Norman Black Balinsoy, kagtanan nga Vilmapi Boys.
14: Larga
16: Vista.
15: Ang iban hindi kumaubos. Sa puwerteng damua, uy. Sakay ni Nen Colyado, Lovina Alar. Okay. Ay sakay Sheila Buok Gali. Tupad balay ni K5 Jackie ni Pomoseno. Gina Purano, mayong gabi. Glenn Pansoy, Rosini De Jesus, Jose Marie Aldas. Bao, salamat, good. Okay. Lenny Dalisay. James. Ay, si Papang James Bornales, salamat, good. Kagmayong gabi. Abaw, are, hindi ko ginimalimtan. May go ko kay tip. Kiganya ko ni karon. Si Pariko Onyot Baraos Jr., kag K5 Alan Takapan.
16: Lorga Vista.
15: Of course, sa kay, sino ganit ni? Sa kay, Alonsabe, sino ganit ni? Pamilya Alonsabe, kag pamilya Martinico, dira sa syudad, sang si Palay.
16: Lorga Vista.
15: Pero te, why na ko sang chimpo ah. Ang iban, hindi ko na gid mahingagaw ah, be mahirit, tabi ba, si may mahingagaw kita, one or two. Ka mga greetings for tonight. Lenny Dalisay o tapos na ini ni Nen Colyado, Jose Marie Aldas. Okay, tapos na basically ah. Gina Purano, sino pagid sa kay I'm sorry. Hindi ko na gid maubos ang inyong mga greetings.
16: Lorga Vista.
15: Pero pa das nanta sa Domingo, liog lang ko sa kay Maring Joyce Gali. Basi mahatag iriwat ang ngalan sang aton mga listeners dira sa Vista Alegre sa Araw, Aprok Araw. So man sa kay Marilu, manaay. Salamat gid.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista. Lorga Vista.
15: Hindi ka mo malipat sa Domingo, may ara ko excited nga balita sa inyo, istoryanta. Paano bala nagalampas isa gatos ang mga Hapon dito sa Pungsod Japan, istoryanta, sa aton espesyal nga pagpangalagad sa Domingo.
16: Lorga Vista.
15: Pero tiwain na ko sang tiyempo, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, upod sa akon nga mga technical partners K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Mayang gabigali kay Budjik, kasakay Trina, kagsakay Trino, kagsakay Tuni. Mayong gabi si Det Ara. Yara si Det. Anyway, daso naman kita aray sa Domingo. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Mareveles, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon, sa Negros, K5 News FM.
16: Lorga Vista. K5 News. K3 Bio. Problemas.

0: Nubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muternamax, Max
8: ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant.

0: D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C, your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Number 1.5 K5 News.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas na.
3: Ano kayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalabating pa Hawaii ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nagarilyo ka, nagpulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin ng mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots o kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat kag may potential nga magbara sa imong utok kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs kag heart.
8: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobrang katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
4: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
8: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka Mighty C or Pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plak, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
4: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
8: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level levels ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
4: Ang pagpanigarilyo, Doc, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
8: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag Mighty C, mag Pure C, samtang timprano pa kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, sabi mo, amo lang to. Mm. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa de-sugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ng DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa Mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang Mighty C, indi kagidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
8: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad, Sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Dadlo, Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organ sa mga babae, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
9: Kag madamo nga mga tao, Sir GP, ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure.
4: Mm. Oo.
9: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
4: tertsyentang
9: tabo, may ara sang high blood pressure nga wala
8: wala kabalo
9: nga mataas ang gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic libreng check up da kadto lang, no? So mag-detect sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no? Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
4: Mm. Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet tana, no?
8: Palakaon, parat.
4: Palataon, tamis, asin.
8: Oh, parat.
4: Parat, mm-hmm. No? Palaugtas, nakaon kanon. Palaugtas ng stress, no? Mm-hmm. Ha, pero milang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
8: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
4: Wala
8: man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo, patis.
4: Patis.
8: Mantika.
4: Mantika.
8: High blood is.
4: So, sabi mo kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Mm. Gali ang ginakaon mo nga asin.
8: Uga.
4: Precursor man ang uga, ginamos, no? Ini kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka, dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! Ay ang palaya extra, ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo o sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
10: Diyan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
4: Kanos ama ka nag-start og DTX 500?
10: Bagduha pa kasi man.
4: Yung sa man yung pag-inom?
10: Muntag og happy eh.
4: Pila naman yung sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mapanit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
8: Mm-hmm.
4: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, ng baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
8: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
4: Maligo adlaw-adlaw.
8: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid.
4: Oh. No? Maligo adlaw-adlaw.
8: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
4: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
8: DTX Beauty Soap. Because DTX 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na to, no? Wala na mito gabaligya sa no sa isa ka no sa isa kabon ma-DTX Beauty Soap namin kay syempre lang gid kung upgraded na ya.
4: Oh, may guava extract, may papain,
13: may disugard sugar. Anong papangyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami, gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na, na detox ka pa.
8: Wow. Kag syempre, hindi paglipatan. Hindi gidya magwas balay kung dili maka nos-nos gidya.
13: Maka-swipe-swipe.
8: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Klinika Diofresh. Ang Klinika Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, sir boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
13: Ha? Ang muna importante na.
9: Kinala po tigid.
13: Po tigid, kikikun ito, hindi mo na makakas ang imo maskara.
4: Oh, no? Ito.
13: Kalalan na ka. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Klinika Diofresh. Pero kung aga, namikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
8: dapat nga kape, healthy coffee.
13: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
8: may antioxidant
13: pa. May antioxidant, puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
8: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba, may palaya, may disugard-sugard cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Champion. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
13: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
4: Yes!
13: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag-oxidative stress, nga gapatigulang kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya, mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao, maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
8: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang nanggapamasads once a week or twice a week. DTX liniment, ang pwede nyo nga gamiton.
13: Gahubin ka, kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka, patang kombinasyon. No?
4: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
8: DTX liniment.
13: Liniment.
8: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Wow. Ginapiki to sa
8: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
4: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
8: Oh, DTX na ta subong.
4: DTX na tayo subong.
13: So sa mga suki na mo sa abon kag sa oil, ang abon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa gapon, ginpa-kampiyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
4: Alright.
14: This D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Pamakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
4: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Thank you, Sir JP. So, subungad law ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
8: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho TL, ti allergy, kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
13: Anti-fungi.
8: Pero ang suggest naton, labihin man inyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio. Ti, way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
13: Imo midjas mo? Midjas.
8: Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inuman kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
9: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kitang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga specialista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang TL naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong TL para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madrikakaw tapos butangan sang gata sang lubi.
17: Oy, kampiyon.
9: Ginabulong na sa katol, no? Uh-huh. So ining D3 Bio, no? Natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabangdanan sang athlete's foot.
17: Correct, Doc Sam, no? Kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP. Kamahal magbakal midjas. Mahal gidya. Subong niyang midjas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, magbakal ka midjas, doon nagbakal ka sapatos, no? That's why.
8: Ako wala lagi ko midjas, Sir Boy, kaya way ko yung nagbakal.
9: Gatsinila, saan si Dog?
17: So, subong pinin siya kapatid mong factory siyang midjasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga kasi na gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Clinica D3 Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang bijom chain triglycerides nga sa Clinica D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag heal sang imo pilas no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen giga tumal ka permi sang imo Clinica D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Clinica D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Clinica D3 Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3 Bio.
14: D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio, D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta. Subong normal na gin.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
14: Mighty C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, sir boy.
4: Mm-hmm.
8: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
4: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Mel, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 Bio ka, Sir Boy.
17: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapa nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alat na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
4: Huwag mo silingon, Sir Boy, kung D3, kulang gidyay, no?
17: Kung kulang,
4: minano pa
17: kanan lang may arat gidyay, may upod gidyay, nga MCTs, nga arat sa Clinica D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sang imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang Clinica D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, Kaya ang klinika DT Bio, even though ginapakampyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto. Kaya nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Initanan-tanan, protektahan ka ni klinika DT Bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa klinika DT Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why klinika DT Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, magklinika DT Bio ka na.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

siya, samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Diyos ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad, samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ila, ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matuntuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano magapahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahingko. Sa kapawa sang pulong sang Diyos, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuntuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo, kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Diyos amo. Batunon ko kamo, kag mangin amay sa inyo, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki, kag mga anak nga babayi, nagasiling ang Ginoo, nga makagagahom. 2 Corinto 6:17, kag 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano, nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Diyos. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling ni Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabiyanan, huwag naman kita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubog na pangamuyok. Dakilang Diyos, naisa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patungway at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batis sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmelo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 95 News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga

0: Hindi lang kinikarots.
1: Hindi lang karots, mga kautoran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na mabalaan yung flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag masi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
5: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
5: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
0: No? Pinoy, ha?
5: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
0: like lifestyle no, no?
5: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
5: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban, amo ginay. Ang, kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali Dok Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
5: Di ang DTX 500 kag Mighty C kampiyon sa mga nagajita bangod sang quarantine nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
5: Especially kung may high blood ka na.

0: No?
1: Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka kung pala sigarilyo ka bangod. Ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang detox pa rin kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Neil. Oh.
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang berkadadla. Pero may gidwala.
0: May gwala. Eh.
1: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya.
0: No?
1: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi gid naton paglipatan.
2: DTX 500! Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dina nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat, kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts. Bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
1: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
0: Oh.
1: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
5: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
1: Sana, sir,
5: of course, that's correct, no? So ano bala mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. kay ang liver mo wala pahuway. Mm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm. Tingbon mo na lang. Kung bayugid, wala.
1: Oh, okay. Okasyon lang, okasyon.
5: Okasyon lang. Mm. Para makapahuway ang imo atay.
1: Makaregenerate.
5: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung palainom ka, dapat ka ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw palainom, mag DTX adlaw.
1: Ako Sir Boy, palainom ko
0: tubig.
1: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Pinatong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ka problem magid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
5: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
1: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga selula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matindlo ng selula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
5: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo yung klanan, maligo ka adlaw-adlaw. Magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget, ha, mag DTX.
1: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
5: Nan.
1: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa Sir Boy, may cancer ka, mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
10: Natural.
5: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
5: Plus, kung pugahan mo pag isa doha ka DT Bio, ay kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
5: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doha ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
5: Lain niya.
1: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
0: Extend.
10: Manisikal ito ni Engineer.
5: Hindi na high blood, fast blood.
1: Fast blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
10: Ay,
1: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Tanang alawas, masahe.
1: Taol i.
5: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
0: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
5: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167. That's 11% total
0: every year.
1: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year. Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
5: Bara.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka ma, no? Mas ischemic stroke. So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
5: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3. D3 Bio. Ang iba niya, wala na
5: mo.
1: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag-study, nagapakita nga, ining garlic acid nga aras sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kagma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
5: Oy, wow.
1: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy. No?
5: Amo na ila, immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
5: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio. Para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
5: Abi naton ang D3 Bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sa imo brain, gatindot sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3 Bio kontra sang pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
10: Yes, correct. Kun naka D3 Bio kakadadlaw, Sir Boy, nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad Sir Boy,
1: no? Kina-recommend niya nato sa aton mga clinic, duksa mo,
10: yes?
1: Ang mga magnesium,
10: oh,
1: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
10: Yes, kag ginareduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita Sir Boy kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh. No, so makabulig man na siya para hindi magka tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag napanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla Sir Boy kag mga prutas no kaangay sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no makabulig man Sir Boy pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ning mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy
5: kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sa VCV or varicella zoster virus no init na nang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa ditribayo no ginambalidok sa nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni ditribayo ini ang gallic acid ginimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pamakita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano hindi ka dasig mabarahan
5: kung may blood kung layo ka sa blood clots layo ka sa bara correct si Dr. Ramil kag anggapakwa sa bara ni ara man lang sud sa lawas ta pure probiotics is capable of producing folic acid oh nga tawag nila folic acid ano pagid B12 this gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni Dietry Bayo, ginapalayo ka pa ni Dietry Bayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga Dietry Bayo adlaw-adlaw.
2: Dietry Bayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Dietry Bayo ka na. Ang Dietry Bayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietry Bayo adlaw-adlaw. Dietry Bayo, Dietry Bayo with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang Dietry Bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: Dietry Bayo, ang Dietry Bayo yung may Physio, ang Physio yung may Dietry. Mabagat sa mga butika, may DC ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC! Mapalis sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang Dietry Bayo, Dr. Ramil.
1: Mm. Sa mga adlaw-adlaw gainom sang Dietry Bayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP nga ang Dietry Bayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
5: capsule.
1: Namini sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa Dietry Bayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka.

0: Oh, so lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo kay nga man ang hapo mo babuligan.
1: So ang mabudlay isa sa mabudlay nga balatian sir boy nga bulmon ini ginatuwag Parkinson's disease, mm-hmm. No? So ang di tribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian sir boy kay nga man ang di tribayo may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical sir boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sang nami skills. Nga chemical sa aton nga brain sir boy, kangay sang dopamine, serotonin kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease sir boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing nga pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: akong tutunan,
4: salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I

0: say stop. Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:34.
2: Maka! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
3: Isibo na nyo sila mga Rosana, alas 4:34 na, kung 35.
4: Balita K5 alas 4:35.
3: Mga kaki-five sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga. Aga pa, 28 na kita. Sining bulan sa Agosto, tuwing 2026. Biyernes sa kita, mga kaki-five. Kamusta, kamutanan? Maulola nun nga panahon sa iban nga mga kaiping nga mga kabanwahanan. Pero dire sa aton, nag-ulan pero nag-hulaw malang dayo, no? O, sige. Sa bagay, hindi nyo na pagula. Tapay nga maglalapagid ang ulan na. Kung maglalagid ba ng ulan, prepara na kamudaan. Preparahan nyo, uling nyo. Ang inyo sininga tiligangon. Tanan, pa-preparahan. Kaya kasi kung maglalang ulan, kag malangalang ka mo bala. Budlay nga daan, mangita kang magwagwaya, mag-inulan nga daan. Kung sa maudlot pang imo sininga tuyo. Kung may mga itinerary ka nga kantuan mo dapat, hindi kadali kay gaulan. Way labot sina, kung kainulan, way ka payong, way ka kalo, way ka pang dipinsa. Di ma ulan-ulanan ka, matulot-alitihan ka, ilanaton ka dayon, tapos git, ang maligayang araw mo. So kinanglanon naton, antes pa sinangadaan, ang mighty alkaline vitamin C.
4: Wow, kampiyon! Kampiyon!
3: Dirahagid lawas mo. Para lawas, abtik perme.
4: Oh, kahapon, medyo. Leksyon na ni sa akon, mga kaki-five. Kisa wala kita control sa oras, ng time. Ang muna nagpahuway, kita kahapon. Basta kahapon, pahuway kay kisa. Bugtaw talas na 3:30. Igo takapuli, alas 8 sang gabi. Nasa mga orders, kung black, isa sa aton yung mga kuturan.
3: Mugani.
4: Gapang detox ta, pero tapos gapang hatag ta sang produkto, kita yaga over man sa stress. Siling ko tinunto ito. Nag-live ko anay kahapon mga kakipay back day para subong makakita anay pagkatagyapon. Ang mga bagay nga sobra, hindi mayo.
3: Ang mga bagay nga sobra,
4: ang mga bagay nga kulang,
3: buhinan eh.
4: Hindi man mayo.
3: Ang mga bagay nga sobra, kundi.
4: Kita.
3: Dugangan.
4: Medyo stress ko sa hapon, kahapon. Kay Manoy igbayad. Tekla.
3: Hindi
4: ano yung pag-ibalitang kipay ba? May lang dahil. Ipos baba mo.
3: Na-stress ka kay Iban, why ga?
4: Ganitox. Nakatabi na lang ko na. Sige, hold mo yan. Ba mo kiputa. Magdetex Coffee Mix, mga kakipay, ba? Detex Coffee, ang kaping healthy. May chia seeds nga nami ang inyong pagpupo. Kag manami pagidya ang kaping healthy. Kaya tulad may amarguso siya, mga kakipay. Naka-detoxifier na siya, no? So, muna nga kinahanglan, liwat. Basta daw alang-alang gani, ipahuway.
3: Ipahuway, oh, good. Ipahuway, good.
4: Okay.
3: Pahuway ka. Oh.
4: Pahuway sang temporaryo. Hindi, pahuway nga dayon. Budlay na. Budlay ng pahuway nga dayon.
3: Okay, may temporaryo ang pahuway.
4: Oh, may temporaryo nga. Temporaryo nga kahilwayan.
3: Rest temporary.
4: Temporary nga pagpahuway. Budlay ng pahuway nga dayon.
3: Ayos ha. Okay. Ang importante ay nakapahuway ka.
4: Oo. Amugin na ang pinakamahalaga, ang importante. Ang importante,
3: mahalaga.
4: Ang mahalaga.
3: Sige. Trabaho na kita, mga kakifaiwa. Aton mga balita karon nga aga, Anay Finance Logistic Officer sang NPA nagsungka sa kabangkalan.
4: Kapoy nagid mga buhi sa bukid, no?
3: Kapoy pasan
4: kwan. Ilabi nagid kung magtingulan.
3: Kapoy pasan na armalite.
4: Kapoy man sugba ka maisagbaling huwis bukid. Ay, abi mo.
3: Kapoy pang lakaton, kapoy panago. Kapoy likay local zalan, ang inyo sininga area lang nagkitid na.
4: Ang siling niya, iba niya, lakat yung magmuad, ginatun, dumabuhinan, tapos nisa sa burata nga pagpang lakaton.
3: Nagapaway na sila.
4: Oh.
3: Mga kaki 5 natakana.
4: Sa pihak nga bain, Negros Occidental ginpedalom sa yellow warning pagbaha kag landslide possible nga magaluntad.
3: Vice Mayor sang La Castellana bukas sa pagpadalagan bilang vice gobernador.
4: Wow, 12.2 milyones nga residential assistance in turnover sa 61 ka barangay sa Bacolod City.
3: Duha ka persona ginlampusan. Still pipe ang ilampos.
4: Ay, agay.
3: Samtang nag-practice out sa Bacolod.
4: Aragoy! Pagkasakit.
3: Sakit ba?
4: Chinese nga ginaangot sa operasyon sang pugo na aristo sang immigration sa Bacolod.
3: Sa Escalante City, mga kaki 5, may problema to sa linya. Dito sa isa ka lugar sa Escalante, ginsaka sa lineman. Sus, dito na balaan galinga ang puste kagamay-gamay malanggali sang lubong sa dulot ya. Ah, isbagsaka sang lineman sa puste na tumbang puste dalang lineman.
4: Sa pihakabahin, dapat pasakaan gid sang kaso ang mga tawo nga nagapangawat nga ginapagwa lang pagkatapos ng reglementary period siguro ni. Gwa sunod. So dapat gi-encourage gid ang mga complainant nga magpasaka sang kaso.
3: Na! Areglado, sige mga...
4: Babes, balita internasyonal. Naglabot na kakipa babes sa 135. Ang napatay dito sa boundary sang Nepal kag China, pero sakop din ni sang Nepal sa natabo nga pagbaha upod ang mga debris o kon ining mga bato kag ipa waves.
3: Grabe.
4: Kag isa pa sa ginalantaw, lupa kag bato, isa sa paginalantaw nga may ginatawag nga glacier nga pagka landslide. Ining mga ice nga dito sa bukid Black Akipa Babes naglinog, nahulog sa suba. Kag ang suba Akipa Babes may arat nagli prior Akipa Babes ha, prior sang pagbaha may linog, no? Kag naglandslide ang mga lupa kag bato.
3: Uy,
4: kundi nagpunong Akipa Babes sa suba kay ang bukid, ang suba ara sa tunga, ang bukid magtimbang tama katag-as. Buot silingon sa volume sang lupa kag bato nga nag hulog sa suba nagpunong. Pagpunong kag ipay babes tama kataas, naghimo nga lake daw, naghimo bala nga dam kag ipay babes. Naghimo sa nga dam Kag sa ulihin na buta ni siya, ti simpre ni niya pag-onan like sang dam nga siminto na iya. Gakaguba gani dam, ayan lang nang nahulog na lupa lang da sa suba.
3: Nan.
4: Nga binukid man ido, bukid man nga nag... nagbalabag, nagblock sa suba. Ti karon na buta ka kipe babes. Dako-dako nga bulyom sang tubig ang nagpundo. Ti karon dugangan pa nga may glacier amuning ice kuno nga naghulog, naglandslide man nga gabukid nga ice nahulog sa nasambit nga suba kag nag-awas nabuhang atong lupa nga paglandslide man nagpunong tub-tub nga nabuhang, bulyom ang pagkagwa sang tubig, dala ang kabatuhan, dala ang mga lupa, kag ang mga debris nga ilang magyan. Daw maamon natapos kang laon. Tingala kita kakipay, babes, nga perting ulan. Tubala itong may mga kahoy nga dala, may mga bato. Amo man ang natabo. Posible, nga sa isa ka lugar sina kakipay, babes, nga sang una pa kada landslide, kada linog, may nagapundo na kakipay babes nga lupa sa duha ka suba. Do eh, wala lang nato na mabatyagan, ay naglinog lang to. Tumpok lang to ang abos ang bulkan. Pero sang nagulan na kakipay babes, nagpundo ang tubig, hinali nga nagpanaog ang tanan nga tubig sang nabuhang na ining punong.
3: Ay grabe.
4: Okay pabitan ipa may ara kita naging may video kita kakipaybitan nga ipa-play naton para nga makita gid sang aton nga mga kauturan ang ining sitwasyon didto sa sa Nepal mga kakipayb. Makahalalos mo ining natabo didto sa aton nga kauturan kay may ginalantaw nga may Pilipino kakipay babes nga nadala, ginaimbestigahan pa ni kay may 180 ka mga Pilipino dito sa Nepal kipay babes nga naka nag-obra kaginalantaw pa subong kun bala pila ka bilog gina-account subong ang mga Pilipino nga dito gabi ginabako ka kipay babes ginaluder ang mga naglulubong nga mga bangkay ginapang hakwat lang iba nagkalautod ang lawas kaginapang retrieve sila ka kipay babes. Kipay bitan ara may gin play kita may gin consolidate kita nga video para sa aton nga mga tagpalamati sa sitwasyon dito sa Nepal.
3: Aber. Tan. Ara stan. Taway si tan, taway. Mga kaki 5 ang Nepal nagapadayon subong mga kaki 5 na selekta na ayara na sa 390 ang patay kag sobra 1,400 pa ang nadula, ang missing, matapos ang pagbaha nga ginatuga sang pagguho sang glacier sa Hilayas. Mga kaki 5, grabe! Hindi ni ma... grabe nga mga ang trahedya mga muni. Mga kaki 5, aras ha? Ha?
4: Si Tan ato sa CR basi na mus-on man o kon naligo no oh pasin siya ato si Tan na pero no pirmi lagi ni Tan na
3: pala ka mo hindi alam kay mas
4: ano kay personal lang ni si Tan hindi on Tan na no oh pero daw kada aga na gid lang ha masakit tagid karon ni Tan paliyugtan, hindi pag-ibutang ang sisya sa akon mga kamot. So, mayo lang kay si security guard da Manyoso. Pagdalagan ko, una niya dahil naging secured ang iyang armas.
3: Da may plano pang agaon siya.
4: Hili niya man, ano kasir? Hinko, ako mabulo sa imo di gwardiya. Makadlaw. Masa sinin ka seryoso ka balita ta. Kaseryoso ka balita ta. Araw, oh. Na consolidated na muna ang paghulog sa tubig. Kakipe babes na. Oh, halin si Babaw. Na. Mga, grabe ang bulyom, no? Gaputi lang si mo daw ko panghanod.
3: Mm-hmm.
4: Pero gaaso ang tubig, Kakipe babes. Kaga, may mga dala ng bato, Kakipe babes.
3: Mm-hmm.
4: Ano ganin ang ambal nilang dalag ko ang bato?
3: Boulder.
4: Boulder na.
3: Oh.
4: May mga boulder ina nga dala, Kakipe babes.
3: Uh-huh.
4: Amuna nga pagbunggo sa araw, taytayo. Oh, taytay na nga daan.
3: Uh-huh.
4: May mga rurok nga dala.
3: Grabe.
4: Bungguan niya ang isa pagid ka taytay. Okay, ara. Oh, asak naman, Kakipe babes.
3: Grabe.
4: So, muna, may ara pagida. Ang agi, Kakipe babes. Sang sining landslide.
3: Mm-hmm.
4: Kag pagbaha, grabe ha, double action. Halin sa linog Kakipe babes. Hasta sa landslide, hasta sa baha. Grabe no, tatlo gid ang nag-igo sa ilaya, Kakipe babes.
3: Uh-huh.
4: Linog, baha, amuna ang landslide, no?
3: Mm.
4: Linog, landslide, baha ang nag-igo sa Nepal, Kakipe babes. Kag may ara pa nang agad dinalagan ng mga tawo, pirti no, gadagungdong. Kita mo na, Kakipe babes, pagkatapos sina, ginlantaw osang helicopter, kutob ka magyan, Kakipe babes, ang sinang bahao, abi mo ko no, tama ka pino, daw kwan, sa kilid na kilid, daw gin riprap, Kakipe babes, daw gin daik, nalagin mo daik, daw nagamo na blaw, ngayon wala ka na sa may makita ng tanom, kay tama ka limpyo, daw gin riprapan lang, Kakipe babes. Oo. So, amuna mga Kakipe, pilan ng patay, 390?
3: Ang patay, ano yung pinaka latest update mga Kakipe sa Nepal?
4: Mm.
3: Kasi nang nagluntad mga Kakipe sa mabaskog nga pagbaha kag landslide nga nagahalin sa glacier collapse sa Buti, Koshi Trisuli. Amo ni ang river basin da. Mm. Ang patay mga Kakipe subong nagalabot na sa sobra 389 katawo.
4: Mm.
3: Samtang mayara pa sa mga sobra 1,400 nga missing. Lakip na mga Kakipe ang madamo ang mga foreign tourist mga Kakipe. Buhay pa ni mga Pinoy. Ang lugar nga sentro gig nga napiktuan amo ang Razua Nowakot Dading Gorka Tanahon West Nawal Parazi. Amo na mga Kakipe nga mga lugar ang sentro nga napektuhan. Mga napatay 389 katao sa Nepal, tatlo ang Tibet. Mga missing masobra 1,400. Lakip na ang 500, masobra 500 ka mga foreign nationals. Indians, Americans, Australian, British, Canadians, kag iban pa mga Kakipe. Amo nang mga nagkalamising.
4: Amo na Kakipe babes, ang kadasigon sang tubig, kag sang boulder, mga bato, Kakipe babes, kag sang lupa, perti kadasig, kay bisan ang mga residente, nagadalagan pa Kakipe babes, iba nag-ubra pa sa idalom, nagasakay pa ganito sa loader, Kakipe babes, sa bako, nanaog, kag nagdalagan, may nakita ko, pro labot, Kakipe babes.
3: Labot,
4: kay gatakla, gahalin sa saba, mataklad sila, ti simple takladon kabatuhan pang dalaganon muna. Takladon kabatuhan pang adlag ko.
3: Mm-hmm.
4: Abot man Japon ya Kakipe babes.
3: Grabe. Dasig sang tubig.
4: Perti kadasig. Daw ginhulog ya Kakipe babes nga daw ginpaligid.
3: Ang pagbuslog
4: sa banglid. Ang
3: pagbuslog ra sang tubig ya perti kadasig.
4: Oo, perti kadasig.
3: Ang iya sininga nang ano kanina nang bulo ano nang ang ulo-ulo, Gijabla?
4: Oo, ang uluhan niya eh.
3: Ano ganyan pa dawag sa naman?
4: Basta mo na, ang pinakauna, Gid. Ang
3: tipaskog na ikatama.
4: Purti na ikabaskog. Kaya halimbawa lang na Kakipe babes. Daw pariyo lang na isang banga. Ang banga, balay, butang mo sa ibabaw. Nabuka, halimbawa, inaboy isang bato. Pagbuka si Kakipe babes, hulog ang tanan niya tubig dayon.
3: Grabe.
4: Iniang baga gani ha, tubig lang na.
3: Aha.
4: Pero paano may mga bato nga dalagko nga dala nga natabunan ang mga balay kag building kag Kipay Babes kag may mga bata tigulang nga halos wala na makagwa sa ila pa ni Malay.
3: Sus! Amo na subong mga kakipay ang sitwasyon subong dito sa Nepal. Nagapadayon ang rescue operations sa Nepali Army kag police. Mga kakipay, nagagamit na sang helicopters ang aton sininga mga Nepali Army para sa para mag-rescue mga kakipay kag maghatag sang pagkaon, medisina kag tent sa mga na-trap dito mga kakipay. Sa India, nagapadala na sang 47.5 tulinadas sang relief materials kag nag-rescue sa mga pilgrims na nakapanaw na sa kilas sa Mansarover Yatra mga kakipay. China nag-deploy naman sang 574 ka mga rescuers sa border area mga kakipay. May mga international na nga bulig ang India nagpadala sang relief supplies libo-libo sa Bihar, Uttar Pradesh kag Uttarakhand nga apektado man sang suba nga nagahalin sa Himalaya. Ang United Nations nag-allocate naman sang $22 million gikan sa Global Emergency Fund para sa Nepal mga kakipay. Si US President Donald Trump sang Amerika nag-offer na sang ini nga bulig mga kakipay para sa Nepal mga kakipay. May posibilidad sa ikaduha nga pagbaha mga kakipay tungod sang blockage upstreams sa Lindi Kola sa river mga kakipay, Kola River. Ang bago karon mga kakipay nga lake nga nahimo sa lugar sang glacier nag-collapse. Delikado ni mga kakipay nga mga bars ni. Grabe. Ang Nepal subong mga kakipay biyara sa critical nga sitwasyon matapos ang mabasko nga pagbaha mga kakipay sa kaglandslide nga nagahalin sa glacier collapse. Masobrang sa desilingtan ha, 389 ang napatay.
4: Oo, mga kakipay babes, 1-4 ang missing sa pinakalatest.
3: Aha.
4: Kag ang linog na naglunta dito, 5.2 nga earthquake. Kung mahimo pa lang, early pa lang magprepara na kita kay ang igo sa nasiling na sa Nepal, linog, landslide, kag baha. Ilabinigid sa kabukiran. Kakipa babes, ang panugyan ta sa mga kultura natin doon sa Negros Island, ilabinigid sa kabukiran nga nag-istar. Hindi ka mo mag-istar gid sa higad sang suba. Kay ka delikado. Una, base pag linog, way kita kahibalo. May mga landslide sa ibabaw, way kita kahibalo. Nga nagapunong nagali sa suba sa magtimbang nga bukid kag sa tunga sang suba dira nagpundo ang lupa. Karon mahimo na to, mayad ko nagakadto sa babaw bukid, mahimo na sa lake dito sa ibabaw. Magapundo ang tubig din ato sa ibabaw.
3: Aha.
4: Siguro kun sige nga pagulan, kun hindi mapag-on ang pundasyon sinang lupa nga naglandslide nga nagpunong sa sapa, may tininsing nga magataas ang tubig da, magapundo.
3: Aha.
4: Sa ulihi, dugangan pagid halimbawa sang linog, maglinog liwat. May mahulog naman nga mga lupa kag magkadto sa tubig. May tininsing nga mabuhang ina kag kamo nga mga higad sa saba apektado ka Kipay Babes bangod sang bulyom sang tubig kag mga debris o kon kakabatuhan maagyan gid kamo. Ining natabo bala Kipay Babes sa kalinog.
3: Uh-huh.
4: Sa ginubrahan ko to sa Daewoo Engineering and Construction.
3: Uh-huh.
4: Mega dam ini sa Kipay Babes.
3: Okay.
4: Kag almost 2 years na nga construction.
3: Mm-hmm.
4: Kabalo ka Kipay Babes nga kun maguba ining dam, hambal sa mga expert, sa mga Koreano, posible nga magabaha ang bugos na 3rd District of Iloilo kag Iloilo City kag Kipay Babes. Tungod sang bulyom nga duha ka bukid gintabo na kag Kipay Babes sila alam suba.
3: Mm-hmm.
4: Gintabo na sang dam. Makon mo na.
3: No?
4: Ano pa, may mga rason kinkisa nga ginaariyahan sang tubig ang mga dam. Kay delikado ka Kipay Babes kundi ang pag-ariyahan kung tama na gitkabuta. Kay basi mag-crack. Maguba ang dam, dako nga baha So amo na sa mga Metro Manila, ginaanga nga perte ang baha kay sila nila ginariyahan ang dam na ti sempre nga baha ay han pa kun ang bugos nga dam maguba ka Kipe Babes, lubog kita sa baha o kun lubog kita sa utang.
3: Ay kalain.
4: Na good vibes ta.
3: Good vibes.
4: Samtang nagakapi kamo sang DTX Coffee Mix kay Pabitan.
3: Ano mo pila ang total population sa Nepal?
4: Uh-huh.
3: Mga kaki-five. Ara malang ara sa 29 million population.
4: Ay. So grabe no? Dugangan pa sina. Nagkalamatay halos linibo no?
3: Uh-huh.
4: Okay. So pray for Nepal, palayo lang sa aton diri sa Pilipinas. So, puro nakaagi na kuno din natabo sa Pilipinas sa Kipe Babes.
3: Maamo ni.
4: No, nga pareho sa nga kaso. Napananaw ko ganin dito sa Canlaon eh. Tubla-tubla lang mga bato tong nagliligid. Paglinog sina o kon pag landslide, dulhog sa suba ang tapos ano doon pagidsang tubig. Nga nga mabaskog ang tubig kay Kipe Babes. Kay hindi man na magpenetrate dayon ang tubig kay nagapundo pa na sanay. Kaya hindi masarangan ang mga bato kag anong nagpunong sa saba mo. Himuon sila, padamuon, tapos sige-sige ang ulan, mabuhang kag magbaha dala ang kabatuhan kag Kipe Babes. Are ha, sa mga lalaki, nag-practice kita sa karate kag Kipe Babes. Oo, para sa boxing, no? Sa mga event nga aton paghampangan. Pero ining isa ka lalaki nagtuon sa karate, ginatawag mo lang nga defense, self-defense. Gali,
3: hindi. Self-defense.
4: Self-defense kung may kontra kita kag Kipe Babes, makabato kita. Pero ining isa ka lalaki nagtuon sa isa ka self-defense, lain ang yagin preparahan.
3: Hindi ay hanamo na yung ginapraktisan ni Mary Grace position.
4: Basi mo mana. Ining lalaki nag-practice sang self-defense. K5 Ethan.
3: Nag-practice. Grabe.
4: Hindi kayo go.
3: Amo nang inatunan ni Sally Alminson.
4: Away dyan na tawayaw. Hindi kayo go. Hindi kayo go
3: ang
4: natawayaw.
3: Ang sawayaw na
4: kasi hindi na kayo go. Kaya praktisado ng lingmana. Grabe nga likaw. Pag abot sa away nila sang iya sawa. Hindi kayo go ang asawa.
3: Tinakaan ang asawa. Tinakaan ang bala kalikaw. Nakapuya na siya. Naglagyo na
4: siya. Pirmi lang siguro ginakastigo sa asawa ya. Amo na nga nag-practice sa self-defense. Di ba yung kigo asawa ya?
3: Magamo mo lang. Why be ya?
4: Ang problema lang sa iya kakipay ba, babes, wala sa sang stamina.
3: Aha.
4: Hay kung sige-sige lang stamina niya, wala ito sa malagyo. Kinapoy na sa kadipinsa. Ari man ang isa kababayi nagkumpisal kay Father. Father, sa mga father ha. Ini good vibes lang ha.
3: Dapat ini mga marites, amo na magpangkumpisal to sa mga father ho.
4: Ari babayi kagwapa pa naman abi sang babayi nagkumpisal.
5: Palautog.
6: Ano 'yon, anak?
5: Mangungumpisal lang ako kasi yung jowa ko kahit saan ako inaano. Minsan sa taas ng puno.
6: Uy. Parang unggoy.
5: Minsan din sa tubig.
6: Uy, parang isda.
5: Minsan sa poste ng kuryente.
6: Uy, parang aso.
5: Minsan sa simbahan.
6: Uy, parang ako.
4: Liwat, anong tawag kay Father?
3: Nakatabi na si
5: Father Palautog.
3: Father Palautog, yun.
5: Mangungumpisal lang ako kasi yung jowa ko, kahit saan ako inaano, minsan sa taas ng puno.
6: Uy, parang unggoy.
5: Minsan din sa tubig.
6: Uy, parang isda.
5: Minsan sa poste ng kuryente.
6: Uy, parang aso.
5: Minsan sa simbahan.
6: Uy, parang ako.
3: Pader, nakatabi na sila. Ako na, no?
4: Nini, dalaw raw. Yung aga, Alma Imbang, Midagay, condolence. Sa inyo, no?
3: Condolence sa kay May Dagay.
4: Jin Montesino Arroyo.
3: Sa mga panawagan ta mga cases sa chapter tada sa Mabinuligon. Basta kung may mga kung mapasdihat kita to para kay May.
4: Gisoneri Latos, maayong agaman, no?
3: Sa kay Ma'am Lida, sure.
4: Actually, kakipe babes, i-update lang naton ang mga nagbulig. Pasalamatan lang naton, kakipe babes. Ang una nga bulig nga ginpadala kay Mamay is 2,000 pesos.
3: 2,000.
4: Oo, kay Manti, basta membro ka, may 1,500 ka. Nag-additional ang federation. Tapos ang mga chapter ka Kipe Waves, basahon ko lang, ang Vista Alegre 200, Granada 300, Tangob 200, Barangay 27 200, Felicita to, Felisa 200, Bata 200, Manilagan 200, Singkang 300, Sumag 200, Maninihon 200, Takuling 200, Mansilingan 500.
3: Sa Tangob o sa Punta Taytay, sa kay Nanay Utay, basikon pwede mo na makuanda.
4: Nanay Utay!
3: Ma-facilitate na rin sa aton ng mga members na rin. Kanami,
4: kanami.
3: Masalangan talang.
4: Kanami ka Kipe Babes. Kay ang pagbinuligay balado do kanami anhon kay tungod nga ina sa piso ko bulig ko sa mga membro ka Kipe Babes nga kon may malisdan nagabinuligay sila
3: sa kay Julius Arnado da sa Leonville sa Hermelinda sa kay Mama Julie Nobiel Mugdang base kon makakuan matada
4: sa mga KSS members da gusto nga magbulig da sa mga KSS da mga membro basi dugang magbulig gabinuligay kita salamat gid sa inyo
3: kaya aton ya bayanihan system ya aton bayanihan spirit pabatsa ipabatsa da aton sa aton nga membro nga tiara kita tanan nga willing magserbisyo kag willing magbulig sa aton isig ka pareho
4: sige
3: kun din ka to yang nagabulig dito kag ginapalawig mga kapiba
4: mas maayo pa nga ikaw lang ang magbulig sang sa ikaw ang buligan
3: so kay Sir Julius Arnado, sir, palihog na ko na.
4: May orientation kita sa kwan sa Barangay 40, Bangon na Batian nila. Ang ining nga programa sang RYU Foundation sa Pedalum sa pagpamuno ni Dr. Amil Uy, willing man sila mag-join sa sining advocacy.
3: Dira sa may kwan, sa may Gonzaga, Puro Gonzaga, mga KK5, dira sa Kuling, may ara makita da sa Dasong nga Domingo, dira sa may Busay, may ara makita da nga orientation man sa KSS, mga KK5. Ang mga inactive lang blamon ang ginpang revive nato niya si Robert. Ang active na tiara na na.
4: Join us.
3: Mga inactive, kag mga baguhan, ang muna ginapang recruit nato.
4: Yes, join us mga KK5.
3: Sige, salamat
4: Magdal
3: gitsin
4: Castillo de la Rosa, Emilia Orocio, Sally Alminchon, Ling Abanyo, Majubili Sergio Tumlos, Ninet Marquez ba? Ninet Marquez! Mumumumwa! Jima Solit, Susan Gillian.
3: Kay Kilarohon, tanay kay Mayara, nagpamangkot mo. Ya mayara nang mayara naman cases may cases pagidisa. Basi blaya kong mamisinterpret nila yang kwan. Pareho ni cases, ang mga inactive amo yang gitpang
4: Gina-revive ni Kipe Babes ni Sir Bong Lumay no kag kung gusto niyo yung mag KSS okay lang man niya listeners okay man na problema pero kung gusto niyo mag-join sa KSS Rayo Foundation inang may ara kitang advocacy nga piso ko bulig ko kag may mga livelihood program kita da financial assistance join ka mo sa okay
3: man ay depende man sa inyo wala man ang kahulugan kung di kayo mag-join sa kuan di ka na ya KSS
4: nagabalik kami da kang nagapangamigo sa inyo
3: So kinang lano na ton mga kakipab kay initan na sila yung user man sa products te mga kakipab sige. Makomersyal kita na mga kakipab hindi nga bahin doon sa kaluan sang power trio arada ang DTX 500 D3 Bio kag may TC alkaline na vitamin C ang power trio mga kakipab ang DTX 500 kampiyon para sa ton lawas mga kakipab ang DTX 500 importante ni sa ton lawas mga kakipab kay manti kung may mga ara ka mo sang inflammation may mga nagatubo mga hubag-hubag sa lawas yung mga KK5. Kinanglanon gidaton ang DTX 500 kay makabulig ini sa aton mga KK5 ha sa aton lawas. DTX 500 kampyon taas ang imo sini nga BP mga KK5.

0: 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Inever San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
3: para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash alley na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadito ka pa.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
7: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros and in region, nagpalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga atlas ng Biyernes, Agosto 28, 2026.
8: Makita, kagwabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
7: Para sa atong mga pangulong, dinalan Vice Mayor Sala Castellana bukas sa pagpadalagan bilang Vice Gobernador.
8: Chinese nga ginaangon sa operasyon sang Pogo na aresto sa immigration sa Bacolod.
7: Vice President Duterte wala sang plano nga mag-resign, sunod sa iya abogado.
8: Level sa ginabatsyag ng sakit ni Senator Jinggoy sa iya tuhod 9.5/10 sunod sa senadora. Inatos ka mga dumuloog in deklarar nga missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal.
3: Sports.
7: Philippine Jiu-Jitsu Youth Kag Adult Team nakakuha sang 89 medals sa 5th JJAU Regional Championship sa Southeast Asia.
3: Balitang
8: Alex Gonzaga nagbata na sang baby boy.
3: Balitang Nico.
7: Kag Travel Tax Luyag Dulao nandas magtakop ang tuig 2026. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
7: Vice Mayor Sala Castellana bukas sa pagpadalagan bilang Vice Gobernador. Bukas si Mayor Vice Mayor Romayla Nicor mangilimutan sa La Castellana sa Negros Occidental sa pagpadalagan bilang Vice Gobernador sa Negros Occidental kung siya ang mapilian sa UNEGA o kung United Negros Alliance kag sa pulso sa mga pumuluyo para sa palaabuton nga piniliay. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay mangilimutan, iaginsaysay nga hindi niya luyag pangunahan ang desisyon sa partido bangod may mga miyembro nga nagarekomendar kung sino ang maging kandidat kag hindi pwede nga isa lamang katawo ang maghimo sang desisyon. Sunod pa kay mangilimutan naka-focus sa subong ang iya atensyon sa mga obligasyon bilang vice-alcalde sang La Castellana kag madamo pa sang proyekto kag programa nga ila iga-implementar para sa pagpatinad sang banwa dugang paning manlilumo o kon dugang pa ni mangilimutan kun mapilian siya sang partido pagabatunon sini ang rekomendasyon sang grupo kag sa tion nga mapilian sa eleksyon paghimuo ni ang tanan tubtub sa iya masarangan nga mahatag ang manaming serbisyo para sa mga Negrosanon.
8: Chinese nga ginaangon sa operasyon sang Pogo na aresto sang immigration sa Bacolod. Isa naman ka Chinese nga dumuluong ang ginaangon sa operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo sa Pilipinas ang naaresto naman sa mga katapos sa Bureau of Immigration kag mga operatiba gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo kag Bacolod City Police Office sa Dala Nulo barangay 16 Syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Ginkilala ang naaresto nga si Xi Yingwen. Sunod naman sa operasyon o kung sa impormasyon nga ginpagwa ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, si Xi ang konektado sa dosa online gaming operations kagisa siya ka-undesirable alien bangod naman nga overstaying na ini kag wala nag-extend sa iyang visit diri sa Pilipinas. Gindala na sa BI holding facility sa Bikutan si Xi para sa iya naman nga deportation proceedings.
3: ATX 500 Morning.
7: Sa dugang pang balitang regional lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay Negros Occidental, ginbawian sang kabuhi, bangkay na kuha na sang himata. May balita si KK5 Red Salgado.
9: Ginaligar kawatan sa Talisay City Negros Occidental, ginbawian sang kabuhi, bangkay na kuha na sang himata. Nakuha na sa himata ang bangkay sa lalaki na ginaligar kawatan na nadakpan sa isa ka subdivision sa Talisay City, Negros Occidental na ginbawian sa kabuhi sa itong Agosto 25. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, na wala na nagpasugot ang himata sa lalaki na ipainalam sa autopsy ang bangkay apisat nga wala nila may maluan ang kamandanan sang kamatayon. Suno pa sa kay Linda nga sa inisyal ng impormasyon nga ilan nakuha sa himata sa lalaki, ini ang residente sa Magalona kag mga kaso anay angot sa illegal nga droga.
10: Balite, may nag-claim na na family sir sa ICER kaga IB Magalona sir. Sa ang base sa amon nga mga investigador sir, may record niya sir sa IB Magalona police station sir related to RA9165 sir or sa drugs sir.
9: Matumod tumtum sumuna ng kamangdanan sa kamatayon sa lalaki sa gining nadakop sa mga security guards sa subdivision. Ginpusasan ini agud hindi makabuhi samtang ilagas ang isa kaupod ginakapalagyo apang sa gini ang ginbalikan wala na ini sang kabuhi. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sila si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning.
8: Kasong homicide, ipasaka na batok sa suspect sa kamatayon sa estudyante nga na kuryente patay. May balita si KK5 Amayla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Napasaka na ang panumpungan nga homicide batok sa responsable nga pagkamatay ni Angel Camayra sa din na kuryente patay sa tuwing Agosto 1 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe Congress ang Rojas City PNP iyagin payag nga sang Miyerkules sang hapon Agosto 26 na tigayon nga mapasaka ang nasambit nga kaso. Sunod ri nangin madasig ang dalagan sang proseso bangod halos kompleto ang nasumiter nga mga dokumento subong man ang kooperasyon sang pamilya Camayra kag ang nagtindog nga mga witnesses.
12: Is na ang is number sa aton naging file sa batok sa duwa ka ang suspect, no, kang isa ka caretaker, kag isa ka personal responsible sa managing sa na property. So ang naging file kagapon ang case is about homicide.
11: Naibaluan nga wala pa maisa ka bulan subugod nagtaliwan ang nasambit nga biktima kag nahatag na ang hustisya pinaagiman sa patas nga imbestigasyon. Kaangot sini nagpayag sang kalipay ang pamilya Camayra sa ringi resulta sang imbestigasyon sang Rojas City PNP may kang tanan sa dalagan sang kaso sang ilang anak. Suno kay Rami Camayra amay sang biktima iyagin payag nga tubtob subong ginabatsyag pasigyapon nila ang kamatayon sang ilang anak.
13: Nagpayag kami ma'am kay Juan ang buhay sang Kuya Kubalapam ko ay nakatagan din man sa patas nga justisya mamba.
11: Dako man ang ilang pagpasalamat sa pamunuan sa kapulisan. Mga nagtindog nga witnesses agad bagin madasig ang investigasyon kag mahatag ang justisya sa nangin kamatayon ni Angel. Naibaluan nga antes pa man ginlubong ang bangkay sa ilang anak, ginapayag ang padulong mismo personal ang secretary sa nasabit nga rest house sa ilang apuloyan. Agad ipalabot nga handa ang mga iniatubangon kung anuman nga kaso ang ilang igapasaka. Mensahe ni Rami sa ilang anak nga ang tanan nga ilagirahibo kag pagparikasog para sa iya kag mahatagan sang hustisya ang iyanangin kamatayon. Matandaan nga resapwa na lamang nga wala na sang kabuhi ang nasambit nga biktima sa guwa sa kudal sa isa ka rest house ang nakuryente bangod sa ginpahamtang nga live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Sa diin, ini ang natabo sa may barangay Dumulog, Rojas City.
14: Ini si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kapis.
5: News
7: samtang mga katapos ang Malay Police Station sa Aklan ginpaidalam sa mandatory drug testing, may balita si KKFM Leonard Viray.
15: Ginpaidalam sa mandatory drug test ng mga personnel sa Malay Municipal Police Station sa Tungadlaw sa Miyerkules, Agosto 26 sa ilang headquarters mismo sa isla sa Burakay. Ang iningatikang kabahin sa kapadayon ng pagatinguha sa PNP nga mapabili ang drug-free, disiplinado, kaga-professional ng pwersa sang kapulisan. Ginpatigay ng nasambit ng drug test sa Aklan Provincial Forensic Unit sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Orlando A. Carag Jr., Chief of Police ng Malay PNP. Ang aktibidad nagatuyo nga masiguro nga makatapos ang kapulisan mayara ang integridad, disiplina, kag-professionalismo sa serbisyo. Balita Regional, nagikandri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
8: 11 ka mga barangay sa Iloilo mayara sa clustering of cases sang dengue. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
5: DTX 500 Morning Newscast.
16: Naka-record ang Iloilo City Health Office sang 11 tanan ka mga barangay sa Iloilo City ang mayara sang clustering of cases sang dengue. Sunod kay Mr. Marlo Avancenia sang Iloilo City Health Office, ang clustering of cases ng mga barangay ang may record sang kaso sang dengue sa hindi magnumbo tatlo ka kaso sa lod sang apat kasunod-sunod nga semana. Sa datos ng City Health, ang 11 ka mga barangay amo ang Barangay Concepcion, Barangay Montez, Zamora Melieza, Rizal Palapala 1, Veterans Village, Divina Gracia, Caingin La Paz, Mansaya Lapu Sur, San Isidro, Tabuk Suba kag San Pedro Molo. Dugang pa sa natungdan nga mga barangay nga may kaso sang dengue ang nagapatigayon sang health campaign kag ginainganyo ang mga residente sang barangay nga magpanglipyo sang ila ug saran kag magmisting bilang kabayan sang preemptive measure ngud hindi na madugangan ang kaso. Sa record sang CHO mayara sang 288 tanan ka kaso sang dengue sa syudad kag dato na ang na-record nga napatay subong nga tuiga.
17: Ang clustering of cases nato no sa morbidity week 33 For the morbidity week 33, meron kita 11 ka barangay na may testing of cases. Ang testing of cases, kung may 3 or more cases kita sa dengue for 4 consecutive weeks. Ang inisya ng mga barangay...
16: Report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, Jenica Uyunan, para sa kapitan ng balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Provincial Veterinarian Antique magapadala sang blood samples ang baboy sa Department of Agriculture Western Visayas angot sa social media post nga may ginaaligar African swine fever sa bugasong. May balita si K5 Eileen Magbanua.
3: DTX 500 Morning
18: magapadala kang blood sample kang baboy sa Department of Agriculture o kon DA Region 6 ang Office of the Provincial Veterinarian o kon ProVet Antique dia agad ipatest kasunod kang nagarap tanga social media post kung sa diin ginaaligar may kaso kang African swine fever o kon ASF sa banwa kang bugasong Antique. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa ProVet, wara pa sanda tinabaton nga report halin sa Municipal Agriculture Office o kon mao bugasong naangat sa nasambit nga kaso. Apang padayon man ang andang investigasyon kag pagmonitor sa sitwasyon. Nagapanugyan man ang ProVet Antique sa mga hog raiser nga kung nagamasakit o kon napatay ang andang hiniptan nga baboy, likawan ang pag-post sa social media sa bylaw gilayon nga mag-report sa MAU agad maaksyonan kag maimbestigahan. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning.
8: Mas sobra 9 milyones ka pesos ng emergency cash transfer gipanagtag sa 898 ka benepisyaryo sa Bais Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
19: Paabot sa mahigit 9 million pesos ng emergency cash transfer o ECT ang ipamahagi sa 898 na benepisyaryo sa ginanap na payout sa Bais City Negros Oriental kamakailan lang. Ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggapan ng 10,000, 125,000 pesos na tulong pinansyal bilang suporta sa manapaktuhan sa paglaganap ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ilapit ang tulong sa makwalipikadong magsasaka at may-ari ng lupa na apektado ng nasabing krisis. Isinagawa ang payout sa pamagitan ng koordinadong aktibidad kasama ang mga apektadong individual upang matiyak na mahitid ang tulong sa makwalipikadong benepisyaryo. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Dia sa Shete, Sangaga.
3: Balitang National.
7: Sa Balitang National, Vice President Duterte wala sang plano nga mag-resign sunod sa iya abogado. Ginpayag sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Poa nga wala sang plano ang Vice Presidente nga mag-resign sa puesto samtang ginapatigayon ng investigasyon o kung ginapadayon ng impeachment trial batok sa iya. Sa press briefing sang defense panel, ginkumpirmar ni Poa nga ang resignation ang isa sa mga option nga ginkonsiderara sang ila legal term o kung legal team apang wala sang plano si Duterte nga himuon ini. Sunod kay Poa, wala gin diskusyon na ni Duterte ang angot sa resignation.
8: Nobel sa ginabatsyag na sakit na Senator Jinggoy sa yatuhod 9.5 over 10 suno sa senadora. Yara sa 9.5 over 10 na ginabatsyag na sakit na Senator Jinggoy Estrada sa iyang atuhod sa ginpamangkot siya sa mga miyembro sa media sa tinilikdan niya adlaw. Gindala naman sa Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sa San Juan matapos nga naglagatok ang iyang atuhod sa New Quezon City Jail. Suno naman sa orthopedic surgeon nga si Dr. Fernando Siquia mayara na sang meniscus tear o kon may gisi ang nawala nga tuhod ni Estrada matapos ang paidalom sa x-ray sa mong ospital. Gilayon man siyang ipabalik sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa New Quezon City Jail.
3: Balita International.
8: Ginatos ka mga dumuloong gindeklarar nga missing sa nagluntad nga flash flood sa pungsod Nepal. Naglabot na sa ginatos ka mga persona gikan sa nagkalainlain nga pungsod sa kalibutan ang gindeklarar nga missing matapos na nagluntad ang flash flood sa pungsod Nepal. Nagluntad ang makasilidni nga insidente Merkoles nga adlaw nga nagresulta naman sa pagkalamatay sang 160 ka mga persona. Kalakip sa mga missing individuals amo ang mga hikers kag climbers climbers gikan naman sa naglain-lain nga nasyon nga nagsaka naman sa Mount Everest.
5: Balitang Sports.
7: Para naman sa atong balitang sports, Philippine Jiu-Jitsu Youth kag Adult Team nakakuha sang 89 medals sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Nakapauli sang sumatotal nga 89 ka mga medalya ang Youth kag Adult Team sang Philippine Jiu-Jitsu sa damlaglang nagtapos nga ikalima nga JJAU Regional Championship Southeast Asia nga ginpatigayon sa Siem Reap, Cambodia, suno sa Philippine Sports Commission o kan PSC, nalakip sa nakuha ng mga medalya sang Pilipinas, amo ang 30 ka gold medals, 25 ka silver medals, kag 34 ka bronze medals. Nagtapos ang Philippine team sa ikaduhang puesto sa overall ranking, batok sa anong kanasyon sa Southeast Asia.
5: Balitang Entertainment.
8: Alex Gonzaga nagbata na sang baby boy. May balita si KK5 Ivy Cordova.
20: Opisyal na nga ginbunag sang aktres kag content creator nga si Alex Gonzaga, ang pinakauna sini nga anak sa bana nga si Mikey Morada. Ginkumpirmar ni Mommy Pinty nga lalaki ang anak nanday Alex kag Mikey. Apang wala na reveal ang petsa kag ibang pa nga detalye sa pagbata ni Alex. Ang mag-asawa ang kasal sa sulod sang anum katuig kag naka-experyensya sang tatlo ka miscarriages. Madindugman nga ginanunsyo sang aktres ang iya pagbusong sang tinalikdan nga Mayo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
5: Balitang negosyo.
7: Travel tax luyag dulaon antes magtakop ang 2026. Ginpayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga luyag sang Senado nga dulaon na ang travel tax sa Pilipinas antes magtakop ang 2026 sa idalom sang ginaduso nga House Bill number 8464. Wala ginapahanugutan ng gobyerno o kon pribado nga mga kompanya nga magsukot sang buwis sa mga Pilipino nga luyag magbiyahe sa guwasang pungsod. Sa karon yara sa 1,620 pesos ang ginabaydan nga travel tax sa mga Pilipino sa tion nga magbiyahe ang mga ini sa lain nga pungsod para sa ila personal o kon business travel. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia Zalbay.
8: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka,
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
25: So na.
24: Pwede, magid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong.
25: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag
25: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
32: Pag naasiman ka, akin ka.
31: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
36: Magulup

0: sa K-Pop News FM Philippines, alas 6 si Medya Saga.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Supra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: De los Pueblos!
0: Sa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamatid. Well, sa ato ng mga utod, ha? Medyo 5'6", 5'6", ta subong kagi, 5, Eric? 5'6", kis, ha? Dari ko rin mo si Simon, yung okay doon. Doon nag 5'6", 5'6", na ganawag pa.
2: Pero ito, paanam ako sa bilog ng Biyernes, ba?
0: Hindi, pasang naguro sa Kibarens, no?
2: Saka, baba, huwag kami.
0: Ang paano buon? Para magsaka-saka siya.
2: Nan.
0: Na, sige pa, sige pa.
2: Pa.
0: Nan!
2: Dahil na kayo ma-adjust. Adjustment lang kami.
0: Adjustment lang ka. Nan! Nan. Okay, very good, very good, very good. So sa ato, hindi ka magkauto ng nagupod kayo ng adlaw. Kamusta kamutanan mga palangga namon ng mga ka-K5 sa igad sa may bayon tunga sa Kaumari, Babaw sa Kabukiran, lakip na sa Belugga Provincia sa Negros Occidental, Kanakbanwa sa Bacolod. Saniwat, welcome! Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gihapon ang inyong power duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
0: Para kita sa ato pagpakalagad sa Petsa 28. Tatlong araw na lang po at bye-bye, August. Hello, September.
2: Bermatch na yun, no?
0: Grabe ka na, sing sa mga tinuig, no? Hello, September.
2: Tumayo man ng ganit, kung may mga
0: ginapabot ka ng ihado.
2: Oh, ang mga ginapabot
0: ka ng ihada. Oh, kasi una, pabot ka maninoy mo. Oh. So, maliskan na
2: eh. So, mga pabot ka ng ihada mo.
0: Oh, ihada na ng maninoy. Oh, tagayubo sa La Carlota City, nagapamati na sa ato naman ng mga kauturan dra, mayong aga sa inyo tanan. Anyway, updated ka mo sa mga utod tang ara sa abroad, no? Mga himata nyo lang sa abroad. Ambalan nyo lang sila nga mag-monitor sa atong bagong Facebook page. K5 News FM Negros Island. Ha? K5 News FM Negros Island. Yes. Ang bago tanga page, ano gani? Ha? Uy, kuhita na bibong. Rumar. Ha? Kuhita bi, Inday Liberty kanyete. Kuhita nyo bing tupad nyo, hambala, diin sila pwede katanaw sang live, i-share-share na, bia-bia-bia-share na. No?
2: Sa kaduwa
0: lang. Dahil Liberty, pa-share na, Susan Gillian, pa-share na, Liberty, hambala Liberty. Sila nga, tiyari na ta, Ma'am Gina Buramo, grabe ka, ga-udya ka na, aga pa. Live kita mga ka-K5 sa K5 News FM, Negros Island page. Dura kita ninyo makita. And of course, ato naman nga ere, nagasagana nga signal sa 89.7 sa Northern Negros, kanagasagana nga signal na dali sa Southern Negros sa 102.9. And sa Bacolod, 101.5 FM. Nakashare na ka mo sa live na? Wala pa! Sa mga wala pa nakashare, ishare na! Sa mga ara pa sa ilang mga radyo, no? Subungan lang, tatlo ka mga t-shirt ang amon ipanagtag ng kipaverin mo. No? Tatlo ka mga t-shirt, aga pa, no? Well,
2: kundi isang kanto, Gcash lang ang t-shirt.
0: Oo.
2: Hindi t-shirt,
0: picture. Ipadala mo sa Gcash.
2: Picture lang.
0: T-shirt, t-shirt, ha?
2: Kanto
0: yung grabe, si Liberty Cagnetti, nakashare na, no? Si Sally Robles, nagpamati man sa aton, si Ma'am Gina Borja, no? Subong t-shirt, ha? No? Si Romarco, no? Agapamati sa aton, subong aga pa.
2: Hindi garan boy na.
0: Hindi garan boy, ha? T-share, i-share nyo ang aton nyo live, subong. Okay sa inyong tatlo na ton ka mga t-shirt ipanagtag sa mga adlaw. Bantayan ang aton niya question of the day kay Sugda na Monica Gipay Eric. Ang aton niya question of the day karon dugdugay.
2: Ah,
0: tanaw na ka mo, pamati na ka

0: pasagalan na, ha? Same drill gihapon, kipaybitan. Walang pagbabago.
1: Si Nancy, anyway, ka na lubira, sir.
0: Ara na si Ma'am Nancy. Good morning, no? Grabe, matyagan tagid nga naga, ang mga... Uli kayo na, basa chok mo.
1: Sa chok kayo na.
0: Sa aga.
1: Mamabi ko magpalarking, kayo magparking, kayo magtaro, para di maglain matiyag sa tao.
0: Si Lynette Perez Esmidja, gapamati sa aton. Si Kini Chungko, gapamati man sa aton. No? And Imaling Cordoba. Salamat kini, share na.
1: Ay, buka na.
0: I-check na to karun tan, no? Mabulo. Aton, pili ka lang na karun sa aton nga Nepal. Si Sally Robles, ara naman go pod sa program ta. Basaka-saka na ta. Oo. Si Gina Bora, present na ko. Gina pa, mga pugi. Oh, sige. Okay naman yung mga ganda dyan na present ngayon. Dad Boy Mendoza, Dan Hart and Cher. Umpisahan ta na da. Yun, guro ang pamangkot para subong pa lang na daan. Pag-end ka na, maka-raffle na ta. Piin subong, nag-alive ang Foro de los Pueblos program nga page. Hashtag the Facebook page. Ha? Hingagaw na!
1: Hashtag?
0: Ha? Hashtag?
1: Butang mo kung ano nga
0: page. Kung ano nga Facebook page. Na, hingagaw na! Nakaungot na, sir! So, stamyaw si SSS Leo, ni kuno? IT si Leo? Johnny Mayoritita, salamat. Sir, ang aton nga pabangkot ang sabat, hashtag dapat. Hashtag?
1: That boy.
0: Anong Facebook page?
1: Hashtag ha? Anay, hashtag na.
0: Ang premium na aton, Dre, is limited shirt, edition nga shirt. Hingagaw ka mo kay basic kung hindi ni Karamang Kanto sa inyo.
1: Amo ni nga ti.
0: Si Bibi Parol, nga pamati sa aton. Tutorin si ko na nakabalo. Hello, oh, Chip. Grabe. Hashtag da.
1: Duha ka taga hinubaan.
0: Oh, grabe. Imaling Cordoba.
1: Toto, alam ko na rin eh. Taka si Florencio Pumada. Amigo ta nga.
0: Grabe. No. Kapabati, wala mo nagaling ato ni Tagtag sa mga. The K5 sir. News FM, kasi 7 no, magnificent years of public service.
1: Sino ti kamot ningin ko ang design sila?
0: Ha?
1: Kasino na?
0: Abot kasino naman? Kay Itano, I don't know.
1: No, ano miya kamot to? Ano lo? Dali ba lang ah.
0: Ingagaw ko na. O grabe na morning si Drua Jennifer, nagapabati sa program ta subong aga, no? Si Tuto Alarcon Araneta, taga Barangay 2 Hinubaan, no? Diyan pamati.
1: Para na siya.
0: Si Albert Ia, hashtag hindi yung award. Hindi yung hashtag lang, hindi lang daw sharp.
1: na number sign oy, lang.
0: Happy birthday to Raymond Farol. Greetings coming from Bibi Farol.
1: Oh, God.
0: May klase, may klase! Sa mga estudyante ka nagkakaturog, ka nagkabarikutot pa, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adla wundo dyan! Kami gapon ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Father God, madamo inga salamat sa isa naman ka mabinungahon kag wonderful nga semana. Thank you for your love, guidance kag protection sa amon tagsa-tagsa nga ginahatag nimo every single day. Bless our families, especially ang mga OFWs, Lord, ngayara sa malayo nga lugar para sa ila mahal nga mga pamilya nga makabulig sila. At agi sila sang kusog, safety and peace, peace of mind. Bless man sa amon mga farmers nga padayon nga nagapangabudlay, agud may pagkaon ang tanan. As we welcome the weekend tuod kay Biyernes subong, dear Lord, kabay pang punon mo man ang amon tagipusoon sang kalinong, good health and happiness. Keep us safe from harm, kag guide us always sa matarong nga dalan. Katulad sang nasulat sa Salmo 107:1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen.
0: Amen and amen. Arina, arina! Kapabangkot, sa ano pwede ba kong t-shirt? Anytime, kadto lang di pagita si Boom Granada.
1: Inaya pagita.
0: Arina, arina!
1: Nami sa motor, no? Kasi mo naman. Green black.
0: Ang tingog na galanog kada aga.

0: Sports. My Principio. Gwapo man ang kanta ni Bibs kay Robert Pacardo Kunaga.
1: Si
0: Vincent Coraldi pa.
1: Si Boss na Vlad Mila na Bibs.
0: Oh, gwapong jingle nila Kunaga. Bisan din!

0: 还是要炸我的。
1: Sa ato naman mga top stories of the day, nga di ba, ahulat gid para sa ato ng mga palangga ng kakautunan. Sa ato ng mga top stories of the day, K5 Eric, first time takabati, ilog na kagawad, kapitan, pati iske chairman, resign sa isa ka barangay.
2: Anong tabu sa man?
1: Actually, ang gindalinan si ni Poultry.
2: Ha?
1: Reklamo na sa Poultry, isang pumuliyo nila nga daw ay gintagaan, akto sa LGU. Ang pinakalain, kaya pasaka kaso, daw ay puligan sa nga daw gintumok paslay ng mga LGU. No? Iba, loon na ako ng kausa sa likod. Natabo ini sa isa ka barangay, kundi ini nga lugar, wala tayong iwanan. Ha? Kamu pamati, kamu na kay pamangkot. Kamu kuro masiti, kamu kasabat. So, grabe. Samtang ginis, mainit ang sugilan noon ko ba dayo na barangay SK kag barangay SK election.
2: Nag-resign niyang bilog
1: na barangay council. Do ka first time ko nakabati kay Kipay Berik mo nga bilog dya.
2: Hindi lang first time pang ginis ni.
1: Kay man ang matabo diri ka Kipay Berik. Siling nila hindi niya mo niya pamulitika. You want to be heard. We are sending a strong message kaya gusto ko namon mabatian gig kami sa ngamon ginapakibato ang kausa. But siguro ga unite na barangay laka ka lang nakita kay Kipay Berik. Actually, tanawang tari ka rin ko bala, nag-resign sila for personal interest or interest sa ilang mga constituents. Muli ako rin ng aktori ba doon? Kung kaisabla, may mga barangay ang doon nagkakainsulto ng bisan kita na doon hindi amo doon, sige yun pagid. Laka ka lang nakakita kay Five Eric. Nung iba niya kapito ko ng mga linta. Pwesto,
2: hindi abo rin inatawag, Sir Eljan, Delicadesa.
1: Delicadesa.
2: If you cannot support the organization that you are supposed to support, then resign.
1: Oh, mayo na.
2: Gwa ka.
1: Tiyan mo nindang tabo siguro. Kaya
2: mo yung ubos na gwa.
1: Tinanon nga doon, hindi naman yung tsaktoya.
2: Correct.
1: I don't know. Himalawang tabilog istorya, may kaupon takarundi ang special report sa atong mga reporter. Hindi nga barangay da, ha? Bawo, taga negros, tulugan yung radyo nyo. Kag sa mga barangay officialis, pamati ka mo kung bala ang pamangkota, they have the balls to resign.
2: Ini kon ang iban nga mga barangay officials nya ma-resign meta kay di umuning uso subong. Makas advance na unar si ma-resign ta.
1: Aragay. Sa iban pa nga mga balita, kapin sa 300 ang patay kag masobra sa 1,500 ang in report missing sa grabe devastating
2: grabe
1: nga flash flood nagluntad dito sa Nepal. And portion sang China, no to Giryong. Giryong. Giryong. NG. Giryong, amo ning lugar nga ang ulot nila suba lang.
2: Suba lang.
1: Piyakya ni Pal na.
2: Ang actually ko ni siya nang daw boundary crossing bla.
1: Bound. Actually may taytay gani pala pos.
2: Taytay ka tapos may building nga dako. Daw mo man sa Mexico bla kag America bla na may border crossing. Ti ubos gid. Ang kun ako pa describe on kay Pavel Jan, they were erased from the face of the earth.
1: Grabe.
2: Din panas gid
1: siya. Literally erased.
2: Erased from the face of the earth.
1: Catastrophe kag kay Pavel. Catastrophe.
2: Catastrophe, yes, correct. Amugin ang pinakanami. Dahil say catastrophe, nga, pinaka-right nga adjective nga ma-describe niya.
1: Masubok.
2: Subok nga yung ito.
1: Sa piyak kabahin, mayara kita masobra 12 milyones ka pesos. Hindi mo lang nag-controversial ng ibang mga kagawad. Pinanguli nila kay bata nilang ilang recipient. Ining 12 million pesos nga grant halin sa national government ining BBM project block. Pinanagtag na kagapon sa syudad. Antes niya ipanagtag, ipatawagin niya ni Mayor Grega Sataya. Ang barangay officials, kasi nga siguraduhon niyo ganyan, hindi pamilya kang bata niyo, tagaan niyo.
2: Siya kap-kap, ang iniho, sinone. Hindi na ako niya bata, pariol na apelido. Niya sinong Eloise niya, niya si Amon niya, niya sinong amay. Niya daw ako man.
1: Ay! Do ang imo nga mga sugilanon do. Ano blang butang balon siya?
2: So wala pariente, wala bata, wala inablos.
1: Dapat wala gid.
2: Ihatag sa publiko amo ni ang ginahambal sang Drisa na tabo is Bacolod. Gin siguro gid ni Mayor Greg Gasataya.
1: Sa piyak kabahin, ang City Legal Office kag BTTMD magahinun anon kung paano ipaiway ang bangigay sa tunga sa pag-implementar sang layi. No, husto man, nami. Atong natabo bla?
2: Si tatay ito bla.
1: Oh, eh, binakwan.
2: Anong tabo si isda ka po?
1: Ha?
2: Anong istorya?
1: Gindala din ni Wilson pagkanto sa kapihan to sa piyak.
2: Oh.
1: Do medyo gusnit ang nabaton. Sige pa prito din sa piyak. Ay, Amo to gisundan siguro nagsundan to si ayo sino na sundan to kay para sa Espanya. Damo gi paborik mo.
2: Di ala ko nga ang ako na misa na pagabot ko spiak nga ng ano.
1: Oh.
2: May mga bukog ni.
1: On the other hand, kagi paborik. At itapos naman yung Gugma Foundation nga mo. Yan ang pirmahan naman nila ni Sir Rodney. Ano gani? Escalon? Si Sir Rodney, ano?
2: Basta siya.
1: Sa local blogger, ining kaso bala to ni... di ko ni deserve.
2: Di ko ni deserve.
1: Ang report kina ba ito nita?
2: Ano kuno?
1: Naginyo isang preliminary investigation. Ha? Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, di ba dapat gina-inquest ng Nikki Paiberi?
2: Hindi nga nga may PI, ho? Nga nga may...
1: Hindi, yan may technicalities, Nikki Paiberi.
2: Hindi
1: ba may basto? Kung ba't si ganun sinayang ang prosecutor, ba si Indo hindi convincido sa kaso? That's why preliminary, gid?
2: O ba si Y nila ginpailan kaso ang babae, ang vlogger?
1: Ba si ginpailan nila, pero pabangkot, ano yung yasala? Abay mo muna, no?
2: Ay nga, preliminary investigation, by basto.
1: Di dapat inquest na?
2: Dapat direkta inquest na iya eh.
1: By amo galing na? By bus na?
2: Di by bus kito
1: na buwan. Hindi wari ang balita ni Rudy Balon tari karuno.
2: Ay nano din
1: niya. Naginyo sang preliminary investigation, no? Local vlogger sa Bacolod yung live-in partner.
2: Asya,
1: sila nagpangayo iya.
2: Ah, nangayo sila PI.
1: Di pwede na iya ho?
2: They can request for a recase siguro.
1: Di sige. Mayo ba ni gurong abogado nila? Sapyak, kabahin sa iban pa nga mga balita. Tutukan ta karon ang aton matas ang K5 balikan ta ang fountain in the road. Ang fountain in the road sa bayong balita. Do ka dasig mag akto si Hirayaw si Water Works Blood.
2: Hindi, dako nga issue na daw.
1: Titanawang tari karon na. Oh. Ibaloon tari pinakalaytas kay K5 Wilson Villana sa ato naman nga pagpaalagad mga ka-K5.
2: Basta maglagan ko ah.
1: Padlagan ka, 500 meter das.
2: Padlagan ko. Hindi niya naman pugal kay sa survey, kay number one ko.
1: Gali ka?
2: Padlagan ko.
1: Sige, adlagan ka kay sundon talang ka. Sa kabukiran ka man makadto, gapa na lupsok ang kalan mo.
2: Wala ko sila.
1: Wala ko sila. Sa aton, yung mga utod, gaupon, subong ang materyon, nagahilapit na. No? Gahilapit na nga aton sa ding K5 News FM. DTX 500, no?
2: Damo excited.
1: Radio Broadcasting Competition.
2: Damo excited.
1: Kakipaybitan, pwede na ito mapasilitan isa. Kagpasalamatan na mga sponsors.
2: One time lang.
1: And then after that, pwede mo ma-ready ang mga eskwilahan nga finals na ito. Finalist. Arang yung padala ko mula si mo. Okay, tira itan.
2: Lumayan kondisyon.
1: Para mamayo kondisyon.
0: FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
1: So salamat kin sa mga sponsors nato, no?
2: Gabi, no?
1: So first prize, abo di mga sponsors ta, no?
2: Mayor Bading.
1: Oh, Mayor Salvador Bading Escalante. Sino pa ang sunod noy? Oh, si Congressman Javi Benitez.
2: Naya.
1: Sila ni aton yung mga major sponsors kag Kipay Barik. Thank you so much gid sa aton na duha ka mga major sponsors. Basi may dugang pa man Kipay Barik.
2: Mayo. Mga ang gagawa sa picture tas mga manaming ang itsura no.
1: Mayo
2: nga mga itsura.
1: Gani man no. So sa aton nga magkauturan, gapasalamat man kita sa bulig sang look for no. Amo ni mga eskwelahan kag Kipay ita no. Pwede ta rin pangwa mga pangalan nila. Grabe, 12 ni ka mga schools nga mag-inkwentrohan na sa finals. Ano hindi nga may sikuran? Hindi, Gross Island. Kaya nga, kung di 55 ni sila nag-audition, 12 lang gipili na ito kaya kipabiyarik mo. Para at least ma-make sure ta nga mapili tang pinaka the best. No? Nga mga iskwilahan, nga magapasakop sa ato naman nga radio broadcasting competition nga pagkahihwaton mga kaki-5 this coming September 13. September 13. So, sa aton yung mga utod, ano hindi nga mga iskwilahan kaki-5 Eric? Ari na mga iskwilahan ta, unahon ta di. Ari no yoy, padala ko gini si Imo yun kaya para makita mga pictures sa mga players kinila. Ano na yung gusto ta ka makita, gid mo. Yung gawabitan, unahon ta. Negros Occidental National Science High School. Ang munang una, ikadua kagipabarik, Negros Occidental High School. Aninag. Group.
2: Aninag pa?
1: Oo. Sumag National High School. Mansilingan Agro-Industrial High School. Abuning wildcard.
2: Ari, nakita ano na sa akin? Dr. Doctor Vicente Agostino Memorial National High School. Kadis.
1: Kadis.
2: Bato! National High School.
1: Sagay!
2: Ari, pag Bukolatrama Senior High School, maintragi do. Maintragi da. Kalatrama.
1: Paano pa? Ay, yan isang San Carlos. Grabe, no?
2: Grabe.
1: Stand alone.
2: May stand alone pa.
1: May Jose Cardenas Memorial High School. Main campus, Canlaon eh.
2: Canlaon.
1: Hima Maylan National High School.
2: Aragid, aragid ang Maylan.
1: Bayawan City Science and Technology Center. Tapos, Negros Oriental High School.
2: Science and Technology Education Center.
1: Grabe, no? Iyan ang Bayawan.
2: Bayawan.
1: Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School. Tama itong 12
2: kami square. Huwag ka kanote sa tanan nga kuhan, sa tanan nga mga logo. Tanawan yung mga kipay.
1: Isa lang yung square ah. Oh. Al rectangle
2: isa na. Isa lang yung rectangle. Tsura doon Christmas tree. Dasan doon DSWD.
1: Tanara ng 12 kami square. Tanan pwede mo nang pakita mga picture sa per school tan. Para makita gin nila, no?
2: Nami, no? Dahil sa itin sinisira dyan.
1: Oo. Imagine nun, mo would like to thank SM City. Ari, okay ba? Amo ni mga players sa Gimamayla National High School. Sobra mo isa, dua, tatlo, apat, lima. Dapat lima lang. Basi man disqualify ni Islas Finals, Blau. No? Kaya lima lang dapat, anong slayaw. Sunod, K5 itan. Gimamayla na. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Bo, ano man, ti. Three. So, dapat lima lang man eh. No? Ang ilan ni Guru yung mga reserves nila. Sunod, pagit kipabitan, Negros Occidental. Oh, grabe, aras kipay Bernie. Finalist, Negros Occidental National High School. Oh, grabe, amunin sila yung top on the line mo. 2, 4, 6 man si Lakbilog. No? Siguro yung revise na ito. Yung kinuano mo si Lakbilog. Payawan City.
2: Kano mga coach guru ito?
1: Oh, coaches niya. Lima ginihan aton mo. Sunod! May final briefing kita, Sumag National High School, kagipay birik na naman mga kabataan, bla.
2: Ang itsura na din ng mga high school, no?
1: Oo. Ang sunod pagid noy, no? Dr. Vicente Gustilo, no? National High School.
2: Kadis.
1: No. Then, sunod, Ramon Teves Pastoral Memorial Dumaguete Science High School, no?
2: Oo, Dumaguete, sa istasyon tagid na, oh.
1: Okay. Then Jose Cardenas Memorial High School main campus.
2: Canlaon ni.
1: Oo.
2: Esta si Mama Ragid.
1: Oo, anong gila isla ka kipay bari kay patitik ni Sian mo.
2: O si may mga cheering squad mo.
1: Ari pag ino kala Traba Senior High School.
2: Oh, ano na yang ilang si Sian din.
1: Anong gali chakto kipay bari. Bato National High School, no? Then Negros Occidental High School. Anong kay lima ang broadcaster? Isa ang technical support.
2: Technical support.
1: Grabe, no? Araw sumag na sila. Okay na. Okay na sila. Amuna ni sila makita nyo. Diin ni sila masalida. Dito sa SM City, kagipabirik.
2: Damo excited, kid. Gapon, damo.
1: Itrium sa Itrium, SM City main campus. Dito ni Hiwaton, ang aton silinga, K5 News FM. NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Grabe.
2: Yun.
1: Eh, kalabodamo sa mga kabataan to. Mabala, kampiyon mga tihog na kipabirik mo, kinapreparar na gani ni Coach Totoy niyang mga video production nila eh. No? Salamat, Gid, sa SM City. Salamat sa Lokfo. And our major sponsor, Mayor Salvador Balig Escalante of Carisari and Congressman Javier Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, 3rd District. Salamat man kay Councilor Al Victor Espino, ang ano kanyang balmo? Prombos.
2: Kuha niya kumplito, may ma-prombos.
1: Ano kanyang balmo? Prombos. Prombos. Councilor Cesar Distrito.
2: Prambusanta ni
1: tanong. Pausi. Emang. Oh. And Councilor Celia Flor.
2: Prambusanta ni
1: Prambos na, no? Ang isa, Councilor Al Victor Espino. No?
2: Prambos, halin sa boss.
1: Mapost na commercial break on K5. Mga pika, may DTX Coffee Mix. Pagbalik ta, tutukan ta karon ang ining natabo nga pag baha dito sa Nepal. Lalo pinakalay test. And machimpo tayo ni mga kagawad kag mga SK nga nag-resign. Ilog na barangay, La Siete, Alasais, 57.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti.
4: Dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
5: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tul-an. Hindi magnami imo tul-an, hindi magbakod imo tul-an kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Ina nakanami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
6: So sayang lang, Sir Boy, kung nakakaong kita prutas, tapos kakaong kita sa mga nuts, bila? Mm-hmm. Tapos huwag ka tag-inom sang D3 Bio, hindi kit magamit, Sir Boy, ang vitamin A nga ara dira. So, Klinika D3 Bio nag-promote sang nami nga absorption sang vitamin A, halin sa prutas, ka mga nuts o kung pagkaon nga ginakaon naton, Sir Boy, magamit git sa aton nga lawas. Kabalo ka kung naka D3 Bio, ka kung nagadamo ang vitamin A sa lawas mo, malikawan naton, Sir Boy, ang cancer. So, antioxidant ng vitamin A nga ginapatay niya ang cancer cell, nagpanami sa aton nga mata, hindi kita magkabalatian sa kurason, nagpabakod pa sa aton nga immune system. So malikawan naton ina nga mga balatian kung naka D3 Bio kita kadadlaw.
0: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: DP. Abi mo, kung nga ang tao gihikog, depresyon, problema, no pa? Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo?
4: kung ga-magnesium ka.
8: Uh-huh.
4: Pero may ginabali, Dok Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3-bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3-bio plus magnesium, igbuligan sang D3-bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Manami mo tulog. Hindi ka ma-depress. Why ka problema? Nami ang imo reaction sa exercise. Nami imo metabolism. Halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium. If ga D3-bio ka, Sir Boy.
8: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3-bio ga pa namin man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May hala na sa dalang ang vitamin D3, ginapan namin niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
4: Kung pasilingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
8: Kukulang.
4: Minano pa
8: na patahong. May ara gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3-bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow, nga tagahimo sang imo mga soldado sa imo lawas. That's why kampiyon ang immune system mo kung ikaw permiga tumasang klinika D3-bio. Pat ang pinakanami gidya kay ang klinika D3-bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sang imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan protektahan ka ni klinika D3-bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa klinika D3-bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why klinika D3-bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, mag-klinika D3-bio ka na.
9: D3-bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3-bio. Ang D3-bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabagats mga butika. D3-bio. Health News. D3-bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3-bio, nga isa kasahi ga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3-bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
10: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. Balaka. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: magid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
32: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
35: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
36: Magulo po.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cashali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
17: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
18: Oros sa K5 News FM Philippines, magka K5 Lachete 13 naman sa aga. Balikita sa inyo naman nga para tuntunan. Well, K5 Eric, sa itong pagpanganagan, subungad lang Friday.
19: Yes.
18: May libreng konsultasyon tani sa main clinic.
19: Yes.
18: Dari sa may Hernais Street.
19: Libertad na si una.
18: Adlaw-adlaw niya.
19: Yes. Huwag yung gauntat. 9 to 5 in the afternoon. Galing, 9 to 5.
18: Tingala, kaguro kayo na pagabot mo diari na ko, no?
19: Dahil dako gini.
18: Oo. Oh, dako gini kakibot mo. Nga, si nabangkot ka nga.
19: Si kuwa happen.
18: Ang natabo mo ni. Ang flight sa bata ko, aga pa, mga pamanila siya mo. No?
19: Amot.
18: So, gindulong ko siya sa airport, aga pa. Ang akong lang eldest son, si John Mellard. Oh. Kaya mabalik siya to kay may importante nga mabalik pa ba September to.
19: Oh.
18: Si nga pa, no? Dulong ko na ay boss aga pa. Kaya aga pa ko. Abi mo no ras bugtaw, no? Si si Kagipay Berek, ano missing na line ay yung missingan.
19: Oh.
18: So natabo Kagipay Berek, alas 3 imidyap lang bugtaw na kong ligo.
19: Iyan po ka namin.
18: Pag alas 4, dulong na sa airport.
19: Oh.
18: So, igo ko dito kabo timing nila 5 gid.
19: Di ko niya baka nga may ka natingala nga ari ko de.
18: So, natingala ko ya nga ari ko magkuklag na kabot. Gali kay nabalabagan ka?
19: Nabalabagan ang gate ko, hindi mabuksan na naman.
18: Oh, Tita Gina, kasugid siya ba to? Nang gate naman lang iya.
19: Di ko na galit.
18: Guba ang remote mo nga.
19: Guba siya, hindi siya kabupasa. Di man, remote-remote ka gina.
18: Remote-remote. Pero ti, sa ato ka mga utod, nami man kay kung kaisa kami ni Kipay Berik, may mga obligasyones na kami mo.
19: Pero kay na, lain niya na tingalahan ko.
18: Oh.
19: Wait, ang pamangkot ko sa guard lain.
18: Ano ang bal mo?
19: Guard.
18: Mm-hmm.
19: Yes sir, morning. Ningo na si BP, wait pule. Ningo na si BP, wait ka pule. Ngayon, kung tira mo sa lakyan, ngayon niya, una si Simo Mut.
18: Doon ko sa bata kong eldest to sa airport. Na. No? Kay aga pang flight niya, tisiling ko 1 hour dapat ato ka na to. No?
19: Sa time gig. Mindset ko, no? Silang mindset ko. Tari mindset ko, wow, aga pa siya.
18: Ang imayaway ko ka puli.
19: Guard, why is BP puli?
18: Actually, sana nabot ang balon. Nga mo ginaguro kisang inobro mo. Joke. Balik na, balik, balik.
19: Ubrata.
18: Mga kakipag. Sadya, sadya. Kakipag, Eric. Ayaw nyo, ginpag seryoso, ha? Kaya nga mo ni, yum-yum, lang ni nga mo niya nga doon. Now, mga kakipag, doon na, may giguruan na kay aga pa, ma-ruleta kami dugidugay, pero before sa ruleta, no, you're ready na ruleta tala, no, para mabalan, tas sinong pinakaunang winner. For the meantime, here we go, kaya kay lapit ng maskara, ari na ang K5 News FM maskara theme, kay ma-stretching kita, K5 Itam, bira! Maskara ta!

0: grave.
1: Perché mi si invitano. Gina Burra che sa
0: o bo bo Gina
1: Romar Duran
0: Iling ni Mangchuli Amuna ya
1: Champion.
0: Oh you see
1: Perti perti
0: ah, po gapo no do nami nga pang standby sa aton sa ni nga si Basi si Wilson rin makotaba si aton ito siya sa Fountain of Justice. Ikaw na din siya kalon?
1: Fountain of Justice.
0: Justice,
1: ko na nga si...
0: Fountain of Justice.
1: Unahan ko na nga daan si liberal kalaki. Kung unahan niya naman tayo.
0: Hindi ka mo malipat. Okay, here we go. Matira kami ni Kipay Brignel with Boom Granada and Ethan Sarmiento. Ang pabangkot na diin ng official Facebook page. Naga-live ang K5 News FM Foro de los Pueblos program. Ang sabat, hashtag K5 News FM Negros Island. Okay. O, tiyara na ka mo. Ready na ta?
1: Ready.
0: Sige. Consist. Dapat maka... T-shirt. Nagapabangkot sa aton si Ma'am Ninette Marquez. Kung saan o, niya ko na makuha. Anytime ka to. Hindi lang Sabado, boss eh.
1: Hindi lang.
0: Domingo pa di.
1: Domingo.
0: Pagitaon mo lang, duwa lang pa o niya. Either, guruin mo mo, Sir Bom, ihatag mong lista sang winners, tas ang t-shirt sa kay Ario. No?
1: Kay Ario
0: na si Ario, no?
1: Okay.
0: Or kay Boom Kamukanto or si Miss Arielyn Gamboa, no?
1: Are you there?
0: Sige, katawom sa music sa maskara, no? Pas, noy, okay na noy, kung wala pa, no? Basi kung medyo masako-sako pa tong aton nga. May pa wala lang. May lang madalahig sa paha sa Nepal. kay Sir, amo na kay Sir Bukibin mo nag-iapon, no? Amo ang music. Gusto mo ibale. Ang gusto mong last year nato yung maskara theme, ho?
1: Dami to.
0: Abi tilawantang last year nga maskara theme sa K5. Abi one time itan. Kay si Ma'am Ninette Marquez, ha? Sige, kadto lang di Ma'am Ninette. No, Romeo Carnacion, kuya. Yes, kuya. Kadto kita sa SM City. Why na? Free for all na kuya Romeo Encarnacion. Himo ni na alas 2 sa hapon sa SM
1: five.
0: City Activity Center, Main Atrium, hasta matapos. Kuya, kita na kita dito, ano? So here we go, kay gusto gini kipabitan, pasiritan, tas ilaliwat, isa pa ka sumba sa maskara.
1: One more time!
0: Tira! Idan!
1: Yeah ba!
0: Last year, last year.

0: Kadulato yun nila. Ginaw brada mo ni K5 ari kay sang K5 because we want to awaken your spirit in the morning kag ma-feel yun na ang mascara vibes ato ni no ato niya yan iya sang syudad sa Bacolod ti amo man lang yung simpleng kontribusyon sang radyo nga hindi dapat malipatan. Correcto. No nga ang radyo hindi ta pwede i-take for granted powerful man ang mga vlogger pero they should always remember local is always local no no. Hindi kina pwede nga i-take for granted mo lang radyo, no? Because mas malipat ka nga sa bukid ang vlogger, di man tuyo masyadong it, no? Mga vlogger friends na sila, kaya love nato mga vloggers mo. Okay, love nato na sila because they are our counterparts, pero never, never underestimate the power of radio.
1: So many times sa Sir Aljan, radio is under attack.
0: Mm-hmm.
1: One, of course, radio una gina-discovery, no? Radio is under attack. By I think for three times. One, under attack sang pagwa sang TV.
0: Oh, correct.
1: Nga black and white.
0: Pero why gyapon magwa?
1: Radio is still there.
0: Mm.
1: Kag ang isa
0: nagwa
1: ka,
0: cable.
1: No, nagwa ang cable nga may color na kag remote control. Radio is still there kag nagdamo ang FM radio. Sang sa AM.
0: Ang kanapusang attack is
1: ang the last attack is
0: the social media.
1: Mm-hmm. Tungod sang Facebook.
0: Yung natabo yan, si Radyo nag-innovate.
1: Si Radyo,
0: nagsuod siya sa social media.
1: Nagupod. Mga K5, you know, kung tanahon mong history sa Radyo.
0: Saot mo ko
1: ito.
0: Dali din na pagpadala na. Abitan pa sa otami si Tito mo. Digidigi. Akon ka. Bakon ka kalimang digidigi ka ni Paverick, no? Why ko ka ba, no? Si Tita Gina nga, why mo ginagad?
1: Ito, no? Akon ko na
0: Ayaw ka sa dyala, bang si Romy Pasigado.
1: So on the three times that radio is under attack, radio survive. Why?
0: Mm-hmm.
1: Mga K5, why did radio survive? Because the audience always wanted somebody they can talk to. Mm-hmm. May story, ayam lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang famous nga radio announcer sing una sa New York na si Orson Welles naghambal, you cannot kill radio.
0: Mm-hmm.
1: You cannot kill TV.
0: Mm-hmm.
1: You cannot kill the newspaper. Even newspaper is under attack. But you cannot kill the mainstream media. Why? Mm-hmm. Because people will always look for someone to talk to.
0: Correct.
1: Pwede yan ma-istorya, pwede yan makita. Kaya kung ang vlogger, okay na yan. Because it's a very creative work.
0: Entertainment di sila, oh, eh, no?
1: Pero lain ang radio, lain
0: ang
1: TV.
0: Ang kinalaing, hindi po mamangkot ka mo ni. Ang broadcast, they are after for truth.
1: Yes.
0: No? And expose sang kamaturan, entertainment, etc. Si vlogger naman is after for public views. Views ning ila kay the more nga damo views siya, the more yung income mo. Isuportaran taman sila, eh, no? We have to support our friends, no? Good luck. Kag namin nasubong kay namin ng camaraderie sang vloggers kag sang mainstream media.
1: It's called synergy.
0: Synergy. Buti ko nung gabuligay.
1: Gabuligay. Kaya kami kita ka radyo, we are always being misinterpreted. May isa ka di katao, para sa ako, di komentarista ko yan, hindi ko yan newscaster mo. Bumbahon mo din. Ngayon, viral na sa Nikwan. Take that out of your mind. Kaling kay Amoniki sa Sir Aljan, ang aton lang ka
0: ang nagkabiragali amo. Amo ganito. Ang gambala mo ganito.
1: Kay may mga upod na kay Mangkis nga nagkaguba tabla tungod kay amo na. But take it out of your mind.
0: Basta ang isa lang bottom line ta.
1: Public service.
0: Public service. Arag yapon sa mainstream media yapon.
1: Ara na yan. Public service lang.
0: This time around, okay ng ruleta ta. Managtag ta sa pinakauna nga t-shirt.
1: Halot.
0: Pari na. K5 Barinyel. Here we go with Sir Boom Granada and Sir Ethan. Ari, doon ka nyo tayo sa mga pangalan nila.
1: Wow, tali ko rito. May kangalan-ngalan. Tapos babaw ko naman.
0: Sige, go. Go, go, go, go.
1: Hanot!
0: Kung nyo tayo sa na-pick up. Sige, go ahead. Iban sa labi, Kipay Berik. May mga space.
1: Ay, gina-pick
0: up. Here we go.
1: Mga gina-pick up sa computer na. Tira, tira, tira! Don't discard, ha, gito? Oh. Musik kay Pihidiro, are.
0: Oh, gimpili na naman yung huwag kagi, daog.
1: Abi si Gingli, abi, one time.
0: Sino na si Gingli?
1: Gingli! Siya ni?
0: Gingli, congratulations, nagdaog ka sang t-shirt. I-claim mo lang din sa K5 News FM. Pagita lang si Sir Boom Granada para sa imo sari nga premyo.
1: Kami siyang profile pic ni Gingli ho. May kalokalo siya ho.
0: Ay, da Gingli, congratulations. Oh, nag-down ka sa t-shirt.
1: T-shirt ka. Anytime except Saturday.
0: Now this time around,
1: okay na.
0: Tayluhan ta na si K5 Wilson Villena sa aton mata sang
1: K5. Pare na. Fountain of Justice.
0: Dumduman pa ninyo, gindala ta sa inyo igtanong pangod. Ining nagapuswak nga dalan. Ha? Ano-ano mo lang may fountain man. No? Gali kay ang linya sang Hiraya Water. Hiraya na. No? Na gisi. Amutokon nga ang nagpuswak. Gindala ini sa igtanong pangod sa aton mga tagpalamati. Kagsubong gidbarika ni K5 Wilson. Anong update sa aton mata sang K5? I-check na si K5 Wilson na Villena para at least maplastar sa aton ining pinakalatest ka sitwasyon kag ano ang nagkananabo to, no?
1: Na-settle na
0: yan to? Nagapuswak pa ba lang tubig?
1: Wala dito
0: sa itong mga karsada?
1: Ngayon nagapuswak ka na huwaya.
0: Okay. Ara na, Wilson, please good morning.
1: So, go ahead. Good morning. Ano na, Son?
0: Wala ka, Ojo?
1: Nga daw may... May ano, das tubang tunga dalan do may...
0: Ay, Wilson, sige, Son. Go ahead.
1: Kaangayan, Gigi Wilson, no?
0: Oo. Mm-hmm. Doi kaya kasulod?
1: Gasala, sa.
2: Well, John, kaysa mere, karana pati yun na kita.
0: Basi, okay, daw. You're coming loud and clear. Go ahead.
1: May basurahan, das tunga dalan, tapos na.
2: Kaysa, well, John, kaysa mere, din balikan nato, no? Subong adlaw, kaluyan, wai pakita na lang po sa isang kasimana, makita nato, diri ang fountain, sa tunga sa dalan, kapay gadigad ko gamay, ara na siya.
0: Uy, white fountain! Kabo na galing may basura, pero hindi malapakan ng bagong linya.
1: Bago na ko kabalo. Nga si Wilson can cover everything. Hindi na ni

0: nga sumpit sa tubig dere. Kasi nagpasiguro makita gin palabot sa manidigto sa Herayan o nagbisita kita dito. And then subong nga adlaw. Actually kagapo nagkadto na ko di kay bahin ka bahin man sa ako.
1: Gimbisitahan mo gi gali ang Heraya in fairness sa ila.
0: Yes, oo. No,
2: What happened
1: during your visit?
2: Ano experience mo son?
0: Nagpabalo lang kita to kita dyan sa ipakita sa lang sa staff dito nila, si Sir Michael, kung hindi ko magsala sa pangalan, hindi ipakita ko ng picture. So, tiyan mo na yung resulta na kayo na kita dyan and kita Eric. So, ginbutangan lang yan, hindi na for the meantime sa napasurahan.
2: Why siya nagambal si mo, Wilson, ng Hiraya nga, Wilson, look for more. Make our life easy.
0: Okay na kita Eric, importante, hindi lang ako panambalan, last mo na na. Delikado kung last mo na na eh. Pero so far, kita good. Direct, ang hindi nga pagkayo, kipid ha. Teko matandaan na to, sa pila na to, experience sa pagkayo sa mga linya sa tubo, buslukan na nila, ikonan sa kayo ng tubo, kagpabayaan lang anay, pagpupan balas. Ina yung simentado ho. Sa ano na, napangtakda na siminto. Pagkuhan mo ay
2: naging... Hindi man balano nga ginahikayan mong promoter, no? Hindi man balano, no?
0: Tapos din kahigahigan pa kaysa sa Eric ko.
2: Gin kahigahigan pa? Dinami ha? Wilson, good. Very good, kid. Very good. Very good.
0: Kasi ang problema, ito direct ay wala nga kita din masurya sila ni Ma'am Diho. Ay, nandito pa sinang bakasyon si Ma'am Guru sa France. Kaya kung pangatuktukan na ikong doorbell kay Ma'am Diho po ay siya sa
2: pati. Why siya? Okay na na.
0: Para makuhaan na sana.
2: Napakayo mo ng dalan na nila. Okay lang na.
0: Information nga nakuha na ito.
2: Very good.
0: Adlaw lang ni nila na kayo. Okay sa Rodan.
2: So meaning after sa pagkadto sa mata sa K5 na ging kayo na yon.
1: Kayo na.
0: Kayo na yun kasi na rin. Why na damo? Gamo ah.
2: Very good. Kito mga 5 days.
1: Di pa salamatan na sila, no?
2: Very good, very good. Sa Patria Village ini, mga K5 going to Santa Fe ni...
1: Kadako gina sa puswak kaya biko na aga, K5 Eric.
2: Kadako gino.
0: Perfect. Dako pa sa akon kita dyan.
2: Baba mo. Baba mo.
0: But another naman nung
2: very good, very good.
0: Naman na resulta sa matasa ng K5 ang problema sa iling mga residente dito sa lugar. Kaya itong presiko ito kasi nandiyan, no? Hindi na sa kapadalaga sa amon mga harahara kung nag-subject sa tirin tubig.
2: Nga.
1: Basa ka kay Pabirik mo, marara ka kung di mga lihid ka.
2: Pati yung tricycle ka gagi, ginidiskitahan mo na si Bongba.
0: Hindi na siya kapaamon na paglagan. Kaya sa dyan, ako ganit ka tindog lang ko sa higat. Basa ako ganit ka tingin na boy sa hangin. Ang tubig na nagsumpit sa babaw. Bala po. So Bong, pwede ka na di kapaglagan. 180, pero bamsi inutupan.
2: Kasutil ka si Wilson mo.
0: So
2: very good, ah, Wilson. Very good, very good.
0: On to the next naman naton, na mataas ang K5, Eljan, K5, Eric, no? Tutulad pa na ito kay San Eric, ang ipo kinaayo, no? Mga residente ito, na nakatrap kung dating kaso, maging rin siya, why sila sa guan.
2: Pwira panulay lang, pwira sunog.
0: Yes, pwira sunog lang kay padulungan. Ginato nito agad na tagaan, sa ina, matagaan na solusyon, ang ila sa mga problema kay San Eljan, K5, Eric. So, actually, may ma-proceed kita, Victor, sa mga Bacolod City Government Center para sa dugang naman natin sa mga balita kay San Eljan, K5,
2: Eric. Well, so before you end, Sir Eljan, with your indulgence, Your Honor.
1: Your Honor.
2: The sky, tanawan yung mga K5 report, live reporting K5 Wilson sa Bacolod City. Tanawan yung ang
1: kalangitan
2: subong. Very gloomy. Grabe ang galom. Mga ka-K5, today until weekend, baskog ang ulan. We are on the yellow warning. Ang Luzon Subong is on the orange warning. Kagpasi ko ng aton nga kaang hapon aton will be very, very rainy. So,
1: okay.
2: Atam lang sa nagabiyahe. Kaya
1: so, ang exact location mo, Subong Son, is Patria?
0: Jovan Street, Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod.
1: Okay. Sige, yeah, thank you, Gizon.
2: Ang itsura sa siyudad na sumungo.
0: Ginakulbaan ko kita girl. Diyan basta magpapundo. So, Sir Eric, basin manungo. Diyan naman ko kado. Pwede sa Rian Lane. Kusong tayo. Kundi sa tunga ng
2: halan. Why? Pero nami, nami. Nami, nami. You have a very good cover. Cover. Rage, Subong. Good job.
0: Of course, ang BTX sa premium coffee.
2: Maayong tirada
0: yan. Of course, ang And dumdumon sa manon, BTX sa BTX coffee mix, no? Di man magkalipat, mag-inom sa ato, sa mga ibang mga produkto, pwede

0: midget gizan ato sa mga mga produkto kay Sir Rajan kay Sir Merrick, no? Tungkol ato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Na balita sa Bisyo Publiko, ang kalingawa sa Negros, K5 Vincent.
1: Thank you so much sa report, no? Nagi ka naman kay K5 Wilson Villena. Pamangkot na to for another t-shirt. Diin nga subdivision ang aton matas ang K5.
2: Yes.
1: Hashtag K5 ngalan. Answer. Sang subdivision.
2: Okay. Cheryl Jan, katakot sa comment ni Ma'am MK Tabukon.
1: Ano ang
2: bal niya? No? The best Japon ng radyo kay OK Gid. Akag basta may battery lang ibang radyo, di battery mo. Basta may battery lang radyo, bisan wala kuryente sa area, maka-educate gid. So ang punto ng MK is education and accessibility.
1: Correct. Anytime. Si Mercy Martisan, no, gamuno siya. Kumakalabay ko no si K5 Wilson, pamawan niya gid.
2: No? Sa dina.
1: Eh, hey, no, din si Ma'am Mercy Martisan. No?
2: Wilson, tanawang comment section, kagagyan yung kaduwa ni Vincent. May PS na sa punta.
1: Si Ma'am Christina Abibasye, gapamati sa ato sa Takuling. Gapamati siya, no? Ara na. Pamati. Sige, hashtag ano? Grabe ang sabat. Gapalamati sila, no? Sige nga, agaw na. Buti ka ron, damo. Hindi gapamati. Kipabirik, no? Okay. Kadtuan tanang natabo standby sa iluhan ta si K5 Red Salgado.
2: Ano ang magic eye mo?
1: Oh gani 101. Ingagaw na kamo ha, ingagaw na. Okay. Si Ninet Marquez the best na ano man?
2: Makita ang kag
1: makita
2: best,
1: na ang sir, kagwapo sa mga angkor man sir.
2: Siya pa na.
1: Ah, gali ka.
2: Siya pa na.
1: Hindi na lang kami magsalamahagin na, no?
2: Si
1: ang gwapo lang abi sa amon si Ethan lang abi okay na na.
2: Siya pa na.
1: Good morning kay Christina, kay Buena Flor Cheryl, ba masigsap? Ang lain ang isa, no? Ah, parehas ba sila letter P, pero isa yung lain na. No?
2: Oh.
1: Ito na ito sa amon. Si Julie Hinovia Lumugdang, gapamati subong sa anong program. Grabe, ginarak-arak ng ilang sabat kang ipaybalik. Now, kantuan ta kang ipaybalik, tan pa dito mapakita mga video sa Nepal because we will give them update. Standby ka rin, Salgado. Kay si Karen do alang alang Panoy. Ano ang bali Karen? Pwede mo matawagan si Karen para at least mapasunod ta. Now, ipakita namon sa inyo mga ka-K5 ang latest ka sitwasyon. Anong natabo dito sa Nepal?
2: Yes.
1: The aftermath kag anong ginang matutuod yung natabo. Aring pinaka-latest ka info nga nakuha ta kay sunok kay K5 Eric may mga Pinoy na ganing nga reported nga dito ni missing na.
2: Kagapon no? Gin-report na kagabi sa national media sa international press na butang na ngalan nga Philippines.
1: Okay.
2: May ara na Pinoy nga na missing dito sa Nepal.
1: Amo ning natabo gali kag K5 Rico.
2: Amo na natabo.
1: Basi pwede mo ni mapakita kag K5 ita nang ang thread bala, ang thread. Ang graphics gani halin sa ice rock avalanche car. Kay duha ni mo, Piakya is China nga bukid and the other one is Nepal, no? Ang natabo diri mga kag K5 halin dito sa babaw ang ice rock.
2: Nag-melt.
1: Na-melt na dagdag padalom.
2: Nagbalabag siya sa suba.
1: Pag-melt niya,
2: nag-build up ang tubig.
1: Correct. No? Pag-build up sa tubig, nawasak.
2: Nawasak.
1: Pag-wasak sa tubig, ang dike to nga nagapugong wasagman. Hasta nga ginbiraya mga taytay. According sa latest report, gamon dalon sa inyo ni K5 Eric, may 168 na na-recover na as of yesterday.
2: As of yesterday.
1: Pero ang patay di maglubo 300 kay Paberica.
2: It will go higher.
1: Kag may missing nga masubra, 1,500.
2: Yes. Masubra pa na.
1: Sa Nepal, ari na ang updated foreign missing sa Nepal.
2: Okay.
1: Indiano, 117. Americano, 63. Australiano, 34.
2: Okay.
1: Kaya United Kingdom, 33. Canada, 25.
2: Okay.
1: Japan, 5.
2: Okay.
1: New Zealand, 5. Malaysia, way mabalaan. South Korea, sobra pulo. Why di butang pang Pilipinas kag ipabiyari ko?
2: Kagabiyara na na-record na.
1: Recorded na.
2: Kagabiyara na.
1: Ari ang natabo, mga kaki 5. Let's watch Eyes on the Board. Ha? Subong pila nga to. Magic Eye, 104. Pwede na.
2: Pwede no? na. Larga bulan na ni.
1: Kaki 5 Rens, pwede mo lang ano yung mapakita. Tapos hindi lang pag-play. No? No. Kaki 5 Rens and kaki 5 Ita. None. Here we go. On the left side sa inyong screen, that is Nepal. On the right side is China. In between, sang duwa sa di kabukid do valley siya gali kang ipay merik no pero sa babaw may ara siya ginatawag na daw tulutangki dam guro ni kang ipay merik kadraga tipo ng tubig so ining gatipunan sang tubig
2: hydro na ilay
1: may ara siya jutay nga lagyan karon ining jutay nga lagyan nga nagpunong bangod nga nawasak dito ang ice rock formation sa ibabaw kang ipay merik dumalo do ang presado nga tubig
2: yes
1: dalo do natipag ining nagapugong bladao dira sa tadlong sang landslide dam and barrier lake. Ang ilang lake may barrier na wasak. Titanawa balao pila ka tinulada sang tubig nga tutup pila ka cubic meters sang tubig. Correct. Millions of cubic meters ang aras mabaw da. Ang guwan niya daw isa ka balde nga tubig nga gulpi mo lang yang ginula. Natural ang puwersa sina kang ipay balik inilaglahog. Now i-illustrate na mo ni Kakipay Merik through this graphics and illustration ginpakita nila paano ginataki ini mga villages in Gyeryong. Gyeryong amuto mo lang mga gagmay nga balay sa right side ng Ayaka China. The other one is Nepal, no? Arami nga lang Kakipay Merik, it's Starbrush Butikushi River, no? Ang alang galisang ilang ano ya Butikushi River. Amo nang alang sang river nila to.
2: Kuana siya, hindi pali abi nang ngalan kabudlay ihambal.
1: Ano nung iban nga Rasuwagadi.
2: Ni pali kabudlay ihambal.
1: Basta. Asta ila pangambal budlay man si Dion eh.
2: Basta.
1: Basta mo ning natabo.
2: Basta mo na.
1: So talawan yung subong kay makita nyo paano nagbulwat ang tubig ka Kipaberik.
2: May isa ka lugar nga lang yun tayo magtinirip yun.
1: And then?
2: Timiri.
1: Timiri.
2: Ay, nano man. O, larga.
1: Okay, here we go. Tanawan nyo kung paano nabulwat ang tubig. K-5 Reniel and K-5 Itan Larga. Oh, stop! Balik sa mga panel at K-5.
2: Hindi man pagulpihat. Sige. Mabasa man kami dito.
1: Play bilitan. Tapos i-post. Stop!
2: Araw, makita mo, ice
1: glacier! Bilugi dyan galing nga ice ka K-5 Eric. Ang guwan niya, isa ka balde nga tubig gibutangan mo sa isa ka bloke nga ice.
2: Yes.
1: Pagdagdag sa isa ka bloke nga ice, natural kundi maalwak ang tubig. Luwas ka maalwak ang tubig, maguba ang iya barrier nga naga palibot blaw.
2: Bukod sang force.
1: Ang force halin sa bukid mo, imagine ako na nung kataas na blaw kagipag.
2: Ang katabo sinadang, explanation is very simple. It's the theory, ng scientific theory siya. What comes in must go out. Kung ano kadako sang nagsulod
1: ang bukasin na ang space nga ginoccupy sang nahulog nga object.
2: Yes,
1: the
2: yes.
1: Same amount of water ang ipagwaya. Imagine na kung ano kadako sang ice glacier. So, glacier pa nawag tanang kipag
2: rin. Buti nga ko lang nahulog 100,000 tons of water times ang force siya pagpanaog.
1: Amo man ang ibulwat niya.
2: Amo na siya.
1: Oh, here we go. Tanawan niyo kay Paberic. Grabe. Mga kaki-sintumidikwatro na ta kay Paberic. Oo,
2: karanahan
1: na. Namin ginayang ang maintindihan tani para hindi natabla masaling nga not correct. Natipag. That's the right term. Natipag sa ibabaw. Pagtipag sa glacier, dumo daku-daku nga glacier mga kakipay mo.
2: Di nga ang natipag siya nga nag-glacier slide tungod kay natunaw
1: sa init man to sa babaw
2: eh. Climate change
1: sa so tao. Here we go no. Abi larga kipabitan.
2: Kipabitan larga bulabitan. Oh grabe. Longo ba.
1: Stop. Tadawa ang bulwat sang tubig. Nagdala na siya kadaan kay samtang nagadaluso sa kipabiri kundi natunaw siya, na convert into water.
2: Water. Correct.
1: Pagtupaya to, ginalwak yung tubig, may balon pag siya nga tubig, yung may bato nga may lunang upod.
2: May bato, may lunang, kasi may igoya mo.
1: Igoya mo, dalay panalog mo.
2: Plus ang force ang sulid, nagdagdag sa daw impounding
1: area. Amo inang natabo mga kakipay. Now, pagbulwat niya, pagtupaya natural, malwak ang tubig. Nawasak pagid ang harang, ano pa panawag siya, barrier block.
2: Ano barrier nila eh.
1: Nga hindi mag-awas.
2: Anti-landslide barrier.
1: Ang barrier nga ang tubig hindi mag-awas, kipay Merik. Nabulwat. Di nagibweyo. Aryo, tanawan nyo ko na nagtabo. Here we go.
2: Tira.
1: Wasak. Amo na kakipay Merik. Bulwat.
2: Bulwat. Pag bulwat niya.
1: Ang bato na, dalo niya na.
2: Dalo niya.
1: Mga boulders, panawag na sina kakipay Merik. Lagko mo.
2: Imagine the force. Ang force niya sina.
1: Kung madalay ang amo na nga bato, much more balay mo lang.
2: Yung ang momentum niya. That's why 26
1: feet. That explain kakipay Merik. Ang mga bangkay na recover, utod mga lawas.
2: Utod, may ara.
1: Nga tiil ang makita mo. Ibang lawas lang, why na tiil?
2: Iguon ka siyang bato, iguon ka siyang kahoy, iguon ka siyang kunano pa. May taytay higo si mo.
1: While ining activity is going on the foot of the mountain, kon ibalik mo na sa puno, itan, balik mo na sa puno, nga wala pa nahulog ang tubig, tanawabla ko na no kalinong sa countryside. Tanawa ko na no kalinong ang ining mga lugar. Nobody's expecting stop tan. Nobody expecting that in just a wink ko man ay, kagipabirik, no? Sa isa lang kapag pamisok, kagipabirik, amunigali nga devastation, kagkatastrofe ang atubangon. Sa mga utod naton, dito sa Nepal, kag China. Now, padayuno na muni, tanawa nyo kung daw ano ka makangilidlis, guru kagipabirik, makahalanguyos ang naging sitwasyon sa aton nga mga utod dito sa Nepal, kag China. Here we go! Wasak ka kipabirik, dala ang mga bato, dala ganyan galing bato kipabirik, no? Ara-ara, amo na persa, balay ka kipabirik, ano man lang ng persa sa balay man?
2: 26 feet.
1: O ara na kipabirik ang ilig sa tubig, dala ang mga balay, duhang panganan galing ka kipabirik, itsura yung babawo. Sige, go ahead, Tan. Sige pa, Tan. So, amo nang natapokin pang anod sila. Sige, sige. Pwede mo na mapakita ang aktual na nagbaha, Tan. Kundi inaya illustration.
2: Ano,
1: ino? Nauntang aktual nga pagbaha kag ipabaitan kag atong pagrescue na sa mga utod ta.
2: Oo.
1: No? E di kabahin dala na sa inyo sang inom ka mo BDTX pa man digliog. Kasi magtalaas mga dugo nyo bla. Okay lang magtaas dugo nyo. Ibalabag nga pick up tos balay mo. Pero mga amok yung ginatanaw mo. Masi kulbahan ka bla. No?
2: Gambal. Kami ka mapangay. Di sorry sa ako. No?
1: Oh?
2: Sorry. Kisir din na maliwat.
1: Amo na nagali. Ang nagdako nga butyog sang tubi kay kalu. Husto, grabe daw gina-blender guro ang kanaka. Husto kay Pabirik, no? Kay ti may garo, may persa ni mo.
2: May persa.
1: Kusog pa siya kay sa tsunami, correct?
2: Do you want to see the place before the what?
1: Stop. Kay amo ning place before pa. Ang mga tao sa babaw na kuha ng kamera. This kun mamangkot sila kay Pabiljan, kay Pabirik kanang kalauto ng lawas nila. This particular video will explain properly na ang ibang ito nagkalautod ang ila kalawasan kag ipabirik.
2: Mga ka-K5, the video that you are looking right now, eyes to the board, ang huwag ka Facebook Live, tanaw ka mo, anay.
1: Tanaw na.
2: 2 seconds before, 2 seconds.
1: 2 seconds?
2: Before the actual devastation happened. Ari siya, ang mga tao sa religion, hindi nalagan, malagro.
1: Eh, nakita na nila sa mababukid to mo.
2: Gagakuha na mo, may sounds sila kung nabagaan, nagahinagunos.
1: Rumbling sounds pa noong tanak.
2: They're running for their lives, to save their lives, hindi nalagan.
1: Sa karsada, paslagan-lagan.
2: And basically, mga K5, look at the picture right now sa inyong mga screen.
1: Tatawa kung paano inisya ginlukot, nga daw huway lang.
2: And this will be erased on the face of the earth.
1: Mga in a few seconds, ha?
2: 2 seconds, ubos!
1: Grabe.
2: 2 seconds.
1: So eyes on the board, eyes mga K5. Si Donato Ernesto Gapamati, bato ginadala sang baha. Grabe, no? Ari na, ang mga tao, talawa nyo blado, subay. May maklim t-shirt. Pakantuwa lang kay Boom, no? Ato lang to si Boom. Sino ang pangalan? Ari to Boom sa dalom sa akong lamisa. Sige na kay Mopoy, kami ni Mama Layet. Ano yun, ah? Sige na.
2: Sakit, hindi pagdugagi.
1: Here we go.
2: Tira. Mga K5 tanawa nyo, dalo do plan na primero ang tagal.
1: Grabe.
2: Tanong mga tao ko dinalagan, gawa pinalumbaw. Rumbling sound ba ti ani?
1: Grabe. Do subaya kag ipaibirik kag dagan sa ato nang tubay kana na.
2: Nagtapos na.
1: Grabe.
2: Bang.
1: Stop alitan. Tanawon tubig na nagalsa pababaw.
2: Ang sa wala tubig na. Ang mga tao kag dinalagan.
1: Tanawa.
2: Ang mga bas na sir, diyan may mga tao na.
1: Dugilukot na yang bilog na structure kag
2: ipaibirik. Erase on the face of the earth gani ang kuan niya, ang adjective.
1: Grabe.
2: Not only kag ginanod but erase on the face.
1: Abi ko na ya 2012 ning ginatanaw ta.
2: Kagi,
1: ano kaning pelikula 2022 na ako 2012.
2: A movie.
1: Movie.
2: Di mo na daw ako Dokan Blado, do St. Elmo's Fire lang ang mga movie, lang ang disaster tanan. Tanawan nyo mga K5 mo, ang sawala, gin-post na mo ng video, ang sawala, makita nyo ang iang tubi na na, that's 26 feet ang taas niya. Ang mga tao, scrambling for their lives, looking for a safety area nga pwede sila makapanago. But all of these people erased from the face of the earth, mga K5.
1: So, Ari, tanawan nyo na, no? Ini nga movie nga ginatan-aw ta sa una sa atong New York nga gilukot lang kay Pabirik. siling budo mo, mula na isang natanaw, pa this is the reality of it.
2: Ah, muna nga katabuos kalibutan. Diyara mo na, oh. Tan buhi ibitan tubitan, pag-uabitan tubitan.
1: Buhi ibitan?
2: Buhi ibitan. Op! Op! Itayo
1: oh, sulay! Oh, oh. Nagsulod ang tubig sa dalom, sumuhot.
2: Sumuhot.
1: Ginubaya na yung foundation sa building.
2: Oh,
1: at yung building sa kamnaw.
2: Arap mo? Oo. Oh, oh. Sige, tan buhi tubitan. Ganda nilaga ng tao. CCTV ni isang China, state of China.
1: Mga tourist na gunung kasakay na kay Pemberic sa baso?
2: All of them are tourist. Pakita naman karon
1: ang as tourist. Asta mga bus ga, gandinas oko.
2: Grabe, oh, no, nag-move ng bus. Oh.
1: Ginaslo oh, mo. Wow, tao. Ang mga tao, pilo. Arang ginahinahinay ni Kipabitan, kay ni Rinyel.
2: Mayong
1: mayong pag-imo. Sigitan.
2: Very good ka subungtan, ha?
1: Very good ka. May buot ka lang subungtan, ha?
2: Ano nang ipiktos ang bakaw, oh. Kag isa naman ka. Oy! Grabe, dukarto, no? Like a house of cards, mga K-5.
1: Movie talagang nakita ka K-5.
2: Ubus gijaw. Erase from the face of the earth. Sige, tanbuy itan para makita nila.
1: Grabe, ka K-5.
2: Mga ka K-5.
1: Waay, ara, ka K-5. Ginlukot sa kilid. Dinala sa isa ka. O, bilog ka building. Tiko ni Kauto nagadlagan sa kilid. Anong mga in-expect aron mo?
2: May lawas.
1: Stop, K-5. Itan.
2: May lawas man ang buo.
1: Actually, kag-ipabirik, hindi siyang border sang China kag Nepal. This is where Tibet. Mount Tibet is from China, di ba? And then, ari sa Nepal. Amo ni Gapon, pagkita, tara mga tao, gandi nalagang, galio. Amo ni siyang, ang nakita, tato punta na ito yung kag-ipabirik, amo ni puno, nga unang sa lakay.
2: Sige, no? O, tira, hablatan ng blast, sige, tan.
1: Sige, bitan.
2: Ara, o. O, gandi nalagang. Tama,
1: ito, laga ng mga tao.
2: Rambling sound.
1: Grabe, mga kag-ipab. Tanawan nyo, ayos yung board.
2: Apostik, uyog-uyog, no? 5.2 ang igo, ha? Ang iyang tayog.
1: Uy, labot yung isang baha yung dala, K-5-Berry ka.
2: Ang
1: 9 meter sa katason sa tubig.
2: Tanawa,
1: Nangalihid pa sa kilid, ang building, kaunon sa tubig.
2: Grabe,
1: May mga tao ka dalagan, K-5-Berry.
2: Ubus, why na na yan?
1: Why na? I believe.
2: So, muna nga, bali lang ang patay, 100 plus.
1: Masobra pa ni. Masobra. It will be. Tanawa, paglabay, K-5-Berry ka muna.
2: Why na? Erase from the face of the earth.
1: Bilin.
2: Dawgin erase siya ang isa ka community mga K-5 tanawa nyo.
1: May bato pa nga dalaga lulupad ka K-5 Eric. Ari na pagkadason. May mga so. Now, eyes on the board. Amo na ning ginimo nila nga operation ka K-5 Eric. Retrieval operation. Tanawa ko nung dalum lunang K-5 Eric. Ang lunang nga dala sa baha.
2: Grabe. Kung sino mang nakakuha sang video ni Sir Eljan.
1: Masubo.
2: Hindi, milyonaryo na subo.
1: Grabe,
2: binakal
1: no?
2: Binakal na yung routers. Ginmakal na ang video.
1: Ginmakal na to?
2: Ginmakal na ang video.
1: And, exclusive na to.
2: They're making money now.
1: Ang tagiya sa video no? Na. Subo, K-5-Berry? Amuning
2: the aftermath. Maluoy
1: aftermath.
2: The aftermath.
1: Tanong mga building, K-5-Berry? Why na? Usalakyan.
2: Why na?
1: Aftermath.
2: The aftermath of the...
1: Tanawaan yung mga K-5. Amuna. Uy, grabe. So let us pray. Siguro kay Paberic ang sulot ang mambal is pangamuyuan ta.
2: Pangamuyuan ta lang kautorad ta sa Nepal.
1: Sa Nepal makarecover siya.
2: And hoping nga hindi na madugangan because it is now confirmed in by the Nepalese
1: basi mag-ulan mang Japan.
2: Embassy of the Philippines nga may Pilipino.
1: Nasubo mga K-5.
2: Kaya damo to nagsalaka ang mga Pinoy. Eh.
1: Let us pray for Nepal.
2: Grabe.
1: Pag kaga on that day ni.
2: On that day ni. You know anong itsura sang lugar isang wala disaster? This is a place where tourists naga-enjoy. Tanawa blatan, pakita, tanang itsura sang lugar, sang wala pa.
1: Sang wala pa blatan mabira.
2: Ang normal lang yan blatan.
1: Normal lang blatan. Atong picture.
2: Mga K-5, this is a place where people are happy, sir.
1: Kathmandu pa nindi, oh?
2: Ang Kathmandu sa babaw. Babaw niya. Part sa mga area niya going leading to Kathmandu.
1: Kabalo ka damo na nag-board yung mga turista mo?
2: Damo, okay kayo. Pakita blatan, ipakita blatan.
1: Sinuabi mag-expectar nga mo naman tabo sila, no?
2: Tag 4 stories haya ang kwan mo ang tubig.
1: Building? Ang tubig?
2: Ang igo sa tubig. May ara yung nga sablay sa rin dyan sa mabaw puste mo. Galing kailain ipakita.
1: Sige, ang amon pamangkot ni K-5 Eric.
2: Pakita, blatan.
1: Ha? Diin nga lugar ang aton batas ang K-5. Amoning lugar sa wala pa. Katong-taong.
2: Amoning lugar. This is the place. Basahon ko pa na, hindi na.
1: Hindi ka lang gibagbasa, K-5 Eric. Maluoy ka. Samtang wala pa man tabatampaan sa matagpalamati. Ito hindi na pagbasa, ha?
2: Tanawa si Real Jano. This is the place. Tanawa niyo mga K-5. Amuning lugar.
1: Balikan to karon kay ma-break kita na yung K-5 Eric. It's time for us. Mamunong tanay ang oras sa K-5 News FM Philippines, 7:55.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
3: akin. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod nato sa nag diskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga indi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
6: Wow, sikreto to plakaon gulay.
4: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
6: plakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC kampiyon nga ano kombinasyon.
4: Husto.
3: DTX 500.
4: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sa iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
3: TTX 500.
7: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years. So, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 kabeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow!
7: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
3: DTX 500!
6: So, Sir GP, in the Dawn of the Millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic diseases kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasoon sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inong ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo, exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali yung mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
8: That's the capability of of the TX500, no? In fighting oxidative stress, 1.3 million.
6: In layman terms, sir boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka ma-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan na sa ako ang antioxidant.
4: Kaya hindi na ito yung mga hukam, ah?
6: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang independence sa mga